0: Orange, no te maubos kagit do si ka orange no laway. Inom kayang 8 pesos nga balor mabakay kapag in orange ning 1 kilo, ning pilar kilo maka orange ay. Oh, inom ka ta may tisi para mas mabasko gri mo nga gawas para may bitamina ka. Oh, mga kakipay be.
1: Yonar Viray Foro Delos Sports.
0: Mabakay ron sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center nga namtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato na, epektibo pa.
1: Foro Delos Sports.
0: Sa aton nga pagpadayon, ya sa aton ka nga pag ililiba mga kakipay, babalik kita sa investigation. I-check na ito niya kada partner ni K5 Ridgeline Tornino ay rondaya karang mga person of interest. Again, ang ginambay ko, dato nga si alias GM, ginkabig ng person of interest. Pag ginambay ito person of interest, bukod at totally immoral suspect ang nga nagpatay, hindi. Person of interest, posible nga pwede kabuganit detalye ko, otoridad ko, police, nga para mas, dato mga taong hint no, nga para mas mapadasig ng daro investigation. No? Kasi hindi ang imaw sa bilog ro ginkabig ng person of interest. Hamag ko ni Kina, mga nangin kaibahan ng that time, nga una sanda sa ruyon nga lugar, mga kaki-five. Iba, may mga barkada, etc. No? Nga mga pwede mabugat detalye. No? Sa day nga rin nga makabig na ton, makaingidles nga krimen. No? I-check na tong partner si K5 Reds. Sana ka nang alinyada, no? Ay, wapagid man matod, it may matawag nga imaugid responsable abi man, ruin the suspect. No? No? O, hindi pagid na tumambag, ag, pilang domingo, adlaw nagtaliwan, sobra sa domingo gun. Tikon may ma-identify, mahuhug rin mo sa ginatawag regular filing. No? Pag ginambay na tong regular filing, mahugat kita karat update ro otoridad nga may magwa nga warrant halin sa korte sa rin nga kaso. No? So nga nero itong suspect, kung halimbawa may matumod yun, tiuna ta rin mo anay sa libot-libot kung sin, posible nga magapanago, etc. Kung may ma-identify na. No? Again, kung may ma-identify. Kaso nga nero sa makamang pangunason, hindi pa ginatumahambal kung may una. Gidman, i-check tanay sa detalye ko rin nga balita para masayran ta. Yes, sa piyakalinya, si K5, Ridgeline Tornino. Patrol sa kampiyon yung balita. Standby!
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Reds, sa report, go ahead.
2: Sa K5 Nardin, klaro, itatun ka nga Libakaw PNP, na although may una kong sanda nga mga individual nga matawag makaroon nga persons of interest sa pagkamatay 19 anyos nga babayi sa Banwa it Libakaw ka K5 Narda. Hayro nasambit nga mga POI gakit rong nobyo ikara ita victim ka K5 Narda ag iba pa nga mga individual nga wagon gin pangaganan itaton karang nga Libakaw PNP sa hindi pat asanda matawag nga suspect. Ka K5 Narda. Oo.
0: Ay, kabalik tara na sa mga nagkakomento. Ay, mga, ay, mo, gimat, mana ron. Ay, mo, taron, mana. POI, pagkat, ana, hindi suspect, ha? Doon nga rin, pag hinambang POI, pwede makataot detalye sa pulis, makabulig sa ikasulbar ko rin nga rin nga kaso. Hindi patas totally rin pag POI, suspect ka na, no? Sa mga nagpamati. Go ahead, K5 Reds.
2: Tama ron ka K5 Nard. Kasi pag POI, pagang pwede nga makabulig or pwede nga madiin ka ka K5 Nard. Pwede nga ro POI maging suspect. Pwede nga ro POI nga ni maging witness ka K5 Nard.
0: Witness, correct.
2: So, mga, oo. Doon ang mga circumstances sa karang investigation sa dayang pagkabatay ni Jessa ka K5 Nard. So, ag sambilog man sa mga ginsaro manit aton karang Libakaw PNP nga uwa nang dagi na sakuan or uwa nang dagi na dali-dali abaga ka K5 Nard nung nasambit karon nga kaso. Sa ibang mood nga, kung anda nga basta lang baga ka K5 Nard mag-pinpoint itawo at uwa't nagakaigo nga ebidensya, posible nga hindi mandutlan ikasong kriminal kung sino marutawang anda karon nga pagapasakaan sa K5 Leonard.
0: So, ginasigaw ay man doon sa victim, sa victim ang sa family na nga hindi nalian yung kaso ag nagsinikmot ang matibang tao nga bukong takit dato. Magkakaw ay man ni mamatod isipon. Hindi mo totally na idawat rostisya sa pamilya.
2: Tama ron sa K5 Nard. Basi may unabi kong amat nga rin na-consider ga tahayro dagagan baga ikaso. Basta may maipresentar ga ngay okay gun. Pero sa part ko aton karang Libakaw PNP, wa ginadalian kasi ka K5 Nard kung may mafailan gidman ita criminal case ay mahugog man gihapon ka sa regular

0: filing, agina sigo-sigo nang da nga rutaw nga mafailan karon, haimaw gid man ro mismo nga nagobra sa pagpanglasla sa liog itna sambit karon nga biktima ka kay Fabian.
1: Sandig sa nabuo nang da nga details sa mga tawo nga nag-provide kanda, agin verify klaro imaw. In short, may anda nga bagasihan ikon uwa man ay amulit kang doon sa efforts ko aton nga pulis nga naga-file ay i-dismiss man doon ko korte kung hindi mo satisfied kung ginapresentar nga mga ebidensya, no?
0: Ay kung kugang man matod ya kay 5 na gawa man ita basihan na hindi ta pwede madiendo sang katawo nga pa ako unta nimo nga datot aron nag-overt crimen nga bukod ta nagali ka kay 5 na da bisan pangani kun amat nga pwede mo gon ituro ro suspect kun wa ka gihapon ita ebidensya ha hindi darong pagpamatian ni korte ka kay 5 na so ani nga doyon ro ginatutukan ni taton karon nga Libakaw PNP ag sambilog pa sa ginpayag ni Police Captain Larry John Vidal ro nga hepe ka kay 5 Narda na una pamata sa Libakaw dahil karang nobyo it victim nga sambilog sa mga POI ag kumbaga spotted mataman imaw kay 5 Narda it mga tropa nga una pata imaw sa Libakaw ag nakikipagbuguligan ka kay 5 Narda pero sambilog sa mga ginklaro karan ni Sir Vidal na bukod lang it anang statement baga rugi na sandigan kasi nga nirutanan nga mga statement mga affidavit nga hibuunan da hay gina-validate panandaron ka kay 5 Nard ag bukod nga abi pa sa hambag-hambag kundi ro affidavit nga ron ka kay 5 Nard ginasumpaan sa nila nga minatood kay ginambag eh bukod nga tait basta nga sumugid ka ito basta nakasugid ka pwede mo abi nga i-deny ron pag-abot ito oras ka kay 5-9. Yan nga dapat sa mga affidavit nga ra hay ginasumpaan para sa atubang ko aton karon nga lagi ka kay 5-9 na panindugan mo taroy mo karon nga ginhambal. So nga ni makaron hay ongoing ro pag-interview sa mga witnesses. May mga witness nga buyot ro aton karang Libakaw PNP aga sigidas man o pag-backtrack it mga CCTV ka kay 5-9 nga hindi gid ma bugian baga ni Sir Vidal it may adro mga pilang ka mga sensitibo nga mga information kay base nga ni Maham Perman ro anda karon nga nagapadayon nga investigation kay K5 Narda. So pamatian pa ro aton karang interview kay Police Captain Larry John Vidal sa day karang nga update sa pagkamatay iti 19 anyos nga babae samtang ginabuong sa ospital matapos nga last ro anda karon nga liog ka K5 Narda.
1: Okay, pamatian naton mga K5.
2: May nga hapon no sa mga viewers, listeners at ato ng K5 News. Ro aton nga Libakaw Municipal Police Station no regarding sa update kita itong tabong insidente nga stabbing incident na tabo ko July 7, 2026 mga alas 11:56 kagabi nga itong biktima nga si isa may Darcy nga taga Kanawan Libakaw Aklan nga 19 anyos kay paano anang nobyo nga ra nga si kano GM na Kulangga na 21 anyos residente og barangay Usip Libakaw Aklan nga natapo sa barangay Poblasyon Libakaw Aklan nga maapit ito sa mga ina-construct nga tulay. As of this period ato nga kapulisan is sige ro anang pagkolektad ato nga witnesses facts and circumstances para ma-solver naton ro aton niya insidente nga ra. Ro aton niya mga nakikitang angulo is may na may atong na kita nga mga persons of interest at sambilog sa mga persons of interest naton mayroon na nga nobyo nga ra ni Jessa May Narcy nga si JM na Kulangga.
3: Okay.
2: So as of this period pa, sige para aton niya preparation it mga documentation, aton niya pag-interview, pagbuhit mga affidavits it atong mga witnesses. Kung makompleto natin doon no, mga dokumentary, ay mga opisina, yagi-yagi, no, ay pastar na mo do criminal complaint sa prosecutor's office.
3: Sir, makaroon pila ro aton nga buyot of nga mga person of interest, sir, magawa sa dayang nobyo ita victim. Agpaalin kita, sir, no, naka-come up sa day ka ng mga persona, sir?
2: As of this period, no, hindi na ako ika-reveal dahil ro aton nga continue para atong investigation, no? It will jeopardize and compromise
3: okay.
2: Aton nga police investigation at preparation ta aton nga criminal complaint. As of this time lang, ro atong standing at police is Sige, para among collection it ko ano i witnesses and preparation it among document at among mga documents and collection of facts and circumstances pa para makompleto na aton requirements para sa pag-file ng criminal complaint.
3: Sir, sa part po dahil ka ng boyfriend, ita victim, kamusta ruan ang cooperation, sir, sa investigation? After it incident, sir, nakatao imaw dugang statement aga naimbitahan natin imaw da, sir, sa aton nga Kalibakaw PNP?
2: After the incident, no? During and after the incident, July 7 imoron, cooperative mataro aton niya pa no aton niya sambilog sa naging persons of interest ng CGM na Kolanga no nagtao matay mata ng panaysayon which is properly recorded mata sa itong opisina and sa mga narrations of facts man na is subject pa talaga sa mga investigation.
3: Okay. Sir, man o ka matuod kasi abo nga mga information abi nga nagaguhuwa, mga haka-haka, sir, no, nga where about it, dahil ka nga nubyo it victim. So far, makaroon, una pa matay mo sa Libakaw, sir?
2: As you said earlier, no, haka-haka pa lang ni Maron, not well-founded. Sa part, it police ay nakikita pa na muna dahil nga subject ng yung taong si JM na Kolanga sa Banua at Libago.
3: Bisaan na nga mga pahayag, sir, ru makabig nga nakitana na nga itong nag-abang kanda, sir, halimbawa abi no nga bakitana na ito. Mansarang na na ma-pinpoint, sir, or ma-identify do nasambit karon ng mga persona po?
2: Okay. As I said earlier, the collected facts and circumstances pa, no? Every time nga saan ng mga narration itong mga witnesses, gibahan ko atong sambilog sa mga persons of interest, no? Gini-imbestigan pat ka pulisan natin doon. It must be supported. Corroborative sa atong investigation. Okay. Hindi pa ako ka-reveal information as of this time. Dahil ongoing ro atong investigation, any information na ma-reveal naton sa hanginan, it will jeopardize and compromise ro atong ongoing investigation.
4: Yes. Is the ultimate nga magkuan kami mag-exert it amon nga effort to obtain evidences and sa milukararo mga pag-collect footages itatong CCTV. As of this time may mga collection itatong CCTV nga na obtain sa mga direkta sa places o kung siya tabo ang incidente at sa mga adjacent places.
3: Sir, idugang ko lang man kay sa mga previous interview man namon sa pamilya it biktima ba, sir, man dyan nagagawa nga bukon sa dait conforme sa version ko dahil karang nobyo, naka-istorya natin, sir, do pamilya it biktima ag ano man ruanda nga ginapaningitan abi man naroon na ginahingyo sa atin karang Libakaw PNP, sir.
4: Atong investigator no aga atong nga ibabagin natong nga kapulisan within terms sa mga pag-follow up it kaso na istorya man namo no family it ning ni Jessa no we tried to be objective sa mga pagpa-conduct itong investigation pero any narration it facts di karon is must be supported with ano maging magtintog ba mo maging makuha mo sa evidence, makuha mo at witness. Sa part man it kapulisan, kung kami, nagiging objective kami sa paabot sa pag-imbestiga. Di kami basta-basta nga magbutan lang isang issue or isang statement na kung siin is hindi mo related o hindi makasuporta sa aton niya pag imbestiga makara sa aton niya natabong insidente.
3: Sir, i-clarify ko lang man, sir, no, para sa dekarang kasayuran man itanan, magbuwas saan ng, based sa medical report, sir, magbuwas saan ng last row sa liog, may na-note kita, sir, nga iban nga mga last row saan nakaroon nga gawa, sir, it victim?
4: As reflected sa atong medical legal, hindi man itong naka-reflect nga injury or wound saan ng liog.
3: Wa imaw, sir, it mga may mga nagalit siya, may mga ginsunog ko no nga porsyon it anakaroon nga gawa, sir, wa mata.
4: magbase lang kita sa atong medical legal, no? Doing yung mga scenario na it must be supported siguro. Kung sino nag-aligar karon, mag-support tayo mo ito ng ebidensya.
3: Yes, oo. Sir, lastly, imong mensahe sa atong karang mga tagpagamati, no? Kama naman sa pamilya, biktima, sa makaroon ay nagpaninggitan ito siya, sir.
4: Sa Ruatong Libaco Police Station, no? Continue po yung po na atong pag-imbestiga. Agro gina-assure na ako no bano ako ng ano, pumbuyo nga we are investigating just fairly and subjective objective ro among pagkandakit ng mga kuan among investigation hindi lang pwede dali-dali unda dahil very crucial ra sisitib mong klaseng nga case minasigurod na mga airtight imora bago na mong ipalo kaso pag sa mga pumuyo man no ito ng Libacaw. Kung may mga idea pa ka mo or may mga information na makabulig sa pag-imbestiga itong kapulisan sa pagsolbarte nga kaso, kamo opisina ay bukas, kung may kadlock ka mo or nahuya, we will treat your information as confidential. Bukas ang opisina, 24 hours. Batunan namon kung ano man na inyong mga statement, mga information na makabulig sa pagsolbarte nga kaso. Kabay pa no pundo sa mga pumuyo man nga naga itaw issue it mga bukon it bukon ba it kaangay nga ng komate na katao pa it confusion sa mga nagapamati ag sa mga tao nga naga utok ag sa mga pamilya nga na biktima it biktima is atong nang pundohon para hindi kita magkakunin, hindi kita magkaon it, kung ano ba, it, cloud of doubt na kung siin ay imbis nakabuli kita, is nakasamad pa kita, nakatao kaya sa itbot sa isa kitaw na doon.
3: Oo. Sir, idugang ko lang gali, sir, no? Ruaton gali, sir, na pag-address sa dekarang ng mga persons of interest, hay, rung natumod nato na yung mga POI, ano mga parameters ta, sir, bago may makabig kita nga suspect gali, sir, nung sa dekarang nga incident, ano rung ginasunda nato nga guidelines
4: kara, sir? As you said, no? Hamba ng chemo, okay na, there are persons nga of interest, hindi pa makabig na suspects.
1: Mm-hmm. Hmm. Okay. Go ahead, K5 Red. So, limitado hagos do, paplastada ni Hepe, no? Parang hindi matod blahubar anda ka ng investigation kasi sensitibo nga may mga kanabi ibang bagay nga maibuhi na to basi kung ma-burn out pa matuod. So dato anay mga initial information sa nangisandig sa investigation.
0: Dato ka K5 Nard, basta ro confirm may POI report rong lubyo it biktima pero bukon sandara ita mga suspect at K5 Nard. So ginatingwaan nga kung may ma-file na kaso kara sa mga previous interview ta ay murder, possible murder ka K5 Nard. Pero iga-file no nga kaso sa mga matumod na responsable sa pagpatay kala ka na kay wa man abit recoveries ka K5 Nard o gamit na kutsilyo abimanan bawa wa man gid na recover sa lugar nga makabulig kunta no sa karang nga tagaganitan ta nga investigation ka K5 Nard.
1: Pero mga paso so, matangara ay kwandare ana baga ko pamilya nga ginapaabot nga man pangutan na ba may mga paso sa mga siking nga bangato eh, basi sa tambutsuan siguro pagkargat aka na sa mga motor nga tuon siguro.
0: Posible ka K5 Nard kay doon nga ni pagklaro ni Hepe ay wa man ita dugang sa medical report ka K5 Nard yan dakar na baton magwas sa dato nga last row sa anak karon nga liog ka K5 Nard. So posible matod kasi kung mga napaso matod during sa transport mga kana kayo siyempre nagdali-dali or natumbahat motor hindi gid ma ano man di man mawala K5 Nard. Yan ro mga posibilidad pero pagabot sa official nga record sa aton karon nga medical report ay din ro nagagwa nga ro anang last row sa liog bangod sa
1: ag ginaklarot ani Hepe nga last ro yun indi imo pagbuno no.
0: Last ka K5 Nard. Last pero kanya po nagpabilin nga consistent ro statement no itatin karon nga Hepe may kaangkanan sa naangkon nga last row ita victim ka K5 Leonardo. So dayro aton karang report pag check ihapon sa update no dagagit investigation sa pagkamatay ti 19 anyos nga babae tuga ipagpanglaslas ana karon nga liog ka K5 Garda. With K5 Romy Kahilig, K5 Jim Leidoro, traya man si K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
1: Thank you so much sa reports ni K5 Bridgeline Tony De Toro. Update sa dekada ng stabbing incident basement sa Payage ni Hepe, no, ni Captain Vidal. So, hato na to na. Pati kita sa tonya otoridad nga mas normal doon, trabaho nanda. E balikan sa naroon ko, nalimbawa, mabukat, imatod tawo itong De Toro basement sa istorya-istorya at baga. Eh, normal doon, mga profesyonel ito niya pulis, agandot anon nga gin-studyohan kung paano makakwando yung krimen, no? Nga klase pagpatay sa victim. Ay although nga may nag-provide man to dit information, nga halimbawa, halin sa mga residente, ay i-validate pag itabit pulis. No, hindi kagisa na totally nga mapatiki mo kung halimbawa ga-provide kat information, no? Mag-K5. Dahil ang dapat alam, mausay pag isa na ang gulo ron, tanan nga ginasugid ka ng information, ang dapat tanan i-connect, no? Hasta gid nga makwananda mabugid sa ulihero bilog ng istorya kung ano gid man natabo sa ringa nga naging kamatayon itay ka nga 19 anyos nga biktima maki 5 no nasa may banwa itay ka nga Libakaw. Alas 8:23 raton nga oras agdeman nga oras agbalita tod katon Ditri Bayo. Kung gusto niyo nga mag-ayo sa ginabatsyag naton nga mga batian, Ditri Bayo. Pampakano? Nami ko tugog naton quality of sleep ma-improve nag-inom kamo D3 Bio. Pero D3 Bio may ketones sa sangkap nga nagapa-healthy brain naton. Ito yung nagka-serving pagkauna na. Aside karon may VCO or extra virgin coconut oil gamang karunon sa MCT or medium chain triglycerides nga nagabulig protektar sa tungi kayong gawas. Agkon kamo may mga kanuna no, simpleng nina nga daw dito magmayad, pusiit D3 Bio. Pahid mo, good oil doon. Gadali magmayad rin mong nina. Aside karon ginakabig rin mong kampiyon yung suplemento, antiviral, antibacterial, ang antifungal specialist. Ngayon kung may mga kanya lang nagkatuhaw ng mga sakit, tugat, mga viruses, no? Ay protektado ka because of D3 Bio. Nami raim nun sa gahon or bago magkatog sa gabi, mas nami pagid. Tigdaywa ka kapsula, mas kampiyon gid. No? Sa kasakit ra ng ipon, ay kung malang doon, bakterya. Te puson mo ron sa imbaba, mga daywang bilog, daw mumug bubaga i-plosing mo then tunlon pag abot di ka sa tutunlan pag panaw ka sa idagom patay tala ng mga kagaw nga hiagyan ni D3 Bio marong ka-abtik rong kampiyon ng suplemento ang D3 Bio
5: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
1: Good morning Anay sa mga listeners naton nga nagapamati no mga ka K5 una kay Juana Valencia Subiaga. Paki-greet lang kami sa magmailig Subiaga Valencia family kay pinamati kami sa magmailig Permi. Thank you sa pagbasa and God bless sa inyo karanga station. Thank you so much ha and good morning kinyo na sa magmailig. Kang kulbubot na bayra nga gwapo sa mga Orvista Subiaga Zapico family kay Lolo Pabling Viray nga gapamati kay Auntie Nelly ninyo Franco kay Auntie Elena Salonso good morning. Kinyo tanan-tanan nga nagatutok makaron sa tanyo pag-ililiba.
5: Puro de los pueblos.
1: Sa tanyo pagbalik balikan naton do rayaman nga ra nga ginatawag naton mga ka K5 nga may kantanan no sa daya nga ra nga pagabuton nga event it daya ka nga BYLI or the Boris Youth Leadership Institute Incorporated no ay may anda ka ra nga upcoming event no may kantanan sa daya ka nga pagabuton nga International Youth Day. Aton doon nga makamanumano, makaroon nga gahon, si Attorney Mark D. Bores. Sa pagbalik taro na, matapos siya mga importante nga mga pahanumdom. Stand by!
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok anti para kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
2: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
1: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500,
1: masalikat,
2: epektibo.
1: DTX 500,
2: madalas na pag-ihi,
1: pagdabo ng mga mata,
2: at mamamanhid ng mga paa.
1: Baka
2: may diabetes ka na,
1: mag DTX 500.
2: DTX 500,
1: ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
2: sugar cane extra.
1: Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotic, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Delos Pueblos.
1: Alas 8:31 daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Well, sa aton nga pag ililiba mga K5, no? Sa aton nga pagpadayon, good morning, no? Sa aton karang mga nagapamati, una sa aton karang may Kalibo Public Market kuno nangatutok sa aton nga programa na no? Makaron nga adlaw it Webes no ag thank you so much sa aton karang mga listeners una sa may Juliana Market pagin sa mga bukas kuno nga restaurant mga ka K5 thank you and good morning no ag sa mga mensahe man nga nagapabot makaron sa Facebook Live naton una kay Mark dela Boris Attorney, good morning. And una kay Sir Raymond Irbasio, may pagpamati, no? Speaking kay Attorney, nagkakomento mo partner sa itong programa, makaroon niya agahon, no? I-check tabi ka na partner, daana ka ng linyada, para nga mabugan timaw it detalye, no? Mga K5, sa dayang nga rin pagabuton nga ginatawag naton event no or the international youth day ayan sa euro naton dai kun naton talaon na biro mga maurang nga event no mga K5 ay para ra sa ton yung mga kay manghuran nga mga sa youth sector no para nga mas ma-educate tasanda sa mga tamang nga dagang nga dapat tahakon nanda all right ara na partner no sa piyakalinya si Attorney Mark D. Boris, founder at Boris Youth Leadership Institute Incorporated para sa aton nga mga pamangkot no makaring adlaw it web. Sir, Attorney, live kita sa K5 News FM Kalibo, Attorney Mark D. Boris with K5 Leonard. Good morning.
2: Good morning ka K5 Leonard, mayong aga sa aton mga abiyan kag mga pumuluyo kag pamatan-on sang Kalibo Aklan.
1: Mm. Attorney, first question, ano ining ginaselebrar nato no nga International Youth Day, sa ano ini ga-celebrar kag ano ang mga tinutuyo sining sang sining celebration, Attorney?
2: Oo. So salamat gid ka K5 Leonard no. So ang August 12 kada tuig gina-declare sang United Nations bilang International Youth Day. Yun. Naman gina-celebrate naton every August 12 ang International Youth Day. Ini isa kaadlaw para sa mga pamatanon. Ini adlaw sa mga pamatanon kung sa diin ginasinggita naton kung ano ang estado, mga problema, mga solusyon sa mga problema sang aton pamatanon.
1: Mm.
2: So diri sa Western Visayas, kita naghikotar, kita nag-organize sang Western Visayas nga kick-off celebration ang International Youth Day kaglinggo ng kabataan. Ini pagahiwaton sa August 7, Biyernes, ini nga adlaw sa Pasig City Arena sa Pasig City, Iloilo.
1: Okay. So, pag ginatawag naton Linggo ng Kabataan, nga may ginatawag kita nga muna ang event man Linggo ng Kabataan, Attorney.
2: Oo, may event kita para i-promote man naton kag maghatag kita sang awareness sang mga kinamatarong, mga kinaiya or kung mga talent sang aton pamatanon, kag ano ayhan ang mga problema man nga ginaatubang sang aton mga pamatanon. Hindi lang sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Kay kun ining mga pamatanon nagaisa, nagaunite sila nga isinggitan ang ilang mga kinamatarong, isinggitan ang mga dapat nga ihatag nga mga programa sang gobyerno kag sang aton susudad, ini nagapakita nang ang boses ng mga pamatanon, mapamatian ang boses sa bilog ng kalibutan.
1: Mm-mm. Okay, kag importante ni subong generation, no, Attorney. So, sa karon nga 2026, Anong ang tema sang International Youth Day kag anong importansya sini no? Sang sini nga tema para sa aton nga mga pamatan-on.
2: Oo, ang tema subo nga tuig sang celebration naton sang International Youth Day amo ang different context, different aspirations. Kakay Five Roldan kadamo sa mga pamatan-on sa bilog nga kalibutan. Mga pamatan-on nga ara sa iban nga pungsod, kun ara man sila sa landlocked countries, but singon ini mga pungsod bala pareho sang Ethiopia kagkasaktan nga wala sila yasang access sa ocean. Kag mga pamatan-on nga halin sa mga least developed countries o mga pigado gitna mga pungsod no. So kun ang pamatan-on ara man sa pigado nga pungsod, lain-lain man ang konteksto sang ila lugar, pareho manggyapon ang ila mga aspirations kag mga kinanglanon. Kapareho, for example, kung problema sang pamatan-on naton ang access to justice, access to education, problema sang pamatan-on ang gobyerno nila corrupt sa ibang pungsod, amo man na ang problema sang mga pamatan-on sa Pilipinas kag sa iban man nga mga pungsod. So ang punto sang celebration subong amo ni, lain-lain man ang konteksto sang pamatan-on sa bilog nga kalibutan, pero palariho lang ang ilang aspiration. And that is kinanglan naton nga mapamatian ang boses sang aton pamatan-on.
1: Kag diri sa aton sa Western Visayas, siyempre ara gid ang inyong preparation o palagi man nga mga grupo nyo no sa sining nga palabuton nga event kick off celebration. So may mga preparasyon ka mo, ano dira ang pwede masaksiyan sa itong makikmanghuran, attorney?
2: Oo, sige. Kaka-K5 Roldan, no? Sa Western
1: Leonard
2: Visayas,
1: po.
2: Ika...
1: K5 Leonard po. Oo.
2: Kaka-K5 Leonard.
1: Yes, po.
2: Sa Western Visayas, ikasyam na naton nga tuig, nag-organize kita sang International Youth Day.
1: Wow.
2: So sa August 7, sa Friday, pagahiwato ng aton nga kick-off celebration. Kick-off siya kay bilog nga Western Visayas, imbitado ang aton tanan nga mga pamatan-on, ang mga partner youth naton nga organization sa nagakalain-lain nga syudad, munisipyo, kag probinsya sang Western Visayas. Mga preparasyon namon, of course, gina-invite namon ang aton nga mga youth organizations dira sa Kalibo, dira sa Aklan, nga mag-participate sa aton nga adlaw sa kick-off celebration sa August 7. So may mga pamatan-on kita nga ara sa eskwelahan, nag-eskwela, may mga grupo man kita sang pamatan-on sa simbahan, sa komunidad, mga faith-based or community-based kag nalakip man dira ang aton nga mga pamatan-on nga sangguniang kabataan member.
1: Wow.
2: So sa tanan nga mga pamatan-on sang Kalibo, sang province of Aklan, gina-invite namon kamo. Mag-participate kita sa aton adlaw, ang International Youth Day, may kick-off celebration kita sa August 7. Ini partner naton ang National Youth Commission kag ang Pasig City Government, kay dito naton hiwaton bilang host LGU ang Pasig City Government.
1: Wow.
2: May arena sila nga 3,000 to 5,000 ang capacity, so pwede gid sila makadala kung pilang madala nilang ang pamatan-on para sa aton nga kick-off celebration. Luwas si naka K5 Leonard no, may ara man kita nga mga competition. Ang mga mayadra mag-obra sang mga poster, digital poster making contest, may ara kita nga paghahiwaton, makipag-angot lang sila sa aton nga Facebook page ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated. Kagluwas sina, may ara kita nga logo making competition kaysa sulod na sang siyam katuig, dapat may ara nangit kita yung identity.
1: Simbolo
2: sang aton nga celebration diri sa Western Visayas.
1: Okay, mayo na nga ko ano, may mara pagaling nga mga pa-indis-indis man. Now, may mga ara pagid kamo nga partner sa sini nga event, attorney, nga luyag mo man pasalamatan para nga at least ang ibandang nga pamati while nga sa kan pa man na August 12 ti basi na luyag man nga magasuporta sa inyong event, upcoming event, attorney.
2: Oh, sige. Ginapasalamatan ginamon ang Pasig City Government, very accommodating gid si Mayor Palmares, no?
1: Yes.
2: Pasalamatan man namon ang National Youth Commission sa Region 6 kay kaupod man namon sila. Ginaimbitar namon ang mga local youth development officers, ang mga local youth development councils, ang mga sanggunian kabataan, ang mga student council, student government, inisalatanan, partner namon. So luwas nga ginapasalamatan namon sila in advance, gina-invite gid namon sila nga magpasako sa aton celebration sa August 7, Biyernes nga adlaw sa Pasig City.
1: Mm-mm. Okay. Lastly, attorney, ang imo nga mensahe sa mga nagapamati subong diri man sa amon sa probinsya sa Aklan sa Kalibo.
2: Oo. So sa aton mga young people, sa mga youth leaders, sa mga student leaders sa pamatan-on sa province of Aklan, ang ini nga adlaw gin designar gin sa United Nations para sa adlaw sang aton pamatan-on. Sa sini nga adlaw maging isa kita para mapakita naton ang aton mga boses sa bilog na kaliputan, hindi lang sa province of Aklan, hindi lang sa Pilipinas, kag sa bug-os nga kalibutan, para mapakita ang boses sang pamatan-on. May kinamatarong kita nga magdemand sang accountability sa aton gobyerno. May kinamatarong kita para sa aton access sa justisya kag sa education. Initanan problema man sang pamatan-on, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bilog man nga kalibutan. Gani, maging isa kita, let us all be united, and let's shout to the world, and let the world hear our voice for the young people.
1: It is information, Attorney Mark Bores. Damong salamat sa oras ginhatagman sa K5 News FM Kalibo. Kung more power sa inyo, ka-good morning liwat, Attorney.
2: Mayong aga, kag madamo ang inyong salamat, K5 Kalibo.
1: Okay. Foro de los Pueblos. Si Attorney Mark Bores, no, sandang nga pag-abuton nga ng International Youth Day, bilog kalibutan eh, no, Wednesday din mo August 12, 2026, no, mga ka-K-5, preparahan gid andaray. Maluday nga ng event ay bilog ng Western Visayas. Taka, I believe, may mga taga-Aklan karon nga mga participate ito, mga grupo matkabataan, no, mga ka-K-5. Partner ng darong National Youth Commission, no? Agrong Pasig City Government, mga ka-K-5. Leonard Viray, Foro de los Pueblos. Before they check si K-5 Romy, ay ginapasipa ang makaundo mga vendors di kara sa may kilid ita MMG. Ayun na kita ko siyang adlaw, hapon, mga nasa 3:30 siguro ko kabot una last day sa MMG. Hindi ko pinanghimo si Matamatodri. Bay, ginapapahalin na bisan na rin na. Ay nagsugat ro MMG clinic sa sanggunang bayan. Ay sobra-sobra tabi mo ton yung extension randa. Ay pila tang dagko niya bisan na rin na nga nagagupniga ni karon. No? Ag nagakos nga ni traffic man sa rin niya clinic. Ay may andang bagong structure di karong ginobra or building nga kaparti ko andang extension. Ay daw gaway man hambawin man ton nga daw nagasabag. Ay kaso nga ni o tatmay mo, andat adikaw nabing property doon. Ag daw nga effect mo sa nasabitan yung operations ko rin niya clinic, ay pa sino manabi, madto rin na. Kamu manabi, di ka ni kamong sugod sa tindahan nga wahagos it, may may hagos kita rin mga iban nga vendors because what parking area? Ay daw, imo man do pamatsagan ko taga Kwandon, MMG. May apisar gutukan everyday yun, abo mata nag-avail ko andang nga servisyo. Kana mat sa bilog sa mga problema ay doon doon nga daw less lang ng kitag. May ako na istorya karon mag K5 nga daw may effect gid ba ni mo parte sa nang operation. Foro de los Pueblos. Alas 8:45 na ton oras. Yon sa ton ka nga linyada si K5 Romy ay bantay no hinula sa nga programa sa 11 Mbps. Ay nakikangutan na kara si attorney Christine De La Cruz, no? Ro SB member itato niya Kalibo. Pero ma nga itat detalye yang pamatir ang mga vendors na sa tindahan para malatag na itong mga reason ko taga MMG. Alright? Check na itong K5 Rom. Stand by. K5 News FM Live Report. K5 Rom sa kampiyon nga balita sa reports. Go ahead.
3: Kapirdihan na K5 Nerdong na agom itong dahil karang MMG at sa ni karang panas sa libo sa halos sa deong tagong K5 Nerd na pag Pisco pa sa karang mga asol vendors, mga negosyante, ikara sa aton na may salo rin sa drive siya sa panas sa libo, mga sosin, na pagid mismo sa dakarang ang isinidad, ito rin dahil karang mismo nga, pinika si Fernand. Kaya base sa rin dahil karang asugat ng karang ginpabot sa aton karang asang galing bay sa Kalibo, address sa aton mismo karang alkalde sa Kalibo kay Fernand, aga kung taliwan na nika lang na adlaw kisadnar nagpatikayin sa ita simple signal meeting pinagi sa kong saunan ni Bayan agro ay ang mga board of directors at karang mga manager mga doktor nga si Padnar at MNG ang mo sa nga mga problema si Padnar agro niya nga matawas atensyon at address ang problema nga nga dapat ay hindi sa pagtawas extension pa pa kung alkalde so mga negosyante nga nga ni karang nakaposisyon sa nga karang abisnidad at super in particular ikara sa Maya sa Lorenzo Drive.
1: Sobra-sobra ta, abi ron, ay pilat ang dagon, daywa pasado ta, di ba?
3: Sobra ta, nga ni Kipaydard.
1: Oh, hay pila malang yeah, randa karon nga ginta o mankunta nga palugit, para nga daw randa man na may human consideration. Hey, kaso ko naman, sobra-sobra man abi Kipaybro, mag milyon, abi ron, hagos ipikto, di ba? Saan nang kita ka hindi na? Tama? Milyon?
3: Oh, tama ni Kipaydard, ay tulungan ni sa mga doktor.
1: Oo. Oh.
3: Abo ta nga mga doktor, Kipaydard, nga wawo ta nag-duty.
1: Hay, kita mo ron.
3: Ag abong pasyente nga wala na kaadto ag syempre ding ani lugit ta syempre ko wakas doktor ag wakas pasyente ay paano ka makita rin mo nga klinika kay Pajar.
1: Oh, hay kita mo. Hay pres man dong ko tindahan nga ni Kipay bro. Pisabi ito ko kahapon. Ah, kahapon ko sang adlaw alas 3 imidya ko tunabot. Ah, pisara aldo yung oras ko babo kimat ang tawo. Ro problema gap drop ag saka sa babaw ron. Nairo iba abi may service kay Pablo. Kapingkat may mga una-una baga nga dikotse. Apisa may parking space sa likod. Ay, may gwardiya ga limit imot pa park. Nga, hindi pwede na may mga pusong abi nga gapanindahan tagalin at ma-park. Hey daw, in short, kung gita, may effect kita sa andang daily operations. Nga kaguoy man na nga nga alang grupo, kore nga nga mga doktor, ay may igo gidran ng kita abi. Sugpo nun, milyones na kunuro effect karon.
3: Tama rin si Pfizer dahil siyempre mga agi karikara sa atong karsada nga rin na paano mga parking.
1: Oh.
3: Na good length, pero bisan ng mga kliyente na wakas sa Pfizer ay oh, mapabuong mo na ako, mabasik at ako sa community ay huwag manas parkingan ito ah. Iba lang managtaman ito.
1: Mm. May mga medical clinic man sa kalibong, mga pit man sa karsada nga ni, aga may parking space, di ito tasanda ron?
3: Oh, tama rin. Pero importante kita na rin yung portability.
1: Mm.
3: Ang kamilong ginabing rason do, parking space agro, doon may convenience ba kay Padre kung ikaw nag- yeah, siyempre pag-abot ko rin karoon sa entrada ko aton nga roon nasa Lino. So, gusto ko sa di ko tinalos makahuwag, makadisgrass ka pa, makabunggo ka pag-rector at makahapit ka pa kay Padre. At delikato, siyempre kung imo siya ka nga rin mga huwag ko nga rin mga kutsi, mga high-nack sa kasi ba dahil masyado ka delikado kung masyado mataw do lugar. Natuloy nga rin ba nga ginaalmahan, no? Ginatiyabaw pa aton ka rin mga doktor nga kung pwede ay hindi sa pag extension ang dapat ay sa October tayo sila kay Pfizer nag-operate kung ang bago makarang klinika na ginubra si Pfizer kung makita mo si Turnimo yung bagong building na sila si Apple nga nga sa Lorenzo Drive ay finishing naman dupuhan sa Pfizer dahil October ay masakit na kung ang operation na dapat nga dito sa makapot October nga to so talay August man kung no probable siguro kay Pfizer nga makahalin ba yung mga negosyante nga so dahil lang man si Pfizer kung ang dapat ang sinahugat ating mga panyo ma-accident pero pero kaya kay HB Christian de la Cruz ay sa amin mo naman na karang trabaho yung si Pagnard ay nagpasilitit kami ko yung pagdaya karang suot at reklamo ito rin dahil karang mga doktor agrong una karang maka-action nag may papel nga makasabas si Pagnard ay roatol mismo karon nga alkalde kung banwa ka sa kalibo kung ano rin na karang mga disposition kung pwede nga as early as August na si Pagnard ay
1: ano taro ayo gid ko kuan ay MMG ginapakwal ta gid na pahalin na pa-remove do ako ng ta gid wa may mga considerations yon
3: wow taon si Pagnard dahil nga nga tamo tama na gid randa ka pagkakot
1: kung kasi mga pa-new 2 years tamo ta proto takan sa nakipay
3: bro me ay lugit abe lugit abe gusto man do
1: oh tama ta ron intindihan man dapat nan daron ay okay matakunta matod kun mga sitig pilang libot aro loloses nanda sa anong operations or monthly abi e kwanta bubahaw tabi ro nag mga doktor man yon kay Pebrome ay pasingit abi sana matod man nagkabuwi ron kun sanda man nga mga clinic karon oh aga ag sa mga ospital man abi sanda matod may bayad man ay may huway man abi kun ospital kun sinsa naga duty kaya ko naman sa clinic lagi nanda sa nagabawi man
3: tama ro si Pedro at syempre ay may mga miscellaneous na sa mga kasutang sa operation door tapos si makabawi. Mga duwat ng ato ng mga client una bango dyan sa problema sa parking space. Plus pa siya doktor ng iba ay huwag nila magkita una makakabawi dyan nga. Huwag parking nga nagbutok rin area. Doon danda naging logik. So,
1: tulong sa nang suwat. RMMJ, mga kipay, bro. Di ba, una, may, anong, dok, may mga kwarto-kwarto, may mga kwanabiro doktor, oh. Kada kwanabiro, di kararo ENT, kararo sa ubigay ni, etc. Hey, ikaw man, iwa ka man, ginakita, binalik-balik ka rin na. Ti Osoy, ikaw man, ibaron niya, pwede mo ito nga, di katakot imo, bima na sa mga ibang clinic man, nga mas abot rin ito, rugaad to, kung edal nga ni, may enough ang parking space. Eh, di ba, Osoy ka man, pamagi. Kani, mabaho nga, picto dahin doon, eh, malugi man do tagiagid ko building nga ron ay karon man imong gasalig kita nang kita sa mga nag-okupar o nga mga doktor.
3: Oo, tama rin kita there, no? Ay, isin kita, gawin na kita pagi nga medyo komportable sa kita nga mag-parking do, at makaway sa kita sa mag-dokot kita iya sa area nga ra.
1: Eh, si Pabi Gagi, doktor nga mga gadjuti, normal na kasiyak yan taron, imo may nakamotor git yan da karon. Eh, park man da rito. Eh, paano patient pa nga disiyak yan man? Eh, di wawta da yun?
3: Kota, rin lang ginapiyabaw kay 5 dark. Nga naman na hay, kinapusama na kay 5 dark. So, yung tagpon nga lang ang itaw pa ito. At consideration na,
1: consideration.
3: Sa part ko ato karang alkalde, nga butangan ni Carlo Area, ang nga na kay 5 dark nga dapat ay mas lead abutan ito dahil karang October o early nga August.
1: Ano kita ng specific in tao tagid nga dapat wow to sa natin makita o ng vendor sa kilid ng dalaron?
3: Dapat hindi tama makaapot ni dapat ito nga rang October kay 5 dark.
1: October.
3: Dapat makalangan ko sang simpo kung...
1: Ay, mababa patanganin gintaw na nagyapon nga palugi ito. Ay, July, August, September, October, may mga 3 months pa ta. O 2 months
3: pero, kid. Pero hindi ta pwede makaapot o kubre nga sa kita. Na dapat makalangan kita kung tanga na yung punta nga rang simpo July nga rin. Kung makahaling
1: sa kung pwede yang, hamalanda.
3: Pwede yung tapunta, o. Alright. Kaya sunod ako na ni Murkit Pelibel, August pa na ma-transfer ta. Ay, hindi pa nga yung masuro man. Abunga kambal nga pasi ko na ngayangan sa August. Ay, para mabudlay ka ron.
1: Eh, si Pig, gaguba pa saan, nag-ose man ito at pistong lipatan. Bago, ginoko. Ayro,
3: makasabat ka na kita, Ibnar, the fourth raton ka lang ang municipal alcalde, it's a rudeng ka ron niya kalibo. Agsambay lang ito kita, Ibnar,
1: dato sa pati
3: pagangot kay attorney Chris de la Cruz, raton ka lang abogado, it's a sanggadang bayan, iya sa Banwa, it's a kalibo.
1: Okay.
3: Sambay man kita, Ibnar, sa aton ka rin ito naman nga angot niya akong pindahan. So, statement na pre-presentation na ito doon kay Ms. Rosalie Tampos ay regarding sa Runday Karang pagpasaka ng revenue fund sa atong Karang kalibo ay wala pa kayo kapasaka kita na ginaplano pa ngayon mga negosyante o kanagsagaso sa munisipyo ng reklamo sa pagpasaka ng amat na kapasaka o karasong na munisipyo. So, kipag na, there's a maintenance report niya sa area. No? Iyan kami sa Kalibo Public Market with the K5 resident ko rin na K5 Sinalidoro tapos si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon ng balita. Serbisyo po ito talaga sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report, Yonar Viray.
1: Thank you so much kay K5 Romy Kahilig. Ha? Ang standby lang kami noon sa 11 Mbps sa anong interview with the attorney SB member Christine De La Cruz, mga K5. Tanan ka mo, pagpamasyal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Magbakayot mga suplemento, avail o libreng check-up Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga kakipay.
0: Yonar Viray, Foro, Delos.
1: Kapag at oras, makaroon niya law it Webes, sinaga pa rin kita law it Biyernes. Aga sa Japon, sa supervision ko Malwan Mabuot, Very General Chief Executive Officer, ato niya CEO, Bossing Doc Ramil Uy. Station Manager SM Gloria Villas Manyo. Inyong anchorman K5 Yonar Viray para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga magabuti ka.
5: Focus on benefits sa D3Bio.
6: Uh-huh. All right. Sa may mga kabataan nga may problema bala sa tulaho ang hambal nila.
5: Oh.
6: Gabaho gana na. You take D3Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
5: sa sulod. One drops to two drops.
6: Kampiyon nga.
5: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
6: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
5: Banyo sa sulod.
6: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhabol.
5: Good news, Sir JP, sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga mayamo na.
6: Oo. Hindi mo na may mo sa plain D3?
5: Hindi.
6: It's the VCO.
5: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
6: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
5: Supporting actor lang si D3.
6: Correct.
0: D3 D3Bio.
7: Ako ya, gusto ko yan D3Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausap topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
5: Correct.
7: And lauric acid could basically...
5: Lauric acid pa lang, sir boy, is antibiotic na daan.
7: Kampiyon na.
5: Mas ganami pagid siya.
8: Ina supercharge ang lawas.
5: Kung mahimo pagid siya nga mono-lauric.
7: Mono-lauric. So, lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
5: Dali kaya ang lauric acid di nakasulod sa kwan mo? Sa imo nga system?
8: Hindi nakasulod sa system.
5: I-change sa anay sa imo ano? Into mono-lauric. Pero kung sa gwa-gwa lang?
7: Oh, lauric acid lang, kaya na.
5: Kaya na.
7: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
0: D3Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
7: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry. Sakto na igbuan mo na kay image yung i-massage mo.
5: Kanami. May manog massage man ka.
7: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay gamay
6: daw. Amo nilang daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok. Kay
7: hindi. Hindi may napiyanan ko yan. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
6: May bangs na.
5: Imining pa ang D3Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka dahil. I-massage ka na, engineer.
7: Correct, i-massage mo lang.
5: Ang D3Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3Bio has ketones. Ang ketone siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
7: Boska.
5: Damo kamanggad. Pero yung damo kamanggad, kaya ginawa yan sa kabataan mo.
0: D3Bio.
6: Kanugon sa paninguha mo nga... Hindi
5: kaya kung malipaton ka na yan, malipaton ka na, gapirma ka, ngayon mong manggad, yung kuha naglalit sa kabataan mo. Oy, pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Naamigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones, sir boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3Bio, sir boy.
0: Correct. D3Bio.
5: So mo nang namian ko git, dra ko namian nga permi ko ginom 3 times a day, every 8 hours, sir boy. Nga inom ko. Kaya nga man, kaya ma-handle mo ang stress sa bilong adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tub-tub ka 300 ka tao.
7: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
5: Oh, kaya.
7: 50% may lugtasan.
5: Oo, 50% ang lugtasan. D3Bio lang kasaran siya na.
7: Okay, tanyo,
5: D3Bio lang malakas.
7: D3Bio lang ang malakas.
6: Ang babangga, giba mo.
7: Giba. So, no?
5: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3Bio.
7: Ha? Galog ang pulo. Amo lang ipikto sa D3Bio, no? So, ang D3Bio, tanong-tanan, ipikto na, no? But ang D3Bio, ginhimo gini para sa imo. Ha? Ginhimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3Bio mo na.
0: D3Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Yung may D3! D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatapos mga buti ka. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahat. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugs.

0: nga programa si Sir Boy Solueta. Mayong aga Sir Boy kag daw priskang priska.
1: Dubang ros.
2: Good morning engineer, good morning mas atong masuki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggata KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga ha. Kaya ang DTX 500 ha, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta subong, no?
0: Okay.
2: Ha, kumbaga top of the list niya when it comes to antioxidant power sa
0: ginatao. Do may farmasya ka na gina dala adlo adlo.
2: Do dito bayo na ya, no?
0: Upod man na daga po kay power trio ni Sir Boy.
2: Amo nang kampyon da, no? Pag ang kang nami gisi niya, kini niya DTX 500 ya. When it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong di ang kumbagaya ang food supplement niya ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, ha, bisyo, panigrilyo, anong pagid emotional stress,
0: mga negative nga lifestyle ah.
2: Correct. Mga biskan positive pa engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno manggili chemicals. Huwag ka magkabalo, kay gabakal ka malang, ha? Huwag kabalo, puno ang chemicals, initan ang tanan, ga-damage sa imo silila, hindi yan malabot ang ginatawag niya nga prescribe o kinanglan
0: nun sa lawas mo.
2: Prescribe yung nga lifespan nga malabot yan na amo na katabo nga hindi ka recover dahil ng imulawas, hindi siya ka regenerate o hindi siya ka himo liwat sa ngayatawag nga cells niya, no? That's why got the matamat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw kis kurinta pala, ito pa naman sa kurinta, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kay may ginatawag nga ampalaya extract. Ha? May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract niya, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ha? Ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why, ganubo ang imo blood sugar. So, diin ka pa. Gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
0: Gin diretso muna tayo. Yung introduction po lang ganito. No? Boss muna tayo about sa DTX 500. Kay, boy.
2: Kika interesting sa atong topic karon para diretso na. Dasunta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
0: para active na active
2: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imulawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng mga ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imulawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman engineer, ganami ang skin.
0: Correct. Gwapo ka, gahubin.
2: Amo na lang, iba niya gini. Amo na lang na inalagas eh. Gahubin ka tanawon. Kung naka-Mighty C ka nga, ang i-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagidni, nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon. Siguro, diretso lang nato
2: ni. Unatan,
0: ang power trio, bala? na mabulig duwa man lang tagi istoryana idiri subong.
2: Uy, sunod na yung I Care Gold din, boss.
0: Okay, of course. Mo siya nga ni idala sa tanang tanan, sir boy. Sige, sige. Padayon sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
2: I Care Gold Engineer. I Care Gold, kampiyon niya sa mata.

0: And that's why it's called Eye Care Gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga itawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ng mga minerals? Nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision, ma, pwede 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon, ha, nakabay pa sa una, may ara na, tani may ara na nagyatawag nga Eye Care Gold. Mag Eye Care Gold ka everyday. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Yung eye care drops, may ginatawag na hyaluronic acid that cleans your eyes, ha? Sa mga debris, da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata. Kag-refreshening imo mata sa ginatawag nga eye care drops. No?
1: Sir, so, Sir Boy, sa Barangay 35 la, may kapalapit sa akon. Nya kagawad albaw basi may ara kada eye care gold
0: available na sa tanan. Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no, kaupod yun na. So, of course ang available sa mga drugstores di ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula ang D3 Bio. Basta yatang kaso ubo sipon kagilanat dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Amuni ang sabat D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, da punong-puno na sila sa introduction po lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty Sea, Eye Care Gold, kagining aton nga D3 Bio. Pero may specific, kita nga dapat mag-istoryan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
0: Siyempre, maagita andi sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
0: Sa DTX 500, antasubong ko, ano pala ang pictos ang gatawag niya super antioxidant when it comes to your muscle health? Oy, muscles! Anong ko lang muscles? Permanigin na mention sa mga gym, permanigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, pinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
0: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
0: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack kada, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo kay abdominal muscles, kampyon eh, no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles? So, of course, first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausala for running, and of course, pero ay takabalo, may different kinds of muscles ta, no? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya, no? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, prasin isang imo, tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working, ang pinakagrabe mo kubrang muscles ta, amo ni ang aton tagipusoon or our heart, because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle will not stop until you die. Amo ni tagipusoon ta ya. And sometimes nalipata nga abi naton tagipusoon ta kun ano-ano pa da. Di maskulo na sa. Mm-hmm. It's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka Sir Boy, nga may ara ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, Sir Boy.
0: Ang pwede, hindi ka mag-i-hope except your heart.
1: Pati ang heart kaya yung muscles.
0: Pwede hindi na mapundo.
1: Hindi kaya.
0: Oh, mapahinay mo na sa oh. meditation. Uh-huh. Pwede mo na siya mapupundo.
1: I see. Oh. Okay.
0: Kaya yung mga iba na yun, kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kuno maglawig ang ila kabuhi, no? Lalo sa mga religion.
1: Nag-meditate
0: sa Asia, like mga Buddhist, nga muna.
1: Uh-huh.
0: Okay, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop man gid siya, it should be revived.
1: Mm-hmm.
0: Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent ka nga natawag nga brain damage kay wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi syempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
0: So amo na ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sa ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondrias, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sa imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ah, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akran nanta mitochondria liwat sa aton na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hard working part of our body. And in order for that part of the body to maka obra, makahakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically what happens is, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pretty ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. Basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan na lactic acid na iya.
1: Okay.
0: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya, amo na yung free radicals na nagsunod ng free radicals, no? So tanong mo tingin ba lang ano ka-importante sa antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka, pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gaya mo na kasubra ang epekto sa oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Buti nga, Sir Boy, ang aton muscles, kinanglangid naton alagaan. Kaya nga, nag-produce sa movement. Kung wala ang maskulo, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like, for example, yung pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sa mga maskulo, makastabilize man sa aton nga joints, Sir Boy. Kaya ang joints ta, ang mga tulaan ta, Sir Boy, nalikupan man sa mga muscles mo, kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
0: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kag maintain sa structure sa imo lawas. Yes, you're correct, no? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy coming from your food. But unfortunately, ini nga energy sometimes gulat yang like sa normal sugar yang dugay pa kami pictosin mo, so it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Kung hindi kay athlete ya, ang ginobay ni Ditribayo ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, Ha? Mm-hmm. Ha? Medyo nagtuon ka na, mga apat ko oras, lawig na na.
1: Okay.
0: Ha? You're not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. Dictibio provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Dictibio when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung na sa speaking sa aton nga brain na bi, do hindi na mag-register ang aton ginatun-an, kay wala na sudlan, Sir Boy.
0: Well, ang balganit nila, ang attention span ko no sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung
1: masobra da
0: kung ga-lecture ko no ang ano ang maestra, they should stop there, they should pause
1: after 30 minutes.
0: Oh, para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay. No?
0: So, ang iba niya sa mga first world country, sa mga ano, ginobra nila ya, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Ginabalik after 15 minutes.
1: Recess na yun, recess?
0: do a moment na, pero wala na lang kung sigurong ginapagawa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayan na sila desk. Yeah, to understand the lesson. Uh-huh. But going back sa ginatawag nga Dictibio. Dictibio because of its antimicrobial properties, no? That protects the body including your muscles from ginatawag nga aton nga mga invaders like viruses and bacteria will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Dictibio, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Dictibio will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang muna po tantigid sa ginatawag nga Dictibio when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no? Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na-healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang banila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang Dictibio will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, busipon, kagilanat. Kaginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang Dictibio when it comes to your overall health including your muscle health, ha? Ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isa ka kapsula ang Dictibio.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man, Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kun maligo kita, gamit kita ang habon abi nga DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy, ang imong skin daw glowing, Sir Boy, ha? Blooming, glowing, kag healthy skin, Sir Boy.
0: Healthy? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap may VCO nga nakayatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ining abon niya, hindi kini matawaran ang tawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa. Kampiyon man ang tawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si mo skin. May guava extract that amplifies your whiteness because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why gaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga na sa DTX Beauty Soap, amuman niya gapataas ang pag-produce ang tawag nga collagen. That's why why, ha? You have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kong nagabaho ang imulawas. Labi na gid ang ilok. Kung ang ilok mo medyo cloudy na, Sir Boy. Mm-hmm. Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw. Mm-hmm. Ha? Kinanglanta ang Klinika Diofresh. 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy. Hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika Diofresh.
0: Nga, kaya Klinika Diofresh may BCO man nga kaya tapnaon ng mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang Klinika Diofresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Diofresh. Kaya matamat pa puti
1: okay
0: ang imo ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika Diofresh.
1: Ang kinanglanta man, Sir Boy, dapat kada aga mga pikita, tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm.
1: Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
0: Uh-huh. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Ang isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. Ah, this basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your and of course, dalandang colorectal area mo. Freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da, mga nag-stack up da ng mga higko, ha? Pangkakasuna sang tawag nga chia seeds nga ala sini nga kape. Ang nga tawag nga DTX Coffee Mix. Aga pa, gakape ka na, ga-detox ka pa.
1: Makabulig ina, boost sa nga itong energy kag alert ni Sir Boy. Makabulig, may na-support sa nga itong brain function ina nga kape, ang DTX Coffee Mix. May aral ng mga antioxidants nga makabulig mismo, protect sa nga itong mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, Sir Boy, pero kung gusto ta ining super ginatawag naton nga double barrel nga kape ining aton DTX Premium Coffee, Sir Boy, ha, kung nagaburingot ka medyo damo ka bisyo abilay, taas imo blood sugar, magkape kita gamit ang DTX Premium Coffee.
0: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unog sini, may ergotionine, alin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, para pang kontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyohan, klaseng manog kape. Lalo na kung ikaw ga panigrilyo, habang ga kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha? Habang ga pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweetener sini stevia. So pwede mo na yung ma-unli. So for people who are asking, ay kung iniin ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa lula mo ni. So sa boy, mahubin man niya ang tura mo, most likely, no? So pwede mo pa niya magyatawag na ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So kung gusto mo super coffee, ha? Nga gapahubin si imo, protektasi mo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
0: Kaya ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kaya spore-forming ang probiotics sini. Why niya kakapatay sa init sang tubig o sa asidus sang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
0: Mga tao balang gabugtaw po gaano kuklus mo doon gai ang ginatawag nga Pre-Bio Coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, Sir Boy, may ari mang kita diri ining Klinika Probiotics, Sir Boy.
0: Sporebiotics.
1: The support ini sa aton digestive health, inang sulod sa aton ngatiyan, Sir Boy, nag-reduce ini sang aton digestive discomfort such as bloating kaga gas, Sir Boy. Inangga utot-utot kabila pirmi. Mm. Maka-promote man ini sang regular bowel movement, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ah, kay maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing mm-hmm. digestion naton kung nag-take kita sing Clinica Spore Biotech, Sir Boy.
0: Oh, ang Clinica Spore Biotech has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together in basically maintaining your gut health. No, remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12, that is important to your brain health. And yatawag naton nga arterial health. And nami pagidi, ini mga happy hormones are also produced in your gut. That's why, kung gusto mo nami ang mood mo, ang kalan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami gid every day mag-Clinica Spore Biotics. Lalo na sa mga bisyuhanda ng antibiotic therapy who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka Clinica Spore Biotics.
1: Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, Sir Boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health naton, Sir Boy, ma-enhance niya.
0: Mm-hmm.
1: Kag nami ang blood flow kay tungod sang ara nga may ara nga maka kag klabuwas ka nga gapanami naga-constrict mismo kag naga ano may ara lang vasodilation, Sir Boy, sini aton nga mga kaugatan nami bla kay nga healthy naga flexible nga aton ugat, Sir Boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, Sir Boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag ng mga minerals kag vitamina sa imo sinila, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products sa imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young do sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami man kung imo blood flow kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginatag sini sa imo mga tired muscle, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, pangakwat da medyo stress per mi sa opisina, pagabot sa balay banyusan ka ni misis, sang ginatawag nga DTX liniment oil gamat amat release ang imo stress. Ang init sini, ha? Ga-release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung ga-pabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha? Ga-relax man si imo senses, nami mo ni kung ga may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, Sir Boy, hindi ka mo magkalipat, ha? Sing, sa aton nga para sa matabla, Sir Boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amon nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may deprinsa sa mata, no? Lalo na at an early stage, to protect your eyes, mag iCare Gold. And of course, ang gaya partner, iCare Drops, no? And of course, hindi ka maglipat. Every day, mag DTX 500, the super antioxidant, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, ang paborito sa tanan, no? Ang pharmacia sa isang kapsula, mag D3 Bio. Kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pag-upon in behalf ni Dr. Ramil Oy. Wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising

0: Ati, amugin man ang dapat buhaton, taday.
1: May tanidad ko nara ka na, dadad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
0: May chimpog ita, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather lang, Jupiter.
1: Te halahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
0: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
1: Sa eleksyon, dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
0: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
1: Hala, sadasadya, eh, no?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Boss, halimbawa, bileksyon na buwas, sinugid ba lang butuhon mo?
1: Sikrito lang ah. Kung isugid ko si mo, basi ikaw naman ang magkampanya, Blao.
0: Boss, sa subong daw ang tanan politiko na. Bisan sa tindahan, politika ang ginastoryan.
1: Amo, kid. Bisan ga order ka lang gani, tinapay ang istorya, parte na sa maabot nga eleksyon.
0: Correct. Kagang pinakamasakit, boss, ano?
1: Ano?
0: Ang wala ka gani ginpamangkot, nagatag na dayon sang isa ka oras nga speech.
1: Kagkon may magpost sa Facebook, daw tanan, eksperto na sa gobyerno.
0: Ay, amo, kid, eh. Ang iban gani, boss, wala pa kabayad sang utang pero gaayo na sang problema sang Pilipinas.
1: Kagang iban, mas kabalo pa sa plano sang presidente sang sa plano sang asawa niya.
0: Pero boss, ano gid ang pinakadako nga promisa sang kandidato?
1: Ang pinakadako guro mo nang baguhon ko ang kabuhi ninyo.
0: Kag ano ang una nga nabago?
1: Ang una nga nabago ang ilabalay, gulpi lang nagdako kag nagnami.
0: Kag pagkatapos eleksyon, boss, daw nadula man sila.
1: Balal mo si Suna lang mong.
0: Boss, ano gid ba lang dapat himuon sa botante?
1: Simple lang.
0: O ano?
1: Pamatiin ang programa. Tanawa ang binuhatan. Kag hindi magpadala sa libre nga pansit kag t-shirt.
0: Sakto, boss. Kaya ang t-shirt maluma na. Pero ang ginpili mo nga leader, dugay pa matapos ang termino?
1: Oo, gini. Kag isa pa, gid.
0: Ano, boss?
1: Hindi pagawaya ang amigo mo tungod lang sa politika. Kag ilabi sa tanan, hindi gid pagawaya ang tag-iyas ang tiyanggi na ginautangan mo.
0: Correct na, boss. Kaya ang politika, malabay lang na. Pero ang utang sa tindahan, permi lang ara.
1: Hanamo ng tirada da. Sadya-sadya, no?

Lapit na ginlang ang imo katapusan, inday saray lustay. Dugay-dugay, ubos na gidang imo buenas. Uy! Malapit na gidlang mabutang akong budigas ang minalita nga kwarta. Ay abaway. Amo ini ang ipreparar ko sa palabuton ng mga minalita nga kwarta. Agod nga, wala na ulo eleksyon ah. Riktahanay na lang sa akong posisyon samtang may kabuhi pa ako. Ako Japon ang El Presidente. Kagsa sina, makapagusto ako gamit sangkok, kukwa. Gusto ko lapawan ang kalawigon sang termino sang akon abay. Akuya, samtang may gagwa pa nga ginawa sa akon ilong, gusto ko ako Japon ang hawod kag baskog. Ay abaw. Matuman lang inatanan kung mapanas na sa politika ang mga kaliwat ni Inday Saray Lustay, kag kaliwat ni Dugong Duforte. Dapat madula sila sa mapa sang Pilipinas. Dapat dito sila tanan sa the Netherlands. Ay abaw, sanya sa jahino.

0: Binos, my loves.
1: Jupiter, my loves, ano ina?
0: May surprise ko bala sa imo subong.
1: Ano ina? Ko, Jupiter. Nagligat pa ganing surprise mo. Ano to ganing man? Aras kaldo nga wala asin.
0: Ako kukukuan. Subong niya. Lainan eh. May kandila. May bulak. Kag may soft drinks pa.
1: Hey! Utuod ka?
0: Oo. Amota kasi na ayaka palangga mo.
1: Do, kadako gisang preparasyon mo ah. Anong plano mo?
0: Ah, basi bala. Maka-score ta subong?
1: Ano? Score? Basketball niyaw? May bola ka?
0: Ah, may bola ko di nga dala. Ihanda na lang daan na imoring ah.
1: At sige ah. Score ka ha? Kaya ako ma-referee?
0: Oh, yeah. referee, gidya?
1: Oo eh. Akong ma-referee, ah. Okay, wala ka pa kagiyo. Foul ka na dayon.
0: Oh, yeah.
1: Nge. Te, hindi ka?
0: Daw, mamaguhan man ta sa imo man.
1: Anong nagbago man?
0: Ano nga nagbago man?
1: Ano? Ano gani? Ano man?
0: Ano ganing nagbago?
1: Ano nga nagbago man? Ang nagbag-o, kay hindi na kuya babae nga kaladkari, no?
0: Eh, ano man gali?
1: Voluntaryo na kuya nga gaupod.
0: Oh, yeah.
1: Kunsay mo lang, eh.
0: Ay, hindi malapad ba ng atay ko ba?
1: Hindi lang atay mo ba lang galapad, Jupiter? Pati ba lang alap-up mo galapad man?
0: Oh, yeah.
1: Okay na sa ngambal ko sa imo nga gamitan mo na sang DTX Beauty Soap ang alap-up mo. Wala ka man gapati.
0: Eh, gapati man ko. Ang problema, galing. Wala ko inugbakal.
1: Sadya-sadya, ino?

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Kaproblema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsaro.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: good name. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagpot tip gid akong panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: Burog? Nga daw, nakapanago ka sa likod sang filing cabinet, haw.
1: Shhh! Gapangita ko sang kwarta sang barangay, ah.
0: Detective?
1: Ingin sugo lang ko ni Kapitan nga pangitao ng budget para sa solar project.
0: Ang budget, ara sa records. Hindi na pagpangitaa sa sunod sang aparador.
1: Oo ah. Abi ko yung gani kung may secret vault ka mo dere.
0: Ang secret ng derya, ang kinawatay.
1: Ay, ba?
0: Galing, kung kita magstorya, hindi man guro secret kay kabalumanta.
1: Isa kabalo. Kabalo gidi. Ang problema ang partihanay.
0: Ay kag nga aman.
1: Pareho lang taga pangawat sa barangay pero kung partihanay na, daw gamay lang yang akon. Tani bala, ting kapatid lang haw.
0: Burog, reklamo ka lang dason kung kagawad ka na. Tandaan mong imo posisyon de cheap nga tanod.
1: Ay. Oo, galit, no?
0: Sadya-sadya, ino?

0: Erjan, laba-laba.
1: Yes, totoo na ko.
0: Anong nadamguhan mo kagabi?
1: Ah, pwerte nadamguhan ko kagabi, totoo na ko. Nadamguhan ko, nginahimo ko kuno nga mayor.
0: Ano? Mayor? Di anong ginimo mo?
1: Gidbaobra ko dayo ng dalan pagkanto sa amon balaya.
0: Di, ano dahil na tabo?
1: Wala nang dugay. Eh, nakabugtaw ko kay ginpukay ko ni tatay. Hambalya, bangon da. Wala ka pa ganit ka hugas pinggan. Mayor ka na dayon.
0: Amo lang to? Sus, ako ya puwerte pag hindi nga ako niya damguya.
1: Aral ka naman tutod ako. Nga man?
0: Nadamguhan ko nga nagpakasal ko sa artista.
1: Sino ang artista?
0: Wala akong nakita ang iya itsura. Kaya ipagabot ko wala sa simbahan. Gin po kao na ko ni nanay.
1: Tinalipay ka man kay kalaslon ka na tanay mong.
0: Wala eh. Kay pagbugtaw ko, ang tupad ko, ang ido namon nga arikison tulugman.
1: Amo na galing ang mibitik ka pa sa mga bayo mo, ho?
0: Ha? Sadya-sadya, no?

0: na, Jupiter. Wala ka gadyo sa ngayo nga plano, no?
1: Kagaan naman may labs ko.
0: Ngi mo yung mga labay-labay lang, gid.
1: Labay-labay, pero amo na ang gusto mo.
0: Oo, ah.
1: Wah!
0: Galing ka sunggod, gid kuya si mo yan.
1: Kagaan naman, manabi.
0: Kaduda ko si mo, eh. Basi bala, agi ka haw.
1: Agi, kagaaman.
0: Kay isa ka bes, nakita ko sa imo cellphone nga may text. Diin ta makita nay nga duha, sa safe place lang. Tapos ang naka phone book nga ngalan, Berto. May ara man isa nga nagambal nga namista ng kabala. Tapos paglantaw ko, ang ngalan Elmer.
1: Ha?
0: Kagang lain pagidya, may nag-text pagid si imo. Nagambal nga, I like you. Kagang ngalan Klando.
1: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigilik, eh. Giningandlan ko sa mga lalaki ang ngalan.
0: Anong ginakumod-kumod mo da?
1: Ah, ang mga nag-text na sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailay, ah.
0: Bakod mo mga kumpare mo, no? Kito mga babae kung mag-text.
1: Amo ko na yan si paring Berto, si paring Elmer, kag si paring Lando, ah.
0: Oh, lo mo Jupiter, eh.
1: Ano? Sarisadya, eh, no?

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Sinatira na itong memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
2: Anong kinabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang polo kabilo.

0: DTX 500.
1: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood brain barrier.
2: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado gina sa Ginoo nga hindi siya protektado.
1: Mm.
2: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang gun, Sir JP, nga protection tulan
1: sang skull. Tulaan, yeah.
2: Tikon nga DTX 500 kag Mighty C, ini ang makahatag sang dugang nga protection from inside.
1: Mm-hmm.
2: Ti ang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Mel.
2: Mm-hmm.
1: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
2: Mm-hmm. No? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood brain barrier.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kuan free radicals.
1: Oh.
2: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
1: Mm.
2: Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain. Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich sang iya gin inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga, tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gidyon nalatnan sang color. Meaning to say
2: pa, why kasulod?
1: Why kasulod?
0: DTX 500
3: ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
2: sa kapila ka maginan
3: sa pilmero katatlo sa subong kaduan na
2: subong kamusta?
3: Huwain niyo ginabatsyag maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
2: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
1: Mm.
2: Ti, monolaw rin, isa na ka-importante.
1: Kag
2: some gases pakadto sa brain tissue.
1: Mm.
2: Ang glucose, bisanda ko, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500,
1: sulod man.
2: Pasalamat ta, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sang mga antioxidants. Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radicals ang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen. Anything nga gagamit sang oxygen, may free radicals.
1: Hosto.
2: Ang brain gagamit oxygen,
1: may
2: free radicals. Ang imo selula gagamit oxygen, may free radicals na.
1: Pronto,
2: so the only thing nga pwede nimo siya mabuligan, padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Ginatunan sa makaron ita Department of Transportation rong uman nga pag-activated fuel subsidy sa posibleng pag-aproba sa dugang nga pamasahe o fare hike. Kasunod it uman nga pagsipa sa presyo at produktong petrolyo. Suno kay DOTR, suno sa DOTR, tinutuyo si Gonit nasabit nga tika nga balansihon ng kinahangganon it mga driver at operator nga apektado ita pagmahag ita krudo. Aga hindi man na mabugatan rong mga pagasanon it mga commuter. Ginapreparahan yon it Land Transportation Franchising and Regulatory Board rong pagpanghugay it subsidiya kung umabot sa nakatagana nga limitasyon rong presyo itlangit sa merkado. Samtang padayon man si Gona, kaya ginabantayan o gina-review rong petisyon para sa temporaryong pagdugang o pagbawas sa it mga pamasahi sa bilog nga nasyon. Inyo rabatian ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod gatong ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa kasari-sari nga masakit ka para type blood diabetes. Mag-inom ni DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number 1, K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitinig.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene.

0: normal ini sa mga tao nga may katarata.
1: Kintestingan ko ang eye care gold kag eye care drops.
0: Subong,
1: nagamaneho na ko.
0: Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.

0: mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahala sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM.
10: Hey, bye!

0: Magkano ba yung kilo ng tilapia?
1: 20 lang yung half kilo, yung midya po.
0: Yung dalunggong, magkano kilo?
1: Ang 20 din ang midya.
0: Puro ka midya. Kilo yung tinatanong ko. Bigyan mo ako ng midya gramo. Ha? Yung midya gramo?
1: Ay.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give our body the opportunity para mag-repair sa atong lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita, katulog ang kakaon. So, huwag ka makita sina. During sleep, you do fasting. Gandar ang ketogenic. Gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga, ang D3 Bio importante. Kag nga, ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako ya matulog ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
2: Wow.
4: Gakalipay ko siyam ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
2: Champion.
4: So, masugot tag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka-importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
2: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
2: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
2: Correct.
4: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
3: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
3: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. For problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
4: Mm-hmm.
3: Amo ni ang churi behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
4: Mm-hmm.
3: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
4: mm-hmm,
3: mabulig sa imong probiotics or imong good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, sir boy.
4: Mm-hmm.
3: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imong tulog. Nga naka produce ang namin ang melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulog.
5: Gabi.
3: Panalito pa yan ng sir boy, dapat dulum-dulum ka tama.
4: Correct.
3: Para basdamo pag-inhimoon nga melatonin.
4: Correct.
3: So, sir boy, amuning natural nga paagi, magka nami imutulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
4: shot tools. Shot na ilaya.
3: No? So, ang D3 Bio, natural ganyan pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo din D3 Bio, nami din tulog? No. Kinainom ka na'y damo. Mo, kinanglan, imuon mo nga habit, sir boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, ginakonvert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
4: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regular early, ang baling Dr. Ramil. But take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sip-on kag-ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
3: Once nga nami imutulog, sir boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
4: Correct.
3: Amo lang sa mga tigulang, importante gid, inom gid D3 Bio, para at least bisan paano, madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kaya once nga katigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
4: Correct. Mas nami, galing ang natural sleeping pills, D3 Bio.
6: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News.

gin-deferred it Senate impeachment court kahapon karang adlaw. Randay karang ruling on a separate motion. Na pag pataga ito day karang sabina involving randay karang mga related bank account ag pending for question ko aton karang mga senador judges. Agro pag order man nga ita issuean of sabina para sa prosecution no anda karang mga witnesses sa randay karang confidential fund base man doon sa article of impeachment. Dahil nagtabog kahapon sa 6-day nga impeachment process nga nakapokus sa runday karang nga oral argument, ito nga itaton karang nga public prosecutor kay Chill Jokno, agka man naman kay defense lawyer Michael Pua, agin istoryahan o parte nga sa motion to disclose sa runday karang nga financial tax record ni Vice President Sara Duterte mga kipaib. Tunungan kay Presiding Officer Senator Francis Escudero, getting grant it House Prosecution Panel to request nga mag-issue anay trunday karang sabina kay Maribek Pareja ro House of Representative Legislative Archive Museum Management Service former Land Bank Branch Manager Violeta Constantino Rayang Sininita Campuzano ag sabina man doses dicom sa runday karang Land Bank of the Philippines kay Linita Ortiz. Dayang nga mga witnesses ay ginadirekta nga mag-appear sa runday karang impeachment court next week unta 21 no next week no 22. Dago abi konday karang court rules no ayro mga dapat ro mga senador judges ay pagkatauan niyang itunday karang 10 minutes nga question each side ag questioning nga nagdi magsubra sa runday karang 1 hour per party ro nga prosecution man hay nakaschedule man kara ro pag attender ni National Investigation Director Melvin Matibag nga napunada nga ko nagtaliwan nga Lunes ay bangod sa anak karang kabo-abo nga mga ginantindiran nga mga kwan government activity no program nga naging cause ganira ita debate sa tunga itaton nga mga senador nga dapat nga indi ta magtaot linyin zero aton karang Senate impeachment court sa mga opisyal nga ginaimbitahan. Pag-abot sa runday karang trial ay seryoso tara siyempre. Bukod basta-basta ginasabina kaun nga niya. Pero nag-response man no nagpaabot man itunday karang komento si Senador Bam Aquino ang nagapangayo itunday karang clarification sa runday karang presentation of evidence ang ginexplikar man karan ni Escudero na kinangan man na siyempre ginadaywa abi ka motion ugin kan kahapon ano i-sabina ta na yung mga witnesses or masabina ta sa ro land bank kara regarding sa runday karang tax appeal o tax record ko aton karon nga Vice Presidente which is dapat hay magkasipirado

0: susunod sa aton karang Senate or aton karang kwan baga aton mismong senator judge chairman no kay Escudero mga K5 ay dapat gid nga magpresenta net ebidensya sa article of impeachment bago rong depensa magpresentar man. Ay siyempre dapat ay unahon anero matuod doon, siyempre given man doon, no, bisan sa aton ng mga criminal proceeding, aga civil procedure ay doon ka kinatabo, no? So, agod nga ni nga ma-delibera na yun, mag-decide rong case or article by articles, ag sundan ng party, so mga ebidensya aga closing statement, no? So, may mga point of clarification mo lang karang again paabot, no, si Senator Bam Aquino, mga K5. Rong during sarunday ka natabo nga oral argument on the matter sarunday ka ng House Prosecutor Representative Childuk, no, naghambay nga wa man na ita nakita sa statutory law nga nag-restrict sa ginatawag karang constitutional supremacy it impeachment court nga pro party sarunday karang mga public official. Now, rikarabi, kung aton nga, kung baga, kung atong tanawon di karado nagkatabo, ay rikarabi, gusto makita itaton karang prosecution mga kakipaib. Rong, kung baga, ro, mahamba dapat may una kitang tawa nga, rin nga naginahambay naton, nga bago pa man kita magdagagan, no, sa runday karang atong posisyon bilang mga public official, bisan sa kwan ha, bisan sa pinakamandamag ang posisyon itaton karang pag ginobyerno, hay may ginatawag kita karang pagdeklara it aton ginatawag nga sal-in. Agbase ron sa aton nga Republic Act 6713 doon nga nga code of conduct and ethical standard for public officials and employees nga the moment nga ikaw magpadagagan eh, dapat ginapresentar ni Moron ag dapat sa pagpresentar mo karon hay wa ba it kwan mahamba naton nga questionably pray mo nga ginpresenta nga sal-in dapat tanan gina-disclose mo tanan do imong mga manggat kita una at simpre do makabasa kung simpre do aton nga kwan do aton nga kumilek no ay may ginatawag man doon nga privacy man sa part nga kung di man pwede mabuuron nga abi ay basta-basta nga mabuuna sa aton karon nga commission on election aray mga record nga mga K5 that is although nga public document but may una man nga natawag nga restriction. Now, sa ibabing nasyon mga K5, runday nga nga pag-disclose nga at mga asset at liabilities na itong ginatawag ag mga financial interest ay including karon siyempre ay pakinambay mo nga mga asset ang liability, ag interest, liabilities ay masudun lang karon do banko ay siyempre siyempre mo ginatago rin kwarta alang ginatago mo si imong kaha. Diba? Hey, we're talking about million of pesos mga K5. So may ginatawag kita karon nga bank account. So, sa ibang nasyon, ginaalaw mataro ginatawag nga pag-promote, ginatawag nga transparency, agad nga ma-prevent o ginatawag nga corruption. Pero bukod hambagon nga bisan ginaalawon, pero bukod matambay nga bihay, basta-basta mo itang i-disclose sa publiko without restriction nga ni. Oh. Kung maka-access ka lang, kung mahamba na nga an idol curiosity, nga what purpose ra imo nga pag-access sa runday karang nga mga natawag nga public official mga account kara ay hindi pwede ron siyempre. Pero kung with the purpose pres kung runday karang nga with the purpose of impeachment trial and investigation mo dapat gidaron kunta nga ma-disclose mga K5. Kaya itong ginangawahan nga ni nga kung wa malat ginatago ro aton nga vice presidente haman may pakita na for good transparency. No, i-declare naton ko matik na tago haman it hadlukan ka abi. Di ba ga? Ay nga rang nakasood nga ra sa reklamo nga ra sa article of impeachment ay may nagkakataburi ka rang may mga fraud nga gindaya ro ana ka rang mismo nga pagdeklara no? Pagdeclare kurunday ka rang sal-in. Agro matabo abi makara aside abi sa runday ka rang siyempre personal nga account ko ato nga vice presidente siyempre pero account man ko anak karang asawa ay subject na for scrutiny man. Agday man nga nero gina kuan ba gina dipinsahan itong daikara nga defense team ni BP Sara nga dapat manah indi ta pagigakotro account ko anak karang nga mister bangod nga ni nga kun bukol malak related sa runday karang proceeding ay siyempre nagabawilar mara sa kinamatarong nana no bilang official o bilang abogado. Pero hay may una man abi kitang mahambay naton nga ro mga impeachable officer nga ra nga mga sawa hay ni man pidiro natong di may gakot pag-abot sa mga kaso dahil may ginatawag kitang marital relationship mga kakipaib. May ginatawag nga conjugal property, conjugal relationship. Di ba ga? Ro propiedad, ro manggad, ag kwarta ni mo, ni Mrs. Maato kay Mr. Ay Mr. Maato kay Mrs. Ag may ginatawag kitang single account. Di ba ga? So, dahil makararo ginausoy, itaton karang prosecution, nga anda man mismo karang depensa nga dapat man ipasabi naman ro anang asawa nga ang mag ag mausoy ag mabuo man doon makita i kuan baga i scrutinize ano pa ro mga account nga ra kun dai insakto gin ban basa nang gindeklara basis sa nakarang nga gintago ag gindeposit sa bangko mga kakipay. So mayawig-awig ra ro dai karang mahamba naton impeachment the proceeding nga sa gihapon ha yang kita sa pang-anumon ag next week ay abo pa nga mga aton karang bubantayan pagid nga mga magkatabo sa nagkapatayan gihapon nga ron dai karang investigation mga kakipay ay abo ta nga balaro prosecution ay siyempre sandaro ga presentar ani hay doon, tanawin natin da kung paano makadipinsa man do dipinsa itronday karang party ni Vice President Sara Duterte sa runday karang mga ginapresentar. Mga ni, walang daging presentar pagkita itong atong si attorney nga itong naging staff ni Vice President Sara Duterte. Walang daging kanto, gin papatayo na pa nga mag-witness pa sa runday karang nagapalayon gihapon nga impeachment proceeding mga kakipay.
1: Speed na balita, Optic Fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gid karang utradlaw sa aton ng mga soke, sa aton ng mga pinalangga karang tagpagamati. Iya sa Kabilugan, ita probinsya Taklan, Kabilugan ng Western Visayas, Banwat, Kalibo, Bilog nga Pilipinas. O Bilog man nga kalibutan ay, pre, raton nga pag-broadcast makarang at simpo, ay bukong yun itmahamba ni mo limitado de. Sa social media, bisan si inkang kalibutan, pwede ka mo maghilibate. Adlaw makarang Webes, pizza 16 kita sa Bugan, nga Rat Julio Dusmel, 26. Ano raton nga mga lokal nga mga tao pang doon? Aton karang nga pag-istoryahan, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba, makarang Webesan nga edisyon. Pagpasaka it bagong sinuktan sa bagong Kalibo Public Market. Wa it ka matuuran taliwa sa sugat. Nga ginpaabot it pilak ka mga miyembro sa munisipyo. Suno kay Mrs. Rosalia Tampos. Gagawa makunik ka rin nga may una man nga mga paksyonalisim mo nagagawa sa aton nga mga negosyante yun na sa Kalibo Public Market. Aray ba, wa nakasunod sa andang tagsak ka mga leader, ay kwat puwos, di gubun lang doon mga inyong aron nga mga organisasyon nga aron kung tagsa-tagsa man lang ka mo nang kapinagusto. Dapat with concurrent ko inyong karon nga majority members, bukon ita kapritso gamang ko mga minority, dapat may kwan man doon, may two-thirds votes man, di ba? Two-thirds vote pa, abe. Parekan aton dahari nga rang reklamo, ha? Kaya nga rin pag-confirma ko aton mismo karang presidente, it stall vendors and association mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita, angot gihapon sa mga negosyante SB Kalibo, Nagpatigayin man itong dekara nga consultative meeting sa Tiabaw it mga doctors it MMG aklan sa mga stall nga ra dikara sa May San Lorenzo Drive ya sa Banwat Kalibo. Ay humatod dai lugi na kita. Lugi na sa sud it dewang dagon. Atong nang tatrangdan ay si attorney SB Kristen De La Cruz ang bilog nga nag-attender ang nag-preside sa runday karon nga consultative meeting mga kakipaib. Balikan taman dayang upa natapos naton nga nga issue nga ha. Sa runday karon nga farm to market road dikara sa may barangay Tabayon iya sa Banwat Banga ni istorya ta kahapon do party sa runday karon nga public hearing ha. Ha? Public hearing, amo juwat na tabo nga public hearing. Ano rong mga proseso nga dapat himuon pagid ko aton nga barangay kaman naman ko aton nga proponent partikular do atong Department of Public Works and Highway ginyaha-gaha at ninyo rong mga proyekto ng rat gobyerno kung muna kita ninyo rong mga tao nga medyo wagin man ita mahambay naton nga kapasidad nga magreklamo bangod kugang sa mahambay naton pagkasayod sa mga laye. Basta-basta ang birabiraho niya tauna. Ay nung makara nagareklamo sanda. Balikan tara ha. Kaya nga isugi hapon na sa may Barangay Tabayon, Banwat Banga mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pag-istorya niya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Aga siyempre, of course, pag ibahan man kita, itaton ka nga mga news team, katon ka nga mga patrol, nga magabasyada man, kung anda ka nga mga balita, halin sa da nga mga area of responsibility. Broadcasting kita live, iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa fourth floor, ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, Itka Kalibo. Nag-broadcast kita, pinagi sa aton ka nga website, rong www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ag sempre makarama naga-broadcast kita sa aton karang Facebook Live. Live talaga, live programs K5 News FM Kalibo. O bisita kamo ag magpadaya kamo kay inyo karon nga mga feedback, opinion, reaction, mga mensahe ya sa aton karang pag-ililiba. Aton dong pagbasahon hasta sa aton karang kabilugan ko aton nga programa. Sa gihapon, yung amigo sa kahanginan, K5, Romy Kahilig.
1: K5, Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Hasta kita't alauna rong oras sa hapon, ha? Yes, aton nga pag-ililiba, mga ka-K5. Sa mga igbanghod man aton unang nag-monitor sa nang tagsak ka mga panimagay, nagahikot, ano ka mo, nagagaba pa ka muna. Unay, una utang nag-uilabas at makarang at simpo. Ano man yung trabaho, ha? May dadigit nyo ng pagpamati. Aga happy pamati lang mga naka-tune in sa 94.5 MHz. Sa inyong mga FM band nga lisuan ko inyong mga radyo, sa inyong mga cassette, karaoke una kung ano nga basta may FM ha. 94.5 MHz mga kaki-5. Aga samtang nagagaha ay i-mute mo inyong aron nga mga ginagaha. Ay delikado makarangat simpo bisa matod nga nagauwan-uwan kita ay may nagkakinatabo gihapon nga mga sunog sa aton nga mga dapog. Oro mga ginagaha nga ron, maskapin ko nagadabdab, di pagpabayan. O balik ka, nagbantayan, gidaron nga matapos. Dahil matapos pa ito, magpupahuway ka na, magkukatugog ka, manang gulpit ang babay. Tugbang, taring bagay, mga kakipay. Di ba? So, kwa dapat mangin defensive kita pag-abot sa aton nga mga panimagabig sa mga kagayong nga ra. Ay mas kapin kundi mga gatong ay mga kwan nga raho, mga bago nga ra, gulping naga taas ro kayo. Anginon, igupad mga baga, delikado. Mas kapin ko mga light materials. Agaban-yaban, siyempre, nagagamit ko runday ka ng mga kagayo nga may mga gatong, ay purutan ng mga light materials. So, delikado masyado. So, tapos yung tagito aton ng mga helikoto naghaho na bago kita magpupahuway o mag lakwat saman mga kakipay. At syempre, bukuman sa mga nagagamit mat mga kuryente o gasol, ay ato mga siguraduhon nga matapos man nga sirado gid. Ay delikado makarang at simpo. Sa aton man nga mga negosyante, sa aton nga mga restaurant, busy yon ag ready na para sa aton nga mga igmanghod nga naga bakar sa makarangapang orason. Kamusta raton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, aton nga mga talipapa, sa pila naton ka mga baraka, aton nga mga bukas nga mga commercial establishment. Ag sempre of course aton man nga mga transport sector nga nagabiyahe man sa makarang adlaw nga mga K5, mostly sunny day kita. Meaning to say, mainit-init, masilak, wamanita, indikasyon nga posibleng nga may una nga pag-ugan after kumahaba karang naton nga o kunang taliwan nga adlaw nga pagbubagyo-bagyo. Ay, grabe kainit, no? Bisan hunyon kita, hulyon nga ra, hay sus, Marijosep, hay atong piling gihapon, hay nagakuan kita, naga-summer, pero kung umugan man din mo, hay grabe man. Pero siyempre, dapat git permi nga roaton nga gawas, roaton mismo nga immune system, dapat hay mangin mabaskog mga kakipayb. Ay paano nga mabaskog kung waka man nagainom ita Mighty C Alkaline Vitamin C. Di ba nga, waka man nagakaut prutas nga manggaranon sa vitamin C. Waka man nagakaut tinuga nga may manggaranon sa vitamin C. Ay tap nga gitbagatian mga kakipayb. So, inawa na kita itaton nga food supplement ha. Inaman na kita, ito Mighty C Alkaline Vitamin C. Agod nga, bahala na rong tanan, basta importante, protektado na itong nga gawas. Tanuman nga klaseng pagag, itong dahil karang mga viruses, mga bakterya nga posibleng nga magsamad sa aton karang nga immune system, sa aton karang ikaayong gawas. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C ay protektahan kita, no? Not only sa rong dahil karang sakit, kundi sa mga stress nga mga kakipay, na-stress naman na kami dahil nga sa kabaabo among kwarta. Kapati man ka mo karon. Rumang grano na-stress man bangod sa kabaabo o kwarta. Sa kabaabo ng manggad. Di matuod na ron. Sabi nyo, pobre yaro na-stress sa mat kwarta. Manggrano mismo, nag-stress. Sa kabaabo nga kwarta. Di na masayran kung sino nagamiton na kwarta. Di na masayran kung sino mo mag-utang. Kita nang mabaho nga utangon nga kwarta. Anitanan kita what ginapili ro stress. Ha? Una ka man, well to the family ka man, pobre ka man, anuman di imong katayon, kilaga ka man, sikat ka man, pobre ka man, ordinary ka man, tanan kita nag-agit stress mga K5. So sa milo nga makabulig ka tondong vitamin C. Raw nga vitamin C hay may anak karang alkaline form nga vitamin C nga nagapabaskog kuaton nga resistensya. Nga mao kita sa ring playground mga sakit, stress, microbio agro mga aton nga mga unhealthy lifestyle. Kun abo kitang vitamin C, nagaputusan kita ginatawag nga happy hormone. Kaya nga ni nga kun ikaw hay pagkaon it prutas, tinuga, ag sempre hay may aton permi ginainom nga food supplement, di ba? May mga problema kita na encounter, ro atong piniino ag buhatsagon, oh, baliwala man na ron ay. Okay lang man na ron ay. So that's part of stress reliever bangod nga ni nga puno atong gawas. Ani hay mahambag naton. Mahambag naton mga kaki-five nga protektado gid kita. No, kun ag mangin malipayon kita despite sa aton nga mga problema na encounter bangod may aton nga abo atong happy hormone. Niyaban sa ato magmanghod nga ra no nga halimbawa may una sa na in the state of depression ano pa stress o nagakasubusan da hindi nyo pagtawi it mga beer nga ron no, tabi ginapinainom ta ninyo ha painot at kun halata mahilong total may problema ay mao te after nga makainom problema man gihapon ang over ka man gihapon di ba balik man gihapon di mong problema. So tawa na ton, pakauna ninyo bagat kabaabo nga prutas, ag tawan it food supplement, agod nga marilibro ana nga stress, makaproduce nimo happy hormones, malipatan na problema, maka-move on na imaw. Di ba ga? Amo malang atong pangabuhi ay, dapat kung pangabuhi mangin malipayon kita, nagahigugma kita, ag mag-aiwan kita, it ginatawag na itong legasiya sa aton mismo nga komunidad. Malang ro kasimperong aton nga kabuhi. So Mighty C Alkaline Vitamin C. aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Sa aton karang pagpanumbalik, ro mga detalye ko aton mga ginpang headlines. Pagkatapos yamang, it mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo
1: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Payanong po ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuol. Sakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Padayon kita ya sa aton nga pag-ililiba, may 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karanga alas 11, may dagid nga pagpamatiyo na kay Sir Edwin Aguilo na sa Tagas Tangalan, nagpamatiyo samtang nag-ilabas, nag-monitor pa. Abong asamat ta Sir Edwin ag sa imo na ang mga pamilya no, may dalgid nga pagpamati. Ag una man kay Bro Arnel no, may dalman nga Ascora no, sa Ascora Food Product may dalman nga pagpamati una sa likod katong karang hospital. Ag baga ko hilipat gali no, happy birthday gid gali.
11: Happy birthday.
10: Wow, sa amo niyang technical partner nga naga-silver ko anang kadlawan makarang adlaw kay ka K5 JR Unayan, K5J, sin kagon.
11: Happy birthday!
10: Happy birthday gid, no? Naga-celebrar makarang adlaw. Sige. Dasun lang ko noon, ha? Anong preparasyon karon. Okay, sige, G, ha? Kabay nga may diyang agawas. Kabuhin magawig, permi. Aroon ang atong whiskey mo. Kay Sister Jonah, Sarabya, nagapamati man. O ginagreet ka man ko noon, it's birthday. Ni Sister Jonah. O sige, may daigid nga magpamati una sa Blessed Site Kalibo. Okay, sa aton karang pagpadayon, iya sa aton nga pag-ililiba, aton na yung balikan nagtataron, narang of course, reklamo, tiyabaw no pa, concern, di mo ba nga concern utang ani ra eh. Dahil reklamo tara. Ano ra yung text tali ang reklamo utang ani gidra no? Ay dayang hamakon mo nga magpaabot ka it sugat sa aton nga sanggunyang bayan which is seryoso ra eh. Ay concern pwede yung verbally o ipaabot mo na ito abi may amon concern nga ra. Pero dayang ra makonsider naton nga parang complain yun doon, no? Itong dahil karang grupong ra ita MMG Aklan Clinic, iya sa aton karang munisipit kalibo particular, gin-address anay sa atong sanggunyang bayan, no? Ay, gin-paagay na sa tamang channeling hasta makaabot sa aton karang alkalde kong kalibo, angot gihapon, no? Medyo araw ta resultat, ginatawag naton nga purtanan extension ko aton nga rang construction itaton nga public market. Diba? Harun doon epekto. Ha? Diba ka? Epekto before para sa aton nga mga negosyante nga bukon sa at komportable, diba ka? Sa lugar. At the same time, hay, siyempre, sa pag-abot sa aton nga transport sector, apektado rin karun doon dagan. Ang karun, harun nga ni, kaya nga rang kaingo, nagkaiping mismo nga rong klinika, hay, nagareklamo yun, bangod nga ni nga, masubrang diog dag ono dai nga nga construction hauna pa nga ni matapos ra dang kwano dati wa pa tangani gina construct wa pa nga ni gino wa pa nga ni siguro hakot kotero haligit ara nang bagong klinika nga rauna sa MMG ro atong public market ginaumpisahan yuta ay makarahay matapos ta ra andang nga rang building hay atong public market hay hindi pa masiguro ra kung sa maabot nga rang Agosto hay 100% kid man baga. Di ba ka? Ay bukon pat klaro kung ano gidmandong ka matuuran ka ra. Now, iya kita sa runday ka ra na nga ginpaabot nga ra nga sugat, no? Bago ta i-plaster ro ato nga pakikipag-angot kay SB Christian de la Cruz rong nag-preside sa runday ka ra nga reklamo nga ginpaabot kung day ka ra nga mga board of directors. Ito na tayo karang MMG Aklan mga kakipay. Di ka rin nakasuwat abi, address aton karang sanggunyang bayan members, their honorable members of sanggunyang bayan, pleasant cooperative greetings. We respectfully furnish you with a copy of our letter address to the municipal mayor regarding the temporary stalls situated along the strength or the streets of MMG Aklan, which we request to remove within a couple of months. Ngayon to say nga, magtaliguan pa nga mga, siyempre may extension nga nito na tabo. So siguro, nag-request sa sandaw takara, pilang mga binugan nga kung pwede ay buon ni karon sa na mismo karong nga bisinidad. The relocation of stalls in front of our health facility has significantly impacted our service delivery as health cooperative for almost 2 years. So, gintiis nandara. May una nga mabahugid, no? Mahayga aga, may epekto gid. No? Sa part ko, anda ka nga health facility, oron dahil ka nga mga negosyo nga mga stall nga nga gin-install di karon. Sa sood karat deong dag-on. It has resulted in a loss of income of our member doctors and disrupted our operation leading to financial difficulties. Tawag ani kung may kon mahambay naton nga may wa haliop di kara. Ha nga mga empleyado abi sempre ay kon indi tani mo maabot ro imong target ROI ano man or imong expenditures sa imong operation sa imong negosyo within a particular period of 1 month man na ang mag-continuous nga nag-decline do imong kita ay may tendency matod nga malugi ka gisarat ang matod do imong negosyo, di ba? So may losses nga katabo base na nga rang reklamo at pagpaabot itrunday naton nga mga doctors mga kakipaib. For the past 2 years, we have patiently pleaded with the mayor's office to consider our request. We only got assurances. So, siyempre, ay nahuya man sanda sa atong alkalde. Ay atong alkalde nagpangayo man ito gadang abi ay ikaw anay magipasugtan anda magipasugtan. In this regard, we earnestly seek your support and assistance in addressing the problem at the earliest as the negative impacts of our health cooperative operation has been accumulating. So samtang man nagabuhay di karon, ha, hay nagadugang, nagaabo, puranda karang kapirdihan, itrunday karon nga klinika, particularly gidro anda nga financial aspect, which threaten our survival. Amin ka na, nakasurvive pa sanda sa solid deong dagon. We hope that the Sanggunang Bayan can help us with this matter. We are requesting SB to call for a consultation so that we can further ventilate our concern. Thank you so much. Sincerely yours, G-Star Briones, medical doctor, imorong chairperson ng board of directors, si Queenie Samonte, medical doctors man, vice president o vice chairman, board of directors, it MND mga kakipay. Ag, kung hindi mo nga naiintindihon, in short, nga may mga doctors, simpira ito mga doctors nga lang naga, ato yung mga doctors nga hay may ginatawag nga routine. No? Pag doctor ka, hay house, dipindi man ay. May nagitang doctor nga tanan nga mga hospital, hay anag itatanan nga routine. It means to say, nagatrabaho imaw sa tanan nga mga hospital. If you need a doctor, bukumat mahambaron naton nga regular employee nga magstay ko nat 8 oras sa imong trabaho na bilang doktor, di ba? Nagawat ka malang karon it nagacheck ka malang ko data record, medical record it mga pasyente sa nakatagaan imong nga paglibot sa mga ospital, sa mga clinic. So libot ako no nga siyempre iba ta mga doktor, siyempre kun mag nat bukod ta mahamba nato nga abihay natak-an sanda nga abihay kung baga, mahamba naton nga unang ginato nga pagtakan yun pag mahamba naton nga what gusto natakan nga magbalik una bago maawat una paano ka makaparkin to sa likod ayaron may mga nakabalandar karon nga mga negosyo pagwa mo basi kun ikaw pa hibungguan ikaw pa makabunggo pero wisyo ta siyempre bisan ay sino man abi matong nga doktor nga magstay una oh total man na abo pat man rakon nga mga hospital ag mga klinika tunan hay indi tama ko mag-adto man rikara sa MMG anay samtang di pa tama ayos ra ang problema nga ra. That's why nagbawas no kun atong intindihon nag pag-analisa nga posibleng makaron do parking space gidarong lugar do medyo pigado sa runday karang mga saray nga rang anda mismo nga space although nga rayang San Lorenzo Drive makonsider naton nga I think municipal road ra unintended for transport road din tawag pero siyempre ay mas kun una ta naka-stay diri karon do mga struktura hay kabudlay aron kun wa tabit struktura wakat makita nga mga nagabaligya kay komportable ket tig manami ta imong kanbaga ra imong pagpadagagan kay imong siyakan mag in and out kay karon sa klinika ay komportable ka ting sa kaysa makarangat simpong ra nga hawos nga gugutok. Now may aton ka nga pagkikipag-angot kay SB Christ ni La Cruz no imo ko nag-preside ko nagtaliwan karang meeting ag pamatian ta kun ano ro andang assurance ag ano man do naobserbahan ko aton mismo karang sanggo ng bayan nag indo na aton nga ning hat-hat ay arata sa bilog nakikita man aton ho ang nabubuo nga feedback sa atong sanggo ng bayan at kalibo nga hamat every time matanga ko may mga committee meeting nga ra. Bisan ako naka-obserba ako ko ra ha. Every time may mga committee hearing sa atong sanggo ng bayan, hamaan it abo tang absent mga kakipay. Ah? Committee meeting man as a whole. Deon bilog ko ito nag-attender, tatlo. Kasi taro iba. Ha? Ano intentional nga di mag-add to, nagapanago? For what reason? May rason, galira. Oo. Abi na ako, nagatinamad sanda di sila mag-add to. Ay, siyempre, kung isbi ka, may meeting na taon man, dapat nag-attender ka man as part of imong ginatawag na tundong nga kaparte man ko imong trabaho. Representative ka ko atong mga pumuha sa kalibo nga doon nga aktibidades ay inhalation man para sa ikamayad kong banwa, hamat hindi ka tingin to, hindi uwa ka tingin makita. Di ba ga? Ano rong rason di kara? At yun doon diskubrihan da kung ano rason kara ha? Ay, may una galing rason nga makara. Ang may problema, I think something una sa atong sangguniang bayan dapat maikorek ra. Ang naobserbahan ko na last year, ano rong problema nga ra? Pero bago rin taran, mamatayan ta si SB Kristen de la Cruz sa atong karang pakipag-angot. Attorney?
7: Si Attorney Kristen de la Cruz, aton karang SB member, no? Sambilog mo sa mga nag-attender karunday karang consultative meeting, no? Sa runday karang sugat nga ginpadaga aton karang mga board of directors it MMG Aklan regarding sa nangarang problema sa runday karang aton karang mga stall nga sa Kalibo Public Market, no? Attorney, may dad kimo nga adlaw, no? Pinamamasayaran kung ano nagtabo sa ginpadaga karang sugat aga naghimo kamot consultative meeting sa runday ka nga mga doctors nga rag. I don't know kung may mga representante man halin sa aton nga mga stall vendors.
12: May ayad nga adlaw no sa aton nga mga taga K5. Thank you gid sa dayang opportunity para to shed light no sa ratong atong consultative meeting. In schedule abi mo dato supposedly para mapamatian man do concerns complaints don it aton nga board of directors it medical mission group or MMG gani nga doon affected abisanda because of the relocation, temporary relocation it aton nga Kalibo Public Market. May mga initial talks mata actually gani kuno sanda with the executive namon, and then they just copy furnished us actually with the letter, but in aid of legislation mangyani kunta and to shed light on the matter hay in schedule the consultative meeting, and present during that day was SB Ronald Marte dahil sa economic enterprise, and since member mangyani na ako, but I was the one who presided the meeting. Present man katuro some of the members of the board, mga doctors, and then no si Dr. G Star Briones, who is the present chairperson it andang BOD, and then the former chairperson si Dr. Lynn Salido, ito man nag-apa si Dr. G Ikinya, ito man si Dr. Policarpio, no? May mga kaibahan man sanda, I would presume may andang manager it andang MMG. Tapos hay we also invited representatives from the executive, ito man si Ma'am Adorada Rinaldo it aton nga BGMD ang sa solid waste nga ni sanday Ma'am Herlin Samoy. We also invited from the Office of the Municipal Engineering si Engineer Neron, no? From the Office of the Mayor si Attorney Aaron Molina. Kung may nalipatan pa ako, no, pero I could remember datong mga tao. And then rin doon ing pamatian namon, and concerned ba lang sanda, no, kung hinunugid doon mahalin para sa public market naton, kasi pasi nga ni kay Dr. Aline hay siyempre nagsuffer randang hospital because malisod abigid man matuod magsuod kasi nag one way mo di karon sa area. At the same time hay siyempre parking bangani na na hay natamaran about ang mga doctors ina sa anda mag clinic nagbuhin nga ni kuno andang mga doctors. At the same time even the patients kasi doon ro accessibility baga hay affected. Do yun siguro ro andaman nga since nagloan man abi kuno sanda to expand ro andang hospital at I think manotis man do naton nga kung mag-agi kita dito sa area. And syempre gina-expect man anda nga maskin paalin hay may una man yagi sanda nga ROI hay but kung una pangani matuod do yun nga mga stalls hay doon basit man na malugi la tama na kami maroon ba andang mga concerns hay, in paatahag man yan inamon nga actually doon ngayon nga public market pag construct ka ron hay from a loan also. And the longer nga hindi inamon imo ma-operate hay of course instead of then kumbaga enjoying the construction holiday base sa ulihe hay bukon yun. No, gabinaya yun abi kita itaton nga loan agtapos hay wa pa kita man gihapon it income. So Actually, kung tanawon, we are in the same boat. Morning niing pa confirm namon kung ano gid ro status. So the same of course sa aton nga mga vendors nga permi man nga ni nga gadangop ina sa Sangguniang Bayan. But last week abi we received a letter from the office of the mayor asking for an authority to enter into an extension of the contract of lease kasi kung sa nakasayo do tanan nga ruyon nga ron nga relocation, temporary location no it aton nga mga vendors hay sagugta ron it mga Garcia and the local government unit of Calibo has been renting that area no ever since nga nahalin ro aton nga mga vendors and doon doon kasi kibahan doon imo sa kumbaga overhead expense namon nga wa man nga ni kami hagos gid it income no hay kung ga-extend hay aruhan ba abi ito sa letter until August of this year. So doon we assume from that letter nga dahil nga ni nga hasta it August ro kontrata gang nga ginapangayo nga extension then most probably by that time no which is already next month yung tangani no hay matapos yun hambang ani ni mayor nga depende ut amanon sa contractor kung paalin manananda ubra kun mapa overtime manasanda mapadugang it additional nga tao pero kung gusto syempre gagawan talaga ng paraan kasi
10: okay atong balikan na indo na pagkatapos ko aton karang Mighty C Network News
13: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita.

0: BTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
2: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo,
2: choice. Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
1: Oh.
2: Ti sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
2: Oh. Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by TCD dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
2: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
1: Gusto.
2: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gaoxidize na. Mga rason nga gaproblema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdam mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni DTX 500.
0: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
1: So, kung DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
1: Posto.
2: Ang matabo Sir GP, sige bo-bo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti goodbye. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sigeon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin.
1: Gusto.
2: No, so maulat ka nga babangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kun di babangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir GP is siyempre pawayanan mo agud di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Sa hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
1: At sa ulo na managbabagang balita, Brigadier General Escanillas ay itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Paranas, Samara, na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransack ng menor de edad. Lolo na suspect sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad. Sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arrestado na. 6.8 million pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arrestadong lalaki sa Aslicia Isabela. Suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbuga. At 45 tricycle driver sa Kalibo na tiketan dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme.
0: YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanillas ay tinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanillas. Si Escanillas ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napag-alaman ng bagong commander ng 3rd ID ay tubong Alimujan, Iloilo at dating brigade commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanillas na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan.
3: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: Samantala, isang estudyante sa Paranas, Samara, napigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
5: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samara, ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyon

0: isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama. At sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang manugong pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyona ng mga balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tindahan sa Pasig City, niransak na minor de edad. Balitang hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
4: Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, pasado las 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa investigasyon ng Pasig City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman itong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang menor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, lolo na sospek sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Sinampahan na ng kaso ang lolo na sospek sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang sospek at ang biktima. Nangyari ang panghalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng sospek. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din, tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arestado na. Balita natin sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Naaresto na ang 3-4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpentier. Ayon pa kay PNPPR Chief Police Colonel Alan Ray nitong Webes. Kabilang sa mga naaresto, ang gunman, ang nagsilbing lookout at ang individual na umano'y ng abuso sa kinakasama ng biktima. Hindi pa inilalabas sa mga pangalan ng mga naresong suspect kung saan ang 26 anyos na gunman ay naresong kahapon, habang isa pang suspect na umuloy nagsilbing lookout ay sumuko sa Cebulan Penping ngayong araw. Inihayag din ni Norpo Provincial Director Police Colonel Timer Alam na may mga dati ng record criminal ang mga suspect. Samantala, nanatili sa kusadiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 63 anyos, ay binaril at napatay matapos umanong persyang pasukin ng tatlong hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Brangahong Cebula noong nakaraang Linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 6.8 million na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Nakumpiskahan ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabong ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37 anyos, na orihinal na pakay ng mga autoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya.

0: nangkap-kapan ang suspek. Tumambad sa mga pulis ang apat na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas kabilang ang 1 Armscor shotgun, 1 caliber .45 pistol, sari-saring bala para sa iba't ibang kalibre ng baril, 1 samurai at 1 aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Cagayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Balita hatid sa ate, Mega K5 Jojen Morillo.
5: Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sa pitang pagpasok sa mga boarding houses ng isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magpanwa, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilalang suspect na si alias Jeffrey, 37 anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan namang minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng ilegal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng 1 iPhone at 2 tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng alauna ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Matapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Timbog ang shabu dealer sa Camigin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41 anyos, residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambao, Camigin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10. Katuwang ang PNP Mambao MPS, PNP Camigin, PIU, PDEU, at Camigin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo na tiketa na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasala sa bayan ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniforme na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinalam din niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong pulisya noong Hulyo 13. Napag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong bagong patagaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling na mamasada na walang suot na uniforme. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpata na 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singili ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf States sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag na matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin na Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Candos, K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: servicio público at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Balik kita iya sa aton nga pag-iliba. May aton karang 18 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang nga alas 12 may dadgit nga pagmamatiya sa aton mga hod nga nag-uilabas yon sa makarang nga panyimpo. Sino man kamo sa makarang nga pang-orason. Basta importante hay kita tanan hay nakailabas yon. Sa mga wa pa nakailabas, hay wat lang kita hindi na ron sa aton nga pag-wa ko aton karang nga trabaho kun after ko maka-break man na. Okay? But hay kun mga ginatawag na noon time break, no? Although sa opisina at gobyerno ay may mga shifting na ginatawag, no? Mga bago para imo nga shifting na tumama ka sa mga makarang oras, dapat hay maimo tagin nga sojo tara imo gin nga kwan. Tiyan nun, agad sigurado kita. Ha, di ba? Doon ang pinaka-importante ay isecure mo tayagin na imo nga tiyan. Ay, dapat kita ron. Okay, bago kita magbalik sa aton nga mga tao pang doon, iya sa aton kaya nga pag-iliba, gusto ba ninyo nga magbuhay, nga maggugang, ag magkabuhi at magawig? Ay, tanan kita, gusto, di ba? Sino man nabiruan na ilang nga magkabuhi at magawig? No, bisan magugang, makaabot ka pa man na ita, 100 years, di ba? So may mga sikrito kung dapat nga ubrahon ka ron. No, di ba? Agod nga mapagawig rato nga kabuhi. Nagagugang runggawas ag nagauya because ginatawag karan nga aging. Ag that is normal, no? Sa aton nga kabuhi, bisan sa anuman, no? Di bisan itong mga kasapatan, bisan itong mga tanom, basta nagagugang ni Maronhay, nagakamatay. So, maroon na itong gawas, basta nag-edad kita, hay nagauya kita. Ang nag-abot pa doon simpo, nga nagahimo at pagbago, ro atong nga sel so aton ka nga gawas, no? Atong sel nagagugang. Amo ani nga nagagugang kita dahil atong sel say nagagugang man, di ba? Nakabati kamot mga stem cell nga ron. Hayron kuno na nagapabata it cell. Hay that's why kun mag undergo kat nang makaron nga ron nga intensive operation, hay usually ray mo itsura medyo bata. Pero iba ta gihapon gid ro kun normal kita nag-agay kat bata, bangod bata kita ring cell, no? Because of technology sa makarang nga chimpo. Abong nga mga dinag-on, rong nagataw man katon it halit sa atong nga kabuhi. So, may mga factor man, nga aside abing nga nag-uyam atong ngawas because kita may edad, pero sa atong kalibutan nga ra, particular sa Pilipinas, simpre dong pollution, no? Sa bilog sa pinakauna gidron, nga nag-trigger sa atong karang kabuhi, nga posibleng madali kita maggugang mga kakipay. Radiation, aron pagid ha, confirm kang expose, depende kun sa may mga chemicals kang nagatrabaho sa mga kumpanya, bukod nya mang it nagapasila ka, hay naga-cause man itrunday karon nga mahamba naton paggugang, ag madali kita maduga sa kalibutan. Pero radiation nga ron, may mga epekto ron, no? Either mag-cancer ka, and so on and so forth. Then, bisyo. Aral kita rin pinakakwan. Kumon ka ton. Basta bisyo nga ra. Hay, tanan nun doon. Imon tanan. Sigarilyo, inom. Ha, babaye. Ano ba? bisyo man ay. Mabisyo. Oh, I won. Don't it na. Oh. Hindi ka magbuhay sa kalibutan. Added sugar. Ay, siyempre kung mang diabetes ka. Matambok. What are nakabutang yung mga maniwang ho? Oh. Matambok. Rayang mga wa naga undergo it ginatawag nga mga physical activities ay dali gali mag short datong kabuhi nga na importante gali ay galaw-galaw anay. Di ba la? Ago di ma stroke, hindi ma high blood, hindi ma hypertension, ag nature abit tawo nga nagahugag kita. That's why importante gidrong ehersisyo from time to time, no? Nakapit mga schedule kita. Okay, taro ato nga magmanghod nga naman na, for example, nga imong trabaho ay kargador ka sa construction worker ka, hindi ta kailangan nga mag-exercise ka karon dahil adlaw-adlaw ka ginakwat, ka pinahugas. Pero kung ato na bingarang nag-opisina kita, mga hamag naton nga may ato nga tabayang nga kwan, mga senior, ano pa, ba? o wala trabaho, na-permi kitang kapungko, kapahuway, mahaba pa tong tugog, dapat hay may aton nga physical activities. Agot maghaba. Ang reta na nagresulta ra, it kinatawag nga oxidative stress, agpakasamad, ko atong sil. Ngayon, bukot manami, ha? Bukot manami, ruga kinatugog, it mahaba nga oras. Habi ninyo, manami. Ano recommended? Otsugang, less than 8 hours. Sumubra, kita rin karong bulok man galiman. May epekto nga bukot manami sa aton nga gawas, mga kakipay. Ag siyempre, mag-exercise bisan nga may edad. Doon na rekomendasyon ko aton nga mga eksperto, bangod nagapanabara at blood pressure. Ngayon, abo atong kilala nga mga senior citizen, no? Naga-jogging permi, naga-wukaton, na may ginahuyap sa ako ng pilang thousand step. Ang nagapanaba at sugar ag blood pressure. Minatawad na ron. Ngayon, hay, sa mga imanghod na itong agahon pa kamo nga magkamo trabaho, hay, ipaunat ninyong gawas, no? Mag-wukaton, ek magdagagan, no? Kung ano na nga pwede nga mag tao it energy sa aton mismo karang gawas, mga kakipay. Aga, asay di karon nagabakod pa raton nga mga maskulo, no? Raton nga mga muscle, di ba? Diba, may mga senior, maskulado gihapon, raton nga mga joint, ag pagkaduga, karunday nga mga stress. Tama ron, minatod gitara, no? Kamay mga stress, kamay problema, exercise ka mo. Malipat yung kamang mga pila ni mong minuto sa oras nga pag-exercise. Naduwa ko tayo mga itong problema nga kita piniino. Kaya test na lang proben kita ron, mga kakipay. Nga importante ro pagbalansi ko aton nga pangabuhi agod. Kita hay, maghahaba ko aton nga kabuhi. Agmarikawan pa, aro ginatawag nga osteoporosis, colon cancer, pagnubo it risko ko aton nga heart disease, ag rayang stroke. Tayo mga common. That's why nga, may mga seniors kita-kita nga proud nga gahambay nga away kita sanda ko andang ikayong gawas. But sa pagtabi ni Moronay, that's why nga doon nagapinahuas, no? Every day na encounter at sa palibot iya sa aton nga kalibo. Nga permission na naga jogging, naga exercise kung ano na basta importante hay mahugasan. Hayron galido, manaming epekto. Ag pagtuog itimprano, magkaon it healthy nga mga pagkaon, prutas, tinuga, no? At ginhambay kara kung ano nga mga instant nga mga pagkaon, prutas, tinuga. Agilik ka mo magpinugaw. Ay isang bilo nga factor doon nga nag-cause it pag tag-od ko aton karang nga kabuhi mga K-5. Ag ano pa, siyempre, rong mga transferred antioxidant halin sa aton nga mga prutas at mga tinuga nga. Siyempre kung ginakaon naton ay nag-con yun doon, nag-transfer sa aton nga mga cells, nag-stimulate sa pag- abo o pagkabuhi ko aton ng mga cells, mga K-5. Ag, siyempre, mas abo pagid. Ag, mapagawig pagid o aton kabuhi kung kita nagainom it DTX 500 adlaw-adlaw. Bangod raya ay isang ka superior antioxidant. Meaning to say nga may superior pa ba sa superior? Kaya nangin super ay superior pagid eh. Nga ni hay, rataran ng mga higko, toxin, chemicals, nga aton karang naangkon sa atong kagawasan, ginapagawa ra, ginapatay ra, agon di mag-cause, kung dahil koron nga, posible nga mag-tag-od ko aton nga rang kabuhi. May mga sakit kita, ginabawasan doon. No? Di ba ka? Ay, delikado. May nakarang disugard sugar cane extract, flavonoids, ang mga polyphenols nga makabuligid, adlaw-adlaw, nga makatawat binipiso para sa aton karang kabuhi, mga kakipay. Nagapanubura it blood levels, cholesterol, triglyceride, ginadetox sa aton nga atay, atong kidney, pancreas, nagapabaskog man ko aton nga mga heart, arteries, prevent stroke, nagapanami man ko aton karang katugugon, nagabulig man sa pagregulate ko aton karang stomach, no? Stomach acid, nagapahugot man ko atong panit ang nagapaghanahagan ko mga wrinkles. Kabaabo nga mga health benefits nga maagom ko aton karon nga klinika o aton karang DTX 500 mga kakipaib. Ano pa yung ginausoy nga kumplito? Kumplito nda mga kakipaib. At siyempre, bisan ano matara yung ginakaon, basta importante una aton karang food supplement, adlaw-adlaw para sa aton ikayong awas mga kakipaib. Aprobado na ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, iaraon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: May dahil gate nga otro adlaw na kay nung Stephen Silorio nag-monitor. Iya sa aton karang programa o nasa nakaroon nga baraka may dahil gate nga pagpumati sa makarang nga panyimpo mga ka-K5. Kahit atari ha, Ibardula sa Gonzales o nasa Mabilo Kalibo may dahil man nga pagpumati. At kay Sir Rosalison Delfin may demand nga pagpamati inasa Aklan State University Banga Campus. Abo nga salamat kid na sa inyo nga pag pinamati iya sa aton karang nga programa. Hindi ko na makita ro ibang okay, sige. May aton karang nga 20 minutos yon rong nakataliwan sa oras karang nga alas 12 mga kakipay. Aga inula sa aton karang nga pagbalik o panatapos ay mahaba-haba para itong pagkikipag-angot kay Attorney Kristen De La Cruz, no? Roaton karang actually sabihin ko mo sa mga members da itaton karang medo no sa committee of economic enterprise atong sangguniang bayan pero imo nag preside kun day karang reklamo nga it mga doctors naton it MMG nga dapat yun hay i-vacate yun, no itron day karang mga stall vendors wrong portion nga ginaakupahan ay dapat yan na siguro karon kun in kaso abi nga magang agangan ay kutob ta siguro git sa area ri karon ita maagyan itong day karang klinika ay di karon ta siguro buon do mga kare mabulay kara kon sino man ibutang dayon agray kita dapat nga ipalo a postura no ku aton karang sangguniang bayan nga asad nga may mga query regarding sa runday karang nga pag pahalin pero status ko atong public market pero pinakaimportante dahil once nga matapos sa public market nga ra ay solve problema ko aton nga nga mga doctors na sa MMG mga. Di ba ga? Ang budlay karon kon may una umang nga extension nag how to atong nabatian nga ra nga ginuna pat a ro fountain may fountain kita sa public market ay ta makita ron. How to nga ginuna pat at contractor do fountain kaysa may importante nga paghalin ko mga negosyante nga ra. Pero pangon na tapos yung baro mga ginhat-hat nga mga negosyante before sa public market nga mga problema. Nga mas nauna para aton ginatawag nga esplanades ag beautification sa palibot. Kasi importante nga paghalin ko aton nga mga vendors nga ra. At atong pangutahan naman lang ha. Nga nagsood ka aton, nakibot kita, gato man na gintesting o taro fountain. Ginali no fountain ni karon, maginabuyan kitang isda ni karon ay. Agdak po na ibaligya sa public market. Okay, sige. Balikan tara pagkatapos ko aton nga dugang pa nga mga panumdom kay listanbay.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mga buto!

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Namo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
6: Okay, patayin kita. May 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Alas 12 yun. Atong balikan na o atong naputo ka rin ang pakikipag-angot kay attorney Kristen de la Cruz. Angot sa runday karon nga ginpaabot nga sugat itong day karang mga doktor sa atong sagarang bayan.
7: Otherwise, may mga ano man dun, masuffer man sa that damages if ever kung hasa di ka to lang man git imaw. So, doon dun, rin amon nga yung relay sa aton nga MMG nga with that assumption nga since re-extension is only until August, hay hopefully, and we pray no nga matapos gid man ag finally hay makahalin yun aton nga mga vendors, aton nga mga stakeholders don una sa aton nga Kalibo public market ang hindi unbaga mag-suffer it more do aton man nga mga affected stakeholders ina di karon sa doyon nga area relocation. So din man lang amon katong nga haistoryahan and hambo matangani ni Dr. Lynn, they expect to be fully operational by October. So hamba nga nina mo andang expanded ba lang nga ano it andang opisina o hospital. So rin doon we look at it na sana really by that time hay maayos yung tanan-tanan daya ag by God's grace, hopefully, no, hay matupad man yun, ro, kaboy buhay, abuun man gid siguro nga pangamuyo sa raya nga rano, nga finally, hay ma-operationalize yun, ro, Kalibo public market.
8: Oh. Attorney de Caras, ron tayo karandang inambang nga 2 years yung kuno nga extension, hay kaparti paghapon din yung August nga rang, kwan, extension nga natawag.
7: Okay, we have to consider abo actually mga factors why uwa lagi man nakahalin, no? May I don't know if you can still remember nga although supposedly nag-start yun do construction pero wa man nga ni lagi dahil wa man naka-relocate and then may mga baylo-baylo nga ni kato kung si insan da ihalin kung mahaba pa actually no naging proseso may una pa katong request nga hindi anay kasi gaatiatihan ay malisod do korsada. So abo nga mga naging reasons why wa lagi man naka-start do construction, no? Siguro hay we have to take it into consideration rin nga ron. Sometimes abi hay may mga makaron gid man nga mga bulilyaso natin nga ginatawag. So, ambang ni Doc Lynn, hay, ako abi man na dati ro chairperson at BOD, ag, ako man nakaroon na nagpasugot mo, iyagid ama na ako kasi ibat abi man na ro amon nga hakasugtanan nga dapat hay makara-makara. Hey, din nga ni hamba na
4: mo. As early pa abi kunta.
7: Oo. So, doon, may naging proseso man abi ka to nga bago namon ma magamit doon nga San Lorenzo Drive, we had to go through the process nga ipa-approve pa namon man sa province. Kasi we have to consider it's a street. Hindi kami pwede basta-basta mag-occupy isang kakarsada for a long period of time. So, that's why we needed also to have the approval itang guni ang panalawigan because of that. So, doon doon, abo nga mga naging proseso pa, doon doon, nag-usoy pa gid it sa kalugar nga, harun nga ni, napilitan gid nga magrenta. So, everybody is affected actually ron. Siyempre, pati atong commuters, atong nga mga drivers, no, mga gapanindahan. But doon nga ni hambang inanda kung bago ka mag-unga igaagi ka gid it 9 months. Hay, although matag-o do 9 months ng pagbuntis. Hay, doon nga siguro hay doon nga ni this is probably one of the first nga big budget project gid it local government unit of Calibo. And then of course doon nga ni medyo naging ano imaw, naging malisod gid anang haagyan. So well, you have to go through mga ganun na birthing pains siguro. So maybe a lot of lessons learned sa dayang ara nga transaction, abo man nga dapat nga mga tao nga they have to kumaga ay man up doon nga abi hay ayuson yun finally para once and for all hay maka ano nga atong ginahambal nga ron nga makagampuwas yun gid sa dayang nga ron nga naging ano ron one of the problems in sa LGU Calibo.
8: So attorney August what at kwanda another pang extension pa gid whether we like or not since nga October ga open yung tarandang nga ron nga bago nga building aga sa part ko atong sanggo ng bayan ano rin yung karang nangin tikang no sanda nga ron sugat.
7: Yes, in report ko matangani no ro result it do yun nga ron. Doon do nag-assure kami but then again doon nga ni haba ko with the colatilia nga of course we cannot promise what is not within our power kasi doon nga ni it's in the executive side ag ito man doon sa anang side doon it doon nga contractor but much as we can, hay, ruin gilang do kaya namun, dahil doon malang do base sa dokumento, no, nga bato namun ina sa legislative, ag doon man do assurance man o hamba kamun et mga representatives at engineering nga naghamba nga ni kuno do contractor nga with the number of days given to them, hay, okay lang man kanda nga hasta't August. So, hopefully, since nag-undertake sanda, doon matapos gid mananda until the end of August. Hamba ko nga ni, sure makon ka mo nga 2026. Kasi, the last time, abi, gaom na mo na matapos yun yung mga, magtapos bilang nag-in-extend. So, sometimes, you really have to, hamba ko nga ni, although patience is a virtue, pero, syempre, hasta hinunogid nga, gatini-es. Roatun man nga, actually, nga committee on infrastructure are on top of this project na, kasi, gina-check mananda, may aton abi nga ginatawag man nga project monitoring. So gin ano niya ni doon imaw nga i-ocular gid imaw permit, bantayan yun gid imaw permit to make sure nga ginaubra ug may gaubra no sa una nga ron nga sa project. And which is good kung kakon man nga everybody is on their toes nga make sure gid doon nga tanan ng mga project yes LGU Calibo hindi man pabayan.
8: Okay. Attorney, finally lang siguro yung mga mensahe no, sa mga negosyante at of course arang-arang sa part ko aton nga mga stakeholders at mga doctors man sa Ronday Karanga MMG Akla.
7: Gapasalamat no kami sa aton nga mga stakeholders especially no ruri karon sa affected gid sa aton nga relocation it aton nga public market. naila man gid kami no nga actually hay masulbar nga girar yang ara nga mga problema, but then again do nga ni may mga external factors, so nga pangayo gid kami pasensya for all the trouble, for all the naging cause no sa dayang arang delay. At the same time, hay kapasalamat man dun kami sa anda nga pasensya, kasi ro problema hay nagaugan man lang man imo kung ginakabuligan nato takwat no, so let's just help solve the problem and do not be the problem or additional problem. And then at the same time rin man nga ni amon nga ano nga parehas mo lang kita eh nga sa kalibog ay star. Tanan man kita gusto na do yun ay masulbar ron. So, let's just look for the solution siguro. And then, help nga at least ay yun nga matigayon yun gid finally within this year. Luraya nga rin nga opening at Kalibo Public Market.
4: Okay. Tabong sa mga attorney.
7: Thank you very much. High-speed
9: na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Okay, nabata naton si SB member Christian De La Cruz, no? Ruaton karang sambilog man sa mahugod nga sanggol ng bayan sa Kalibo. Nga imo karon nag-preside ay datong Chimpo. Watat nag-attender nga mga sanggol ng bayan. Aray ako ni Sunodra. Ay, kuninyong napapatian i-analisa noro anak karang statement, gin akomodar at arako atong asang ko ng bayan. Since nga ro, suwati address kanda, especially sa chairman sa Committee on Municipal Economic Enterprise and Development Office, no, it's ang ko ng bayan, kay SB Marte, agdayo malasanda nag-attender during that time kung dahil karang meeting, ay nalipay man kira yung mga doctors nga rang mga board of directors itong dahil karang MMJ Clinic Aklan mga kaki 5. Aga siyempre kung yung pamatian dong tuno ko aton nga ni attorney nga ro aton nga alkalde rong yabe ag may sabat nga konkreto saron dahil karang ginapangutan na kung saan o dapat saan na maghalin kara. Hay bisan nga ni nga hindi maghambal si Mayor kon rayang arang target nga pagpangayot extension before nga dapat matapos gidro July arang Agosto nga rahay dagit supposedly ag nagapati kita karang nga sa suwat nga ra no more extension na eh. Ay sobrang dayong dagon nga ni eh. Nagtiisan na dayong dagon yon, nagtiisan sanda nga malugi sanda sa nakarang negosyo ay kapart si Peru Clinic ra hospital negosyo man doon. Rumay eskwela negosyo man kapart man kapart negosyo man gihapon doon, di ba ga? So wa sa nila kara nga mag abot pa sa punto dahil sa makarang at Chimpo una sa nasa ginatawag in the state of survival kunoy. Minto say siguro makon ginapaigo-igo kung sa katon sa atong primaryo eh. Ginapaigo-igo lang do budget abi nga ma-operationalize total manahay. Counting tiis lang. Within 2 years ay matapos man na mabalik man do atong parang tinamaan sa COVID-19 ba? Di ba? May COVID 1 year, 2 years, makaroon man ay. Ang naintindihan man natin, siyempre, of course, economically, pagkabot sa negosyo nga rakon, ro pagbawas matod, siyempre, basi may mga mahamba natin nga pag-cut-off man, kung anda karon nga mga sweldo o operation, abi, magkatipid, austerity, dugangan pa abing ato, nga gin, tamaan pa kita ko presyo nga aton nga rang fuel prices aga krisis sa Pilipinas, di ba? Mabaw ito, plus pag inflation, kabaw itong epekto matodron. So, ro alkalde, ro may sabat kara. Si Mayor kara do makasabat ag mabaw nga challenge sa part ko aton kara nga project monitoring team. It aton nga sanggol ng bayan Kalibo, spearheaded ko aton kara nga engineering office it Kalibo, nga inyo nga pugpugon. Abo ko yat martilyo kundi ihammer kita nga matapos as early as August. Oy, deong Domingo no? Deong Domingo kita tapos ando buhan nga rat Hulyo. Ano yung gustang magon? Sa August 31 pa kita magsailo kara. Di ba ga? Oy, dapat unahon ta i-priority ta naton ta. Ah, pabayan na mga fountain nga ron una. So sa mga fountain naging panahon, ano kita nagapalikos kita una sa atong public market?
4: Yahoo!
6: Ano reportante? Fountain nga ginapanami o aton nga esplanades o aton nga nga mga stalls nga nga dahit o pinaka-importante nga makaokupasan da? Di ba ka? Doon pangutana naton. Ano dapat o aton karang monitoring, project monitoring team? Ha? Dapat umpisahan nyo ninyo. Ha? Ayaron yon. Nagareklamo gon do dahil mga doctors nga ra. E kung baga, kung sa aton doon nga justisya ay injustice ang sa part nanday. Ha? Sanat aron nawadaan, sanat amisubo nabugan, itkabuhayan matood, kita. Samantalang do atong mga negosyante tayo nagakita, taba, di ba ga? Si bukot-bukot patas kung imong tanawon ba ga? May ginatawag nga negative nga epekto sa part ito ng dekara nga klinika mga kakipay. Well, let's see. The next chapter ko ron dahil karang complain, reklamo, kung ano kararumangin himo nga tikang, dahil ba, sundun ba naton dahil nakatagana ang arang pizza, ag minatood kung baga nga dapat nga maghalinda. Okay. Pero bago kita naton magtapos, yasan nga pag-iliba, dahil ang gida, rong nga klinika D3Bio nga sa ka-superfood supplement, ay makabuligid sa aton nga mga igmanghod nga naga-diet, no? Kamu ba naga-diet? O, kung naga-diet ka, siyempre matambo ka. Ang maniwang ka, naga-diet ka, di ba pwede? So, yaban-yaban ka ton, ay obese, aga kailangan natin nga magbawas ko aton nga timbang. Rong nga klinika D3Bio, may nakaroon nga vitamin D3, ag cold press extra virgin coconut oil, nga ginakonsidered nga pinaka safe ag pinaka-healthy nga klase it oil sa bilog nga kalibutan. Ag may nakarang super healthy medium fatty acid. Rangara isang ka superb antimicrobial properties nga may abilidad sa pag-eliminate kung mga bad fats nga kung sa siin ay pagag sa aton karang ikayong gawas. Nga ni kung hindi masunog ro aton nga mga kolesterol atong mga bad fats nga ra nag-accumulate sa atong gawas sa atong tiyan o may bilbil kagon. Diba ka? May nagabahaw ng gawas, nakitaan yun indikasyon nga obese or sa obesity yung nga level bangod mahina ro metabolismo. Ngani sa ato magmanghod una nga nagadayat at nasa rin yung mahina yung metabolismo, inom kita it D3Bio. Bangod sa anak karon nga antimicrobial properties nga may abilidad sa pagsunog karon dahil karon nga mga cholesterol, mga bad fats sa ato nga gawas, mga kakipay. Agod, raya nga medium chain fatty acid ay gina-enhance na rung dahil ka nga D3Bio nga magamit na tundan nga nga mga nasunog nga enerhiya into energy. Nga ni rin doon namin nga binipisyo. Kung masunog mo tanan, raya nga mga enerhiya nga ra, raya nga mga tambok nga ra, nga transform into energy, nag-sexy ka pa, nag-macho ka pa, healthy ka pa mga kakipaib. Ha? So, Clinica D3Bio, a superfood supplement, aprobado ka ton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa ton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
9: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Now, idugang ko lang nga, may 1 minute pa. Nasayran ko man dahil nga rang kung haman ba't na nga abotang I don't know kung napupuna man ninyo ra nga although makarahay tiyag salamang kita mag-attender kung ang mga committee hearing unlike before pero naobserbahan ko nga amat amakon it sangkiri taro ga-attender ay kung hambaon nga committee of the whole okay may nakasidul kita nga meeting committee of the whole ay dayang week ano ka tender tayo, pilang bilog at oh. Kung naman pa, malason pa nga rin, pero chairman lang habilin sa anang komitiba. At the rest nga ron nga pila, wago. Oh, wago abi, butang ta siya mong sa kwan. Oh, tat nag-atender. Aba, mamakon na yung sitwasyon ay. Ayan ngayon man nang gina-indyan ang daro andami sa mong kaibahan. Ay, siyempre, awkward man doon, bukot manami. Gali may istoryat ang mga kakipay nga may problema tagali sa atong budget ro atong nga sanggunang bayan iya sa aton karang banwat kalibo wakot oras sa balikan ko inaga sa ayang arang partner kara ag si indo budget nga manuwat budget nga inog pamahaw Hasta lang kita dikara sa itong pagpanalbiso makarang adlaw to Webes ng edisyon. Itaton ka rin nga programa abu nga sagamat git kinyo. Sangan ko aton nga mga o aton nga nangin partner technical. Aton nga broadcast engineer K5 Brad Batoy. Sangan ko aton karang station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang CEO ag president Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nagaiwan kayo at may dahil gate nga hapon. Abo nga siya matching pagpamati. Standby sa masunod nga programa Secret Memory. Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio. Health News. D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
11: Kung ang syudad, stick to sang gabit. Sang mga basurero ng kumpanya.
12: Dapat efficient.
11: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas mayara waste disposal unit. Ang D3Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. To maintain balance sa aton lawas, dapat ini siya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
13: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobra nga viral load, cancer.
11: Correct.
13: Balatian.
11: Balatian.
13: Pwede kang magka-problema sa imong auto. Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3Bio, sir boy.
11: Correct. Si D3Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir J.
13: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3Bio.
11: Una-una.
13: Ano ba, Sir Boy?
11: Ang una-una ginatinloan sang D3Bio ang imot chan, no?
13: Oy.
11: Ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3Bio mo.
13: Dili chan, Sir Boy. Ha? Imo ba-ba.
11: Imo ba-ba. Of course,
13: una ba-ba. Start na, nice ba-ba.
11: Ang ba-ba. Once mag once makagat mo ang D3Bio mo accidentally.
13: Na- tanan harbison niya tanang kagaw da. Da mo gigiya magamit ang D3Bio.
11: Correct.
13: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
11: Oil pulling ka pa lang tinlo na ang imo ba-ba, no? Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila. Kwao ni D3Bio. Pag agi na si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
13: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
11: Correct. Mga H. pylori.
13: Makagaw nga nagkabang, ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imo ulcer, himuson ni D3Bio.
11: Meaning, si D3Bio, amo ng janitor nga may mapper, may 45 skinhead.
13: I-style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya.
11: Grabe. Ina, janitor. Multi-role. Multi-role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakats, makabuti ka.
1: Pag abot sa tinaiser boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria. Bad
3: salmonella.
1: Tanan yung mga bad bacteria sa imong tinai, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once na patay na ang mga bad bacteria sa imong tinaiser boy, ganami ang function sa imong good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imong good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Namitulog mo. Once nga namitulog mo, ga-activate naman ang imong glympathic system.
2: Correct. Ang glympathic system mo, gaya-andar na ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni D3 Bio si probiotics, nami ang imong tulog, kaya may serotonin ka.
1: Once nga namitulog, nami ang tinlo sa imong mga dirty fluid, sa imong nga brain.
2: Kakastanan to, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ang ginatawag nga glymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Di sa mas dako nga kanal. Amo na ng atong lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So, da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio, gapanami si imong lymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
2: Halin si baba, katos, no? Tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanan nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakats, magabuti ka! D3 Bio! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang Kampiyon sa Balita.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang

0: Kag-Iker Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: FM, Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Pari na ako sa balay ni Bestie. Manokto ka pa.
1: Ay. Sinong... Ba... Ay. Oy! Vian? Ikaw?
0: Ay, tita. Mayong adlaw.
1: Ay, maayong adlaw man.
0: Ay, tita. Ara bala dila si Genesis?
1: Aho, ara siya. Dali ka. Pagsulod ka.
0: Ay, thank you, tita.
1: Ara siya, oh. Ara siya sa sala.
0: Ay.
1: Nagapahimo nung kay nagalain ko nung pamatsyag niya.
0: Timing kita. May dala ko diri nga show pao kag aros kaldo. Ay. Para ini sa iya.
1: Ay, te, wala. Wala kita da. Pati, joke lang. Ate, sige, sige. Ah. Mahabayaan ko anay kamo diri. Storya lang kamo da.
0: Thanks, tita.
1: Ah, sige, day.
0: Ay, Genesis. Na ano ka?
2: Wala. Pungko pala, Danay.
0: Thank you. Ang hambal ni tita, nagalain ko ng pamatsyag mo. Ari kali, oh. May dala ko nga aros kaldo kag siopaw para sa imo.
2: Thank you, kita.
0: Wala sang kaso, ah. Basta ikaw, himuon ko ang tanana.
2: Vian?

0: Bian. Ari ka man lang di gali.
1: Ba, Genesis. Ikaw gali.
0: Kagina pa lang panghita ko sa imo.
1: Nga aman.
0: Juan, may favor ko tani sa imo balaw.
1: Favor? Nga ah. Ano bala ina?
0: Kukuan na bibis eh. May laktan kami abikaroon sa mga barkada ko eh. Kukuan, may project ko titapos. Buwas ng deadline. Alang-alang kita, bibis.
1: Hindi ka magsiling ah. Ako naman ang paubrahon mo.
0: Please, pwede.
1: Ay, kung hindi talang kapalangga. Hindi, ikusin na mag-ubra.
2: Yes! Woo!

0: Thank you, Gidmi, sir. Love, bugid ko tuod bilang best friend. Yes!
1: Genesis?
0: Ay! Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang.
0: Mayo lang. Best friend.
1: Kung nakahibalo ka lang. Kung daw ang matakakapalang ka. Kung nakahibalo ka lang, Genesis.
0: Uy! Evian! Nalo ka? Nga naurungan ka, o. Pwede ka magsiling na balibaran mong favor ko sa'yo mo.
1: Ha? Ay, kung ano? Hindi ah, siling ko. Okay, no problem. Basta ikaw.
0: Bes, thank you, kita.
1: Genesis?

0: ano, tol? Mauna lang kami.
1: Ah, sige, tol. Along ka mo, ha?
2: Along ka man da, tol, ha?
3: Jenny's is! Wait lang! Wala tako!
1: Ah, Bes? Mayo kaya, Rika?
4: Ma... Bes? Naano ka? Kalapsi sa imo, ha?
1: Bes? Kon... Oh.

0: ano palang natabok sa anak ko?
1: Tita, basta, naga palang lapsi siya, kag-gulpi lang siya nalipungan.
0: Oo mo pala? Diyos ko, Vian. Thank you, gid ha. Siguro kung wala ka ambot, wala ako makahibalo kung ano nang natabok sa anak ko. Salamat, gid ay.

0: Ay, salamat. Ay, salamat. Kinakabugtaw ka na.
1: Bian? Ma?
2: Sadin
1: ko.
0: Ay,
2: ari ka sa ospital.
0: Ay, pero hindi ka magkabalaka. Ginahimo lang sa doktor ang tanan. Agad ka mag-ayo ka.
2: Anak, hindi mag-iho. Hindi ka mag-iho, anay. Sige lang, mangin okay gid ang tanan.
1: Ma?
2: Abi mo, nak. Sugod sa na-hospital ka. Ari gid dire permisibiyan kag nagapamasyar agud kamustahon ka.
1: Oh. Ay. Amo pala. Bian, bes. Thank you kita. Pero anay ka bala. Base bala wala ka na nagkasulo daw.
0: Bes, hindi ka magkabalaka. Top 1 bala kuya.
1: Oo, galino. Bes, thank you kita. Palangka, mag-itood ako.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman ba lang, Imo?
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
7: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
7: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
5: may free check-up ka pa
7: every Sunday and Wednesday
5: from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

Lord, thank you, kid. Thank you, kid, nga nag-okay na ang pamatsyag ni Genesis. God, Lord, hindi mo kasi pagbabayan, ha? Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Tungod importante siya katama sa akon, Lord. Lord, please, i-guide mo lang kit siya perme. Salamat kit, Lord.

0: Vian?
1: Ay, tita, maayong hapon.
0: Ay, maayong hapon man.
1: Ay, si Genesis Arat, ta?
0: Ay, kuhan, may bisita siya dahi eh.
1: Ah, ha? Ay, sino ta?
0: Ako ang si Selena, ang kababata niya sang una. Sang ato pa pala kami sa kabangkala nag-estar.
1: Ah, Selena? Dubag una ako nakabatisa ngalan niya inata. Ay, pwede ko bala siya tama istorya?
0: Ay, pasensya giday ha. Boss ka na lang din siguro balik diri. Hambalon ko lang si Genesis nga nagkadto ka. Amo abi inang tugo niya sa akon eh.
1: Ay, amo bala tita?
0: Oo, day.
1: Ay, ne, lihog na lang ko hatag sa iya sang siopaw kag aros oh.
0: Ay.
1: Paborito niya ina.
0: Ate, sige, day. Salamat, gid.

0: halimpakain ang pangita ko kay Genesis. Pero, daw wala agad siya, ha? Wala man siya sa sulod sa eskwilahan. Siguro, wala siya nag-eskwila. Ay, ginachatan ko man siya, pero wala niya ginasin. Pero online man siya. Ay, ano pala nga tabo sa iya man? Pa, ano ikaw? Daw siya man na to? Siya ato? Siya inang nagatindog sa higad sang dalan? Kag daw may kinahulat siya? Siguro, ako nang ginahulat siya mo. Palapitan ko siya, wala. Genesis! Ari ka mo lang dirigali. Kaina ko pa ikaw ginapangita.
1: Bian, kukon.
0: Pasensya gid ha. Naiyawan ka di kahulat sa akon.
1: Kukon bes, may gina...
0: Hala! Uy, may nagdulog na salakyan sa tubang taong. Hi, love! Ay, love! Sorry, kita. Medyo traffic, abi. Adugay, gidya kay dad mag-abot. Ayawan ko yung hulat sang car. Anay ka? Love? Genesis, anong bot silingon sini? Di ka magsiling, ha?
1: Oo, bes. Si Selena, may childhood friend ko. Kag siyempre, girlfriend ko.
2: Hi, sis. How are you? Ikaw galing nga siling permi ni Genesis sa akong nga best friend niya kung mag-video call kami. Kabuti galisay mo, no?
0: Bes, ay, abi ko anay kun, kun ako lang, dali kay...
1: Bes, sorry kita, kabalo ko na hindi lang friend ang ginapabatsyag mo sa akon, kundi mas labaw pa dira. Pero sorry kit, bes, palangga taman ka, as best friend lang.
0: Ano? Excuse me.
3: Bian! Dali ka lang! Bian!
0: Grabe ka! Grabe ka, Genesis! Sabi ko, anay! Sabi ko, anay ka na ko ang love mo! Galing, galing.

in ang nagapangibabaw sa heart ni Genesis. Sa una daw hindi ko mabaton, pero sa subong, amat-amat ko na naintindihan nga damo pa ako sang dapat at bagon. Nag-focus ako sa pagtuon ko. Kung may lalaki gid man nga palanggaon ko, inang palangga man ako. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vian.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Sakka Libua Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabangal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabangal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 42 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Thursday edition ng ating programang Secret Memories. A5, panibagong kwento na naman po ang ating natunghayan sa segment The Pages of Love. Ang kwento ni Vian na ang ating tinutukan. Siguro itong kwento ng ating bidang karakter magtuturo na naman po sa atin. O kaya naman magre-remind na naman po sa atin ang mga kailangan nating gawin. Lalo kapag tayo yung tipo na matitigan lang saglit, matanaw lang saglit, feeling ay gustuhin na. Feeling ay may bet na sa iyo. Why naman ganun, kaka-E5? Well, paalala din sa masyadong nag-i-invest ng kanilang damdamin. Kahit wala pang kasiguraduhan. Diba? May mga pagkakataong ganyan eh. Masyado mong pinapakinggan ang iyong dilulo moments. Pero sabi nila kaka-E5, ganyan naman daw kasi talaga kapag love. Hindi mo malalaman kung mayroon ka ba talagang chance hanggat hindi ka sumusugal. It so happen na may mga kwentong kapareho sa ating bidang karakter ang kaniyang way ng pagsugal sa pag-ibig kahit hindi niya alam kung may chance ba o wala, pagpapakita ng care and love. Kahit hindi rin siya sigurado kung matutumbasan o kung pareho ba ang kanilang nararamdaman. Sa mga eksenang ganyan, hindi mo rin maiiwasan ka kay E5 na sa sobra nating pag-assume, sa sobra nating pag-asa, since marami na tayong naiparamdam at naibigay, feeling natin ay entitled na tayo sa taong iyon. And to the point na nadi-disappoint ka kasi hindi mo makukuha ang gusto mong sagot kasi hindi nagmamatch ang iyong damdamin. Minsan kasi bago tayo magising kaka-E5, kailangan muna tayong sampalin ng katotohanan. At parang gano'n na gano'n ang nangyari sa ating bidang karakter. Kaya nga siguro marami-rami sa atin ang ayaw sa katotohanan, ano? Pero maniwala ka kaka-E5 sa linyang truth hurts but always sets you free. Ibig sabihin, ayaw mo man yan pero kailangan mong pakinggan, kailangan mong sundin kasi yan lang din ang magpapalaya sa iyo, sa iyong emosyon at sa sitwasyon na syempre, alam mo, imposible na. Anyway, yung kwentong ito kaka-E5, parang na-emphasize din yung importance ng pagkakaroon ng boundary. Minsan kasi kapag beshi, best, ganun, diba, sa ating kwento, hindi daw talaga pwedeng maging magkaibigan ang magkaibang gender, sabi ng ilan. Though may mga naniniwala naman sa tinatawag na platonic na friendship. Pero may ilan talaga nagsasabi na kapag masyado kayong close, masyado kayong nagbabond kaka-E5, tapos hindi nyo binibigyan ng boundary or limit ang inyong mga sarili, di daw talaga malabo na magkaroon ng chance na may mga magkakadevelopan. Kaya lang yung nakakalungkot na part dyan, yung isa lang yung nade-develop habang yung isa wala. Ang nararamdaman purely yan na yung ibinibigay sa yung pagmamahal or yung pag-aaruga na ipinaparamdam sa iyo kaka-E5 ay turing pangkaibigan lamang. In line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-E5, ang ating question of the day ay, ano nga bang yung gagawin kapag ikaw na in love sa iyong kaibigan? Again, ano nga bang yung gagawin kapag na-in love ka sa kaibigan mo? Sagutin mo na yan. Maaari kang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News FM Kalinga. Para sa ilan, aamin. Siguro sila yung tipo na mas better, na aamin sila para wala silang regret sa huli. At dyan din kasi nila malalaman kung may chance ba o wala. Kaya kahit masira ang friendship, carry lang, at least na ipahayag ko ang tunay na damdamin. But there are some na naniniwala na umiwas na lang. Siguro, yun nga sabi natin, isa sa mga bagay na ayaw na masira ng mga kaka-E5 po natin ay yung na-build na friendship. Kaya may mga times na biglang nagiging cold, umiiba ang pagtrato. Kasi nade-develop na yung isa at at hindi naman pwedeng pagbigyan kung hindi nagmamatch ang damdamin ka kay Five, kaya better daw na umiwas na lang. Okay. Pero yung ilan talaga, walang gagawin. Paala ka ma-fall dyan. Basta ako hanggang kaibigan ka lang. Ay, grabe, habulin eh. Iba ka rin talaga ka kay Five. And may ilan naman na sabi, okay lang daw magkaibigan sa hindi. Ang mahalaga, humahanga, malayo o malapit na. Diba? Pero ikaw baka kay Five, anong yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan, comment lamang sa aking page. Once again, that's Sweet Terry, K5 News of Am Kalibo. Ipopost na po natin ang ating question of the day in a while. As usual, dalawang oras naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. And syempre, sit back, relax. Ako ang bahala sa iyong hapon. For now, dali po natin ang musikahan. Huwag ka nang maglilipat pa ng radyo. Manatiling na katutong. Kasi istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. Mataas ba lang ang imo blood sugar?
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Ganagapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asalrikas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Ang cancer, amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
3: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining itag Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
2: Grabe, no?
3: Di, klaro man, piyo man. Kaduha pag sa rason, Sir GP, kabulo ka, gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, ari dita ng produkto sa makapakancer.
2: Oh.
3: Di, ang question da, sa imo ginakaw anong damo, makapakanser or anti-cancer?
2: Oh, isama na.
3: Oh.
2: Especially sa diet.
3: Kaya kung lantaon mo yan, jutay lang gakaon prutas ka gulay. Jutay lang gainom DTX kag mitisi. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakanser eh. Likawan mo makapakanser. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya imo selula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na nagatabo sa cancer cells, ang matabo sa Sir GP, madamo na na. So before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorrupt ang imong selula, inom giga DTX 500 kag mitisi.
2: Correct, Dr. Ramil, ano? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer, ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group of cells.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makurap, tingala ka, nga gamay man lang itong bukol.
2: Nagdako
3: na ang bukol, naapektuhan ang isa ka-organ, nag-silo na sa iban nga organ. So, dira mo makita, posibleng nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imong cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala kagakaon sang damo nga utan, way mang kagainom DTX 500, way kagainom MITC. Ngang ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP, amat-amat lang to, adlaw-adlaw, pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala kagainom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag MITC, Sir GP, ya. Ngayon nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo be, isa lang, doha, ako niya puloon ko.
2: Manigurado taya.
3: Oo, siyempre, amo na. That's why, ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag MITC? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag MITC, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 kaklase nga utan, pulo tub-tub 15 kaklase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag MITC.
2: So, diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, ini ka magka-cancer, ha? Kag hindi ka madali maigo sa mga carcinogens. Anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
3: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi mo mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagi, tamis. Plagsa lang ka kita, ya Pinoy, hindi magkaon tamis.
4: Correct, no?
3: Kay dakugin niya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano ka damo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikaw nga question, nagainom baka DTX 500 kag MITC. Nga biskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag MITC. So daily maintenance gid Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag MITC. Kay nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
0: Mahigo ba lang ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka ba lang gina energy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy.
1: DTX

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. The Secret Memories pa rin ang inyong pinapakinggan. Oras po natin. It's now 2:14. And one day after payday, KK5, kamusta ka? Particularly, kamusta ang iyong bulsa? Yan daw dapat ang mga kinakamusta kung okay pa ba or super butas na. Wala ka na talagang mabubunot kasi wala ka namang inilagay dyan. Wala nang mailalagay, wala nang natira sa sahod. Kaya yung tanong natin, kapag mga ganitong kakatapos lamang ng payday ka K5, nasulit mo ba ang pagiging millionaire for a day? Just like sa madalas mong practiced, yung pagiging millionaire mo sa loob ng isang araw, syempre, isa-satisfy lahat ng mga na-deprive sa iyo. Sa tamang tiis-tiis ganda na lang. Kung ano ang mapagtitiisan sa mga nalalabing araw bago ulit mag-payday. Uy, napansin ko KK5, scrolling sa ating feed. Napansin ko medyo marami-rami ang nagtataka kung saan daw napupunta ang kanilang mga sahod after nila yung matanggap. Well, di ka nag-iisa KK5, marami tayo. Sharing sinamang sarili. Alam mo, may mga dahilan na naman daw kasi KK5 kung bakit kadalasan wala talagang natitira sa iyong pera. Maliban sa palagi mong rason na nagmamahala na ang mga bilihin. O kung marami kang mga pinagkakagastusan. Well, ilan din daw sa mga dahilan kung bakit madalas na walang natitira sa iyong sweldo KK5 ay dahil wala pa man, hindi pa man naiaabot sa iyo, wala pa mang bigayan, talagang nagamit mo na. Pero in fairness naman, on the other hand, talagang maiintindihan mo rin. Lalo kapag may mga binubuhay kang pamilya, may mga priorities, responsibility, na syempre yung gutom hindi mo naman masiset aside KK5. Kaya minsan, may mga nangungutang muna, tsaka nababayaran kapag dumating yung sahod. Kaya nga sabi natin, wala pa man, nagagamit mo na. Kaya wala pa rin ang iyong sahod, ay may naghihintay na. And ilan din sa mga rason na yung kakulangan daw natin sa disiplina. Yan, disiplina sa iyong sarili, KK5. Kasi may mga tao na talagang nangangati ang kanilang mga palad. Sumasakit ang kanilang mga ulo kapag medyo marami-raming natatanggap. O kaya naman, may perang paparating. Diba? Parang hindi mapermis isang tabi, gusto magastos ka agad. Minsan daw, para syempre makapagtabi ka or kung ano man ang magagawa mong mapanatili ang iyong salapi KK5, kailangan ay nasa iyo ang disiplina sa sarili. And of course, isa rin sa mga tinitingnang rason kung bakit madalas ubos na ubos ka ay yung pagkawili po natin sa mga utang. So imagine kung yung inuutangan mo pa KK5, mataas-taas ang interest. Nakakaloka. Mahirap pa naman na masyadong mawili sa pagkakautang, parang hindi ka makaalis-alis dyan. Tapos yung siste pa, yung utang mo at yung matatanggap mo, parang kinocombine mo lang para bayaran ulit ang pinakaunang utang mo. Diba? Nakakaloka yung mga pagkakataong ganyan. Kaya nga siguro madalas paalala sa atin kapag tayo daw ay sumasahod, ugaliin po natin ang magtabi. Pero sagot naman ng ilan, paano nga makapagtatabi KK5 kung wala nang natitira? Sakto lang minsan kinakapos pa. Pero advice naman ng mga, syempre, financial advisor, consider mo daw din kasi na utang KK5 ang iyong itinatabi or yung iyong sinesave. Kasi usually daw yung mga practice ay sa yung sahod tapos minus mo yung expense, doon ka lang magtatabi. Pero ngayon daw yung practice dapat ay dapat kapag ikaw sumahod, i-minus mo na yung itatabi mo tsaka na yung expenses. Well, siguro case-to-case basis. And mailan din na nagsasabi, pay yourself. One way para ikaw masipagan pa. Masipagin pa KK5 para siguro mas ma-motivate o kaya naman mas ma-inspire ka pa sa iyong trabaho. Kahit ko konti na lang ang iyong natatanggap, minsan kailangan mo rin i-reward si self. Hindi naman na all the time, pagod lang ng pagod ang makukuha mo. Parang di mo rin nararamdaman ang sahod mo. Ano man daw kahirap, minsan okay na rin yung sasabihin mo sa sarili mo na, I deserve this. And syempre, prioritize your health. Yeah. Lalo kapag ikaw lang din ang inaasahan, ikaw lang din ang gumikilos, gumagalaw sa inyong pamilya. May mga responsibilidad, may mga pinaprioritize ka kay Fai. Diba? Dapat, syempre, walang ibang mag-aalaga sa'yo, kundi ikaw na lang din. Since lahat naman ay umaasa na sa iyo. Isa din dapat sa mga hindi mo kinakalimutan ang pag-prioritize sa iyong self. Particularly sa iyong kalusugan ka kay Fai. Okay. Kaya if I were you, habang may mga natitira ka pa dyan, punta ka na agad sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Check kung available ang mga produkto at suplemento po natin na hiyang advisable at para sa iyo. Nais mong makasiguro, nais mong malaman ano nga ba ang pwede sa iyo, ano nga ba ang advisable sa iyo, kakay-fay ba? May mga doktor po tayo dyan. Dito sa Bayan ng Kalibo, maaari ka magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Siyempre, pwede mong ipacheck kung may mga iniinda at may mga karamdaman ka for free. Ha? Libre po yan, kakay-5. And kung gusto mo lang din maka-make sure na yung produkto at suplemento po natin na gusto mong subukan ay pwede sa iyo, go na, ipacheck mo na. Again, libre po yan. Clinic hours po natin ay nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Bukas po ang ating clinic from Sunday to Friday. Wala tayo tuwing araw ng Sabado. Yahoo! 2:19 ang ating oras, kakay-5. So, may hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day. Mari ka pang humabol, makibahagi sa ating pagbabalik. Final hour na natin. Ang ating tanong ngayong hapon, kakay-5, inline po yan sa ating kwentong napakinggan. Kung ano nga ba ang iyong gagawin kapag ikaw na in love sa iyong kaibigan? What if? Ano nga bang iyong gagawin, kakay-5? Go na, sagutin mo na yan. Ang iyong komento, maaari mong isend o i-comment sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News FM, Kalibo. For now, tuloy po natin ang ating musikahan. Siyempre pa, kasakasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Campeón de estación. Saca Libo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: natin ang ating memorya.
1: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: PDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX

0: Sweet Terry.
1: Still with your DJ, Sweet Terry. Sa final hour ng ating programang Secret Memories, I know naghihintay ka na sa ibibigay nating date sa ating kwentong natunghayan kanina sa segment of Pages of Love. Kwento ni Vian, mga kaka-A5. Siguro, ilan sa mga ibibigay nating take. Unang-una, hindi laging machi-machi ka K5, ha? Ang feelings, hindi porket magkaibigan kayo, lahat dapat ng bagay ay same-same. Dapat ay nagmamatch. Ganon din sa mga desisyon at treatment. Kumbaga, bibigyan ka ng highlight ka K5 na ano man ang iyong ibigay at iparamdam, di ka rin talaga sigurado kung ganoon din or kabutihan din ang ibabalik nila sa iyo. Pero sa kabila ng reality na yan, di ka rin naman kasi pwedeng mag-expect ka K5 na may something in return. Kapag ikaw naging all out, kapag todo alaga, todo alala, o ano-ano pa yung mga ibinibigay at pinaparamdam mo sa iba. Kapag kasi ikaw gumawa ng mabuti, tapos bukal naman talaga yan sa iyong loob at walang halong agenda, di ka rin naman siguro mag-i-expect na, ay, susuklian to. Gagawin to kasi may suklian. Same sa part ka K5 na hindi ka rin pwedeng mag-expect na may something sa inyong dalawa or may something siya sa iyo just because pinapakitaan ka ng mabuti, tinatrato ka ng maayos, mabait, o kaya naman feeling mo special ka talaga sa kanya. Minsan isa sa mga paraan para hindi ka totally masaktan ka K5 sa mga bagay-bagay, lalo kapag wala namang sign or wala pa namang proof na pagbabasehan mo na legit yung nararamdaman mo at hindi ka lamang dilulo. So isa sa mga paraan para ikaw hindi masaktan ka K5, siguro wag mo na lang masyadong lagyan ng malisya. Kaya naman, wag mo masyadong bigyan ng meaning yung bawat ipinaparamdam o kaya naman ipinapakita sa iyo. May mga tao na genuine lang talaga sa kanilang kabutihan, pero may mga tao rin na mapagsamantala. The more nilang nakikitang into them ka, ay talagang tutudyo-tudyuin pang iyong damdamin para ikaw mag-expect rin at mas ma-all out ka pa. So siguro, best way ka K5, wag ka nalang mag-assume unless stated na, unless umami na. Hirap nga sa atin minsan, kapag umaamin, hindi naniniwala. Pero kapag walang sinasabi, parang pinapakitaan ka lang ng maganda, ikaw naman mismo, asang-asa. Oh, saan ka ba talaga, kakaipan? Anyway, para maiwasan din yung mga ganyang umaasa. Kasi, syempre, lalo't hindi naman talaga intention mo, kaka-A5, ang paasahin sila, sadyang ikaw ay may mabuting puso lamang na tumatrato ng patas pero binibigyan nila ng mali siya. Kapag feeling mo, kaka-A5, ay nag-feeling na rin siya. Kapag feel mo na bet ka, o kaya naman may something to sa akin, sure ako. Tapos hindi ka lang bastang gandang-ganda o gwapong-gwapo sa sarili, tapatin mo na. Kahit masaktan sila, huwag kang mag-sugarcoat dyan. Kasi konting maling pahayag mo lang, aasa na naman yan. Kahit maliit na chance pang hahawakan na naman nila yan. Kaya minsan, okay lang din maging tapat kung ano talaga, yes or no. May chance o wala. Tapatin mo sila, kaka-A5, ng katotohanan lamang. Huwag mo nang patagalin, huwag mo nang gatasan. Ikaw, masyado ka rin abusado Minsan may mga tao rin inaabuso yung moment. Siguro pampaboost din ang kanilang mga ego na kesyo maraming nagkakagusto. Pati friendly nila nagkakagusto sa kanila. Aba, may mga ganyan eh. And of course, siguro isa sa mga mabisang pamamaraan ka K5 ay ang paglalagay ng boundary. May thin line daw kasi na naghihiwalay talaga dapat eh. Sa tratong pagkakaibigan, sa tratong relationship mo sa iba. Basta iba yung pagtrato mo doon sa special someone mo. Sa karelasyon mo. At iba din sa mga friendly-friendly lang. Kaya nga dapat magtakda ka ng boundary para alam din nila kung hanggang saan lang sila lulugar. Para malaman din nila kaka-A5 na hindi sila ganoon ka-special. Kumbaga, walang bahid ng harot. Walang bahid ng something na iniisip nila ang bawat ipinapakita mo sa kanila. kumbaga, friendly lamang. Ganyan ka rin sa lahat. Kaya huwag silang umasa ng masa kasi hindi naman malalagyan ng label. Anyway, 2:51 ang oras natin mga ka-K5. Maraming salamat ha, sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa po tayo bukas, same time and same station. For now, pansamantala muna tayong exit. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!
0: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Sumagabot ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no? Mm.
4: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may arakamu daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
2: Antifungal,
4: antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan la overnight.
4: Buhuan mo lang gamay, kag ikuan, iduot mo lang sa simo sininga acne, kambiyon.
2: Natural pa.
4: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka madlo.
2: Aside sinang ibutang niya, inong git siya.
4: Inong pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
2: Siling ni Sir Kevin naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante git sa mga immunocompromised individuals.
4: Correct.
2: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
4: Correct.
2: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
4: Correct.
2: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
1: Himos na lang.
2: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
1: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
4: engineering na battalion.
2: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
1: Same
2: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May VCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, kaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
6: May plima.
4: Naputos na tong bakterya to.
2: Ginputos na to, pagwa na.
6: Ginapagwa niya.
2: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
4: Sa baba pa lang. Ha?
2: Sa baba pa lang. Hindi. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
4: Correct.
2: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag ang hindi gin matawaran nga nami gid sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So once nga gutman siya, patay. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pangawa yun sa imong mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active
2: kung
6: ng cancer cell.
2: D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 3:01 sa hapon.
6: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
3: Para sa ato niya K5 Top of the Hour News, sa ginanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong pagpatuman, it mas magapande na bulig pinansyal sa Endowment Uplift Assistance Program. Agad yung maibsan ng epekto at nagapadayong krisis sa langisa at mataas nga presyo at mga bagagunon. Angot karam, akabaton it asa 2,000 pesos nga dugang arong mga benepisyaryo at pantawid pamilyang Pilipino program ukon 4-piece imauman itong mga walang gutom program. Para man sa mga empleyado nga may manaba nga kita, magataorong gobyerno. I 2,000 pesos kada bunga na maghalin na Hulyo hasta Disyembre. Sakop kararo mga kwalipikadong miyembro. Naging biripika base sa opisyal nga datos at Social Security System. Ang inyong nabatian ng K5 Top of the Hour News, ginatagatan it my TC harong masin pabaskog nga alkaline vitamins. Ako si K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibon. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Ion sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na! Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akon ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid
0: DTX
4: Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sport Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Sport Biotics na!
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagpute, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinical
11: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
9: Clinical Sport Bionics.
11: Mighty C.
9: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
9: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
9: Clinical Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
9: Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa.
9: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
13: You're listening to 94.5 K5 News FM.
14: K5 Galingawan Time!
15: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
14: K5 Galingawan Time!
16: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
17: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa. Ilabi na ginang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
18: Wow! My puso!
16: Ang kampyon nga istasyon,
18: K5 News FM!

0: from Mil Uy. TTX 500.
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanos ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man na kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha ra ka start? Yun sa man yung pag-inom?
1: Tumultago gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan ta ila karon, kaupod ta sa diskusyon, Doc Ramil Oy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagakapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom dito 500, wala MITC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag MITC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo, ang may arasang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi basta-basta ang mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo. No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag MITC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: kinabuhan mo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: Detex 500.
3: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sa tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
4: Grabe, arsenic po.
3: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sa sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila man gagainom di TX500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
4: Correct.
3: Especially ang baga.
4: Oho. So no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
3: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so, iniman, ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDT X500 kag Mighty C. Lang tawa blaster GP sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapian, may atuman.
4: Oh.
3: No? Meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
1: 27 lot 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
1: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening

ang ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal, sumabuti.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natong subo sa pagsipan-sipan ang matahong mga sumbon sa natong drama sa kahanginan. Kanyo gid makuhaan sang leksyon. Giginating, unuhan, rehas sa kasaysayan.
1: Batok!

0: Pala Petty Boy, hindi pala sige pulo palagyaw. Hadlo ka kasi nung malukaw.
1: Sumbar Boy! Lalo ka! Ipakita ang ibilidad mo! Tapusan na niya! Kaya napakatulog talagan! Kapuyo

0: Aquí que
1: ¡Paco!
0: ¡Paco,
1: boy!
0: Nakuhala ko sa baylo.
1: Kapag ka na, boy!
0: Ako na makapalayo ko sa iya.
1: Kapag ka, boy!
0: Paringin mo, eh!
2: Abo na, boy! Hey, kung susunod!
1: Kapag ka, boy!
0: Aray ka! Padasungan ka kasang 1, 2, 3!
1: Kapag ka, boy!
2: Tumbas si Soren!
1: Sorry!

0: Sugid-sugid ka man lang. Te, diyotayan ka lang malipungan.
1: Nadagpatan lang to, Dad.
0: Law-law ka gidyan aton. Pirdi ka pasang taga-uma. Training ka maayo. Eh, sa tikal ka lang maayo eh. Wala-wala ka man gali. Oh, konsa aktwal na.

0: Opinion ako bala mga Pars?
1: Pars?
0: Pars? Eh, pati lawang tang tikalon nga to.
1: Ayos, Pars, ah!
2: Sige, Pars, ah. Ayos, ah. Pakamangon ta nga ni Maria, bala.
0: Sige. Eh, lakat, ah. Paunahon ko lang manghon ko ang driver namon.
2: Ayos, ah. Sige, ah. Pulaton ka lang namon, ha? Sa tabok dalan, Pars.
0: Ayos, ah.
1: Hala, Pars!

0: Oh.
1: Mami?
0: Pearlene?
1: Nag-una lang ko puli kay hambal ni Sorin. May kadtuan ko no siya. Eh, kabalo ka naman ko no kung diin sila makadto sang mga amigo ya, mami.
0: Aho, kay balo na ako.
1: Sa diin to sila makadto, mihaw?
0: Ah, may bugbugon sila.
1: Ha? Sino ila bugbugon, mi? Ha, mi? Ha,

0: Tunta na lang pala puli, boy. Ay, wala man init, boy.
1: Pwede man ah. Para hindi natin mag-astuplit eh. Ibakal talaga ni fishball ang ato ng plite ah.
0: Sige, boy ah.
1: Sige ah. Ah. Ba? Koy?
0: Ah?
1: Sila man ni Suri na nagapakanto diri sa ato, no?
0: Ah?
1: Gagway upod pag isang adwa ka estudyante, oh.
2: Ah.
0: Kita ko, boy. Paano na din sila, boy ah?
2: Oy! Boy!
1: Oh.
2: Boy ba, doy? Tuod yun nga isaw ka?
3: Kung tuod yun nga isaw ka, sparing to eh.
2: Pakita ang isaw mo. Boy ba, doy nga taga-uma?
1: Soren, nga suya ka sa ako now. O, wala mo ko sa nasi mo. Kung napirdita ka sa pag-sparing ta sa balay nyo, sports ng tani.
2: Dito, tablao. So, wala mayo tao. Koy, dali-dali.
0: Agoy, boy, oh. Kinabuto niya ko ni boy, oh. Agoy.
1: Nano, sorry, agoy. Man. Wala na ilabot si Koy-Koy ang mangod ko.
0: Agoy.
1: Kunsuya ka sa ako, lang ko lang. Wala na lang igaya. Away yun ang gusto niyo, aw. Dito, tas wala tao. Buhiin niyo lang ang mangod ko. Dito, tas wala tao.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Chesco Soren? Ano lang ang tabo sa itsura mo? Ha? Chesco?
1: Me?
0: Ano na nagkadugo ang ilong mo?
1: Ginsang bago ni Boy? Nagdugo ang ilong ko mi, oh?
0: Aray ka! Hindi pala nga tatlo ka mo? Napierde pa ka mo sa isa lang? Ha?
1: Kagusok siya mo. Kag kalagba sa kamot. Kag pirti ka pya ginumulya. Eh, reklamo sa mga ginikanan sang duwa ko amigo me.
0: Oh. Ha? Halika. Dali gid lang bala. Bang! Bang!

0: Ay, Diyos ko! Nga agin patulan mo! Tani na lagyo na lang ka mo!
1: Mahalik ka mo ko, tani, ma. Galing kay ginuyatan ni Soren si Koy Koy. Kaga, ginliab lamao.
2: Grabe ka dyan si Boy Mag mo. Doon si Fernando Pugin siya mag-away. Ginpulihan pa siya gani. Nagtinggin na lang ko ya. Sumbag boy! Bato boy! batian mo ko boy, ha?
1: Oo, Koy. Nabatian ko to, Koy.
0: Hala, si Ma'am Diana. Kag-aki kang tingog niya. Ah, Ma'am! Ah, dali lang, Ma'am! Ara na, Ma'am! Piho! Takpat niti. Ma'am?
3: Kabalo ka na kung anong ginihimo sang bata o sa bata ko?
0: Ay, subong lang ako kahibalo, Ma'am. Kag-pasensya, gid, Ma'am.
3: Pamati! Ipadoktor ko si Soren kay nagdugo gid ang ilong niya kag may black eye siya. Pero ang tanan nga gasto ibuhin ko sa sweldo ninyo nga mag-asawa. Kinchindi ka? Kinchindi ka?
0: Pero ma'am, hindi man niya sala ni boy ko. Ginsulong siya ni Toto Soren. Malikaw man kung tani si Boy o galing ginpulihan siya sang duha kamigo ni Toto Soren eh. Bali, tatlo git sila gani ang nagpuli kay Boy.
3: Hindi ako magpati. Nakabati ka? Manaabi mo, Bing? Nagapaniglag gid lang ako sa batasan sang duha ko kabata. Pabuot-buot lang. Pahangag-hangag pero mga tikalon. Kag ba si Sobra Gismel ang gastuhon siniha?
0: Ba?
3: Kag wala labot sina, maakusar pang mga ginikanan sang duha ka amigo ni Soren. Bing, ano ka mga klase ginikanan man? Ginpa-estar na ka mo diri sa compound namon? Manakit pa ka mo? Mga wala ka mo sa kabalaslan!
0: Ay.
3: Nakabati ka? Mga wala ka mo sa kabalaslan!

0: Kung magamusin na, mahalin na lang kita, Dre. Mapuli na lang kita sa uma.
1: Eh, hindi gani kita pagpahalin no ni Ma'am Diana. Kay ti mamalayran ko no kita sa gasto nila sa pagpadoktor ni Rizorin. Pati pato sa duha niya kaklasmate man nga nagpuli kay Boy.
0: Bing, hindi sala sang bata takon nga nagkalados ka lang mga guya nila. Nanuniya man! At hagpasautong adlaw nga sala sang bata nila.
1: Para wala sang gamo, pasugtan ta na lang si Ma'am Diana. Ikon maimpas ta ng utang ta sa gasto sa doktor. Amo nang paghalin ta.
0: Ay, hindi ako magsugot ah! Sa amo nang istorya. Wala tiya sala ya, Bing. Nanu ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lagi kita ya? Ha? Amo na?
1: Kag anong mahimo ta, Aber? May ibato kita sa ilahaw? Mapaumod na lang kita, Gerald. Agun nga wala pa sang gamuna.
0: Bing, ako ang padre di pamilya. Akong desisyon na matuman. Mahalin kita, Dire. Kung niakusar nila kita, makusar man ta. Ang muna mudlay sa maginikanan nga nagatulirar sa katunto sa ilang kabataan eh. Ang sala insaktohon. Anay kabla. Kaya kagtuon ko si Ma'am Diana kasi Sir Junis sa balay dako. At hagun ko ni sa ila.
1: Ay pa, hindi na lang
0: hindi
1: bala.
0: Hindi
1: ay magarot pa ila karon. Pamati bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Oh. Ay, mapaumod na lang kita. Sige na. Mapaumod na lang kita para wala sang gamo. Maluoy ka pa. Maluoy ka.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX

0: Ado paginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to. Mga byan, sunda paginayong buwas sa pagpamati. Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtunan. Nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
2: Dominate the lives of the Filipino.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500.
5: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
6: Subong, kamusta?
5: O ay, nagko ginabatsyan maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
5: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
4: TTX 500.
7: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
8: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
7: Oo, gusto.
8: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
7: Oo.
8: Damo factors nga tunaan nga ano.
7: Gabulagay.
8: Gabulagay. Kung hindi gin mang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. Grabe na nang gumahanay niyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti terminator balik-balik ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa Mighty C or Pure C, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
7: Atuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
8: Ang uraro.
7: Ang uraro.
4: TTX 500.
8: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, mayara na siya 40 million to 300 million.
7: Kadamo, no?
8: Kada kwan, sperms per milliliter.
7: Milliliter,
8: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa harag.
4: DTX 500!
9: Si Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag- ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, tapos inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate. So, buong gimintinance ko nag-it, sir, ka namin namin nag-it sa akong mata.
4: TTX 500!
7: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
8: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, miskan 10 lang na, kung 20.
7: Oo, million.
8: Hindi na kabata. So, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila kaadlaw nga, ano?
7: Ano klaseng yung fasting na?
8: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na ya. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
7: Yes.
8: Pero dapat ya,
7: sufficient.
8: Timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
7: Husto.
8: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damo on, sir boy.
4: DTX 500.
7: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
8: No.
7: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka mga 5 ml lang man na isa ka kutsara. It doesn't mean nga duha ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man niya seminal fluid dok.
8: Ang managari Sir Jipid, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imong
7: bulsa.
8: Ang lapit. Ginagubwa sang radyasyon mo na Sir Boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo
7: cellphone. Ay nakabag.
8: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra ka init. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, hingala ka wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
7: Grabe, no? Kining panday, pagiguro
8: doon? Sigarilyo.
7: Sige sa init.
8: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
7: Ay!
8: Kaya kung lubo, tiyang ako nga ginabutang Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
7: Gusto!
8: So, Gusto dapat ka inom gidyo lang tayo oxidants. Inom sila DTX
10: 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 31 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!
4: Grabe po!
5: Alright!
0: Ang panggapin sa mga kinapigos, El Castigador, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Panig sa katotohanan at nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
1: Bawal manakaw, dadagasa.
3: El Castigado.
1: Tayaro aton yung mga sentro, mga K5. Ita aton nga pagpangalagan, El Castigado.
3: El Castigado.
1: Adlaw kita makara, ita Webes. Petsa 16 na kita sa Bugan, it Hulyo. Dagong 2026. Aga syempre sa inyo karangan na kaangdan. Ako rin yung Castigado. Ako, si K5 Santos Salazar.
3: El Castigado.
1: Well mga K5, kamusta rin inyong adlaw ita Webes?
2: Grabe boy.
1: Oh grabe, kamusta rin inyong pagsuroy-suroy sa adlaw ita Webes mga ka-K5? Webes makaron, Biyernes kuman hinagabaw, hay kaila umata itaton karang mga estudyante. Uli umatamana kami sa amon karang tagsa-tagsa kapanimagay, tagsa-tagsa ka mga baryo. Agud nga makabuong umatamana kamit allowance man na kay nanay ag kay tatay. Oh, allowance ag Wandon, daya karon nga bago nang daguman ay balik kumandayon sa dat Domingo. Ay pag-adlaw Lunes mga K5 ay klase gumando aton karang mga estudyante. O Okay, med-add nga hapon sa mga ka-K5 naton ung na, sa mga tricycle drivers. Bow shout out sa mga tricycle drivers naton nga sa aton karang Banwat Kalibo. Ha? Complete uniform. Bow. Sana all complete uniform mundo aton karang bukod kit 100% pa mga K5 bangodro iba ay nagapaobra pa gan. Pero nakikita na kon as what I have observed man sa akon karang paglibot-libot ya sa aton karang Banwat Kalibo. Upon implementation it daya nga ordinansa mga K5 nga magasuksok it daya karon nga uniforme pro mga drivers, most especially tricycle drivers nga raya karon nga ma-identify no rong kada to da mga ka-K5. Kaya ron kita mo identify mo gid kung anong ku are karon nga kulor anda karon nga mga suksok. May una kara nga mga violet ag may accent nga white, may una man nga mga orange, yellow. Ay di ka nami sanda tugukon mga K5. At kung may mga ginareklamo kanda ay dali kagis sanda ron ma-identify. O sa mga biyahero ag biyahera naton una mga van drivers, mga jeepney drivers nga nag paadto pa kariya. Biyahe paadto kar sa bahin it kalibo Katiklan vice versa, kalibo Rojas vice versa, ag kalibo Iloilo vice versa. Ag kalibo Antique vice versa mga K5. Med-ayad nga hapon. Ag sa aton yung mga amigo na sa Sin Oil, may ayad nga hapon sa mga guwapuhon, agwapahon nato yung mga crew una sa bahin. Ita Sin Oil sa may istansya, may ayad nga hapon. Happy listening mga ka-K5. Alas 4:31 do aton karang oras. Ag ano ba aton yung mga ginpahaom nga topiko? Aton karang pagatawaan it nagakaigo nga dagan ag igtupangod mga K5. Aton karang mga nagapanguna nga headlines. Aton nga top story of the day. Wow mga K5, junk food ag carbonated drinks sa sugod it mga elementary ag high school ay tuyo nga ibawal mga ka-K5. O sa mga inunga una sa mga estudyante naton, most especially kayro mga ginabaligya mga ka-K5, mga carbonated drinks ang mga junk food ngayon dalit ka mo mga angkon itdaya karon nga sakit mga ka-K5. No, so do yun do sambilog sa mga ginaduso makaron nga tuyo nga ibawal sa most especially sa mga pribado eskwelahan mga K5 no, publiko pampublikong eskwelahan elementary aga high school mga K5 aton doon nga ipatpat aga aton nga igaplastar mga ka-K5 no kay may ginpatigayon nga interview si ka-K5 Regilin Tornino angutra sa nasambitan karon nga pagbawal sa mga junk food ag carbonated drinks mga ka-K5.
3: El Castigador
1: dugang pagid naton nga taupang doon smakaron o update sa rayang truck driver magalin sa probinsya it Aklan ka-K5. O nagpalaboy-laboy matapos anang mabiktima imot daya karon nga manakaw. Sa daya karon niya sambitan niya mga manakaw mat sa mga hagapiton kahagong gitana. Kita mo nabibiktima pat ana it daya karon mga ibanghon naton ka K5 nga mga aklanon ba nabibiktima it daya karon nga mga kawatan mo hinuno pa ba sanda maotdanda it anda karon nga alima ka K5 nga kawkawa naton dun istoryahan sa aton karon nga pag ililiba. Itong pagid naton nga taupang don smak karon bau kahita itindira o. Yes, sa aton karon nga banwa it kalibo sa sang ka food cart ka K5.
2: Ah, grabe.
1: Ang ginaaligar nga ginbuo it wa pa makilala kara nga individual. Tos pati kahita katubsan pagit aninyo ka K5. Waon lang kita nagapangabuhi it patas kara ay kita man tanan hago siguro kita tanan iya yeah. No nagapangabuhi it patas sa K5 hindi un kunta kita magpamintaha sa aton karon nga isig ka pareho kapag inataon niya tayo pang dos makaron Mrs. Man o nga nagaukay-ukay tawhay gindukutan cellphone na dagasa grabing mga aktibidad sa K-5, grabing mga abilidad, daya karon niya mga kawatan. Pero kung hiot dan sandaron, itanda karon niya mga alis mo, kay gawawaw gid sandaron. Aton doon isuriyahan sa aton niya pag ililibat. Dugang pagid naton nga taupang doon smakaron, update man sa K-5, no? Sa ongoing nga installation, it kapin sa 49 kara ka mga units at street lights. Naging butang sa mga accident prone areas iya sa aton kara nga probinsya Taklan. Pero ro ako niya ginaisip ka K-5, street light gid man baga ro kugang problema iya sa aton karon nga probinsya Taklan. No, bisan niya ni kayag-hayag una sa raya karon nga diversion, hay may nagakatabo sa gihapon karang nga disgrasya. Ayhan pa kung pahayagan do bisan pahayagan siguro ro aton karang nga bilog nga probinsya Taklan, di kita na malikawan ta K-5 nga may una karang nga disgrasya. So yung kong haman do may problema ta karon do tawot a mismo pro daya karon nga mga ginatawag nga kamote. Sayo juro kamote, tagduin ba ngaron nga bukot at kamote nga ginasuka ngaron sa abukin sa K5 ba? O kamote, kamote drivers. O, nga kanami ta imo ngaron nga pagpupadagagan it imo nga motorsiklo man. Ano ko baga? Matutawhay ta pero imong mga kadungan sa dagan di mo masayuran sa K5. Una karon nga nagsignal ta na sa waga, maliko ta na sa too. Baga, kasi indaandang utok, unang dapa-dapa. El Castigato! Dugang pagin natin nga tahupang doon sa makaroon. Ok, 20,000 ka mga pulis ay igapagapta iya sa aton karon nga ita NCRPO mga K-5 para man sa daya karon nga siguridad sa ikalima nga sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. El Castigado. Ano baga ro mga pagatalakayon, ano ro pagatawaan, ita igtupangod agdaya karon nga sabat ka K-5. Sa mga issues no, both social and political ka K-5. Iya sa aton karon nga nasyong Pilipinas. Angot sa daya karon nga sona base kong rosona nga ra puro accomplishments mga ka K5 nga wa man naha accomplish. Alas 4:42 ro aton nga oras, live kita mabatian sa aton karang sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga transistor radio, sa inyo karon nga mga radio dial DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo. Sa aton karon nga Facebook Live ka K5, bisitahon ninyo aton nga live programs -K5 News Kalibo. Ag i-like, i-follow, ag i-share do aton nga mother page rong K5 News FM Kalibo 94.5. El Castigador. Mag-check man kita dugang karon nga mga balita no sa Raya Kaon nga instant bayan nga area of responsibility ni ka K5 Vilros Kual. Sa mga natipon na nga balita, maghaliin sa Provincial Hospital, sa Kalibo Municipal Police Station, ag sa Bilog nga Municipal Police Station, iya sa aton karon nga Bilog nga Probinsya Taklan. Iba na nakaroon da aton nga Patrol Navigator K5 Kenneth Lachica. O sa mga gusto na magpaabot, itanda karon nga mga mensahe, shoutouts, greetings, agibubunot, pwedeng-pwede gitaron ka K5 nga magkomentar ka mo iya sa aton karon nga programa no, kung ano ro inyo karon nga reaction sa K5, open do aton nga comment section. Ag pwede man kamo nga i-search ninyo akong personal account no. Good maka-comment kamo kung ano ro inyo nga gusto. Or shout out kay Sir Dave Teodosio, kay Sir Rob AJ, kay Ma'am Aileen, ag kay Sir Jimmy Gregorio, kay Sir Berto Gakit. El Castigado. Alas 4:44 do aton nga oras, ag unahon naton mga K5 nga istoryahan nung daya karang pagbaligya it junk food ag carbonated nga drinks. tuyo karang ginahingyo or tuyo nga igabaway no sa mga elementary ag high school iya sa aton karon nga Banwat Kalibo. Ay ginaduso mga kakaibay. Ita sanggo ni ang bayan ita Kalibo rong sangka ordinansa nga nagahingyo sa nga igabawar ka K5. Rong pagbaligya it junk food ag carbonated drinks sa sugod it mga pampubliko ag pribado karang elementary ag high school. Iya sa aton karon nga nasambitan nga banwa sa Banwat Kalibo ka K5.
3: El Castigato.
1: Rong daya karon nga nasambitan nga pagduso ka K5 bay kadungan don it pagsaugo ukon pagselebrar ka K5 it nutrition month makaron ka nga bugan bugat Hulyo pero na nutrition month ka K5 ag nasayuran nga base sa DOST FNRI survey 2025 nga tumaas no it kapin sa 25.3% rong numero it mga inunga nga naka-experience siya it daya karon nga stunting ka K5.

0: naka-experience siya at nasambitan karon nga stunting kung ginatawag nanda karon nga bansot ba kakifan. No? Rason nga ginatuyo it aton karon nga mga opisyal nga mainganyo rong mga estudyante nga mas magkaon it daya nga masustansya kara nga mga pagkaon ta kakifan. Pag gininsister, ginpunto nga masami nga ginabakay nga pagkaon it mga estudyante, most especially sa mga kantin nga rabagaho, ag mga cafeteria mga kakifay. Rason nga dapat nga importante nga makontrol yung mga produkto nga ginabaligya ito. Dati paron nga ni, ginatag mga elementary days ba, ginapatigayon, tag nasambitan karang kwan baga ho, may mga pakaon baga, kaka-K5, lipat ako kung ano ka to eh. Pero may mga pagkaon dati, feeding program. Oo, sa mga estudyante at sa mga eskwelahan, ay abo nga ni itong mga kaniswak, ana, mga, ay nakubukon it. Matambo ka K5. I mean bukon it kuan baga healthy. So anda karon nga gawas may ibang kabahog iti yan pero kaniwang ro kaha it anang gawas. May una kara nga mataas, maniwang, may una nga mabahog iti gawas pero manaba ka K5, no? Raya karon nga mga estudyante ay kaabuan git aron most especially sa mga raya karon nga nabukid nga parte. Ang nag-existir agihapon up until now ka K5 bro mga daya kara. Ay ginpunto it aton man kara nga konseho ka K5 nga rong masami nga pagkaon it daya karon nga mga matami. Agma kwan baga may abong asukaron. Abo-abong asukar. Ang mga pagkaon ag mga ihimnon ay posible nga magtuga it bukon it manami karon nga eating habits kumbaga mga K5 ag magresulta imaw it pagangkon it nagakanari-sari karon nga sakit. El Castigador ay magwas ka ragin klaro it nga rong mga pagkaon baga aprobado matana it DOST FNRI ay posible matana nga ibaligya, no? Basta approved imaw it aton karon nga FNRI, DOST FNRI mga K5. Nakagakip rong mga mas masustansya karang mga alternative nga
1: alright!
0: Mga alternative ba nga mga pagkaon sa raya karon yung mga cheese curls naton yung mga ginabakay. Dugang pa karon it mga opisyal nga mas manami gitana nga timprano pa nga maiano gagi kato no sa mga inunga nato maituro gagi sa mga unga rong tama nga pagkaon bangon umanumanon no it may sound cliche ka K5 however health is wealth. El Castigador. Ba, tandaan ninyo tagraya karon nga kahapon to na sapuan yung lat ana imaw nga or 23 anyos ka K5 nga gagaki.
1: Grabe boy.
0: Nasapuan yun lang imaw nga apatay sa ana karon nga boarding house ka K5. Ag base ito sa raya karon nga a resulta ita post-mortem examination at base man sa mga ginainom sa mga medical nana kakita. Abigat na ita anak karon nga pamilya ni Darren Bolivar kakita. Nga allergy, no? Allergy problema sa raya karon nga sugar level. Only to find out nga may anat ana gali nga kidney. Ay ano ro mga sambilog sa mga rason ba karon ka K5 ba? Ano ro sambilog sa mga rason kung hamaan it nagaangkon it daya karon nga kidney rong sang katawo. Most especially kung maging chronic ron imaw ka K-5. Baga, ro pagkaon it daya karon nga mga maaga. Ro pagkaon it daya pag-inom it mga sodas. Ay, may mga gina-contain dun imaw nga mga ingredients ka K5 nga it would destroy. It would destroy the system in our body ka K5. Kung ano ro aton nga ginasugod sa aton nga mga gawas, ano ro atong mga gina mga intake ba naton nga mga pagkaon, igimnon, may epekto sa aton karon nga gawas. Diba ga? Ay kung consistent ikaw, like for example, pamahaw, ilabas ihapon, soft drink. After mo pamahaw, abi makaon ka chichirya. After pamahaw mo karon, imong pamahaw abi mana butang ta chichirya. Tapos pagkaabutang mo alas 9, mainom ikaw soft drink. Pagkahapon nyo man nga to, bukon nyo mat healthy, imong ginkaon. Kuha nyo man abi, cheese curl ka human mana, tapos partneran mo pagid it daya karon nga soft drink. Hindi gid maguba ro imo karon nga gawas sa K5. El Castigador. Diba ga? So doyon do aton karon nga nasambilog sa mga dahilan ka K5 hamat ginadoso rong dayang nasambitan karon nga ordinansa. O nga pag baligya at mga junk food at carbonated drinks ay ginatuyo kita karon nga ibawal mga both private and public elementary and secondary level ka K5. Galing hay siyempre sugod man abi man at canteen matuod no. Hindi ba tama yung maiwasan? Abi, may ito matabing baraka man ay bawal matuod sa sunod it inyo eskwilahan sa kantin. Kaling, ro iba mataana karang mga inunga nato, mausoy gilataan at pamaagi. Kapa, mabakay kat imo matuod una, nga wakat imo na ila. Di ba ga? Ro iba ay may mga baraka man abi una ron sa mga kilid-kilid, no? Bawal matuod sa kantin it inyo karon nga school. Within the vicinity ita inyo karon nga eskwelahan. Pero sa guwa it inyo eskwelahan ay available man gihapon nung daya karon yung mga cheese curls, mga soft drinks una. El Castigador. Maaling gila abero mga estudyante. Ang kwan ma bakay sanda ito sa kantin, wa sanda it daya karon nga wa sanda na ilaing. Pero syempre do ano karon do mas mayad karon ta K5 is ro ginikanan mismo naton ro maghambal sa aton nga mga inunga sa mga estudyante nga hinugayt ana it daya karon nga magkilinaon it mga chichirya nga ron mga maaga mga kaabo-abo karon nga mga gina-contain yung mga ingredients sa K5 ag mag-sinoft drinks adlaw-adlaw ay imo gita bugto baldador imo karon niya kidney. El Castigador. Alas 4:54 mga K5 may gin-feed nga balita sa aton karang newsroom department. O sang ka-aksidente sa bahin kara it banga no most particularly sa plaza. It banga mga K5 na ginakaimbulbaran it ray karon nga nuray mao sa pick up nga tamaraw ka K5 itom initially ag scooter o motorsiklo. Maaton doon nga pagkasayuro o iba pagitiron yung mga detalye ka K5. Ano ro natabo sa raya karon yung aksidente nga naguntad sa bahin Itabanga. Most particular sa raya karon nga plaza Itabanga the beautiful mga ka K5. Alas 4:54 record nga 55 ro aton nga oras. Ag sa aton karon nga pagbalik report ni ka K5 Vilros Kual aton doon nga iplastar pagkatapos tiyamang pipilang kapahanumdom, kindly stand by.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga buti ka. Attention sa mga payara migraine.
2: Okay.
1: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
2: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag na glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan, no? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsagana is ara sa imo cranium, no? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
1: Hindi pa sir boy, ang brain di ka batsag pain?
2: No, why?
3: Ginakihad gina na doon.
1: Singa nang katig agid ulo mo.
0: D3 Bio.
2: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na. Ginakuha na tanan
1: niya. May nabasan ko nga researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption. Kay, siyempre upod na niyang vitamin D, bit BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
2: Correct?
1: Di ba sa ngayon? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
3: So, doon na. Point 2 na.
1: Point. Sulbad ng imong magnesium. Absorption.
2: 2 points.
1: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
4: Through probiotics.
1: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 or boy, sulbad ang migraine.
3: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: The serotonin level, happy ka. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano, ang migraine.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So, important, tigit sa D3 Bio. All of those health benefits, kaya mentionan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
1: No? Wow, grabe.
3: Oo. Kaya yung number one niya, ano ganyan, Sir Boy?
2: Ay, yung number one niya, it kills your virus.
3: Virus handler.
2: Virus handler. It kills bacteria. It kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio kadamo-damo gid.
1: Kung nakainom ka D3 Bio, Sir Boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
0: D3 Bio.
1: Saan mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana, wala ka na kaon carbohydrates.
2: Correct.
1: But in D3 Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na dahil na niya ketones.
0: D3 Bio.
1: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali sa ano sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
2: Correct.
1: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
2: Ketones.
3: Oh. Okay. Oh, well, katulog ka.
1: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Monolaurin pa na.
2: Monocaprilin pa
1: na. To malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
3: Mangita ano, sa kagaw.
1: Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Amo na si D3 Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Machins to kuhan siya, ketones. So pagkaaga, Sir Boy,
2: energized. Well, but energized ka. Nagniwang ka pa.
1: So amo na bintaha kung kuhan ka. Palainom ka, ano na, D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is sa balita.

0: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalaga, El Castigado. Sa gihapon, ako si K5 Santos Alonso.
1: El Castigado.
0: Well mga K5, 1 minuto makatiliwa nung oras it alas 5. Before natin i-check si K5 Bill Rusqual. Ed nga hapon anay, kay Sir Jose Nelson Delphi. Pilisining una sa bahin kita Auckland State University sa Banga. Pero may kung naman nagapinamati sa aton karon yung programa ka K5. So may diet guide nga hapon. Thank you so much kay Sir Jose Nelson Delphi. Kahit ko nga pagpadayon mga K5, i-check natin si K5 Bill Rusqual. Sana karon nga report, no? May kaangtanan sa raya karang mga natipo na nga balita ka K5 kay wallet at tendera at sangka fast food record nga cart iya sa aton nga banwat kalibo ginaaligar naging buog it hindi pa makilala karang individual.
2: Grabe!
0: Oo, grabe ay patirosang kamisis man ho nagpa-blatter sa aton nga bahit kalibo PNP matapos man nga ginaaligar nga gindukutan samtang nagaukay-ukay ra pero anang cellphone na dagasa ag 450 ka mga Aklanon beneficiaries nakabaton it livelihood nga startup kits mga K5 kama naman rong pag-install it street light sa provincial road ay nagumpisa gon ay katuyuan para malikawan rong aksidente sa daganon sa K5. K5 Bill, kindly stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Para sa kampiyon nga balita, K5 Bill sa line number 2, please come in.
3: Hindi pa matumod makakang K5 san no kung sin o kung dahil ka kang ginasugid, no? Ginaliga ka. Couple sa kasanda K5 san, magjowa nga gintakaw sigon no? Kung dahil ka kang wallet, ita kapwa dahil ka kang customer man sa isang ka dahil ka kang food cart nung 24 hours ka nga open. Kaya natabo man yan kung dahil ka nga incident eh, kaya inait aga-aga no mga 12 o'clock K5 San iya sa may bahin saka ita Veterans Avenue barangay poblasyon sa Banwa ita kalibo nga kunsiin base sa aton karang information no nga syempre nga kaundo dahil ka nga biktima K5 San ita ana matangkin order kon nga pagkaon kaya nakalapag man ko ana karang wallet nga may suot nga ni K5 San nga linibo no may kapin sa 4,300 pesos so suot itry karang nga wallet nga gin adagasa ita mabanato no mag partner K5 San nga kunsiin nga ni ay ginapanawagan makakon nga basi pwede ibalik lang posible pa basi nga maibalik no kung wa pa ninyo ha gastos so suro di try ka nga kwarta or di ka ng wallet K5 san nga 4,000 plus ay ginahinyo gid nga ibalik lang sa iskantindera itry ka nga anang nga gintan ano di ka ng food cart K5 san nga siyempre kinangan
0: ano ro baligya K5 bill it dayang nasambitan ka nga tindera.
3: May burger ka imaw K5 san nga baligya kaya nga food cart kung siin nga ni di ka kang imaw nagano nagkaon o aton ka kang biktima no K5 Sandro. So, ana man lang man dang version na na ginapatihan na na nga anang kaiti or kaibahan man kasabayan baga nga nagkaon man nga magpartner nga ni o ginatuko no nga nagkabuo pero so far makaon ginaano pa gina-check pagid o CCTV agad nga ni nga
0: matumot so in particular niya sa aton karon nga banwat kalibo kay Fevil natabo rong dayang insidente
3: Veterans Avenue sa barangay Poblasyon. Yes, sa itong karang banwat kalibo. Aga-aga na tabo kay Five San kay Ina. Takong dahil karang nasambit nga incident. So far, no, hiwa, paghihapon, get it update kung alin kung...
0: Balero, allegation it victim nga posible nga mag-partner rong nagdalasa it dayang wallet nga may sugod nga 4,500 K5 bill.
3: Yes, kay based na sa atong kaya nga information mm-hmm. kay di nga ni kaibahan kasi ano ba kaibahan man na customer man kapwa customers okay. Ipay siya nga nagkakaon man sa dahil kaya nga establish or dahil kaya bukas nung kaganaan.
0: Mm-hmm. Alin din ay wala naroon ng bag kay Faville or kumbaga ay unattended kumbaga ngagin ay wala naroon ng bag sa nasambitan karon nga let's say kaganaan, abe?
3: Gakaon ni mo kay 5 Sunday, aga, siyempre, inlapag naman ko anong gamit sa kung saan ang, ano, wa, siguro na na-notice, no, yung sigida, kay 5 Sunday, madasig na lima, kung ano, ano, mata, modus,

0: kwentuan kay Tota siguro do pagbuunan da kay 5 cent it wallet. Pero so far, verification pa ko na as of now. No,
1: nag-stay pa sanda kay 5 bill?
0: Nag-stay pa man, it, di man siguro hindi magbuhay kay 5 cent next saka kumanaw. Agwa matanggas sukusuko o dahil ka kanya
1: biktima natin. Kung magbayad yung tarong daya, karoon yung sambitan na tagreklamo kay 5 bill, wataw na ng ano? Wallet, yes. Nagasa, utana, galing.
0: Exactly, tama, K5 dyan. So, aton galing din doon na nga update, kung may mga dugang update, K5 dyan, news update sa kaya ka na sambit nga incident. Samtang, dugang natin yung report man, sa aton karang kalibo PNP, kamo naman kaya karang medyo same lang or kaparehas man nga incident, no, mga makagam. Italima nga K5 dyan nga ginaligar, itry karang 46 anyos nga babayi nung residente kami mo kay ita numan siya nga kun siin actually 14 pa natabo eh Martes at do it Martes kay 5 san nga kun siin nga ni ginaaligar nana nga gindukutan ra imaw ita babayi no kakwa customer man nagaukay-ukay man kay 5 san diya sa may bahin kaya ita Regalado Street, barangay Poblacion, Kalibo.
1: At sa kabot ng Manakaw, makaroon iya sa Kalibo, kay Fibila.
0: Actually, makaroon nga week, no, hay pangaywang nga beses raya, nga ginaaligar nga ato, ginadukutan, no, takawan itanda mga gamit. Kuuna nga ito, no, ang adlaw, mga IDs na tato, eh, nga habuo kay Fibsan, maswerte, IDs nga ko na buo, kay siguro anang pag-ao, mahay, kuwalit, abi, ay madamo ay gom ta siguro nanay nagapilo nga kuha ka ta kay paisan dato ko anak karanggin adequat so kunimot paldo ka to pero dun yung dun na macho struggle sa part it tagreklamo kay maprocess mo manimaw ito anak karang mga IDs kay hagos pa na nga IDs sa ikot ah sa day karang wallet nga habo so daya nga karang insidente mataman nga gin pa-record makaroon niya sa aton nga kalibo PNP. Actually, hay gin, alataranay, no, alleged missing cellphone at ayas ato nga blatter, pero sa aton mataman nga pang-istorya sa kahit kang tag-reklamo kay 5 San. Ag, di nga ni, busy man imaw nga nag-usiron ita mabakal baga, magustuhan no, sa dekang ukay-ukay kay 5 San. Nga kung siin nga ni, hay, may dekang nga babae, no, nga ginasugid naka nasa 30s man ko anang pangida kun same man lang man sa natabo ka sa bayad dagaw nga okay-okay man aga dai ka nga naka tote bag imaw may anak ka nga face mask nga suksok aga ano anang style abi that's why abi nga nagpa-record man niya sa atong kalibo PNP kun dai ka nga 46 anyos nga babayi kay 5 san kay habasa naman nga ni do news nga ano tama na medyo same anda nga ano strategy do strategy ba na kay 5 san nga mag ano mag pangbuo nga gaukay man kunyari mo gaukay gid at gambong aga kung may napilian ni mao
1: bali bali mat sa salise dayang natabo kay 5 bill
0: medyo salisi kay 5 san ko kay do mga gambong ginaalsa na agad anaw tagali nga sa bilog nga alima ay atot sa bag kung ano mga wallet pouch kung ano man nga bitbit at anda ka nga na biktima kay 5 san pero so far makakon abi gathered sa gihapon ita dugang nga evidence so aton nga kalibo PNP subject for follow up ha agod nga matumod no, although may CCTV na o aton karang establishment mismo do kay ukayan nga ka aga bulletin man aton nga kalibo PNP pero hindi pagid ma establish kung kaya din man nga babayi pero nagbuo kay 5 san pero wabot ang ani ro pagpati kita itday karang biktima hay imo malang mana ko ang kaiping at doon na bing cellphone niya ka may ano baga may bling baga may palawit lahawit niya kay 5 san may color pink imaw at napansin na mana na akong sa dahil kang babayi ay wak man it buyot imaw that time nga pagsugod nga na baga so taguli nga pagwa na uta medyo may bit-bit at amanay mo nga dato pa do akong cellphone. What anang nag-notice kay 5 Sand in sigida. So, wa matamang saan ang bungog abi man na kon ang mag-alert yagi imaw. Actually, hay abo busy man abi imaw kay 5 Sand. So, ana malang man.
1: Sa inyo kayo kaya na kay 5 Bill? Camping, ano, nga porsyon?
0: Di ka sa may, ano,

0: Regalado Street, Barangay Tugasan Dalibo. Do last time may sa may Andagaw eh. Okay, okay man na kay Five Sand. Aga medyo same gita nga ni Pakinas, gita gita nga ni Rwanda. Kaka nga galaw baga ako paghugag, paalin and abuon do mga kagamitan, no? Sa anda kaka nga ginabitima kay Five Sand. O this time, abe naka medyo green, nga light green, rusuksok nga shirt. I-try ka nga ano babayi no aga naka pedal ka imaw may tote bag na nimong daga at puno man ko anang bag ka kay Five Sandro. So to ano da subject for follow up itaton ka mga investigator kay Five San para nga ni nga matumod agud nga ma-aware man actually do gusto man lang man i-try kang babayi ma-aware man do public kon nga especially yung mga senior citizen naton yung mga lola lolo nga may unang matang gawo kay gihapon no kay Five Sand ay manging aware sa ada ka
1: mga senior citizen naton kay Five Bill nga nag-aadto sa mga okay-okayan garon ay do iba karon ginarigalo man lang manandaron sa andang mga apo man
0: oo abo ka gid matingado yung mabuo mabaka na sa okay-okay gi Five Sand mga doormat mga ano mga dahil ka nga magagamit sa bagay bagay gid
1: cover ba nga ron ho it kan ba
0: kama oo bedsheet may bed mga sheet. Punda din do mga gusto gid it mga lola si Five
1: Sand mga duster pangani una ron
0: yes may kurtina do abo nga pwedeng mapakagabi yes. Ang ano gut akon nga baka nga andagot apo nga pagkalibangan lang baga okay okay
1: pero kayabanan ka na kay Five Bill nga nabibiktima it daya karon nga mga salise ag mga most especially sa mga kaabuan nga sa public git ana sa mapatindahan man imaw mapaukay-ukayan man imaw or kung sa siin una kay Five Bill do aton nga mga senior citizen git ana ro nabibiktima it daya karon nga mga halapiton kahagong nga mga modus nga ra o kung mga salisi nga mga individual kay Five Bill
0: tama gid kay Five Sand so di man nga ni no reminder nga ni always gid natin ginapainumdum ka especially kung sa mga public places o aton ka ng mga igmang o especially mga lola nga ni natin yes. Senior citizen nga siyempre di man tanato mapunggan kung sanda eh kag gusto matananda mag okay man ay siguro iba na tagid no at mga younger natin mga apo unga kay Five Sand yes. Agud nga syempre hay disanda ka mabiktima i-try ka nga wa naga pangabuhi sa patas kay Five Sand nga makausig asanda ka target hay atot ako anda nga dala sa on kay Five Sand so again subject for follow up kung day ka nga incident agud nga matumod aga madakpan kung imo gid man kung day ka nga naga panagasa no iya sa pila naton ka mga ukayan sa Banwa ita kalibo kay Five Sandro. Samtang dugang pagid naton nga report man no, sa aton kira nga pag-secure man sa aton kira nga provincial government no sa atong nga Kapitolyo kay Five Sandro may anda karang gina-release no nga kung sa inyan good news para sa aton nga mga mga natong mga beneficiaries no sa pag-abot sa dahil karang mga livelihood no nga naga especially sa dahil karang nakasentro gidong dahil karang aktividad o proyekto sa dahil karang production ita Pina Fabrics and Garments kay Five Sandro nga kunsiin may kapin sa dahil karang may kapin sa 450 ka mga beneficiaryo kung nakabaton itry karang livelihood startup kits nga kung siin nga ni ato mga farmers may puho kanda ka nga nakabaton sa scrapers naton may 21 may sanators naton may 236 nga mga beneficiaries nakabaton sa warpers naton may 11 sa weavers naton may 171 at sa dressmaker naton ay may isang bilog na nakabaton ni try ka nga livelihood startup kits kay Five Sandro. So day ka nasambit ka beneficiaryo kaya dinag-on o agbikada noon nga nagatrabaho sa day ka kang pag-practice it andang craft kay Five Sandro. So I think deserve good nga matawaan na kasanda masuportahan no para mapadayon ko andat ka nga traditional skills kay Five Sandro ag dumanga natong anbagananda nga kinahanglan or mapadayon dapat nga maipasa K5 Sandro, halin pa sa mga nauna na henerasyon K5 Sandro.
1: Mga ano ka na K5 Bill? Mga startup kits nga na baton it aton karang nga 450 ka mga aklanon beneficiaries. Gin, ano kita kandara? Gin tao git ama kanda personal or
0: yes.
1: Nagbisita sanda sa aton karon nga let's say abi sa bahin ita provincial government para matawaan sa natdayang nasambitan karang startup kits.
0: Tama, K5 Sad. Nagtipon ka sanda sa aton nga ABL Sports Complex. Try ka nga 450 ka mga beneficiary no, sa nagkaka nga probinsya. At mismo nga adang alima doon na kabaton, itry ka nga mga livelihood startup kits, K5 Sad.
1: At makaumpisa, abi man na siguro sanda, itanda karon nga, let's say, business abi, no? Ano man imaw, kumbaga ay bintaha imaw sa aton karon yung mga imbanghod nga aklanon K5 Bill, no? Kay kumbaga ay gintawan sanda itdaya karon nga gamit to rekaw nga mag-umpisa itanda karon nga negosyo and at the same time to practice their craftsmanship abi K5 Bill, no?
0: Exactly, tama K5 san nga kung siin nga ni kaya may ano ka may pondo or do dahil ka nga nasa ambit nga inisyatibo kaya may balok no nga 11.25 million K5 Sandro do total itry ka mga kits nga ginpanupod sa aton yung mga beneficiaries K5 Sandro so da nagasirbi ka bukod nga mang no, bilang andang ang abuian K5 Sandro kundi isa naman ron nga importante at partit aton ka nga cultural heritage K5 Sandro so manami nga balita nga ginasuportahan din doon K5 Sandro aton ka nga mga igmanghod nga may mga makaya nga klase nga skills no kay years by years pala K5 Sandro kay manami nga dapat napabigyan naton o makaya nga traditional skills it aton nga pipila ka mga igmanghod K5 Sandro especially pag abot sanda ka ang mga craft K5 Sandro. So, masadya, matanong na kang yung bato, no? Kung dahil ka mga nasambit nga startup kits, K5 Sandro. Samtang dugang natong yung report man, no? Sa aton man kira gihapon nga pag-secure, sa aton kira nga update, no? Ito aton kira nga gobyerno, K5 provincial, no? K5 gobyerno provincial. Iya sa aton kira nga probinsya, nga kung siin nga ni ongoing through pag-install or edo installation K5 Sand ita dahil karang nga mga street lights iya sa aton karang provincial roads no especially yung mga black spots at accident prone areas K5 Sandro so may 49 sa mga units 49 nga units K5 Sandro o street lights nga gina install sa nakasari-sari nga lugar iya sa aton kira nga probinsya kuuna kira sa Banga Libacaw Road no kay aton man obserbahan nakaagi man kita nakaagi man kita
1: kadugong gitana matuod man kay Bill pa adto sa bahin karat Libacaw most especially halin di karo yun sa may Bakan abe Turalba yes. No pa diretso ito sa Libacaw nga dagan hay may una mat ang porsyon nga mahayag pero iwagat ana it mga panimagay.
0: Yes, kaya din man do ano sang bilog nga ano kaka goal no si Paisandro abi magatauan ita kahayag rudagan di ka kasabang at ni Baka Road no atama kabakan Tukalba dagitan aga paningayan segment do yung do ginabutangan ita street lights K5 Sandro ag sa Tukalba si Baliw Arcangel Feliciano Road ag Tukalba segment doon pagito ko mga areas nga iga butangan no itry kang street lights K5 Sandro doon man siya Lezo Malino Road ag bugasungan na Lezo segment ay ko yun man ro ginabutangan no K5 Sandro 49 units abira ag ongoing no tano akong dahil ka nga pag-install K5 Sandro. Kaya agad nga ni nga malikawan ko mga pipila pagidman no ang mga insidente aga aksidente K5 San kay na mention nga ni Kaina kung dahil kay mga black spots aga accident prone areas kay dahil especially kung maduhom ay struggle or challenge ron sa mga drivers K5 San kung andagat ang nagahayag na vehicle K5 Sandro sa andang ginaagyan ay medyo bukong ginmatat enough no K5 San so yes. Manami man nga hagagon may sabat baga K5 Sandro akong doon mga aksyon nga kinahanglan.
1: Sa bilog ang siguro ra K5 Bill sa anda karon nga aksyon do pagbutang it mga street lights abe no, most especially sa mga black spots nga ra aga mga accident prone area iya sa aton karon nga probinsya Itaclan. Pero do sang bilog da karon nga bukon it ano gid siguro K5 Bill nga malikawan nung daya karon nga aksidente gid eh kumbaga ay na ngani sa bahin kara it ano mga diversion nga ron hay may una nga mga street light ba kay Faville pero may mga nagakatabo sa gihapon kara nga aksidente.
0: Exactly. Siguro nga ni K5 sa no nami kakadu dahil karang aton nga provincial engineer's office aga ko aton nga DPWH mag ano ba nga mag tandem sa daya karang nga proyekto kay yes. Kung paalin man kumahayag uwang pa it mga warning signs yes. Mga doon ba nga dumaba nato nung mas kinahanggan sa pag ano pag prevent sa mga pipila ka mga aksidente iya sa aton kira nga probinsya
1: at ano gitana kay Faville no bisan matuod man hay paskara mabutang abi matuod no street lights no sa mga areas haron yon mahayag gundo dagan bawhay kahayag man hay ma superman superman man nakita sa dagan kara mamakaron abi kay Faville no
0: di, depende siguro sa disiplina kita kay
1: Yes, doon kita man. Na.
0: Oh, disiplina kita ka do ano, do dapat nga unahon no kay Five Sando kay alinun mo ani ko kompleto un man matuod ko tanan yes. At kung wakat disiplina as driver kay Five Sando ay di ka kang kita do na di kita malikawan gid nga matabo o mga aksidente kay Five Sando.
1: Kasi matuod no imagine mo kay Five Bill press karon may una yun nga, ano no, four lanes abiro dagan, K5ville. Do inner lane, hay nakatagana para sa mga fast-moving vehicle. Do outer lane, hay para abis sa mga slow-moving vehicle, particular mga tricycle, motorsiklo, kung ano pa abis man una, nga bukot mga madasig, mga e-bike, e-trikes. Pero, ma-observe nimo sa dagan ba kay Faville nga una ta sa tunga-tunga eh fast lane do tricycle
0: ag medyo edit ta magtao
1: ag medyo edit ta magpabinit kung
0: basta
1: oo pag busina mo hay wata tuhukon kagat imo sakit pa imo paisa nga. Diba?
0: Enjoy ko pa dosinggitan niya ko, no? K5 side. Actually, doon naman gidmat ako problem, ano? Sa ato mga pipila, bukod ta na, no? Ang mga tricycle driver, yes. May inamataman nga disiplinado at nakaagigid.
1: Tukon ka pa kabimana nga ron, K5 Bill, it magain, hay, manunak ka.
0: Parang kasalanan ko pa no dating eh kay Five Sandro. So I hope no ay kung may una man yung mga proyekto ko aton kira nga mga natunggan no DPWH aton yes. Nga engineering office no agud nga mapanami ko dagan niya sa aton nga probinsya kay Five Sandro dapat man i-apply man aton disiplina sa aton kira nga mga sarili para
1: as much as we would want to acknowledge the effort abi K5ville no para saraya karon to counter abi sa rayang magpaglikaw ba sa mga aksidente haron yan may ginaubrawon sandaman nga mga tikang abi one way to prevent or to para malikawan no rong mga aksidente magbutang it mga street lights ug makaramaka to sa bilog pagid karon mga warning devices reflectorized nga mga warning signs kay Faville stud lights sa daganon no most particularly yes, sa aton karon nga Banwat Kalibo may una un man siguro ro kugang kara kay Faville hay do education para sa aton nga mga drivers no nga
0: yes.
1: Nagadagaman matuod it motorsiklo or anong klase nga vehicle may kasayuran man how to maneuver the vehicle pero what kasayuran kung paano rong kalakaran sa tunga itdaya karon nga daganon
0: yes the traffic,
1: mga traffic signs traffic rules plus karon sa ano daya nga mga school zone area diba ka? Madasig tagihapon sanda school zone area nga ni ron diba may nakabutang slow down school zone area. Pero sayo diyang nanda nga slow down school zone area, pero ano rugubot ang bagon karon? Kinangan nga ma-explicar man sa aton karon yung mga drivers mismo kay Fabil ay bukon matanan, no? Don't get me wrong, pero bukon matanan hay ano gid abi sayod kung ano rugubot ang bagon itdo yon yung mga traffic rules or traffic signs kay Fabil. Ay paano ikaw nakadaga it motorsiklo? Paano ikaw nakadaga it daya karon yung mga sagakyan, di ba? Kay Fabil, kung wak ka nakasayod it daya karon nga mga laye sa kumbaga, especially daya karon nga batas trapiko kay Fabil.
0: Tama gid kay Five Sandro. So dagwa ka kon hay tanan gid hay dapat ginatun-an, no? Kay Five Sandro, di ka man mag ano magnangauna kung alindo dapat ubahon, alindo dapat sundo, no, pag-abot sa traffic rules iya sa aton kang nasyon, no, kay Five Sandro. Agud nga ma, di ka ma ano kon sa bilogay safety nimo, ang di ka makadagahig kay Five Sandro kay kung ibang kasabayan mo nagadahan, nag-ikaw ay wakat, hindi ka ko nag-isip man sa imong seguridad while driving kay Five Sandro, ay sakit sa ugo. Kagutun lang kayo ganit ugo kung matikitan, mapinaltihan kay Five Sandro. So, dapat gid nyo ay tanan, ay ginatunan, ag ma-educate dun kung alin doon mga dapat sundon na as ano driver kay Five Sandro. So at least ay makakon na siguro ma ma no masadyahan man ko ato mga motorista ko nag-aagi sa mga dekara mga areas na may naka-install na nga daya kara nga street lights, no, kay bagod nga ni sa reklamo man na madugong road dagan K5 Sandro. So far ko na ito mga balita kay Five Sand na natipo no yan sa aton karang area ka man naman pag-check sa atong pipila ka mga municipal police station kay Five Sand. With K5, Kenneth Lachica, ako man si K5 Bill Rose Qual para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report El Castigado.
1: Abugid nga salamat kay K5 Bill Rose Kual para sana karon niya kampyon ng mga balita. Aside from the installation of street lights, mga iwag sa daganon sa K5, dapat may iangot man karon nga mga CCTV. Agod ko may mga matabo ng mga kung nanuuna sa dagan, hay madasi gagi malocate sa K5. Makabulig sa investigasyon ba itaton karang mga otoridad. Ay base ro mga solar light man doon i-install di karo. Ay pag tinakawon ko man. Di ba ka? Pang-utdan dahil yun it mga kwan. Agod, hindi yun mag-kwan. Alas ito na yung taro aton yung oras. Agsa aton ka nga pagbalik, no? Ma-commercial anay kita. I-plus tayo natin o iba pagin natin yung mga balita. Pagkatapos gamang, pipilang kapahanong dom kayong standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagkidyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: Tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan kong ataas. Nadali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka. Mataas ba lang ang ibu blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imu blood sugar. DTX 500. Salikas. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imu blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imu mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat yun? Mag

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.

0: na pretty ay na may andabing co-op nga rin nga canteen ay doon pagpapilahan pinagya ay as mentioned by our proponent nga dayang carbonated dayang mga junk foods bukod nang it's sa sakit nga rin nga diabetes pero kung mga cases ka nag-take it dayang carbonated at junk foods sa ana it national kini transplant institute ay most cases nga nagakaot mga junk foods at carbonated yung drinks ay mga grade 5 grade 6 dahil sa kanilang kita sa kapigat po at it mga ano nga napabahunan na kata ang thinking nga datong mga pagkaon ay makabusog ka dapat siyempre kung what sugod yung mong tiyan ang mag-inom, magkaon ka at mga yung tawag nga may mga chemicals yun ay hindi ra matunaw. So, manami ra kabay pang matuhanda. Ag, una man sa programa ka to, Mr. Presiding Officer, it aton nga MNC. Una rin nga may aton nga mga programa nga ginatawaan it mga bugas sa mga schools para gugawon ag gaktan day it mga dagog no mga tibuga galing sa man kita makaron do mga inunga reklamador dugangan pagitginikanan hay kabay pa nga mapaintindi gidararo ag maguwag man aton nga municipal nutrition council iya sa atong Banwat Kalibo.
1: Thank you very much. Honorable Emerson Lachica is recognized.
2: Sir, thank you, Mr. Presiding Officer. Just only want to know if for District 1 and 2 is already the person of Mr. Riloto.
1: He's the OIC in the meantime, pending the determination.
2: So, I mean, District Supervisor in the person of Maricel retired.
1: Yes.
2: Okay, thank you.
3: Chair Lucis. Thank you, Mr. I support this resolution. Pero yung lang is all public and private elementary schools. But our elementary schools hindi matandang high school at sa bilog manuandang canteen. So, buhay
4: Castigador. So hato no ka K5 gid explain man pero the thought yang gid ka to may ano abi no sa aton karang audio K5 mga K5 pasensya gid no sa aton karon nga mga ka K5 ay may nagglitch sa aton karon nga audio. So wa gid na pamatian naton no kaungdan pero the thought is ato nga ni no about sa raya karon nga about sa pagkaon it mga matamis ag mga mataas karon nga asukar mo may gina-contain ba mga mataas sukal mga K5 ag mga iim noon nga mga posible nga magtuga it bukon it manami karon nga eating habits ag iba pagid karon nga mga sakit no ay ginaduso rodaya karon sa bitan nga ordinansa ya sa aton karon Banwat Kalibo sa both elementary and secondary private man o kon public nga eskwelahan hay kinahanglan ta K5 no nga ma iwasan malikawan rong pagkilinaon no itaton karon ng mga unga ita junk food ag mga carbonated drinks ka K5 El Castigo.
5: All right.
4: Alas 5:49 ro aton nga oras mga K5. Grabe nga oras ginahatod katon ita DTX 500. Kasabit ba kamo nga rong kagabanan nga dahilan it sore throat ug laryngitis hayrong mga viruses. Kagabanan nga nabuhay raya dayon kon nga hasta daywang adlaw sa sino mga nagapangunang nga sintomas. Hayrong pag-ubo, sipon ug pagkayaon. Kung sipon ang trangkaso, uwa man gid nagakinahanglan ng tawo it antibiotic. Kung may bacterial infections gamang, kaparehas it strep throat. karong nag-require it antibiotics. Karong larynx, kagaban nga na-expose sa oxygen, ag irritants nga nagadaga it inflammation, karong nagapangunang rason, it oxidative stress. Nga ni kinahangan nga rong suplemento nga kapareho DTX500, rong pinagkaiba kara sa ibang ang mga suplemento ka K5, kaya ginakabig it mga ekspekto, na superior antioxidant, kagaliin sa disugard sugar cane extract na nagaprotekta sa mga cells sa aton karong natutunlan, maghalin sa mga free radicals, ag nagalimita it inflammatory reaction. Karong DTX500, haysang ka anti-inflammatory, anti-mutagenic, anti-carcinogenic, superfood supplement ka K5. Aga syempre rong D3 Bio. Kasayod ba kamo kung paano nagaganarong klinika D3 Bio kontra sa mga cell at daya karon niya ka gin iba klinika D3 Bio food supplement rong kabaskog it cold press extra virgin coconut oil, ag vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Yung daywa ka mga sangkap nga ra, at Clinica D3 Bio, yung nagaganap, it importante nga papel sa pagkontrol sa pagbaho at cellula at cancer, paglikaw sa record niya angiogenesis, ag bisan ng pagbuog at mga cellula ko cancer. Prong Clinica D3 Bio, bukong yamang at manggaranon sa vitamin D3. Pinapanamit man kararong absorption at mga vitamins maghalin sa aton karon yung mga ginakaon. Prong fat soluble nga vitamin nga sambilog sa mga nagapanguna nga sangkap karahay kinahanglan para magproduce it GCMAF kung dahil karoon yung sangka mabasko nga klase nga protina na nagasuporta sa aton karoon yung mga immune system kontra sa cancer ka K5. Rong aton nga utok kay sensitibo kung kugang sa vitamin C ka K5 bangod rong oxidation nga nagakatabo sa aton nga utok kay 10 times imaw kumpara sa iba karon nga parte at aton nga kagawasan. Kung kugang rong vitamin C sa gawas madugaan raya at nagakaigo nga protection kontra sa pagkasamad at mga nerve cells sa aton nga utok ag nabubuhinan ng paghimo at mga happy hormone nagraya karon nga neurotransmitter rong alkaline nga vitamin C kaparehas at 90C rong may mabaho nga bulig katon ginaubra at Mighty C, alkaline vitamin C. Rung sangka importante ka nga papel sa neurodevelopment pinaagi it rekon niya pag-influensa sa neuronal differentiation ay yung kabilugan niya pag-develop it neurons ag myelin formation. Ginaubra ita Mighty C, alkaline vitamin C. Sa mga K5, dapat ipabili nato nga healthy, sharp, ag-aktibo rung aton nga utok. Mag Mighty C, alkaline vitamin C kita adlaw-adlaw. Kilagaman rong vitamin C bilang pagbabaskog at daya karon nga resistensya at gawas kontra sa nagakanari-sari karang sakit. Pero mas ginarekomenda at mga eksperto sa medisina na mas mabaho nung maibulig at alkaline vitamin C. At atong gawas nga makitaan gamang sa Mighty C. Raya rong mas ginpabaskog ng alkaline vitamin C para matao rong nagakaigo ng proteksyon at kinahanggan. At aton karon nga gawas para sukgan rong mga viruses ka K5. Raya tanan niya mga produkto tong mga ka K5 ay mabakayron imaw sa aton karon nga klinika branches Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center ay sa aton karon nga probinsya Itacan Revenders Building Osmeña Avenue Estancia Calibo Aklan
6: El Castigato
4: libre una rong check up uwa it bayad usoy nya mang ninyo si Doc Robert Empinado o kon si Ma'am Abigail Empinado. Huwag okay, kita't oras sa aton karang pag ililibas sa mga nagpaabot itanda karon yung mensahe, shoutouts, greetings, abo-abogid nga sayamat sa pag-iba katon. Sa mga nagtao itanda karon yung mga mensahe, K5, thank you so much at nagtambong sa aton karon yung programa. At bilong nga pwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side, broadcast engineer K5. Oliver Kahilig, aton nga nangin partner sa field, K5 Vilrose Kual, K5 Kenneth Lachica, sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo, sa aton nga CEO aga president si Dr. Ramil Itang. Ako man rinyo nga nangin kastigado.
6: El Castigado.
4: Ako si K5 Sandro Salazar. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa bilog ng Binjay Taklan, K5 News FM.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: 500.
8: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
9: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
8: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
9: Unsa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
8: Ka buntag ra o gabi.
9: Unya karon pila na may imong sugar?
8: 136 na lang ang sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud nako nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
7: DTX 500.
9: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon blending leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupod sa nakarong diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Doc Ramil?
10: Mm. Tolis or GP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
9: Mm.
10: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
9: Mm. May aras ang apat ka main types ng leukemia. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
10: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nag-abnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
9: Gusto.
10: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iyan na i-divide.
9: Mm.
10: Mag-divide siya. Kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo.
9: Mm-hmm.
10: Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala serbal.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Tilang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
9: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
9: Ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa ka bulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
7: DTX 500.
10: Amo na nga before ka pa makancer, DTX ka na.
9: Mm-hmm.
10: May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, ay, may cancer ako, may inom nagiko DTX.
9: Mm-hmm.
10: Subong pa lang, permina na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imong mga selula.
9: Gusto.
10: Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah.
9: Mm.
10: Nga bala naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC.
9: Uh-huh.
10: Nainom mo bala ang ang imo mga prutas kagulay?
9: Mm-hmm.
10: Or nakaon mo ba?
9: Plakaon ka blakarne?
10: Plakaon ka karne? Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan gina nila.
12: Check.
9: Ari-ari boy, puti.
10: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
12: Oy.
9: Oy.
10: Pala inom ka alcohol nil?
9: Ay.
10: Kung yes, ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin, mangin kandidato kas cancer. Ibala na, Sir GP, kung may family history ka, dinikanan mo may cancer, no?
9: Lolo,
10: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir GP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
9: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
9: Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob pa nito, hindi sakit.
10: Gaka nosebleed.
9: No? So, sino bala, Doc Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
10: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasolin.
9: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So
10: dapat
9: kung pamboy kagali ka dapat pamboy DTX kagid.
10: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals amonang nagaguba sa aton selula and the only way nga malikawan ni i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C. Amon siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
9: Gusto.
10: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kaugalingon, din niya, imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagabataan pa inuma.
12: Budgetan nyo na.
10: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer free.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 1 minutos makataliwan sa oras. It alas 6 sa gabi.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Everybody, evening newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
14: Wow!
12: Headlines.
4: Headlines sa atong balitang lokal.
12: Balitang lokal.
4: Ginasugid nga nobyo ni Jessamy Narce. Rekon niya sambato sa mga person of interest sa pagkamatay it na sambit nga dagaga.
15: 24 nga wanted persons aga 16 illegal nga baril na buo sa operasyon ni APPO.
4: Duga nga headlines balitang lokal.
12: Balitang lokal.
4: Masobra 200,000 pesos nga hospital bill. It ginlaslas nga dayaga sa Banwat Libakaw. Unaon lang sa 60,000 pesos.
15: Samtang dugang headline balitang lokal, aklanon truck driver nagapangayit bulig nga makauli matapos takawan sa Luzon.
4: Headlines balitang national.
12: Balitang national.
13: Balitang national.
4: Impeachment court sa Lourdes. Pag-a-desisyonan nung sa Pinatax Bank ag AMLC record ni VP Sara Duterte.
15: Samtang Mark Coleta hindi makaibahan sa selda sa Nay Estrada Grivilla.
4: Headlines balitang international. 5 katawo inaresto sa Hong Kong bangod sa librong ginakabi nga sedisyon.
15: US uman nga nagpatigay not airstrike sa Iran, Trump nagpaandam it mas agresibong aksyon.
4: Headlines balita sa patagit negosyo.
12: Balitang negosyo.
4: Mga bangko magatutok sa serbisyo samtang nagainabo from libreng money transfers.
15: Samtang cash remittances nagsaka sa $2.71 billion kung Mayo.
4: Headlines balita sa patag it hinampang.
12: Balita sports.
4: NBA Europe posibleng i-launch sa 2027-2028 season.
15: Cavaliers Heat ag 76ers nagagawa gon nga nagapangunang opsyon ni LeBron.
4: Headlines sa aton nga balitang entertainment, balitang showbiz, balitang artista.
12: Balitang entertainment.
4: Brad Pitt uwa gon at custody saan ang kamanghuran nga unga.
15: Samtang katapusan ng headline balitang showbiz, Angel Oxin binatiko si Robin Padilla bangod sa saga nga panindugan.
4: Mayad-ayad nga gabi Banwa it Kalibo. Mayad-ayad man nga gabi Binsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome sa aton nga pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast. D3 Bayo Evening Newscast. Adlaw kita makaroon ita Webes, Thursday edition. Pecha 16 sa buwan it Hulyo dagong 2021. Pinahatod katon it DTX 500, rong D3 Bio ag Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center it 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rong inyong mga newscasters, ako si K5 Santos Salazar.
15: Ag ako man si K5 Villarose Squad.
4: Ag sa detalye at aton nga mga balita, unang kita mga K5 sa aton nga balitang lokal.
14: Balitang lokal. Balitang lokal.
4: Kinakabig nga person of interest upon POI it Libaca Municipal Police Station. Rong 21 anyos nga ginasugid nga nubyo it namatay nga si Jessamay Narce. Angot sa nagapadayon nga investigasyon sa nasambitan nga insidente. Suno kay Police Captain Larry John Vidal. Hepe it Libaca Municipal Police Station, kaibahan rong gagaki sa mga individwa nga ginatanaw ito nga kaso. Ginklaro man ka nga rong person of interest hay tawo nga posibleng makabulig sa investigasyon. Bangod sa impormasyong posibleng nasayon kara, apang hindi si Gunraya makabig nga suspect hasta sa uwa pa it nagakaigong rayakon nga mga ebidensya. Angot kara, ginpasiguruman ni Vidal nga sa Libacaw parong gagaki ag nakikipagbuligan sa pulisya pinaagi sa pagtaong it mga pahayag.
14: Balitang
15: sa dugang nga detalye at balitang lokal, nakarecord it mabahong nga kadagagaan na kung Aklan Police Provincial Office kung APPO sa andang operasyon it Hulyo 15, 2026. Umabot abi

0: Sa dugang pagidnaton nga detalye at balitang lokal. Masobra 60,000 pesos yun lang rung kugang halin sa 200,000 pesos. Nga hospital bill itamatay nga si Jessa May Narset. Matapos rung bulig pinansyal at mga opisyal sa aklan ag pribadong individual. Suno kay dating Libacaw Mayor John Randy Zapata. Nagapit ka na rung pamilya at biktima para magpangayo at bulig para sa andang problemang pinansyal. Tapagapit kay Congressman Jess Marquez na bawasan it 100,000 pesos. Rung hospital bill ag nagpangako pa rung kongresista. Ita 20,000 pesos nga burial assistance sa oras nga mabuo ng death certificate ita biktima. Nakabato man sigon at 50,000 pesos nga bulig halin kay Governor Joanne Miraflores. Samtang may iba pa nga mga opisyal ag pribadong individual rong nagpaabot it na sambit nga buli.
1: Sa katapusan nga detalye at balitang lokal. Nagapanawagan makaroon akong mga otoridad nga babuligan si Henrich Dort Das Rose, sangka truck driver magaling sa barangay Fulgencio sa Banwa Karait Balete nga makauli matapos ma-stranded sa Luzon. Suno sa report, tinakaw si Gonrong Anang cellphone, lisensya, kwarta samtang nagatod it kargamento sa Apalit, Pampanga. Bangod karahay nag-agtoy mao sa Ginginto, Bulacan kung siin masobra sa apat nga bugan ngon nga nagatinir. Sa makaroon higa pangayot bulig o Balete Municipal Police Station sa mga kakilaga o sinuman nga makatawit impormasyon sa anang pamilya nga mga nga makipag-angot sa andang official Facebook page.
0: Alas 6, Jess, roaton karang oras mga ka-K5. Pinatod katon, ita DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikago, nakadetox ka pa.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sailo man kita sa detalye at aton nga Balitang National. Sa Lunes pa pagadesisyonan ita Senate Impeachment Court rung ayong iga pasabina rung tax records, bank account, AMLC records ni Vice President Sara Duterte. Agasawa karang si Attorney Man Scarpio. Suno kay Presiding Officer Chris Escudero. Kinahangan pa it mga senator judges at tiyempo agod niya itong ano maargumentong iga atubang at prosecution ag rekon niya depensa. Samtang ginbawi gon at prosecution rung limang testigo para sa Article 4 bago nagkakaigo nga sigon rung mga naunang testimonya. Agod nga pamatud-an rung aligasyong pagpamagag ni Duterte kontra kay President Ferdinand Marcos Jr.
2: Balitang National.
1: Samtang ginhalin ngon si Senador Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail matapos hambagon at Philippine General Hospital nga hindi gunimo kinahanga ni confine sa hospital bangod sa mild pneumonia. Sunod sa Bureau of Jail Management and Panology o kon BJMP, hindi makaibahan sa selda ni Marcoleta sanday Senador Jinggoy Estrada ag dating Senador Ramon Revilla Jr. bangod nakabase kong cell assignment sa availability ag kinahanganon it kada person deprived of liberty. Magpabilin mataas anday Marcoleta sa infirmary sa sugod it isang Domingo para sa obserbasyon ag quarantine bangod sa andang edad.
2: Balita International.
0: Alas 6 on 0 aton nga oras mga K5. Ag sa detalye at aton nga balitang international. Kinatod katon ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makasukoy sa rekord ng sakit ng diabetes, makaregulate ang blood sugar level, makaprevent at oxidative stress, ag anti-cancer.
2: Balita International.
0: Limang katawo rong inaresto at mga pulis sa Hong Kong matapos nga i-raid rong daywang ka mga independent bookshop. Nga nagabaligya at rekord nga nagapakita at mga librong ginakabig nga seditious o kon kontra sa gobyerno. Sunod sa mga otoridad, ginasugid nga rong pilang ka mga publication hay nagaudyok it kaakig kontra sa gobyerno, korte ag mga alagad it batas. Ibahan sa mga ginaresto rong daywang ka mga yaki ag daywang ka mga babaeng nga rekod nga ginag-imbestigahan sa posibleng pagbayolar sa layi ag national security.
2: Balita International.
1: Samtang sa dugang nga detalye at balitang international, human nga nagpatigayon it pag-atake rong military at Estados Unidos kontra sa Iran samtang nagpaandam si US President Donald Trump nga dapat umayos rong Tehran matapos rong uman nga paglala itensyon sa tunga it

0: Iwang ka mga nasyon. Sunod sa US military, gin-target its strike ang pilang pasilidad it Iran nga may kaangtanan sa missile, drone, aga air defense, ag barko nga nagaharang sa Strait of Hormuz. Samtang ginhabamataan it Iran nga magabago sanda sa mga ginhimo nga pag-attack it US sa andang rehiyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balitang negosyo. Negosyo.
2: Alas 6:13 aton nga oras mga ka-K5. Ang oras ginhatod katon it D3 Bio the Natural Antiviral, Antifungal, Antibacterial Specialist.
1: Balitang negosyo.
2: Balitang negosyo, nagbag-ugon rong kompetisyon sa digital banking sa Pilipinas bangod sa pag-inabo it libreng fund transfer. Sa pihak nga magkompetensya sa pinakamanaba nga transfer fee, mas nakatuon makaroon ng mga banko sa pagpagawig it andang serbisyo, pag-offer it iba pa nga mga financial products at pagpatibay sa andang relasyon sa mga kliyente. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP, andom kara nga pag-aparan ng paggamit it digital payments, pinaagi it mas manaba nga transaction cost, magmaayos nga payment, infrastructure.
1: Balitang negosyo.
0: Samtang sa pihak nga detalye at balitang negosyo, umabot sa $2.71 billion kung cash remittances it mga overseas Filipino. Kumubugan it Mayo nga mas mataas it 2% kumpara sa $2.66 billion sa kaparehong bugan it nagtaliwan nga dag-on sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nanguna kung Estados Unidos bilang nagapangunang sources at remittances, kasunod kung Singapore at Saudi Arabia. Samtang nagtaas man it 2.1% kung personal remittances sa $3.03 billion.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
1: Balitang Sports.
2: Alas 6:15 aton nga oras mga ka-K5. Agrayng oras kinatod katon. Ita Clinica Dio Fresh. Goodbye odor, hello freshness with Clinica Dio Fresh.
4: Yahoo!
2: Ang organic na deodorant na tumutulong napigilan ang bakterya na sanhi ng masamang amoy. Habang pinapanatiling nourish, makinis at preskong natural ang ating mga balat sa buong araw mga K5 Clinica Dio Fresh.
1: Balita Sports.
2: Ginhambang ni NBA Commissioner Adam Silver nga maayos nung dagagan it negosasyon para sa pagpatuman it NBA Europe nga target umpisahan sa 2027-2028 season. Nakikipagpuong Sunday Silver ag Deputy Commissioner Mark Tatum sa representative. Itarekaw niya interesado nga syudad sa New York. Nakaroon ka nga Domingo kadungan it pagsilibrar it FIFA World Cup Final. No kay Silver, mabahaw rong interest it maabong syudad sa Europa na mangin party it nasambit nga liga. Aton nga balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Samtang para pagid sa dugang nga detalye at balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Padayon sigon nga ginapag-isipan ni LeBron James kung masunod nga chapter 8 anang NBA career nga kusiin kung Cleveland Cavaliers Miami Heat aga 76ers kung nga nagapanguna makaroon nga anang ginapilian. Nagapabilin man sa issue kung Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves suno kay ESPN insider Trump Sternia bukon it kwarta kung basihan ni James sa anang desisyon kundi kung ano kung mabaskog nga team nga magadaga kana sa kampyonato bago go imaw magretiro sa basketball.
1: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:17 aton nga oras. Ag para man sa detalye it aton nga balitang showbiz, balitang artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Nahatod delikaton it DTX Beauty Soap. Maka prevent it dahil nga early signs of skin aging. Makaputi sa aton karon nga mga panit nga may natural nga ingredient. Organic ag antibacterial soap DTX Beauty Soap. Mabakay ron sa aton karang mga klinika branches, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Formal gon nga nagtapos rung mabuhay nga custody battle nanday Brad Pitt ag Angelina Jolie matapos mag 18 anyos rung kambal nanda nga unga nasanday Knox ag Vivian o Julio 12. Kadungan karagin anunsyo it lima sa anom nanda nga mga unga kawaun sanda nagagamit it apelido nga Pitt. Kung nagtaliwan, hay nagsubmit sanday Maddox ag Zahara it legal nga tikang pagod niya opisyal nga buon o apelido it aktor sa andang panganga. No, sa report, nagagaong pasipit nga maayos o andang relasyon sa anang mga unga apang uwa man imaw it rason agud nga piliton purong mga raya. Aton nga balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Sa katapusan nga detalye at balitang entertainment, inayat ni Angel Locsin si Senador Robin Padilla saan ang paghipos ka tagin red tag katorong aktres ang nagpayag itpagkadismaya sa panindugan ni doktor sa politika. Sa Facebook post, ginhamba ni Locsin nga natandaan na kung pagiging makabayan ag kaisog ni Padilla katumukon kong anang sarili nga komunista. Sa hearing it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero saga sigon kung naging panindugan ka ra sa makaroon. Gin-question man it aktres kung suporta sigon it Senador kay Apollo Quiboloy agrong posisyon kara parte sa China.
2: Alas 6:20 ro aton nga oras mga K5 ag para man sa aton karang bantay panahon.
1: K5 bantay panahon.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Wala tayong bagyo o low pressure area na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Mahinang habagat ang nakakaapekto ngayon sa dulong Hilagang Luzon at hindi naman yan nagdudulot ngayon ng widespread o malawakang pagbuhos ng ulan. Pero ang ating advice sa ating mga kababayan, saan man ang lakad sa araw na ito, huwag pa rin kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil very possible pa rin ang mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So sa kasalukuyan, for our information, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 2,905 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. At sa kasalukuyan, mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo. Pero sa ngayon naman ay wala tayong inaasahang epekto nito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan na magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating landmass. Pero dahil mataas pa ang uncertainty nitong weather system, ay ating advice na lang sa ating mga kababayan patuloy na mag-monitor sa updates ng PAGASA sa magiging progress po nitong weather system east of the Philippine Area of Responsibility. Sa pagtaya ng ating panahon bukas, asahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa buong maghapon at may taas ang tsansa ng mga thunderstorms especially sa hapon at gabi. Sa Metro Manila, para po sa ating temperatura, 25 to 33 ang inaasahang magiging agwat bukas, samantala sa Baguio City ay 17 to 25 degrees Celsius, 26 hanggang sa 32 sa Lawag City, sa Tuguegarao naman ay 27 hanggang sa 38 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 22 hanggang sa 31 at 25 hanggang sa 34 sa Legazpi City. Samantala sa Visayas at Mindanao, wala rin tayong inasahang malawakang pag-ulan liban sa mga localized thunderstorms or yung mga pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Sa pagtaya ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 hanggang sa 33 para sa araw ng bukas, 25 hanggang sa 32 sa Iloilo, 26 hanggang sa 32 sa Puerto Princesa City, 28 hanggang sa 32 naman sa Kalayaan Islands, 26 hanggang sa 33 sa Tacloban, 25 hanggang sa 32 sa Cagayan de Oro, at sa Davao ay 23 hanggang sa 32 degrees Celsius, samantala sa Zamboanga ay 25 hanggang sa 33 degrees Celsius naman. Samantala, wala po tayong gale warning ngayon na nakataas sa anumang bahagi na ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong kapuluan. In the next 3 days o mula Sabado hanggang Lunes, inaasahan pa rin natin ang January, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. At kung may mga pag-ulan man, yan ay dulot ng mga localized thunderstorms. Dito po sa malaking bahagi ng Luzon, partikular dito sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City. At para sa pagtaya ng ating temperatura sa Kamaynilaan, 25 hanggang sa 32 degrees Celsius ang inaasahan po natin in by Saturday and Sunday, habang 25 hanggang sa 31 naman sa araw ng Lunes. Samantala sa Baguio City ay 16 to 25 degrees Celsius ang inaasahang magiging ng temperatura o gap ng temperatures. Sa Legazpi City ay 25 hanggang sa 32 degrees Celsius naman po ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala sa Visayas, gayon din ho ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. May mga tsansa po at mga pagkakataon na ito ay clear skies, pero may mga pagkakataon din po na pwede po ang mga dagli ang pagbuhos ng ulan sa simula weekend hanggang Monday. So sa Metro Cebu, 26 hanggang sa 32 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Iloilo ay 24 hanggang sa 32, habang sa Tacloban ay 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantala sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City ay generally fair weather naman liban sa mga localized thunderstorms pa rin. So again, patuloy nating paalala, meron pa rin pong chance na mga localized thunderstorms at any time of the day po yan dito sa Mindanao. So sa ating pong advice, patuloy po rin po tayong mag-ingat sa mga banta ng mga piglaan or mga localized na pagbaha. Sa Metro Davao, 24 hanggang sa 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman ay 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Ang sunset natin for today is 6:29 in the evening at bukas ay sisikat ang araw sa ganap na alas 5:35 ng umaga. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang hapon po. K5 Bantay Panahon.
2: Abugid, nga salamat sa aton nga DOST Pag-asa para sa aton karon nga bantay panahon. Mga K5, inyong nabatian o mga nagapanguna nga balitaan sa aton nga pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Thursday edition, July 16, 2026. Nagatod katon it DTX 500 rong D3 Bio Agmighty C rong masking pabaskog ng alkaline vitamin C. Para sa dugang nga balita, hindi magkalipat nga i-like, i-follow, ag i-share dato ni official Facebook page ng K5 News FM Kalibo 94.5. Ag hindi magkalipat nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ag sa aton nga mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan rong mga nagapanguna ng mga tourist attractions, yes, sa aton nga bilog ng Binche Itaklan, magsitahon nga amang rong biyaheng K5 Aklan. Sa ngayon, bilog ng puwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga naging partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Cahit, sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo, sa aton nga CEO ag president kay Dr. Ramil Itang Uyo. Kamuy man rin inyong karangan ng newscasters, ako si K5 Sandro Salazar.
0: Pag ako man, si K5 Villarose Quad.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Bureau of Binche Itaklan,
0: K5 News FM.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sang ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
1: Wow.
0: Obis bla. Paano? Ang ditribayo puno sang MCT Sir Boy. So medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang nga kanami sa ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
1: Correct.
0: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
1: Lawas, tama core temperature mo.
0: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
1: Ay kampyon.
0: So medyo makorek ang
1: obesity mo, no?
0: Obesity mo. Paano pagit makorek ang imong obesity? Kung ikaw naga intermittent fasting, while nga ga intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon Sir Boy, ang matabo na Sir Boy is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag aside sina, ginastimulate niya ang leptin, ghrelin.
1: Wow.
0: Para tudluan ka kung saan o ka makaon.
1: Your hormones for appetite. Oo,
0: pero may sekreto to Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangi bla binder imo tiyan kay sobrang nakadako mo.
2: Boy tip na ha. Titri ba Sir Boy nga pa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No? But silang na ang glucose nga napasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton nga mga cellula magamit gid no hindi siya ma-stored into fats no kag amo tambal ni Dr. Ramel ang aton nga ditribayo nagapanami sa aton nga ghrelin kag leptin no nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon
3: ang ditribayo kampyon gid sa nagadjeta kon wala ka doksam carbohydrates unahon gina-add yon sang lawas mo ang fats
2: correct.
3: Kung wala ka naman fat, amo na na pag muscle wasting mo, muscle na
2: ginakaon
3: niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
0: Sikrito.
2: Ketogenic diet.
3: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na, Mickey, no, dos pancit kanton, why na lang katamis, wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
0: Pero agi lang na.
3: Agi lang na. Pero kung mag-detribayo ka,
0: hindi maglingin ulo amo na chapter na Sir Boy.
3: Ditribayo ka.
0: Sir JP,
3: ditribayo. Kay isa sang apektado sa low carb diet is your brain. Kay number one ni siya nga
0: palakaon.
3: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang ditribayo sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition ganiwang kapasunok man sang bal ni Dr. Mel kay ina. Kay ini nga pataas imo core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga ditribayo ka.
4: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
6: Ang mian ko sa D3Bio, kay tanan-tanan nga klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka.
3: Pwede.
6: Ang nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa D3Bio ang imo metabolism. Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sang D3Bio sa tungod sang MCTs, tungod sang extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadjita da, so gusto magniwang mag D3Bio na.
4: D3Bio.
0: Ang akon Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, mainom lang ko tatlo ka bilog D3Bio.
2: Okay. Kampyon, kampyon. May energy na.
6: Your D3Bio will make your intermittent fasting more successful.
2: More kay effective.
6: Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imo lawas, kag ang imo brain ng bali Sir JP, may ketones na.
0: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
6: Tilawin niyo ba na ang gatawag nga intermittent fasting ni Doc Ramil?
0: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
6: Pwede niyo i-spread niyo, no?
2: Mas maayo pag
6: i-spread niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para na, may, para malabot niyo yung goal.
4: D3 pa!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatats, makabuti ka.
1: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa makabuti ka.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Health News.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Sakal dibuat lan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: to D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500,
1: mabalik sa mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500,
0: ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500,
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo,
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500,
0: sa likas,
1: epektibo.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: ka.
1: Matsoy, right? Mantabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga. Ma-joyride na ta.
2: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Kidia?
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
1: Basta sa gad nga driver, extend love.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
1: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: memorya ng Memory Advance Serum. Anawara, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinical DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Mag-TDX 500!
1: Ang may powerful compounds
0: na nagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis TDX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla? Kaupod sa kay Dr. Mil Oya, mon CEO, Dr. Mil.
3: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang gakapoy mo.
2: Oh,
3: no? Patong brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
2: Oh.
3: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh, grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganito, X500 kag mighty C, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
2: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty C or pure C ilabi na kung may problema ka.
3: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
2: Oh.
3: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag mighty C. May pangita mo na bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue DTX 500 kag mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
2: Correct.
3: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty C para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
0: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
3: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga ini gakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong hunahuna or sa atong nga brain or ini gitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
2: Husto.
3: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
2: Okay. Mga matamis.
3: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbat sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty C kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty C para makabato ka, kag tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
2: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
3: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
2: Kakadlo-kadlo lang, no?
3: Very sharp ang ilang mga paminsaro, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, hindi taas man ang free radicals, mudlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
2: Husto.
3: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, boy. No? So, dere ko nakita, ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty C nga, para adlaw-adlaw, nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
2: Husto.
3: Tapos, layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakakainom ka DTX 500 kag mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asalrika.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D-Walk Plan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsanon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Sa tinanggap yung memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia? Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawol. Depende sa pagka-tawol. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
2: Both internally and externally.
3: Pero pinaka-common nga kasi sa ang baldness, sir, boy, is hormonal imbalance.
1: Hormonal imbalance, no?
3: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
1: Ma-correct.
3: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
1: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amun yung makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amo na epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo itsang akon hair follicle, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal, sumagbuti ka.
3: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Pwedeng rason sa imong pagka-baldness.
1: Correct.
3: Na-discuss na ito ng ligad. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
1: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang makataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
3: Kung ang
1: hairline.
3: Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
1: Milyones. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
3: Lain ang power sang gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
1: Layo.
3: That is a perfect ang health care. Benefits, Lazar Boy, grabe.
0: D3 Bio.
3: Kung ga-chemotherapy ka, normal, sir boy, nga ang ano?
1: Lalagas, no?
3: So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells.
1: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
3: Wala pa hormonal changes.
1: Wala pa hormonal, D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
9: Oo, hindi lang carots, mga doktor.

0: Ikaayong Lawas.
1: Mga sokit naton nga tagpalamatay sa programa mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kamusta inyo sini nga health? Kamusta? Mayo balagyapon inyo kahimsog or inyo nga ikaayong lawas? Nakabugtaw ka mo sin timprano? Tulog sin timprano? Ako fully mo na ha? Tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw ka na imo gabugtaw. Kag hindi man nami nga gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11, no? Between that, tulog ka na mataka alas 6. Ang pagnami isang tulog, makabulig ang DTX 500. Once ka naga DTX 500 ka, mangin manami ang imusininga tulog. No? So, take it before you sleep. DTX 500 coupled with D3 Bio and MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso. Nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang doon hindi ka na mayo kakita? Ano blang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na sinang a-discussion. Si Doc Ramil Oy, amon CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Vigay, Doc Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suking at tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500 kag MyTC para dugay matigulang.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masami naton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Ini bala ang makabulag bago pa man naton istoryahan ang astigmatism? Kabay pa na inom nyo na ang inyo DTX 500 kag MyTC. May dako ni karon nga connection sa astigmatism. Istoryahan naton. Ang powerful duo para sa health kag proteksyon sang inyo mga mata.
2: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag MyTC Sir GP, layo ka sa kuan ni bulag eh.
1: Oh,
2: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
2: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag apan amo nang rason nga magburo ng imong akoan panulukan.
1: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magamba siya astigmatism ka, don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. Imbis tani nga bulab lang at ipulon, perfect round. Iyan daw nag-itlog siya

0: inborn, no?
1: Siguro pagkabata, ang nanay, sige lang kaon dyan po, eh. Wala gidya kaon-kaon da kalabasa, kaon kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinahanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburons panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
0: Habi mo migraine, kasi matamo na, no?
1: Oh, nabulayan ka, makita akon gabi.
0: Mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: Pero si engineer, miskan dulom niya, may kita ya. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
0: Posto.
1: So before pa matabo ina, tiinom na ko na, di TX500, may tissue or pure C.
0: Ang ako niya, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? Nan. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpas ang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
1: Sigurado daw mo na subong nga cases.
2: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
1: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
0: Oh, no.
1: Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ni ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress. Hambali kwan, kwan ni?
0: Radiation.
1: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa mga corneal health. Di wala man sang iban nga kwan. Kung in the ultraviolet rays sang adlaw,
0: radiation sang kwan, computers, sa computer.
3: Sa Diyos ko, may laptop, may tablet.
4: TX500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
0: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamos sa DTX 500.
5: DTX 500!
1: Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
3: information,
1: health, health mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
0: Para sa ako kasi.
1: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
0: taon. Oh, grabe. Yan.
2: Well, basta team man kami doc sa antioxidant.
0: Amo na da.
1: Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
0: sunglasses,
1: ti mas kuan gid ya eh. Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 may TC or pure C. Para nga ano, hindi magguba imo mata.
0: Correct. Correcto kami, no?
1: The more nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget may imo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag may TC kag pure C.
0: Otherwise, kaguba sang mata. So, correct na, Dr. Ramil, no? Sa healthy nga cornea, may ara sang defensive mechanism, no? Agod nga mahagan-hagan ang epekto sang reactive oxygen species or ROS. 20-40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce sang UV-induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado ini sang antioxidants.
1: Ina kon healthy ang imo nga kuan. Imong cornea.
0: Ma-absorb niya kung healthy.
1: But then again, ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japon ang mga guba. That's why importante nga may namgiga sa imong DTX 500, may TC or pure C, kung gusto ka, hindi, dali, mabulag. Imagine ang mga kabats ko bala nga edad, Sir GP.
0: Ganti para na, no? Kita ganti gani kabats, tas dok, ganti para na ko bala. Hindi, I mean ko bala.
1: Ang mga kabats ko, ganti para na, pero ako niya.
0: Di, fourth year na ko, si Dok elementary pa, ah.
1: So, kinanglan sa mata ang kompleto nga protection.
0: Gusto.
1: Hindi lang, bakal ka daan tayo radiation, para sa nami pagin bakal giga di
0: ang sa mata mo gidya sa sulod
1: isa bakal giga ya may
2: sa proof doc nga ang matatake ng lanon sang antioxidants. Manotis nyo blackis akong grabe na ang strain sa aton nga mata, na galuha.
0: Galuha.
2: Ang luha ta is full

0: Cuba antioxidants.
1: Okay. Grabe no.
2: Kita gay sa imo nga salsalon sa imo balay. Mm. Uy, tuktok ko nao, makalko pintabla.
1: Oh. Worried kini ka sa salsalon.
2: Oh, worried kay ka sa salsalon. Imo mata wala. Oh, so ang DTX 500 by TC kag pure si hindi lang para sa stigmatism mabuligan ah. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma kag iban pang balatian sa mata.
1: Oh, so dalagit sa no. So
2: pati na daang cancer GP, diabetic retinopathy, diabetic katarak.
1: Mm. So gusto ba? Gusto gid Doc Ramil no, astigmatism is the least of our worries no, pinakagamay nga problemaon, hindi man niya gani makabulag kag correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy kay sigurado bulag kagid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
2: So amo na para tandaan gid nila Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprensya bata ulihin nataran kung mahibaloan na ang progression, grabe mo.
1: Dasig.
2: Pag start na lang daw gaburo na mata mo sa high time gid nga, you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
1: Oh, amo nang nami da.
2: Inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka na Pure C, wala pa mabulag ang imo nga mata. So alaalang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
1: Ala nga, hindi na.
3: So prevention is still the best, no? Of na bet is still better than that.
2: Mas nami pa Sir Boy mo nga bungol ka, hindi lang ka mabulag.
1: Correct, no? Kon bulag.
2: Papilion ko ba bungol kag kan bulag?
1: Ako ya bisan.
2: Piliyon ko.
1: Bisan dala pa apa?
2: Isulat mo
1: sulat lang. Sulat mo lang. Oo.
3: Naingid ang eyesight. Ang eyesight.
2: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang.
1: Oo.
2: Kablo ka na sulat, bakal ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
1: Si General sagad na yan.
2: Kung ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C ka, hindi lamang kayang mata maproteksyonan.
1: Oh.
2: Madamo sang health benefits. Oh. Hindi ka mahiblat.
0: Kaling ito si Engineer Sir JP, mayo git mata. Layo pa lang kita.
2: Oh. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, hindi ka dali matigulang. Amo ginang
1: nabi. Oo. So,
2: amo nang gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 to 30 ka lang.
1: Economy.
0: Ga minus 10.
2: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe no? Hindi lang ha, tanan nga mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dali tugulang, ang sagwa hindi man dali.
1: Ga-transcend ang sagwa. Galapos na.
2: Galapos na siya. No? Amo na siya. Amo ni, hindi maguba ang atay, hindi maguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500 na kamaiti si ka adlaw-adlaw.
1: But sila daw paama na lang galing hindi ka mabulag.
2: Correct? This is the super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, ti ano pa, B? Ha? Saan mo mga DTX 500? Bulag ka na? Saan mo ka mga DTX 500 kag Mighty C kag Pure C? Balatianon ka na? Before ka pa na magbalatian, before ka, before pa magtigulang ang imo nga mga organs, mga parts sa lawas, kinahanglan i-DTX 500 mo na kag Mighty C or Pure C.
4: DTX 500!
5: Q7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkwansang DTX 500,
6: pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500! DTX 500.
7: Tapos si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LB Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Anyway, ambal to ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why i-prevent bugit ang baos ng ilok mo, Boy.
3: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-clinic ka, DU Fresh, no? Kaya ang body odor, top na on gid na to, no? Correct hygiene, gid answer, Kevin. Maligo, no? Ligo,
0: anay. Maligo, gid dapat. Santon Plus. Ang Santon Plus Herbal
3: Soap, no? With VCO.
0: Oh, with VCO and mangosteen extract.
3: Ang kampiyon.
0: Hindi tapagalimtan, may dahon sang mayabas.
3: Ang muna to din, pagsulod mo sang klinika Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan nga kaisahon isog iba niya isog ang gidabaho, no? So kanan magklinika Dio Fresh with VCO ang bakterya nga gatap na sa pagbaho sing imo underarm, amo niya tawag nga underarm body odor, tap na on na sang VCO nga ara sa klinika Dio Fresh. Correct. No, 48 hours of fresh.
1: Kahapon, Sir Boy, nag-ride kami ni Doc, nagpamasahi ko, kinasahi ko ni Mrs.
3: Anyway, no, amo na advance stage ang extend, no? Nami imo blood circulation. So, nami imo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good, hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nag-menopause na, no? Ang experience, we're all adults, yes, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kinubo ng estrogen, nami gid ang clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. No? So nami gini siya hindi lang pang lalaki, pang babae ning extend.
2: Naka the best nga pang energize sa mga brain ang DTX Coffee Mix or DTX Premium nga butangan mo sang duha tubtub tatlo ka kapsula sang D3
3: ba. Yun bulletproof coffee, yes. Ang
1: bulletproof coffee, oh.
2: Mangin bulletproof coffee siya kung may D3 ba.
1: Kag namin ba niya galido kay kundi napusa mo sa ang guado oil pulling lang man pag inom mo sang kape mumugmug mo nay
2: kag inom din kape.
1: Kay inom dayon. Oo.
3: So ako niya prefer kay DTX Premium, no?
2: Kaya kag butangan sang D3 ba.
3: Ditribayo, gapo, wow. No? Tatlo ka ditribayo. Pero isahay na lang abang you're enjoying your coffee, gambal ka sa lawas mo, ay putiktado na ko sa mga adlaw. Kinaka DTX coffee ko, naka DTX premium, naka tawag si gani, ditribayo, kag may upod pagid nga DTX 500, kag may TC. Kampiyon na.
0: Ako niya, Sir JP, pang energize ang apon nga heart. Nga kape. Ang kape nga may puso. Kayo coffee.
3: Ah, ano, kampiyon. Kanami.
2: Buta lang gapo ni mo ditribayo, eh.
3: Pwede. Oh,
2: para boss, duha ka, duha ang epekto. Tutuod nga may energize gid ang imo nga kurason.
1: May energize pang utok mo.
2: Ha?
1: May energize pang utok mo.
2: Hindi. Aside sa utok, inabang makabulig ka.
1: Ayaw.
2: Makabulig ka.
1: The positive energy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So yan, tasubo is vaccination.
2: How ditribayo makabulig sa mga gaplano nga magpapavaccine.
3: And how ditribayo could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
2: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung malimbabi after vaccination inuman mo ditribayo dayon. Ang matabo kung inuman mo ditribayo dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa ditribayo, wala sang antibodies sa matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang ditribayo inuman? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
1: Let after, them react anay, no?
2: Pareyaka anay mo immune system. Papurmahan anay sang mga ano antibodies.
3: Correct.
2: And after nga mapurma na antibodies, amo na pag-inom mo sa ditribayo.
1: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo.
2: Correct. Amo na gani
1: basi. Pag-contact sa
2: vaccine. Pagsulod ya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
1: Ano?
2: Ano pang antibodies nga matabo?
1: No?
2: Pero may antibodies gapon guro, Sir Boy, di ba?
1: Nga,
2: miskan patay ang tanan nga mga patay nga mga kwan. Dakilala niya po
1: na ila. Oo, may mga kwan sa, may mga siling naton, telltale signs.
3: Oo, lusot siya po, no?
2: Biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
1: Oh, because ang viral component ka ma-detect.
2: Correct. So, may rason gali, Sir Boy, guys, biskan din natin yung mga mainom, before and after, mainom yung ditribayo.
3: Kaya may mga bilin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amo na ginausaran, amo man ang, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated, gidya ang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may mo antibodies. Or may anak mag ginatawag yung
1: protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, mm-hmm, kagin sulod sa lawas, ma-identify.
2: Ang ibang
1: sa,
2: spike lang ganina, no, sir boy, spike protein spike lang. Mm.
1: Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. Mm. And lastly, ano niya tawag nga vector vaccine. Ano niya tawag nga vector type vaccine?
9: Oras,
1: ang vector type vaccine niya, amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat pasulod sa lawas mula in nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine. Mm. Pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus. Ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Mm. Nga amuning rason, para weak ang kinaiyang virus, kinaiyang naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. Mm. So, all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
9: Mm. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
2: Pwede.
1: Pwede ka man gap.
2: Malatnan. Pero at least ya, may naporma na nga antibody sa iyo.
1: No? May naporma na nga antibodies.
2: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning, oh, Pastor Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
1: Mm. Before. Nga, you need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
2: Preparado imo immune system.
1: Correct. Mm. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
2: Correct.
1: So, mabudlayan ang lawas.
2: So, at least be 3 days or 1 week before ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. Mm. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, mm-hmm, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy.
1: Another ditribayo. Mm-hmm.
2: Te, dako niya makabulik.
1: Correct.
2: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pa-vaccine niya. Mm-hmm. Maditribayo lang, kuya.
1: Maditribayo ka.
3: Oh. Ako man. Ako man.
1: Maditribayo
3: lang, kuya.
1: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas mo.
2: Kaya masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka antibodies nga naporma, patyon niya po na niya,
1: patyon
2: Sir Boy.
1: Maligurado na malang
2: kung,
1: importante.
2: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
10: Mm. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doko, na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
0: Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Roa City.
1: Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique.
0: Juan Tiong Building.
1: Barangay 8 Bagumbayan.
0: Fronting kay Sano Mall.
1: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
0: Kulasi.
1: National Highway.
0: Kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina.
0: Kabangkalan Branch.
1: Located at ACM Building.
0: Texas Street.
1: Corner Bread Box.
0: Kabangkalan Public Market.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City.
1: Radyo Bandera Compound.
0: Likod sang Pag-ibig Office.
1: And
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bacolod City.
0: Ernai Street.
1: Fronting Paglaom Sports Complex.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Atensyon sa mga pangyara migraine.
3: Okay.
2: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
3: Of course, no? Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid.
2: Mm.
3: So basically, kung gusto mo nga naway ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan, no? Procon ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ang pain mo na nabatsagan na is ara sa imo cranium, no? May mga sa imo pia mater, sa imo dura mater, da mo yung mabatsag, da may pain sensors.
2: Hindi pa sir boy, ang brain di ka batsag pain?
3: No, why?
4: Ginakihad gina na doon.
2: Singa nung katig agid ulo mo.
3: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amuni siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
2: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang D3 Bio makabulig? Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre upod na niyang vitamin D, BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan ni mga number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
3: Correct?
2: Di ba sa ngon na? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
4: So doon na, point 2 na.
2: Point, sulbad ng imong magnesium. Absorption.
3: 2 points.
2: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
3: Through probiotics.
5: Probiotics.
2: Padamuon niya yung probiotics got sang D3 right. Bio. Din ma-produce ang probiotics sang B-complex. Especially ang B2 kag B6 sir boy. Sulbad ang migraine.
4: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
2: Correct.
4: Why ginagsakit ang ulo ko sa
2: pisina? The serotonin level, happy ka perfect. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakuan na, ga-atake ang ano, ang migraine.
4: And while ga-enjoy ka na nga, why ka na migraine, why ka ga-subo, nami imo nga pamatsyag, ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya
6: pa Sir JP ang imong brain kay kung nami ang serotonin production mo. Kanami man ang imong melatonin. It's because serotonin is a precursor for
4: again, hindi ta malipat nagligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc ni Sir Boy, ang effects ng D3 Bio from head to toe. Kung tumanta, so hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi kayong migraine, sir boy. Once ka atak yung kas migraine mo, guba gid sa trabaho mo.
2: Correct.
4: Guba gid siya.
3: Pero tanan-tana, no? Imo mood, guba, aguba ang work mo, hindi ka concentrate. So importante gid sa D3 Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
2: No? Wow, grabe.
4: Oo, kaya yung number one niya, ano gini, sir boy?
3: Ayan, number one niya, it kills your virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3Bio kadamo damo gid.
2: Kung nakainom ka D3Bio sir boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis kuan.
5: Mm-hmm.
2: Ketosis nga stage.
5: Oh, di mo na panggulaton ng ketosis. Kay buligan ka sa D3Bio.
2: Sano mangin kut mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta isa ka semana,
5: mm-hmm,
2: wala ka na kaon carbohydrates.
5: Correct.
2: But in D3Bio,
5: mm-hmm,
2: no need nang mabot ka. Himuon na din niya ketones.
5: According to studies,
2: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya bi ng fats, himuon niya pundo.
5: Ano glain pa?
2: Hindi na ako mainom D3Bio. Madako na lang yung madako akong buyon mag-amuna. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali isang ano sa akon nga D3Bio before ko matulog.
5: Correct.
2: Para pagkaaga mahimo na to siyang ketones.
5: Ketones.
3: Okay. Oh, while ka katulog ka.
2: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Monolaurin pa na.
5: Monolaurin pa.
2: Monocaprilin pa na. So, malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
5: Mangitaw sa ikagaw.
2: Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Ako na si D3Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya ketones. So pagkaaga, sir boy,
5: energized. Wala, but energized ka. Nagniwang ka pa.
2: So, ano lang bintaha kung kuan ka? Palainom ka, ano na, D3Bio.
3: Kita matanda na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, D3Bio mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ata. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon puti. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo nga akong mga TL o mga panakit. Ili sa pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gindubol dos o makapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Salrika Epic Table. DTX 500
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Food Superman for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Never.

0: kalusugan sa mga kababaihan.
1: Forbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Probiotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Five Kalingawan Time!
10: Tagbalay!
11: Sino na?
10: Ah, mga pulis kami, sir.
11: Ah, mano tani, sir, aw?
10: Gusto lang tani namon mag-istorya.
11: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
10: Dua lang man kami, ah.
11: Ah, dua ka mo?
10: Oo.
11: Tika mo de istorya, anay, eh.
9: Hey!
12: Aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon na istasyon,
16: K5 News FM.

0: ano?
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Checklist na ta, Sir Kevin mo na.
3: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin ko na to.
2: Nga ma D3 Bio ka, hindi ka
3: may D3 Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot silingon.
2: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
3: tayo
2: Bio?
3: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio, ang akon nga ginakaon, masuslangid sa akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
2: Ang sang, D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid. Checklist
4: nga D3 Bio ang akong gusto over ordinary yung vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala pwersa. Galuya ka. Pero kung magka D3 Bio ka, may pwersa ka na, kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Sa so, nguna sir boy, damo kukuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to sir boy, D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
4: Correct
2: nga nga gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga aman kisa makita ko gainawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
4: mana,
2: ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto sir boy amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
5: Bio. Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
4: D3
2: because
4: Bio.
2: Because the ketones in D3 Bio gapan nami sa imong paminsaron.
4: Correct.
2: Biska nag-edad ka 90-shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kapalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Okay. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
4: Ay, hindi.
2: Ang sikreto, D3 Bio. Bio. Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di ka na malikawan, sir boy?
4: Oo, ah.
2: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nag-aedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade na. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
4: America. Ang raw materials na.
2: Pero
4: station.
2: Ang BCO halin sa aton.
4: Oh.
2: Kay ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
3: Halin sa
2: So lain gid kong nakatandim ang suplemento sir boy.
4: Correct.
2: Dako nga bagay especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective against sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw, mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi. Pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
4: Correct.
2: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa ako kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation. You are

0: Sakali Botlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga muti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic Timo. DTX 500.
2: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at pagaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman.
6: Sport Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagpote, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: ka ng ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pamakang sa mga butika.
1: Nagpangita ka pala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ko, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang apon.

0: Kaayong lawas.
1: Mga suki na to, nga tagpalamati. Mga ka-ISIL, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, mga ka-MITC, how are you? Kamusta na kamo? Kabay pa nga ang inyong pagtulog, nangin mamuok, bangod kamo ang nag-inom sang DTX 500. Manami nga nagapa-encourage sang quality sleep ang DTX 500. That's why sa mga way pakatraya, gusto niyo magnami inyo tulog, mag-DTX 500 kamo. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bla ining carpal tunnel syndrome? Nagapalaminhod bala inyong nga palad, inyong kamot, ano bala ang kosina? Kaupod ta sina nga discussion karon si Dr. Ramil Oy, aton nga CEO, si Sir Boy Solueta, kag Engineer Ronnie Albao. Ang pagpalaminhod sang aton kamot, no? Especially sa mga babayi kag mga tambok. Ginatawag ini nga carpal tunnel syndrome.
2: Uh-huh.
1: Bangod nga aton bala nga tudlo. Ini limata ka tudlo ano? Kamalagko, thumb, index finger, middle finger, ring finger, and pinky. Ining kamalingking, ini lamang ang kamalingking ang uay ginakontrol sang median nerve. Ano blang median nerve? Amo ni siya ang halin sa aton nga spinal, halin sa utok, sa central nervous system, makadto sa aton nga spinal cord, makadto sa nerve, and then ining median nerve amon isang gasulod sa aton diri nga wrist, no? Ang aton nga wrist, di ba, may tul-an, may buho na da siya, kay ining aton nga carpals and metacarpals are made up of bones, no? Nga actually ang imo ni bala nga back of your hand, hindi ni siya isa lang ka bone, ha, kundi damo ni nga mga bone. May ara na rabuho, ginatawag natong carpal tunnel. Dira na dagasulod ang median nerve nga nagakontrol sa imong nga mga tudlo except kamalingking. Kung kaisa, nagasakit ining imong nga kamot, nagabiring, nagaalay, usually isa lang ka hand, either right or left, nagabiring, nagaalay, gapalaminhod o hindi ka batyag, ina siya kosang carpal tunnel syndrome. Nga ah, ining median nerve nga nagalabay sa imong carpal tunnel, kung kaisa nagaka-irritate, kung ma-irritate na siya, ma-inflame, magakosang numbness, tingling sensation, pain, halin sa palad, halin sa mga tudlo, nagasaka pakadto sa imong butkon. Ano ang rason nga gaamo ini? Number one nga reason, again, is nerve irritation. Base na kwan ka, na bali ka. O pagkabali mo, natukod mo ni, na-irritate ang nerve, nagka-carpal tunnel syndrome ka. What else? Ang imo nga paggamit sa mga tools, nga vibrating tools, ga-sander ka da, ga-jackhammer ka, sige-sige nga uyog, basi ma-injured ang imo nga median nerve, magka-carpal tunnel syndrome ka. Pero may ara pagid nga mga causes aside sinang mga nagakosang pressure. What else? Inisya ang diabetes. Kung may diabetes ka, taas ang imo blood sugar, palakaon ka tamis, engineer, palakaon ka kanon nga puti. Tanan nga puti, engineer, hindi nami. No? Kisa nami ang itom. Especially sa kanon. White rice, pinakaputi nga mga bread, ining mga loaf bread naton, mga noodles, pasta, miki, bihon, pansit kanton, ini ang nagakosang inflammation. So inflammation, that's why kapalanakit in siyang imong nerve. Nga again, too much glucose will cause too much oxidative stress. Kag ini ang magakosang inflammation. That's why kinanglanon magkaon kasang prutas nga mataas antioxidant. Kun mahal man ang prutas, hindi kita kakaon permi, you take DTX 500 so that ang imong inflammation and nerve irritation madula, ilabi na nga ini siya ang manami panguntra sa ginakaon yung tamis.
0: DTX 500.
3: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, gason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nagit sir, kanami-nami, nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500.
4: Isa sa dapat ato i-consider sa carpal tunnel syndrome ang ining gitawag deficiency sang B complex.
1: Mm-hmm.
4: Once nga kulang B complex mo, ang mga nerves mo hindi ma-stay healthy.
1: Mm-hmm.
4: Pero sa ginasiling naton, ang nerves nagakinahanglan sa mga antioxidant para hindi sila dali ma-damage, mm-hmm, no? Siyempre, sobra nga gamit mo sa imo kamot mo.
1: Isa man na.
4: Dabi na kung silika, mouse. Computers, typewriters, kung ano pa. So, ibig kan cellphone pa gani. Pwede, pwede ano, mga problema. So, to stay nga healthy ang imo nga mga nerves, kinahanglan siya sang taas-taas gid nga antioxidant. Permi na mo na balik-balik di. Wala sang iban pang taas nga antioxidant nga pwedeng gamiton nyo. It's DTX 500 combined with Mighty C or Pure C. Amo lang pwede nimo gamiton. Kaya ang DTX 500, dako nga bagay, especially sa may mga problema sa carpal tunnel syndrome. Muna siya, Sir Boy.
1: Kag ining mga diabetic, ha? Kung diabetic, ining obesity. Kung tama ka katambok, magkalabutangan fat ang imo dito nga kamot. Kita mong kamot sang tambok pala, Sir Boy. Duga hiting-hiting man. Ina will cause sang imong carpal tunnel nga magamay ang alagyan. It will irritate as well ang imo sining nga nerve. So again, ano gani? Obesity, diabetes, inflammation, kayang-kaya sang DTX 500.
2: Kaka course, hindi, Sir GP, ining kwan bala, ining hindi tanan nga sweet mayo. Ay, atong inambal mo lang kagina, hindi diabetes, medyo na. Pero, may mga sweet man nga daw amo nang mahilig mo, kag itom. Ah, hindi. Kagaina, gambal.
1: Oy, last time, ang sweet ko bala puti.
2: Ah, puti.
1: White sugar. Ang sweet ko, white sugar.
4: Matilain na.
1: Pero, why ko na nayagin sige. Kaya hindi mayo ang mga sweet.
5: Oo.
1: Makaguba. Munay makadaot, engineer.
4: Alkaline nga vitamin C, isa sa mga number 2, number 3 nga kinahanglan sa nerves mo. Couple with DTX 500. Gusto ka mangin healthy ang mga nerves. Actually, hindi lang dira ang mabuligan sa kwan mo, sa DTX 500 kag Mighty C, sa imong mga nerves. Damo pa kaya niya buligan. Especially ang mga organs mo nga ginatiro, ginaguba sa mga oxidative stress, mata. Usagi na, grabe na nga, grabe ang mata ginaguba sa oxidative stress. Kurason.
1: Ay, ma'am,
4: brain. Brain. Ang muna ganun nga importante nga magsigi ka inom pa. Liver. Kaya muna importante nga magsigi ka inom sa DTX 500.
5: And Mighty C, kapadamo sa collagen, no? Tikon ang imo, ang tunnel syndrome, usually, kung sige na repetitive ng imo task, sige ka da type, sa imo computer, sige ka da was imo tab, ang imo na mga tendons and ligaments sa imo na sa imo the wrist area, which are made up of pebble bones, no? Mga bones is lang gagmay-gagmay, damo na sila, do siyam, I think, or 12, no? I may be wrong, no? Pigaw na ko sa anatomy. But, kailan na siya tendons and ligaments, and collagen is basically the precursor of those things.
4: That's why number 2 ang from B complex, number 2 ang vitamin C. Amo na kinahanglan gid siya. Now, aside nga ginom ka vitamin C, ginom ka DTX 500, which is the powerful antioxidant, you need also magnesium. Magnesium importante gid sa mga nagasuffer sa carpal tunnel syndrome.
5: And magnesium.
4: Perti ang pain na, Sir Boy.
1: Oo.
5: Perti ng pain, no? Kapit ba bago ka mata?
4: Hindi mo arthritis. Sa nerves, gali ang problema.
2: Kaya siguro, Dok, ang exercise, isa mo na, para circulation, eh. Circulation. Exercise. Kaga, ang extend. Ang unang nami, bagay.
4: Tingala ko, engineer, wala ka sa ano?
1: Wala sa carpal tunnel syndrome. Kasi sa tuo, Dok. Tuo ang overuse. Tuo.
4: Wala ina. Wala gani siya.
1: Wala
4: gid.
1: Hala.
4: Kay extend ko na yung sekreto.
1: Extend. Oy, by the way, madula ginaya sang DTX 500 ang carpal tunnel syndrome. Pero ang baho sang ilok, lain yang makadula, Sir Boy.
5: Of course, no. Lain na yan. Clinica di euphresia kung baho ang ilok. Kung with VCO, no, tapnaon, tanan niya mikrobyo, ang aga pabaho sang imo balhas. Remember, ang balhas mo, ang di aga pabaho sa lawas mo, once nga ma-ferment na siya, kidugay na, amuna na gabaho siya. That's why you need a good deodorant. Nga makaprotektas mo, nga makapanamit sang imo reputasyon. Clinica di euphresia.
1: Actually, balaan ko ang regimen, engineer, kung maglakat mo, magdulog, bisa South.
4: Da, maligo na siya kan.
1: Maligo sa na Santon Plus Herbal Soap.
4: Gamitan niya Santon Plus Herbal Soap.
1: Tapos, ma-deo-fresh siya.
4: Maklinika deo-fresh
1: siya. Malaki ang lulo siya, abida yun. After sina, ma-DTX ni siya. Pero, ang extent, hindi pwede kay may mga galantaw mo. Karoon lang na iya. Pag-abot ito sa stopover niya, mga pisa sa, ay, premium na ni Subong. Sugo, nagwa ang premium. Kay big time na, premium coffee nga DTX.
4: Kagulpi ko.
1: May isikrito gamay, gingkakas na to ang daw kwan abla, sunod lang gaga-fold, pula na nabilin, extend na yun gamay-gamay yung
2: ang gusto ko lang ipamangkot kino hindi ko black ako na relate gusto ko lang ipamangkot kay Sir GP kung pila ka oras
1: balos
2: before it take nga para epektibo gid
1: 30 minutes 30 minutes

0: Ang epekto?
1: Si? Gusto kayo kami, no? Hindi mo ito pa. Para,
0: sirkulasyon sa ikayong
2: labas. Kilala ko, engineer, ang tsura mo sa nakilala. Tamo, Japon tsura sa mo. Ang sekreto ni engineer, gapamassage na gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Amuna talaga yung manuhon ko. Kapag tumalas ang extend, dahil nyo napagwas ang iya, Santon Plus Herbal Oil, pili nyo na kumabanyosan.
3: After banyo sana all
1: after 30 minutes banyo sana
2: ay na may stay yang gika nga may manog banyos may manog hilot tapos gain ng pagit extend
4: good stay
2: kana tapos pangapingapi dayon sang DTX premium DTX premium
3: healthy lifestyle and then ang iya dok nga kwan nga salakyan puno ina sang Rayo Coffee kaya mo nang ginapangatag ya kay medyo bulubarato para sa DTX premium at least gabulig
2: oray gabulig basin mo talang taga barangay 35 mga ayon ni Rayo
3: Coffee. Uy, promote mo to, baligya ka to kami.
0: Okay, kaga isa pa nagakwan naging subong ang barangay 35 anami naging diya sang kwan sang atmosphere. Kaya do lapit na lang.
2: Musta to imo ano? Imo nga pagupitan to?
0: Oh, ay imo medyo barbershop. Ang barbiro ko.
3: Medyo maintain kayo.
0: Kaya kabalo ka, nag-obra to sa SM. Hindi na aga lang sa gasulon. Pagka alas 10.
1: Si Kirby, ano mga pala?
0: Oo, libre, libre. Oo.
3: Siya ko lumang kunting.
0: Siya ko lumang
5: TTX 500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kagaw ka pila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
7: DTX 500. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumpayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Sir Boy, okay. Paano ang Ditribayo makabulig sa imo nga immune system?
1: Okay, ang aton immune system has two parts, no? The innate immune system.
2: Masiling ka innate, built-in na
1: nga. Built-in na siya.
2: Pero, wala pa experience siya?
1: Wala pa experience siya, pero okay na, no? For the meantime, no? Ang bali pagbata mo, amo ginaingay nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din ha. Mambata, why nagamasakit gani?
2: Wala pa siya, kwan, train or experienciado nga immune system. Innate lang anay.
1: Innate lang anay, no?
2: Kag may paman nga monolaurin kag lauric acid.
4: Sige, sir boy.
1: So going back, no? Paano balag nabuligan ni Ditribayo ang aton innate immune system? Una-unahon tagit. Ang sikat, ang master, ang pinakakampyon nga individual sa aton innate immune system, si macrophages. Si macrophages, amoni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imulawas, no? Ang nga macrophages ni alin sila na yung monocyte ni sila. Simple lang na sila na yung monocyte.
2: Amunin ka pangawang kagaw?
1: Amunin ka pangawang kagaw.
2: Kaya medyo mas, mas dako pa sa kagaw.
1: Dako pa sa kagaw.
2: Kaya bodlay man kung gamay ka niya, manong kaon ka dako.
1: Okay. One of the biggest cell in found in the body are macrophage, no? Ini mga macrophage ni, kung hindi ka non-self, anong non-self? Kung hindi pamatsagan niya, hindi ka party sang lawas, kanon niya ka.
2: Tanto niya polymer ka, kanon ka niya.
1: Kanon niya ka. Hindi ka di ay, hindi ka dito ka diri kanon niya ka. So ini siya macrophage ni, usually okay na ni siya, no? But ga-evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria nga kailan nanggit support sang aton adaptive immune system.
2: Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
1: Hindi lang sila manugkaon.
2: Manughimos pa. Grabe, no?
1: Doktor,
2: multitasking?
1: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta, dapat talagaan. E paano magpadamo sila?
2: Amo na galerason, sir boy. Nga padidion mo gid

0: Batak gelik no.
1: Correct.
0: Tungod kay dalaw rek asin nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
1: Correct.
0: Galing kay naguntat ang bata, sir boy.
2: Ka?
0: Naguntat hasta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
1: That's what supplementation.
0: Kung alam ka nga, Eloy, pinumon mo ditribayo.
1: Ditribayo.
0: Para padayon
1: na. Continuous. Ang, ano? Padayon ang protection nga alin sa Eloy through ditribayo. Okay, may? May monolaurin, may lauric acid.
0: Pero ang point natin rin, sir boy, ang ditribayo is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay, nanay natin. So, kung gusto nato ang aton nga immune system, padayon ang ilang trabaho, padayon ang ilang pagdamo, it's ditribayo. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga ditri, sir boy.
1: Correct, no?
0: The lauric acid.
1: The lauric acid.
3: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
4: Makakas mga butika. D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: So, kung ang vitamin D3 gapa strong sa imong mga immune system gapa alam mas nagid ang D3 bio sir.
1: Correct. Mas nagid.
0: Mas nagid.
1: Mas nagid.
0: Mm-hmm. Kaga ako nakita sir boy sa D3 bio medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka D3 bio. The reason why the monolaurin of D3 bio siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
2: Wala chance.
0: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil ng imo selula sang monolaurin. No.
1: There should be daily supplementation. Namo kini nga pamangkot sa akon, you take one in the morning, you take another one before you sleep. 3 soft gels in the morning sa pagka kataro ka, gaubo ka, nga feeling mo virus. 3 soft gels.
0: Akon sir boy wala pa ko ubo, wala pa ko sipon, wala pa kataro. Tag tatlo, tub-tub, lima na ang ginainom ko kadaga. Iway naman ko kapamaho, engineer.
1: Ang mapagid na.
0: Ang question, kaya ba nga makaabot ko sa untong wala ko kapamaho, inom lang ko di tribayo? Kayang-kaya. Pwede pa alauna, alas dos, di pa ka maanyaga, sir boy.
1: Hindi ka kabatya gutom.
0: Hindi ka kabatya gutom. Because you have this special fuel from the tribayo.
1: Okay.
0: Ang ketones.
1: Ang ketones. Gabi, no? Gabi ang effects ng extra virgin coconut oil nga may paaman ng vitamin D3 sa lawas. That is that symbiotic relationship gakadto sa imo gut, gakadto sa imo brain. Tanan-tanan nga pati sa lawas mong apektado, even your immune system. Because if your immune system them goes haywire, may kontra siya, example, no? Kontra niya, respiratory viruses, mabumbagi na siya. Baluka nung ginaubra ni macrophage before siya magkaon. Kung dako-damo na niya kontra, ga-release ni siya, ga-release ni siya, reactive oxygen species. It's a kind of free radicals para patyon si bacteria kag si virus.
0: Armas
1: ni siya
0: sa imong immune system.
1: Armas ni macrophage, no?
7: So hindi kinanglan nga makadog siya to, kundi habuyan
1: niya. Habuyan niya lang, anay. Pagkabuyan niya, luya na pangkaon niya na, pangkwaon niya na. But, nag-release na siya free radicals. And kung damo-damo ka macrophage, kag kontra niya damo-damo man, damo-damo ka oxidative stress. Meaning to say, ang free radicals, ang accumulation sina will lead to oxidative stress. Amo na ginalikawan, tagong mamasakit ka. That's why galuya ka. Kung masakit
0: so, amo na, sir boy, kung nakaditribayo ka, ga-efficient,
1: controlled.
0: Ga kabalo mag-control.
1: Uh-huh.
0: Healthy. Uh-huh. Alam.
1: Alam.
0: Ang imo nga immune system. Amo na nga maditribayo giko kumparar sa mainom lang ko plain day 3. Kag hindi kapoy, hindi over-fatigue, hindi mag-overwork.
1: You overwork.
0: Imo nga immune system. Kung may BCO, ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3, wala BCO, wala gid. So ditribayo ka na lang. Checklista, sir boy.
1: Okay. Checklista.
0: Uh-huh. Engineer. Nga ang ditribayo ka kaysa vitamin D3.
7: Hindi kinanglan gid. Parang pa-reactivate or ma-double. Double the kwan, the effectiveness.
0: Sa ito pa, ang imo rason nga ang ditribayo ka para mas doble ang epekto.
7: Uh-huh.
0: So lain gid man kung Batman and Robin. Lain din kung may partner. Lain din man kung may partner.
7: Oh, may synergistic effect.
0: Synergistic effect. Tarzan kag si Juan. Lain din man kung Romeo and Juliet.
7: Correct.
1: Makamensyonal ni nga lang yan ang hindi abot.
0: Dara ng point number one. Double ang effectiveness. More nakaditribayo kaysa plain D3.
7: Correct.
0: Check.
1: You know what? Naga D3-bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lamang.
7: Uh-huh.
1: Kay bangod sining maghamot ang akon nga.
7: Hininga.
1: Baba. Uh-huh. Nga. Ang Streptococcus mutans, uh-huh, isa ini ka klase bakterya nga nagakos ang gum disease,
7: correct,
1: plaque sa unto, uh-huh, kag iban pa.
0: Uh-huh.
1: Kung nagainom ka D3-bio,
0: hindi
1: bangod sa D3, ha?
7: Uh-huh.
1: Bangod sa
0: BCO.
1: Iya
7: VCO.
1: Ini ang makabulig sa imo gum health.
7: Uh-huh.
1: Mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba, especially kung may extra kanga
0: oil pulling
1: ka. Buson mo kag ibutang, labi pa engineer kung maging kaon ka nga priska.
7: Abaw.
1: Kag hindi mo sigurado ang sources, oil pulling ka. Wala na iya engineer sa D3 nga.
7: Ang ginaambal mo nga mulo maaslom nga ma-upload. yogurt na iya, yogurt.
0: Oil pulling, nakugid sa oral health.
1: Kaya wala na iya sa D3 nga plain. Ara iya sa D3.
0: Tungod kay may BCO ang D3 bio. Ang plain nga D3, wala siya BCO. Point number two, sir boy.
1: Gusto ko ang D3 bio. Over ordinary
0: gusto
1: vitamin.
0: Gusto ko maging happy ka.
1: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Nga, mag-inom ka sang D3 bio. Iyan ni medium chain triglycerides, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo ginatawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature, mataas ang imo metabolism. Usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So makaiwas ka sang fatty liver kung mag D3 bio ka, hindi mo na mahimo kung ordinary nga vitamin D3.
0: May dugang ko na, sir boy, hindi lang fatty liver ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay, kaya himoson, kaya patyon ni BCO nga ara sa D3-bio.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So HIPAA-B man na, HIPAA-C, kag iban pa nga litra sang HIPAA.
1: Mm-hmm.
7: So makamalikawan, Dok, ining ginahambal nila nga liver transplant.
0: Ang susimple.
7: So like,
0: kamahala ng liver transplant na...
1: Makakapagita donor na engineer.
0: So at least siya, kung may HIPAA-B ka, HIPAA-C ka, matamat nubo ang mga viral loda, sir boy.
1: Correct.
0: Kung gainom ka D3-bio, perdi da ang kuan, plain nga D3.
1: No.
0: Akon.
1: Amo
0: ni kuan ni kuan ni Sir Kevin.
1: Kevin.
0: Namo ni na discuss namo kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang mapili ko D3 bio over plain D3. Tungod ang lauric acid sang D3 bio,
1: which is a medium chain triglyceride.
0: Wala na sa no sa plain nga D3.
1: Wala na.
0: Ang lauric acid nga ra sa D3 bio. Pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers.
1: Uh-huh.
7: Uh-huh.
0: Ang stress fibers daw siminto na.
1: Uh-huh.
0: Siminto ho niya sa engineer ang ano?
1: Ang selula.
0: Ang selula sa cancer cells.
1: Uh-huh.
0: Pag siminto, hindi na siya kapagawa sang toxin. Hindi naman kasulod
1: ang magkaon. Uh-huh.
7: Correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
0: Mapatay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod kay siminto niya mo.
7: Correct.
0: Nagtawa bla, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
7: Atiw eh.
0: Patay ka.
7: Oh.
0: Di ba? Amo na matabo sa cancer cells. Simintohon niya ang kwan. Kay hindi man to niya kaunan ng lauric acid.
1: Mm-hmm.
0: So maamatabo, matambay lang to.
1: Madamo,
0: masiminto.
1: Uh-huh.
0: Hindi na siya kapagawa toxin.
1: Hindi naman siya kapadamo.
0: Mm-hmm. Hindi man kasulod ang glucose.
1: Hindi man
0: kasulod. So matabo, mapatay siya.
1: Dead siya.
0: That's why nga ang D3 bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong ano, sa imong immune system, mm-hmm. siya to ma-fight sa imong cancer cells. Diriya wala fight ya. Simintohon ta kaya?
1: Correct.
0: Amo na siling D3 bio, simintohon ta ka. Dog ang lauric acid nga dala-dala ko siling ni D3 bio, amo nang masiminto sa imo, hindi naka makapadamo kag hindi kaya makapanghalit.
1: Doging quarantine gali dok?
0: Correct.
1: Mm. Defensive wall?
7: Mm. Correct.
0: San o ka mainom sa ano sang D3 bio? Damo-damo na cancer cells mo. Correct. Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo. Di pa gulata, subong pa lang wala pa cancer cells.
7: Maintenance na.
0: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid nga aras D3 bio, simintuhon na niya daan.
1: Hindi lang to 1 point, Doc?
0: Ha?
1: 20 points to?
7: 20 points na.
1: 20 points.
7: Na, your question. So 20 points, no?
0: Dapat niya be wise sa pag-inom sa ang D3. Ang D3 nga may BCO, gid. Kaya ang D3 nga may BCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
7: Correct.
1: Mm. Galing,
7: kumpinsado, kumpinsado si Sir Filamo, ang balya, D3 bio, gid. Layo, gid.
1: Kapi mo kung edad ka na?
7: Gusto,
1: gid.
7: So, nalangid, may mga misconception na kung batian.
1: Anong hinabatian mo?
7: Siling nila kuno, pag dapat hindi kuno pag impunan ining D3 kay
0: ano hindi na sa makaw kanon
7: amo kanila hindi kuno
1: doko so meaning to say ang bata mapainit lang hindi magdidi sa nanay
7: gani
1: hindi mapainit ka may D3 ka
7: so misconception ina
1: that is a misconception. Let me clear that out. No, ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin.
0: Giliwat na nato nila ya.
1: Giliwat na nila.
0: Oh, may extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil wala MCT. Take note, wala na siya MCT.
7: Ang virgin ang coconut oil.
0: Extra virgin coconut oil lang. May MCT, may lauric acid, may monolaurin.
1: Ang Manila, ang D3, dapat may oil gid nga. Kaya patsuyable siya mo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: hapon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Bionics.
13: Mighty C.

Monday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga eye Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. You're listening to 94.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga K5, itong oras alas 4:38 na tagahon. Good morning mga K5, gising na.
0: Kailan ang pinapaking kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Well, good morning mga ka-K5 Medanyo. Gawin yun sa ating matag pamati sa kablogan niya, probinsya, takan, banuway, takalibo ay makaroon naman na thanks. God man, it's Friday, Biyernes, ng adlaw mga ka-K5. Ah, kadasig na kong mga inadlaw. Kanang Lunes nga to. Oh. Tapos, Lunes, Martes, Merkules. Medyo kanang mga inadlaw, no? Kadasig na, dumduman ko, anay ka to. Merkules, sir, may mahaba. Anong gina-interview ko to eh. Oh. Hindi ka mo ka-relate na karoon. Merkulesan, anay ka to. Anyway, good morning sa aring mga tagpamati sa bilog karon nga probinsya Takan Banua ita kalibo mga ka K5. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning kids sa ating mga negosyante at ang mga nagpamati sa mga panimagay makaron, mga naga ano mga daya mga ka K5 nga mga tagpamati naton nga nga mga negosyante, may mga karinderya. Good morning kid. Oh, ay tiprano pa nagagaha kara itandang ano ra anda karon nga mga menu makaron nga adlaw. Miyerkules nga adlaw makaron July 17 yuta ana mga ka K5. Dasig ko mga panyempo, no? Anyway, good morning sa ating mga negosyante at mga tagpamati sa mga panimoy, sa mga nagpadagat mga mensahe agi makaroon, no? Kumpisa pang nato, pero may mensahe kung balikan nato doon mga K-5. Yung anchorman, K-5 Michael Silorio sa mga balita, lokal ang mga balita, national, aton niya pag-istoryahan doon mga K-5 makaroon niya agahon. Ay, of course, aton niya pag-ililiba, ano raton yung mga nagapauna, makaroon yung mga balita agaroon daya, karang nga mga informasyon, makaroon mga ka-K5, aton yung pag-istoryahan, sa aton yung pag-ililiba, makaroon yung agahon. Makita mga sa blog na kalibutan, pagi sa ating yung official Facebook live programs, das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share, para mga updated kita sa mga balita, lokal ang mga balita, national, even international nga mga senaryo mga ka-K5.
1: Ang kampiyon!
0: Sa ating pag-padayon, ano raton yung mga nagapauna mga balita, aton yung nagapauna mga headlines.

0: Para makaroon sa ating mga gapo ng mga headlines, una kita sa ating mga headlines, mga balita, lokal. Gagaki karang nagainom, sa banat naman siya, linabo. Gumelek, preparado sa barangay, isang guni ang kabataan eleksyon. Ayo sa mga bariyo para kabuabo, tako makan karang hutik-hutik ang nagadulo lamano. Pwede pa tarong bukong pamasanat kandidato eh. Padati ano yung mga wanagapang mugo, mudloon ko tingkaran mga naglamanuhon. Dugan po natin yung mga headlines mga ka-K5 yung mga adlaw karon niya libreng theoretical driving course pag-iwatan sa Islat Boracay. Paghanas para sa livelihood program it is WD Ginhiwat sa Banwa Tangalan. Boyfriend ay datong namatay nga itong si Jason Narce. Makaroon ay person of interest yun mga ka-K5 ito sa Banwa at Libakaw. Tayo sa mga balita nasyonal.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: Armed Forces of the Philippines as a portador pagbilog at maritime law unit. Gun ban sa Bangsa Moro, igapatuman. Aga sa atong makaroon nga pag padayon sa ating dugan natin yung mga headlines sa balita international. Pagtanggal karon sa Defense Minister it Ukraine umani it batikos. Bilang ron mga ka-K5 sa ating karang mga balitaan makaroon nga agahon agrondayang nga mga balita no. Hay ginatod gaton makaroon ita dayang ano ra no. Daya karon nga DTX coffee mix ang healthy nga klase ka pinakakapikagon. Naka-detox ka pa. May ana karon nga chia seeds may ampalaya may ana pagid nga DSE o di sugar sugar cane extract. Sang kamapait nga parte itubo para masukan daton karon nga mga diabetes. Mabakay ron sa aton karang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center iaron sa aton nga Refender Building as Maynia Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex mga ka-K5. Una kita sa aton yung mga ginpang headlines sa mga balita international.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Oy, good morning Anay ha. Weda inan, good morning ma'am, no? Good morning gid kay Miss Maria Lisa Nacor, good morning. Oh. Balikan natin ibang mga mensahe ang ginaamat-amat siya natin. Baka rin mga ka-K5. Ito sa nasyong Ukraine, binatikos makaroon ito sa turunda. Yung presidente karang si President Volodymyr Zelensky. Ayroan ang decision ni Zelensky nga gulpi karon niya pagtanggal at pagbailo karon sa sikat nga defense minister karon kung katon iyaron ay medyo chief daya karon niya chief of staff of the Philippines medyo maron na rana karang posisyon no nga kay prime minister kay defense minister Pidirov ay nagtugat at grabit ang kahadlok akig sa daya karon nga mga civil society ag daya karon sa mga pumuguyo rito ang nagprotesta at sanda mga kaigmanghod. Hambang iya, a crowd mostly young people gathered in Kiev and other Ukrainian cities on Thursday morning. Hold up sign reading hands off Fedorov and stop a sabotaging victory. Oo, oh, rin na nakarang singgit. Oh. Aga, pagkagabi ikaw nginambay ka rani, Zelensky na pangangan ka rani, Major General Kamara, aga nagapanguna makaroon sa Security Service Unit karon it aga Acting Defense Minister Imo Manar Binosay nagkwanta. Nagkwanta sanda daya karang nagpaninggitan sanda mga ka-K5. Ay iyata sa atin magsusinggitan kating ipailan kating date kaso. Kasi naroon mga nagatistigo ng itong mga ka-K5, pa-filan, tanandadayit kaso rin gano'n. Ay, de, pero si Kamara nga rin, nagkuhan mat, ah. Daya nga, daya ka rin nga, sikat man gali mo rin. Grabe ro, respeto man karon ka na. Ay, hindi man matupungan daan na ka rin experience pag-abot sa ginatawag karong technological combat operation. Meaning, ay, warrior man ni Mora. O, bukong mat mga basta-basta. Ay sa nagagawa, makaroon siyempre may anda manig itong mga chuchismi siguro ra. Ay initial rumors that end of Fedorov tenure was related to the tension between him and the commander-in-chief Sersky Kalisud were all but confirmed by Pidirob himself and Zelensky, mga kakaiba. Medyo may iwa man siya nagkakaintindihan galit dito.
1: Ay,
0: yun nga ni, there is no perfect organization ginmatana. Oo, mga kakaiba, no? Ay, maroon binaylo. Hanin mo kung kata nabi binoga niya mo sa GC. Medyo agod din siguro maglala. Oo. Pero, kwanta, nakik na mga tao. Anyway, good morning mga kakaiba. Pagdayo mga balita, ginatagkatan makaroon nita Extend Food Supplement for Men. Manggaranon sa amino acids ang phyto nutrients ng sangkapan it makarot at klabo waska nga makabulig. Para masolusyonan datang frigidity, erectile dysfunction, nagapatas pagdit potensya ang passion, mapagaki manokon mapababayin, nagatapagdit ekstrang enerhiya, ag nagapataas it libido, nagataman it ekstrang performance. Mabakayron sa atin niya Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. O, ay kung din ginahambay nga, ah, hasta naman napakaaga rin yung laban kung maka-extend ka. Ayaw man mga ko na, mahanghang ka man ko. Sa ilo sa mga balita nasyonal. Oy, good morning mga kakay-five.
1: Ang kampiyon nga istasyon.
0: Herobel sabi ko, sir, good morning, kapi kita. O, oh, kapi man yan ni ako eh. Ga-headline ako, nagka-kapi ako eh. Hindi ko tamarisis do kapi ako, pero tao nga, happy ko ako sa kapi. Kay Ampod, Jude Iyo, good morning man ah. Good morning, good po. Dahil ito galing sa Manila, Ray. Pod, good morning ah. Aduan natin yung mga text messages kay Gani Elias Cuatres. Good morning, KKFMX. Shoutout lang yun sa Barangay Arcangel sa Balete. Good morning na sa Arcangel ah. Kay Irene Kinesio, good morning po kay Kifay Michael. Greet mo kami sa Sitio Tabayag, Barangay Arcangel, Balete. Nga always always gid gapamati ko no. Aga happy listening man ko no sa anang kaibahan, dali ang nagahang taho. Sa anang kaibahan sa bagay. O, nga tugog pa ta si Gani, Elias Cuatres, ag Ariel Kinesio, ag Ariel, ag kay tatay Silito Cuatres, permigid nagapinamati. Good morning man. Ag doon natin yung mga mensahe bago rin mga balita. Good day MK5 Michael. Kalisod gid akong abong chismosa sa palibot tayo. Oy. May side gat imo ko mga Pinoy hay. Tanaw ro mga adaya nga mga programa sa TV nga about chisme sa kabuhi at artista. Ah, abo ta karon ga pamantaw. Uwaod ginatug-on ay kabuhi pa at artista ginabantay. Hay, mas kapin pa kon imo nga sariling kabuhi. Abo tang gabantay kon. As if nga perfect sanda, di ba? Oh, ay, kami abi kang live-in partner ka rahay. May amon tanga negosyo nga ra. O, oh, buhay mayad, o. Oh. Aga, nakahikawan pa tangani ay babaskog tabi. Nag-obra kami peanut butter. Oo, nga palaman. Aga manami abiro timplada ni Mrs. Don, bali live-in partner una na. Oh. Aga, bata pa tabi ang live-in partner nga ra, pero ako ay 61 yuta. One time, nagawang mukha kong kapagaling itman eh. Ay, gain, taro, umabot ka akong istorya. Ay, sumakay ta ko na mo sa motor na to. Kung sino ko na kasakay nga to. Ay, ano man, ra, ipabarangay ko. Ay, istoryahin ninyo kung mga ginabinantayan na kamuna. Oh. Nagpagaling malang galit. Mani ba si Gauso ito sa natgalingan na to? Kung paano galingon daman eh? Abo, galingon daman eh. Ano? Imo kung tang kinutana, kung sino ka man to nagpagaling. Ang itinana mo kung naman bilog pa rin maning aron. Ah, rin maning. Ay, siyempre, tanaon mo kung nagpagaling gid man mo. Ay. Kung ha, galing ron ay kapino, oh, na ginaobra nga ng peanut butter, na ano man ka mong ara. Yung mga chismosa ko na sumakay, tako na sa motor, nag-aong mo lang kung pagaling it money, umangkas, tako na sa iba. Yung mga chismis man at sabon doon. Eh. Ayot at pati, anay. Oh. Imot ang patihan ni imot ana nga ron niya ko nan imot ang live-in partner nga ron doon ay kun bilog matara akon bilog matara mani kun hagaling matara mani nga tong ginobrang peanut butter ay mayad na ano man abigayin ta sigong mani ra ginainisip ko mga inyong kapit one time mani kami dapat na sa yuron di istorya gida karon ay siyempre hinambay ka muna nga. One time ngayon, nag-iistorya ba? Magtatlong kamag-amiga. Hambay lang kamag-amiga. Hambay, ay, Mars man ako. Ako ta makakaot pa sa yan. Sus, ginuot. Ama na Mars, pagkangato. Gida man, nara akong panit. Ay, ako man nga ni Mana Mars. Makakaon man ako. Itdaya nga, ano? Mga kasag man. Basta mapuga man man. Sus, man. Hindi naman nakaginawa. Sus, naman ang allergy ra akon. Ay, moment man ako mari sa pasayan. Grabe tang allergy. Sumabat na sa batong kumari. Ako man yan, sumabat man do, anong sa batong kumpari ba? May kumpari nga sumabat. What am I higabot? Mintrat mo istorya. Mintrat mo sa istorya at mga bayan. Banan. Ako man yan yung mana, napunggod sa itlog. Sabat ka kumana. Grabe kiting mana pare pong guron ngan kami sa uyahan man ikaw man sa itlog ta. Anang ginahambag gali kung kumana mo itlog na pong good imaw. Gahon pag kita ngara sa itlog na. Mga balita lokal ay mga balita nasyonal anay kita makahon mga ka-K5. Suportado makarot Armed Forces of the Philippines do dayang plan of Department of Justice nga mag-crear o magbilog it Maritime Law Unit. The Armed Forces of the Philippines on Thursday expressed full support over the Department of Justice creation of Maritime Law Unit to handle all legal affairs relating to West Philippine Sea. Kita mo yung ron, oh. Tama, tara. Oh. Ano ko, no? Hindi, plano makaroon it Department of Justice nga magbilog itsang ka-unit o grupo nga pagatawgon imaron nga Maritime Law Unit it Armed Forces of the Philippines na ikarang pagabilogon doon imaw itdaya karang Department of Justice it pagatawgon nga Maritime Law Unit mga ka-K5. Pag imaw ta na doon magabuyot sa kaso pag-abot sa West Philippines sinano man yan irado niya dinagaan yun tanaton da sa International Tribunal hindi matigrecognize sa China. Oh, ay bisan binahambot mga magugang katibisan sang kasako pamana nga dokumento bisan sang ka dump truck pero na karong abogado ng ibutang watch na nagapati ay sumawa mat sa naga tanaw sa atong nasyon ay maisot nga ni pangaywa kay na ng bulihon wanganit armas sa presko anda. Oh ay doon nga ni ginambay hambay ron ko dohambay puti taron pero itom naman na ron pare pero sayod ko taman ng puti pero itom taron. Oh, sa dyan ninyo kung saan ay arang ka posisyon baga. Ay, mapaguwa at sa statement nga andat ang ani ko no Robatanes o may mahimo ka. Doon doon sa bilog sa nagkakahugan, kita bukon ta kita mga scholar nga pero hindi ko tanatong kinangan nga maging na daya boya ka nga the best ka nga bugado para masera mo giniinsulto ka. Abatas mo ma, international tribunal member ka rin pilang gatos nga mga nasyon. Ngayon mo rin gabuit it mga international cases. Ay, Pilipinas do gin-recognize ka. Ano man siya nga ni Gapat, eh? Oh. Ay. Gusto kang bagon, kung sa mga korte rin sa gugta, halimbawa, mana, yung gugta, ginkaso ninyo, perdi ta si Pedro. Ay, ambaw ta ni Pedro, daog ta ako. Ay, pwede ta may i-contempt. Ay, taoro, International Tribunal, di pwede i-contempt ro China. Kung sa kwa ni Arangka posisyon ta, bahala, ta mo kiha, ta ka muna, basta ta kami medyo mon, baga. Ay bisan iyang ay tao ay kabay pero manami kontang tikang ra ay tao ko nasta sa siinda. The Armed Forces of the Philippines warmly welcome the stand in full support of DOJ's establishment of the dedicated maritime law unit to serve the central respiratory of legal expertise on 2016 arbitral award and international maritime law mga ka-K5. Tama daron agon may gabuyot gida ba sang ka-unit nga sanda doon yun tanong pag-abuitan. Oh. Ay pero syempre bisan may layit ang ani kon wa kating ginarespeto ay wa taron ga ano wa tagapati nga ni oh ayam anay wa kati kasarang ay, pero rogen iya ta biwa ta kitat modernong kagamitan ara adon nga armed forces pag ako personally ang personal ko tang opinion na pagabot sa abilidad di soldado indi utan kilaga ko ta adon yung mga militar oh pagabot sa operation pagabot sa anti-terrorism pag-abot sa mass operation yung ginatawag, kilaga ko ta. Hanas talaton nga soldado. No question ta sa iso kung sa abilidad. Huwag kita ti katupong sa ana China. So ma, hindi utang ninyo masugiran karon na ba ko akong amigo anay nga to. O, oh, di ba ga? Kaya nag-assistant warden man kita. Problema gang, huwag sa nat ginakatahapan. Yun, doon do tama nga termino. Huwag sa nat natahapan man. Huwag kita't armas nga pares ka anday. O, oh, di ba? Medyo tirador yung rato nagranda tayo. Machine gun kon mag-abot pero inaway. That's why ay doon nagkatabo. Iyan man nabisa ton sari-sari man nabi bisan aton yan yung pagkaon na yasugod yun ni Chinese may Chinese bisugo may Chinese kangkong pati rohampang eh may Chinese garter nga ni doon ginahinampang anay ka to nga galiniksit ang anay hambag ka nanay hindi ka hambag ka ng hambag ka ng nanay hindi ka mo nanay mag Chinese garter ay nakapalda ka kung lumiksi ka man nakita man na ring pante na pinampang ka malan na dagpag tinandaon man na ring pante ay med man akong bukong ako at maabilidad garo na ay huwa man man na nakita rang pante bisa ng Chinese garter ako aman man anong inobra maotak tara inoba ko tarang pante tinago sa bagag lumiksi rin man ah kayos tayo. Namit naman na panting ito, kulay balat yuta. Good morning, Anay. Kay Joe Mariner ha. Sa ating pagbalik, dugan natin yung mga balita. Tapos at mga reminders mga ka-K5, bala 5.55 na, standby.
1: Balita ang K-K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal, sumagmuti ka.
4: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both pictos at collagen production. Collagen
5: aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bala nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
4: Oh. Exactly.
5: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
6: Fungus.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
5: Kagamo pagkayo
4: niya. Ano pagkayo niya?
5: Niya.
4: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
5: So, nami himoon, Sir Boy, may nungin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
5: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kaganakan namin, Sir Boy, once siya ka inom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
4: Mm-hmm.
5: So hindi kadali ya magtigulang eh.
4: Correct.
5: Oh. So tapos sa absorption sa calcium nami.
4: Nami.
5: Kaya siyempre nag-combine na mo.
4: Combine na. Oh.
5: Ang BCO kag D3 makompleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala ka arthritis.
4: So pagpartulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan
5: inside and out, Sir Boya.
4: Inside and out.
5: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo makumbat infection, mayara pagid ka sa guwa.
4: May external effect pagid.
5: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek magyapo na. Kaya inom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
4: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactal because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT, so medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
5: Kabla ka, Sir Boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas.
6: No.
5: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon man, gainom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
6: nasunod na lang ito.
5: No? Pero sunod balay, wala na mas. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yagapati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon.
4: Ditribayo mo na.
5: Every 4 hours, ditribayo mo na.
4: Ditribayo na.
3: Ditribayo! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
8: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Ditri! Ditribayo! Health News!

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik sa mga balita, alas 5:01 na tagahon do oras.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Sa atong makaroon nga pag padayon mga ka K5 sa atong mga balitaan. Sa mga balita, katon ay gina... Siyempre, ginatod ka itong mga ka-K5 itaron dahil makaroon nga D3 Bio. Ron, D3 Bio ay giniibaro ka baso with cold press extra virgin coconut oil ang vitamin D3 sa saka soft gel capsule. Ron, dahil mong ka mga sangkap nga rait, D3 Bio ay nag-aubrat ng paka-importanting papel sa pag-control ngayon di magbaho ro cellulite cancer. Agbisan do pagdikaw sa angiogenesis o pagbuo mismo ko cellula ko cancer. Ron, klinika D3 Bio, bukong yamang itmanggaranon sa vitamin D3, ginapanami man ng absorption it mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon. Ron, fat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangkap ay kinahanganon para makaubrat mabasa ko klaseng protina nga mag-suporta sa immune system kontra man sa cancer, mga ka-K5. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina Nuala Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente ang idating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Lita, K-K5 sa umaga.
1: Kay Grace Agreya Parohino, Gitbacao Norte, good morning ha. Bani Grace ka, kung tagbo no, si Mr. K. Mamay. Ay, gasubo yung office mate kami kara sa LGU eh. Anyway, good morning, Anay, ha? Sa tanan, ha? Dali ang buong kampiyon yung mga balita ni K5 Bromi.
0: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: K5 Bromi, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. Shout out, Anay, sa ato na lang ang mga garbage truck collector.
1: Oh, good morning, Basko ganda, ho.
2: Basko, gito rin signal, K5 Mike.
1: Oh, ay, sino ba driver? Ay, ba si sinong, ano ra, si Adaya karang Mr. Boy Rogiano or si
2: oh,
1: ano ra?
2: Oo, tayo, malasadaan ko naman.
1: Gilbert.
2: Na
1: ba si sinong Gilbert Okindo, good morning lang, ha, sa imong mga staff.
2: Oo, nakatrumpa kasi.
1: May trumpa tayo.
2: Oo.
1: Oo, oh, sige.
2: Say good morning, ha, mahugod. Pagkakot, adlo-adlo, K5 Mike, sa aton nga, Abanway Tagalibo. Kipag oh. Mike sa aton nga mga natipon nga mga balita no ya sa aton karon nga Calibo PNP station at pila ka mga municipal police station. Yo uso mga kipag Michael nga nga pag-strike na manakaw nga kipag Michael no. Iya so yung matapaton karang nga mga commercial establishment ay kuhaw na ato kipag Michael sang ka babayi man do adali it pagpanakaw parang pandon. Parang snatching rugwa karang kipag Michael.
1: Basi kwan maton duk gidinukutan.
2: Dukot, oo. Oh. Ay haraw matakipay Mike sangka 46 anyos mata parang babayi nga naga bakayo man doon iya sa sangka commercial establishment particular sa mga nagapili na ukay ukay siyempre kung nagapili ka kay Michael ay naglibot-libot ka may mo atensyon nalika to sa tumbaligya ato ay sorry mo tang bag kay wating sayang nga ginaukay man ita unday karang mga manakaw
1: pero sino natabo ra sa ukay ukay sa dayang ano ra mga department store.
2: Okay, okay, na kipay Mike.
1: Okay.
2: Ikara sa aton yung may poblasyon man sa isa sa ulit na kalibo kipay Michael.
1: Oh.
2: Ag base abe sa reklamo, kung dahil karang 46-year-old, nga babae kipay Mike. Kaya itong chimpo man yun ako, ang tariwan na itong mga Julio 14, ay nagpatagali mo karang magpaypukay nga ni ag anang notisya kipay Mike, kaya ang babae nga ra, kapareha scale description nga nakita mga more or less mga 30 anyos, ag may mga bit-bit man yung mga kwan, mga gambong ra kay Michael no nga parang inatabunan man
1: na okay man man ah
2: oo tapos ay galihay sana nga pagbitbit ko mga gambong ra ginatago na ra lima nga makasutsut to sa ratong atong bag nga ana parang mauot kay Michael agro makasubo ta ni karahay na duga ta kay Michael to ana karang cellphone nga ron dai karang at Vivo Y33S nga cellphone kay Michael nga may pink nga casing na holder kay Michael.
1: Oh.
2: So wa tara makwan wa tama nalip wa tama taupang din ko babay nga ano tara notification the after ta siguro nakapanaw ta imaw. So ana ra gin pa record iya sa aton karon nga Calibo PNP so dai wa may mga kaso nga aga basis sa aton karang nga nabatong information iya ay may unaon karang nga CCTV footage siro aton karang nga Calibo PNP ag siro kay Michael ay siyempre for security purposes ana nga dani ipagwara ako di man pre noro itsura kung tayo kara babae kung taga si Inda kay Michael o kung taga iya kay Bay Mora magtayo ra nga nag-adto sa mga commercial establishment kung sino mga lugar nga matawo ang target nga kay Michael ay mga babae mga nanay ba may mga bag kay Michael pero padali na karang pabuan it mga gamit ni kay Mike kwaton kara matandaan ang kaliwan atong mga inadlaw ay isang kababae man nabukaan it mga IT, puro talang IT, talang wallet, galing ay dinimalas imo ay what's good?
1: What's good?
2: Si Michael. Pero dahil tahay, asuritahan ti mo, sarunday ka lang ang cellphone, nga buo, sarunday ka lang ang ka, misi, sarung kaso nga rakit pay Mike, recorded niya ron sa atong karangat theft and robbery section at Calibo PNP Station. Sa dugang gihapon nga balita kay Pai Michael, sang ka daywapan kara ka mga motorista ron nagbuhungguan ikara mismo sa atong may printing nga it Calibo PNP Station. Kahapon na kay Pai Michael, agabal si Abis ang day karang blatter report, aron day karang siyakyan day ng motorsiklo kay Pai Michael, alin sa may parte karkiwat iton din sa milog ng motorista. Agrosan bilog man ay harin ni Karas may parte nga ita atong nga banat sa libo, no? Aga pagliko nga porosan ni Karas sa may crossing nga kay Michael, aga rotarik pa magiging nagbuungkuan taranday. Pero sa mayad matanga kahimtangan ay tanan man ay parehas man nga may mga helmet, aga wamat nilahan, puro malang siya kan si Pai Michael ang motor malang rin nagbuungkuan. Ang nagtumba, aga gin, siyempre malapit malang to aton nga ng otoridad. Aga matapos nga tabor aksidente ay nag-ariglon kay Pai Michael o magtimbang nga partido kay Pai Mike. May natapo man kay Pai Mike nga aksidente kaya narikaras may parte sa aton may parte sa barangay stansya kaya sa may panway at kalibo mga bandang alauna ng oras kag hapon agagat si Pai Mike agagat ah kaya po sa siyan ang wapagid natin tabor kung pito nga pangagan itarunday ka ng driver pero initially alinda sa may pia sa banat kalibo ang poli on somewhere sa may park krat na malite. Medyo una, kaya Pai Mike sa critical na condition dahil ang motor rider ay medyo patapos ng matapor accident kay Michael, medyo nag-ilihi parang dahil karang pati kay Michael.
1: Oo.
2: Dahil karang motorista ay...
1: Ang nag-ilihi ta?
2: Nag-ilihi ta ay medyo hilong nga birat kay Michael indaga sa aton karang provincial hospital at patapos ng ginbuwongin transport sa isang kapribadong hospital bangod sa anak karang tama sa anak karang particular sa anak karang ungo kay Pai Michael ayo pa tak update karon kun ano ro anak karang condition pero medyo suno sa ato initial ay medyo critical condition itong day karang motorista kay Pai Michael panatumba man mo kay Pai Michael bangod sa sobrang nga kahilungon wa matimot hapungguan o matimot hapungguan nga bagay ng mga rason kung anak karon niya pag-aksidente. Samtang sa dugang gihapon na nga balita, tangka gagaki man kay Pai Michael na nagpa-record iya sa ato niya kalibo pinte, bangod na scam din mo kay Pai Michael kung anak karang din order ng mga gamit sa ato karang nga Facebook. Samtang nag-live ay nagpakagabi kay Pai Michael, no? Pasi sa randay karang report, narunday karang gagaki, ay nagpakay gani itong dahil karang mga gamit kay Pai Michael, nagpakay imo ita, nag-order imo ita, tarapon it kape, mga paso kay Pai Michael, mga plastic, al kape man kay Pai Michael, ng kapalaw ita, 799 pesos.
1: Oo.
2: Nga samtang, kaya nga rang naga-Facebook live kay Pai Michael sa Facebook ay nagbarigya ba ito dahil karang mga discounted karang mga item.
1: Ay, pero kung so, Facebook live ron, nakikita kung tanan na ro item, no?
2: Ay tao nga ni Kit Five Mike, o nakikita taron live taron, nga makita mo item ni Dabarigya. So, siyempre, ay siguro naka-live stream man imo, nag-order mo Kit Five Mike, tao nga, nagkabaabo mo akong kape, yung marang mga grapon yung ito ka pang order sa Facebook, Kit Five Mike.
1: Oh, manami rin yung mga grapon, yan, yung gabakay, butang at kape, ma-order ka pa online.
2: Manami,
1: mata, matibay man eh.
2: Okay. Pilang ay, siguro natabo Kit Five Mike, pero wa ka mating na scam.
1: Awa, tanay, ginbakay ko tayo sa anad mga Chinese nga raw. Pares
2: sa
1: itong...
2: Ay, sa aton.
1: Oh, pares sa termos nga ito hambay ng dabasi, manabukot matibay rin binakay, kanugo niya na kwartahay. Binunang ni Macy's ang likod, wagin masamad, makong matibay tayo.
2: Tibay.
1: Tibay tayo.
2: Ang likod na samad.
1: Oh. Ang likod na samad, oo. Oh.
2: Sige. Kita may kayo sa Facebook Live, tanga na si Kroso, mga maligya ka mga parcel ka sa abong nag-live ka. So nag-order mo kita yung Michael, nagpalaro nga sa 799 pesos.
1: Okay, na-mine mo ron eh, ba? Na-mine mo, mga baga, di ba?
2: So, okay mata kita yung Mike, ginpatagal mataro, anang arang item. At
1: okay.
2: Apo ito parcel is, anang karang panbagya sa Aklan. So, problema sa pagbuka, doon anang ako, mga item mara. Ay, Mike, man, abit to, may daywa ka mga t-shirt, daywa ka grapon at kape, daywa ka baso, o daywa ka plastic at kape.
1: Oh.
2: Daywa galing kita yung mic.
1: Oh.
2: So nag-abot na ka na, ay, sangkat-tisir sa takita yung Michael, Agsang kapakitit at baby wipes.
1: Ay, gain tarugo nag-abot.
2: Gain tarugo mabot. Ay, low git eh. Moron, siyempre.
1: Oo, oh,
2: ni Binayra. 799 ito.
1: Oo. Oh.
2: So, gin-report na kay 5 Mike, iya sa aton karon nga Karibo PNP, mahugang gyapon da sa Stepan Labery at sa pandong cybercrime con. In kaso dito mag-prosecute imaw, karon dahil karanga, at kaso nga ra, itong dahil karanga pagpangluko kay 5 Michael, o kita punta, galing pag-abot, tumatawa sa gainta. Pero isa nga ni, isa ko naman ka ni 5 Mike sa mga legit na galing ng mga parcel nga ra, nagkatapura. Galing nga, imed, abis sa mga legit nga mga parcel ay makareklamo kating kuya.
1: Correct. Oh.
2: Makato kating sandang mga
1: Budiga.
2: Station iya yeah. Oh. O sa Kalipo ay problema rin abis sa Facebook kanyang tanin mo na ma-locate yung kaso mangituyuan mo sa anang Facebook live stream pero may update ko na nang katawagan ag recorded yung reklamo iya sa ato nga Kalipo PNP Station sa katapusan nga balita kay 5 Mike mag may mga daywa ka magpamilya kay 5 Mike na nagka-reklamo iya sa ato nga Kalipo PNP sa mga nga tara kapulong utang man may mister at magtimbang ang magpamilya na ginaway ni Karan sa may party itong dekarang backhouser. Iya sa ato nga panuwa itatalibo kay Pai Mike. No? Iya nag-aparitod pa ay mga kanyang sangkiri ng mga wa magkaitinian ay sa magpamilya si Pai Mike ay makarahin na sa parikod. Iya sa ato nga talibo PNP Station. Mado kita si Pai Mike sa mga dugang ng mga balita sa may panuwa karatuman siya. May kaso para itapagpangabu kay Pai Michael at makaray at large kihapon. Karunday ka nga suspect, kaglipagi mga tubod. Punano kita nung madawag ka nga motibo. Karunday ka nga pagpangabo. Nga natapura kabi, mga pasado alas 7 ng oras ka na itagabi. Di ka mismo sa may barangay huyaw-huyaw. Sakop kung panuwa ka rata naman sa kipay bike. Karunday ka nga biktima nga si alias na Nano, nagapakita ng 30 anyos. Ang residente sa barangay Alipoto sa naman siya. Ay samtang sa nakarahay nagpatagayin, karunday ka nga pasinuminom. Ako ana mismo karon ng mga barkada man kay Mike kasang ka baraka ri karon. Sa sabitan area sa Oyahuyaw kay Pai Mike. Kulpit na umagi ron dahil karang suspect na may dagat kay Pai Michael nga sanduko.
1: Okay.
2: Pagdag matapos nga umagi imaw taw makasuntasun kay Pai Michael nga ginyabo taron dahil karang biktima. Ag siyempre anang ginatawag nga defensive wound nga si Pai Michael sa anang alima in bakas at sagang kay Pai Michael.
1: Oh.
2: Ang matapos ka magpangapu, orunday ka rang suspect, madasig manakipay Michael nga, nagsuagyaw nga,

0: Karerong
1: Dahil karang
0: motibo.
1: motibo, ano ba rason, kung ano karang ang mga dati ng mga pag-inabi, kung naman dito, tinuwat kita nga, nag-inom na tayo karang at biktima, ang gulpe. Awa, tayo makapag-kipay, Michael, nakapreparar, siyempre, kung nag-inom-inom ka pa, medyo una kayo sa tunga-tunga po yung pag-ilininom, ay wakaw, dito nito, dipin sa sinigulay kung paano po dipin siya. Pero alima, kipay Michael, that's why alima, sana may wala nga porsyon ka ng alima, Ronina, ang mga tutlo sa pasinagang, puro dahil karangasan do po, kipay ba, Michael. Sa katapusan ng balita, kipay Michael, motorista man kara, no? Agroon dahil karang sangka Honda Click, agroon dahil karang Hilux tamaraw, ron nagbunguan man kipay Michael, aksidente nga nataburi, kara sa may poblasyon banga, kahapon ba ng mga bandang alas 4 ng oras kahapon kipay Michael. Agabasi, abis sa investigasyon ko aton karang panga PNP, una man naman punta sa solid poblasyon, aga nagbunguan o dagarang daywa ka mga sakyan, aga nagbuwa ni karang watat lisensya ron dahil karang nga motor rider kay Michael. So, impound na nga nga motor, muna sa ato nga mga PNP, aga nagpunoy sa man, no? Nga sabton ron dahil nga motor rider, ron nasamad nga puro sa sakyan, ron dahil karang Hilux sa Tamaraw, matapos ro, aksidente kay Michael. Kay Mike, mga balita, alin niya sa ato nga Kalibo PNP Station na pila ka mga Municipal Police Station. Ako si K5 Romy Cahilig para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Apo si Amat K5 Romy sa kampiyon nga mga balita, mga ka K5, no?
3: K5 News FM Live Report.
2: Good morning kay Mr. Boy Rodiano, ha. Ita daya karon nga local government unit of Kalibo. Agay, ano ra kay Ma'am Maricel Tunggala, good morning. Pamati man ako. Kimo man na mic ko. Si K5 mic mo na. Hindi, eksakon mo sa accounting. Ita, no? Accounting ba yun? Ita, itong LGU. Good morning kay Ma'am Agpapa mo, kay Pablito Brinyo, Estelita Brinyo, ita, Bacau Norte. Good morning kinyo, Ma'am, mga sir. Ha? Thank you good sa pagpamati. Oh, gahon pa naman siya ng pinamati. Ron. Anyway, good morning kids sa aton nga mga tagpangamati, mga ka-K5. Ha? Sa aton nga pag iliba makaroon nga daya karang agahon dugang paginaton karang mga balitaan mga ka-K5. Makaroon nga agahon, no? Daya karon nga mga daya karabayang boyfriend it ano nga to ho? Daya nga ano ra daya nga babae nga to nga binuno sa Banuot Libaca. Hoy, imo mo kuno person of interest. Gain mat aro person of interest, gain mat ana ro suspect. Di ba ga? Do person of interest, dunyo ginakabi nga posible may pag-decide sa kaso ang makabulig para masolbar do kaso pwede ron ni makasugid sa atong kapulisan. Oy, dahil nga ni mo kanong ginakangawahan ay according sa balita, iwat ay mo nagsipot yut ana rito sa police station after nga makatao mo itdaya karong statement which is dapat igtot ang ani mo pati sa daya karon nga burol kunta ka ng nobya agon makatao man it suporta baga. Pangaywa mag paninguha nga masolbar do kaso ni makaguo ita disnibian niya sabo patara nang abuton kunta karakaan kon ranang nga ambisyon baga nakatapos man niya ni ita eskwela aga posible ga padayon pa. Oh, umabot gid at mga 200,000 na ang bill gali kara. Oo, mga ka-K5, pero siyempre, ay bangod sa kakugang at financial, ay ano ra, no? Naropi lang ka mga official itaklan ng mga pribadong individual nagbulig matana, mga ka-K5, aga akong sasinyan ni Ron. According sa report, ay nagapit sa nakara kay Congressman Marquez, aga nabawasan at mga 100,000 gidana. O, pangako para nga magataw manita, 20,000 para sa burial assistance, dayang si Congressman Marquez, mga ka-K5, no? Aga nakabaton pagidray mo itbulig manhaling kay Governor Joanne Miraflores nga nag-abot 50,000 agi papagid niya mga private individual nga nagbulig man mga ka K5K matana. Anyway, sana makaroon niya pagpadayon kay Ma'am Leia ita Otsando New Washington. Good morning ha kay Sir Boy Regalado. Good morning ha. Dugan naton yung mga nga mga balita makaron mga ka K5. Dali bawasan talang ani ro mensahe o kay Mr. Jack Socate Terrazona. Good morning ka K5 mega pamatiyon kami sa kampiyon nga mga balita. Aga dayang ano ra no, dayang sa kampiyon nga mga balita sa imo karon nga istasyon. Sir, thank you gid ana ha. Nami un pamanda gahon makano dumi a Biyernes panggali makon. Oy, magising na magaha kamot pamahaw nami karang suga hay kuno mga uga kon ta sa mga itlog. Di ba ga? Sam beses karon may ano ra gaki nagbakay mo itlog sa tindahan baga. Banana. Nang mana may itlog ka. Sabatin ni, "Oy, bayi man ako, bor man ako may itlog." Iya man na may didi ka.

0: mong tindira ra. Pagkakotana gilang mo ako, may itlog ang baligya, kompleto ha man to. O kung magkotana ka mo, hindi ka mo misinterpret. Kay Mr. Boy Rogiano, gapamati galing mo, good morning ha. Anyway, sana mo ka rin niya pagpadayin. Arman Taladro, good morning. Kay K5 Meg, nagapamati kami kimo habang nagkakape at DTX. Sir, ding DTX ano, adlaw-adlawa ba kanamiton doon? Oo, kanamiton. Rakin Tres Barilies, Junel, good morning. Kay K5 Mike, pag-Ritman do Rakin Family sa Cortez Balete. Good morning na sa Cortez Balete sa Rakin Family. At, ano ra, no? Kay, ano ra, kay paring Raldi Francisco, at kay misis mo, kay Elmi Salina Buanorte, good morning, ha? Aga, naibawasan para, ho. Good morning, ginkin yung daywa ni misis mo. Oh sige. Agay, Noyla Chica, kay Nong Tawi, no? Good morning, Ged, no? Nasa Lina Buansur, no? Dahil mga balita, ginatao ka ton makaroon ni Ita Rondaya, mga ka-K5, ano, Rondaya, makaroon niya DTX 500. RDTX 500, isang ka-superior antioxidant supplement. Nga po karoon niya binipisyo para sa itong ikayong gawas, nagpanguna karoon niya epekto ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa si inagakasama do cellula, bangod sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagasari-saring mga masakit. Paagi rin sa anang mataas ang antioxidant content, nakakabulig rin DTX 500 nga protection ng docellula. Nga, hindi rama samad mga KK5, no? Kung sa siingani rin ay may DTX 500 by potential man nga kayang suportahan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Pagkatapos mga KK5, rondaya karon nga DTX 500, ay wala mo nakakabulig sa pag detoxify ita aton nga gawas kundi nag-serve man day mo nga daya karon nga suporta para sa healthy nga metabolismo, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra man sa chronic disease, kaparehas ko daya karon nga diabetes. Siyempre, ranong partner karon is vitamin C. Ay kailangan man do vitamin C bilang nagapabaskog resistensya sa kagawasan, pero mas na-recommended eksperto sa medisina. Mabawro may buligit alkaline yung vitamin C, which is makita nimo sa Mighty C. Mas binabasa o klase vitamin C para masukkan ng daya karon nga mga virus, no? Ginadugangan do collagen production, katon nga gawas, napabasog ratong immune system. Partners na DTX 500, ag Mighty C, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Iyaron, sa Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ag mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Balita, KK5 sa umaga!
0: Kay Ma'am Nancy Agowel Carpio, good morning, ha? Morning, tama, mata, gabaligya, ititlog. Mali man do pangutana it gabaka ng banana. Sige, sari nga pagpadayon buong tanero kampiyon yung mga balita sa ating newsroom department. Madali ang mga K5 ba. Balita nasyonal, pagpaguwa ita tax record ni BP Sara pagadesisyonan sa buwan ita sa pag-abuton nga Hulyo 20. Aga, nagbaho nga utang it Pilipinas posibleng magresulta sa debt crisis o sa daya karang utang. Kampiyon nga balita, K5 Teresa, good morning.
2: Magapag-uway desisyon ng impeachment korte sa Hulyo 20, may kaangtanan sa pangabaya at House Prosecution Panel nga mag-issue it subpoena para sa tax records, bank records, at mga record it anti-money laundering council ni Vice President Sara Duterte at sa anak rang asawang si Attorney Man Scarpio. Sino kay Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, ging kasugtanit mga senadora nga tawane at nagakaigo nga tiyempo rung tagsa ka senador agod usi saon rung mga issue may kaangtanan tanan sa pagpaguwit sa pina pahipadugang kara din kasugtanan it mga senator judge nga desisyonan rong issue sa Lunes ag sinasambitan man nga adlawa rong mga senador nga gusto magkutana sa daywa kapanig kay tawuan it kay gayonan nga mahimo raya dugang baliteng national posibleng magatubang sa debt crisis sa rong Pilipinas bangod sa padayon nga pagbaho it utang it nasambitan ni pungsod kunsiin may kabilugan nga 18.55 trillion pesos sa katapusan it buwan it Mayo sa isa ka press conference ginpayag at organisasyon nga Freedom from Debt Coalition ag AIDS Healthcare Foundation nga mas mabaho parang ginabayaran nga utang kung ikumparara sa budget at gobyerno sa mga programag serbisyo para sa mga Pilipino. Sino sa datong sa Bureau of the Treasury, mas mataas it 63.5% rung ginabayaran nga utang at gobyerno kung ikumparara sa kapareho nga tiyempo kung nakataliwan niya dagone. Ginapakita at nasambitan niya datos rung nagsaka nga 1.149 trillion pesos nga ginabayaran ranit gobyerno para sa katapusan it Mayo magkaroon niya dagone maghalin sa 702.968 billion pesos nga ginbayaran kara sa parehong nga bugan 20 at 25. Balita magaling sa K5 News Center. Hatod gaton ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, ug mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News, AFAM.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Abo salamat K5 Teresa sa kampiyon yung mga balita at sa ilo sa mga balita international. Masobra 3,000 ka mga Pinoy si Ferrer stranded makaroon sa Strait of Hormuz. Grabe. Agang-agangan do mga Pinoy nga ra. Aga nurse sa Japan arestado sa pag inject ita higgo itao sa swero it pasyente sa dextrose. Kampiyon yung balita K5 Rio Trico. Good morning.
3: Nagapabilin niya stranded rung kapin sa 3,000 ka mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz bangod sa padayon niya tensyon sa Middle East. Sunod sa Department of Migrant Workers, rung mga tripulante ay presente nakasakay sa kapin 400 ka mga barko nga wa nakagwa sa nasambit nga rehiyon. Apisar nga nagabot yon sa 3,718 ka mga seafarers, rung madinagon nga nakahalin. Uman niya ginsara rung nasambit niya kipot, rason nga napundro pagbiyahe it mga nabilin nga barko. Ginpasiguro man it DMW nga padayon nandang ginabantayan rung kahimtangan it mga marino ag nakikipag-angot sanda sa mga tag-iya at mga barko para sa kagawasan ng posibleng pagpauli sa mga raya. Samtang sa iba pang balita sa Guait Nasyon, ginaresto it mga pulis sa Chiba Prefecture sa Nasyong Japan rong 51-anyos nga nurse nga ginadudahan nga nagpatay sa 75-anyos nga pasyente. Sunod sa investigasyon, nag-inject rong suspect it higko itawo sa IV o swero it biktima samtang nagatrabaho sa night shift sa Kashiwa Tanaka Hospital. Namatay rong pasyente bangod sa malala ang infeksyon sa anang dugo o sepsis. Nadakpan rong nasambit nga nurse matapos nga makita sa security camera at hospital nga nagsuod raya sa kwarto it biktima. Hugot man niya ginpamalibaran it suspect rong krimen samta nagapadayon pa nga ginatumod it otoridad rong motibo it suspect. Balita alin sa K5 News Center hatod gaton it DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa oxidative stress sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Abang salamat K5 Rio Trico sa kampiyon yung mga balita. Grabe man itong allegation nyo ito, no? Injikan na tahig ko itaworo dahil yung dextrose karat pasyente na. No? Ay ko naman tabi, ay tao, ay kapamalibad matanak ko norodaya karon nga nurse mga hakin. Lisod ko naman tok, may mga kaakig, takay mo galing nga na, pwede ito sa bonbase, no? Sa beses gali kami isang kababayan nag-agte mo sa doktor, no? Ano na, doc, pwede kong tama na ako ka pa-check up? May kagwapat ako babay na kami ni skirt pa. May doktor, awa man at problema. Oh. Sige man na pungko man na di karon ag ubahagon man na ring miniskirt at gambong. Ay bukong tama na ako dok. Ako tama ng lula nga raw ang kaibahan. Ay lula mo tayo na ito. Ay maubahon ako to to. Ayaw kong manala. Pagwaan niya man abiring dila. Basi madamo ring ugam. Watabi man ni Motgana mag-aonda dok. Ay lula tama na raw. Ayaw kong manala. Patanaw man na laking dila. Pagwaan ay basi damo ring ugam. Hindi natin paubahon kung magugang ay. Ayos tayo na. Samtang sa ano makaroon nga pagpadayon mga ka-K5, may ginhiwat ka rin nga paghahanas sa probinsya Takgan, nung daya ka rin pagi sa Department of Social Welfare and Development Office, pagi sa Sustainable Livelihood Program, ginhiwat o daya ka rin nga Financial Management tag Simple Recording Training Workshop sa 17 ka Sustainable Livelihood Program sa Tangalan mga ka-K5. Pero katuyuan nga ni Karahay para pabaskugon o asosasyon sa Financial Management tag Documentation Practice mga ka-K5. So manami ira, no? Nung daya ka rin nga project makaroon DSWD. Mga ka-K5. Oy, sa atin nga pagpadayon, dugang paginatan nga mga balita. Oh, ay, kita gali, the host Macon, eh. Ani ko sa mga nag-okay-okay, abo karang mahilig mag-okay, magdahan ka mo. Ay, hara, may nabiktima at mandurukot ya sa atin. Dati, kung mag-addo ko sa Manila, nahadlok ang dukutan. Macon niya, sa kalibo, ay, siguro da ako mga bukong tatagariyara, eh. Bukong na siguro at mga taga-iyara, mga ka-K5. Sa atin ka rin nga pagpanumbalik, rudugan natin nga mga balita, no? Kay Mr. Talatala Galit Civil Aviation Authority of the Philippines, good morning. Kay Mr. Kainong Daya Karang itulid, no? Good morning, Gid. Marisol Villorente, good morning. Ka K5 Michael, good morning man. Miss Colleen Maming Fernandez, good morning, Sir Mike. Good morning man, Mama. Kay Nay Bulak, no? Good morning, Gid. Oh, good morning, Gid. Janeline Tonel Marte Fernandez, good morning. Gapamatiun kami kimo, adlaw-adlaw. Kay ba ng asawag? O nga, nakon. Pagbugtaw, hay radyo gagi do, ginabuksan. Pasatot lang ko kay nung Idsel Rescate at Poblasyon Lezo. Gapamati man sandaron, adlaw-adlaw kimo. Ka K5 Michael, thank you. Aling kay Janeline Tonel Marte Fernandez. Sa pagbalik ta, dugo na to yung mga balita. Tapos nga mangit mga reminders. Standby.
1: K5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Your antioxidant, gakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at lawad lang. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Manila.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba lang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Sinatinang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.35 na tagahan. Makaroon na itong oras. Sagsapanayin kita sa ating programa.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Sa ating pag ililiba, makaroon mga ka-K5 dugang paginaton ng mga balita, aga mga informasyon, pero bago rong tanan. Dinuntan doon yung mga balita, mga ka-K5 ay ginatao katon makaroon ita, rondaya makaroon nga. DTX ay coffee mix ang kahelting klase at kapinakakapi ka una ka... DTX premium coffee, no? Mga ka-K5. Nordaya ron ay with agaricus mushroom aga for cancer and heart disease. Tapos ang pampatamis na nakarais, ano ra mga ka-K5, stevia. Nga ni ron ay, ano ra no? Dayang manami ra mga ka-K5 ay natural gada imaw, no? Babakay ron sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Defender Building of Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa ABL Sports Complex. Sana makaroon niya pagpadayon, mayagali ka ng Provincial Board Members League of the Philippines, Region 6, First Regional Conference. Nag-attender ka raro. Aton karon niya Mayor Semiyoro Juris Bautista Socrog. Siyempre raro aton niya mga SP members man, o mga ka-K5. Very good kita, manami. Sige, aga, dugang paginaton niya mga balita. Makaroon mga ka-K5, sa ating pag ililiba, daya karang mga balita nasyonal, anay kita ha, sa mga wapaman makaroon mga ka-K5, no? Wapaman K5 red. Makaroon, rodayang gun ban ay nag-take effect na sa dayang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim in Danao mga ka-K5. Bangod nga ni nga para ron sa anda karang ginatawag karon nga ano ra 90-day election period para sa kauna-unahan karon nga parliamentary election ay kita man iya makaron nagapaao man kita para sa rundaya nga barangay election mga ka-K5 ag suno sa COMELEC hay ready mat anasanda no kasi ro barangay election hay nakaset yut ana sa ano ra sa rundaya karon nga pag-abutan nga November 26 mga ka-K5 no balikan ani naton dayang BRMM nga. So, no, sa report, may una akong sobra 2.3 million registered voters. Yung expectar nga mag-ilherit 80 ka mga Bangsamoro Parliament mga kakaifel sa September 14. Pero kung unahan karon nga regular parliament election sa dagom it Bangsamoro Organic Law. Igabutan karon mga checkpoints sa 105 ka munisipalidad sa tatlong ka mga syudad. Aga implement dugan ban. So, no, kay COMELEC ka George Erwin Garcia mga kakaifel. Ba, iyaman sa aton, ay ano ra mga ka-K5 ya sa aton karahay ano ra ho dayang ano ra mga ka-K5 ay gapaaw man kita sa barangay election nagabo karon nga dayang ano ra mga ka-K5 nga nagapinangutan na sa kon madayon o kon indi ay dayon gilat aron ko batas kat imo nga madayon gilat ana ro daya karon nga election nga ra mga ka-K5 no ay syempre ro ano ra ro dayang nga mga ro COMELEC nato na haom tana oh what a problema. Ay, ro, ibang lahat, anak karahan mga ka-K5 nga wasan na naila. Ay, usually, kung ikaw ro incumbent, ay siyempre, wakating naila nga madayon do election doon. Ay, may daana rin kung wakot at election para sigurado ka tingga daog, di ba? Sigurado ka tingga pagpungko, di ba? Aga, pwede ka matimong kautang sa mga lending company nga rakun. Di ba nga, mga ka-K5, aga, ano, abira ho, ay, dayang, daya ka ng mga ka-K5 o daya nga kung kaaton abira eh, pwede ka mating kautang it in max. Kinahugat naton daton ka ng K5 kumustahan mga ka-K5 no? Makaroon kita the host mga ka-K5 eh. Sige, sa ating nga pag ililiba makaroon daya mga ka-K5 nga gawgat-hugat kita at aton ka ng tandem. No? Pero anyway, rondaya makaroon nga barangay election tana kung sa partit anat COMELEC. Ay ano tasanda mga ka-K5 eh? Ano tasanda gidaya karang haumuta na. In fact, para sa initial yung pagkasayado ba, no, Kalibo is medyo 52,000 daro registered voters. Gali, iya sa Kalibo, ta. Buabot, ano, dati medyo 46 sa Tarmacon ka, buabot, ta. Oo, ba, karahay. Pag-abot, eh, 28 ng election, karay mas gaabot pag idron. Pangaywa, ay, rubarangay nga ra makaroon, ay medyo 52,000, ay agi, yaro, nakarehistro mga ka-K5 ng mga registered voters. agdayon taro barangay election mga ka-K5. Sayad ka mo nga madayon ta na ro barangay election. Ngani mag-uumpisan ka mot lamano na ag magbuot-buotan yon manasanda. Umpisa ut pag mugo-mugo oh. Iya man sa mga baryo, mga barangay election na bire pagisayran kang kandidato. Waka pa nga ni ka-file it COC ni mo, waka pa ka-file it Certificate of Candidacy, hasayran kang kakandidato, agi ka sa inuman, do tawag dahil kimoy kunsyal, kundi kapitan. May nahuya ka man, automatic, baka gamatlong ni Krundunhay. Tapos, aga tawag kimot kapitan, ay watagali ka parehistro ba? Tapos, kati. Kay Romeo Tobalinal Jr. Sir, good morning, ha? Gapamantaw mo kon si Sir Romeo Tobalinal. Sir, do ano ba ga? Total iyang gid man nga kun may paabot lang ra din yung mga may mga tricycle driver nga resero kun amat nga may putos tara nang uyahon ming kuninja ba hindi ta makita nang tsura oh, pero kung kakon tay dapat uwa utaron oo oh, ay sa ama ko na basi kun nagawasan na nila magitom nang uyahon kasi mas maayo kun makita tara nang itsura no igdo ni sa Ross makaron man ang dapat uwa taga putos iti tsura sanday no di ba ga para possible ma possible identified as anda. Oh, yan do K5 kumusan? Bacolod sa atin yung pagpadayon line number 7, K5 Mr. Visayas Bacolod, good morning.
2: Bayong aga, Sir Michael. Sa ato sini nga mga soking mga tagpalamot dira sa kabugusan sa Panay mga ka-K5 das kalibo. Good morning na sa iyo. Campion signal mo din sa amo na ka DTX Coffee Mix na kami. Kag naka-extend pa may paaman.
1: Good morning, damo salamat Bacolod, kampiyon ng signal sang Bacolod diri sa Banu sang Kalibo manayanayang tempo. Good morning, da kuha na to ng signal sang Iloilo, Sir ABP Sir Ray, good morning, kumusta ang signal sang Iloilo?
3: Bye, good morning, kakipay ba Michael Silorio. Okay lang ang signal sang Iloilo kag aga pa kita nagpainit sang tubig kag nagtimpla sang kampiyon nga kape. Ang klinika DTX Coffee Mix ni Doc Ramil Uy. Balik sa madra, kakipay Michael.
1: Damo salamat Sir ABP Sir Ray, good morning. Diri sa naton kay Anora sa kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
4: Good morning mga ka-K5, Sir ABP. Sa ato sa mga kaugtanan sa bilog gawas sa Visayas Island, Negros Island Region, sitwasyon sa Capiz, kagsulad sa Rojas. Makanay kanay, mas kog ang signal sa nga Kalibo, aga pa na ka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo, Sir Michael.
1: Kampiyon ang signal ni Sir Jobert sa Rojas. Kadtuan ta ang tambalang ni Sumar. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
5: Good morning, Sir Michael. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Happy amon nga adlaw kay Friday don. Kag naka DTX 500 kami aga pa. Baskag duro amon happy hormones. Balik ka nimo dyan, Sir Michael.
1: Tama gid, Sir Milmar. Ha, Friday subong. Sa ato niya pag padayon, no? Kompleto na ang barkada. Kung ang tang unang mga balita, kampiyon ang bola, i-dribble ta dito sa Iloilo. Sir ABP, good morning. Anong latest sa siyudad sang Iloilo?
3: Matapos ang masubra tatlo kadlaw nga pagpangita ni mga ka-K5 sa sining PWD nga na-report naton sa Barwa sa Ligares nga nahulog sa iya sining sa ila sining balay, no, matapos kati magtaas ang tubig baha sa italikdan nga mga sinimana. Sa aton sining mga ka-K5 malayo-layo gawa ang ginaapukan sining bangkay sang PWD nga ni kay didto nakitaan sa Bakawan nga sakop na sang Buena Vista, Guimaras. Sa aton sining mga ka-K5, so sang nakitaan ining si alias Leia, 11 years old, ara na sa advanced state of decomposition ang iya sining sitwasyon kag na-identify na lang ini sang iya sirigri kanan sa iya ginasuksok nga bayo. Kay suro sa ila wala ini sang ginasuksok ka short kag bayo lang gid ang iya sining ginasuksok. So sang masapuan ini na tigayon naman nga ma-identify sang iya sining ginikanan. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo, sandig sa report sa mga pulis nga una nga may nakasimhot sang do medyo baho nga patay nga sapat, no, ila ini nga ging sundan kag sang ila makitan isa nagali ka nagaagnas o kun ara na sa state of decomposition nga bangkay ang ila nakitan. Gilayon ini nga gin report sa kapulisan kag gina tawag ang atensyon sang Philippine Coast Guard. Pero kahapon, nagpadayon man ang search and rescue operations sang Philippine Coast Guard apang sang mabato nilang impormasyon nga manasapuan nga bangkay dito sa may Bakawan nga sakop sang Buena Vista, Guimaras. Gilayon sila nga nagkadto kag gina-check ang area kag dito na nga na-retrieve ang ining lawas sa makaluluoy nga bata, no? Isa ka PWD nga biktima sa aton sini nga mga kauturan na hapuna na ini tabok sa Iloilo kahapon kag indiretso dala sa may Banwa sang Leganes. Samtang panginwala naman sang Traffic and Transportation Management Office diri sa siyudad sang Iloilo ang report nga mayara sang drug racing sa pinaka mga dalanon diri sa may siyudad sang Iloilo, ila binigid sa nga dulom ang palibot no suno sa Traffic and Transportation Management Office nga wala sang anuman sila nga na monitor nga mga naga drug racing sa siyudad sang Iloilo. Ini nga tapos mga ka-K5 gati may mga pila ka mga asud-asud ka mga vehicular accidents ang na-record diri sa may siyudad sang Iloilo, particular na sa area sa Diversion Road, Mandurriao. Amaning mga balita namon diri sa may siyudad sang Iloilo, balik sa imo dira ka-K5 Michael Celorio.
1: Damo salamat si Racer ABP, damo salamat sa kampiyon nga mga balita. Kuha na ta ng balita sang Bacolod, Sir Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
2: Mga balita namon diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region, mga ka-K5 grabe ang nervous mga estudyante sa isa ka bulutuan diri sa siyudad sang Bacolod. Naguluwa mga ka-K5. Ah, bangod sa siling pamahog karon nga pang lotangon mga kaki 5 but nag-uso mo niya matapos na to yan natabo dito sa may bahin sang Tacloban diriya sa ato sunod-sunod ang mapamahog sa mga bulutuan diri sa siyudad sang Bacolod mga kaki 5 in confirmer ini ni Police Colonel Eugene Rebadumia ang hipi sa Bacolod City Police Office nga may nakitaan sila nga duha ka mga bala nga may unod nga sulat nga naga-siling nga pamatsyon ta kamo sa hagdan sa University sang Negros Occidental Recoletos nakita aning sulat mga kakibib. Ini ang rason kung naagi na pagwa ang mga estudyante pati ng mga nagakuha sa examination bilang precautionary measure para sa ila sininga seguridad mga kakibib. Dugang pa ni Police Colonel Rabadumia, wala mahibaluan kon sino ang nagabilin sini bangod wala pa sang mga CCTV sa bag-o nga building kundi na diskubrihan ang mga bala mga ka-K5.
6: Sa dugang pagid nga balita, may kagtanan sa gihapon sa mga estudyante, isa ka estudyante kahapon nga grade 10 student ginkastigo sang pareho niya man nga estudyante sa sulod sang classroom sa atubang pa sang maestra nga nagaklase sila sang physical fitness, education and health, music arts o kon mape no? Sa isa ka bulutuan diri sa Bacolod, ginkagat pa sang suspect ang biktima kag suno sa information nga nakabai sining biktima ang classmate niya nga duha ka bilog nga babayi kay ginaagaw pirmi ang bangko niya kag ginsaynan sa sang finger sign nga bastos kag sang ulihi nakibot lang siya nga may duha ka lalaki nang sulod gali na nugid tong babayi sa iyang boyfriend nga estudyante man kag ginkastigo sa sulod sang classroom sang eskwelahan diri sa Bacolod. Sa piya kabahin duha ka litson manok ginbakal wala ginbayaran kita sa CCTV.
2: Sa maning mga balita na Monderia sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you Kalibo.
1: Sugid-sugid yun yung mga babae. Damo salamat, Bacolod, sa kampiyon niya mga balita. Kung ano to ng kampiyon niya mga balita man sa siyudad sa Rojas. Sir Jubert, good morning.
7: Good morning once again, Sir Mike. Sa ating mga kaopdanan, ang mga ligapauna ng balita kag impormasyon sa probinsya sa kapis ng siyudad sa Rojas. Wala kaluwas mga K5 ang isa ka liberer matapos kaging serbihan kapon ngadlaw sa warrant of arrest. Kining suspitsado, mga ka-K5, may kaso si alias Ido, 35 anyos, sang rape, mga ka-K5, din sa bahay sang siyudad sang Rojas. Matapos, dakop kahapon, sang aton sining, mga katapos sang kapulisan. Ining nasambit nga suspitsado, pumulo sang barangay Lawaan, Rojas City, may kaso ining rape sa
8: isama niya kamalapit nga pariente. Ah, wala kakwan, wala na nagpa-settle ang pamilya, mga ka-K5. Diretso sa BGMP, ining nasambit nga suspit sa doon. Wala ni, wala ginrekomendar ang korte sang piyansa sa nasambit nga suspitsado, mga ka-K5. Samtang, bangod sa inipag-insindihan ay mag-upol sa trabaho sa delivery van ini mga ka-K5. Ining isa ka truck driver, pilason matapos sa ginlabo sang iya sini nga ka-upol sa trabaho. Ang driver, mga ka-K5, nga nag-drive sang truck, nag-miara ka misunderstanding, mismo natabo ang insidente sa warehouse dila sa may barangay Punta Tabok. Ang kontra niya, mga ka-K5, ang iya upod nga isa ka delivery rider nga si Alias Mil, mga kautugan. Wala ka kwan, wala ka tibawa si Toto Tonyo sa abilidad sang nasambit nga delivery driver sa sining truck driver, mga ka-K5. Nag-away sila, nagbaisay sila, huwag ka kontento ang inasambit nga suspitsado, kinuhaan niya binangon ang nasambit nga biktima kagin labo, mga ka-K5. At sa akwa, no? Rama Emmanuel Hospital, nagapahunay-hunay ang biktima sa karon, samtang ang suspitsado nag-surrender sa aton sining mga kapulis. Amo na mga balita diri sa amon sa Kapis kag sudan sang Rojas. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Rojas. Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Sarang nga pag padayon dugo naton nga mga balita, kuha naton ang kampiyon nga mga balita, tambalang ni Smar sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Melmar, anong latest?
9: Mga talalupang dunamon nga balita diya sa probinsya kang Antique, Sir Michael, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Napasakaan rin kang kaso si Boy Tarzan. Atong lalaki, balangan na nakras ka boarding house, nanakaw ka iPhone kag tablet. Pero at the same time, nanaya kang sangka babahi ito sa separado nga boarding house kag gintuyo na kunong lugoso. Medlang nakasinggitan babahi. Ang kaso nga ginapangatubang kadyo kung napasaka nga kaso batok ka na attempted rape kag theft, K5 Western Visayas.
10: Samtang sa rukang pagid nga mga balita, kung gusto nyo maglantaw kang whale shark blaw kon butanding, pwede rin kamo makaagto sa may banwa kang libertad kay kahapon formal dyan nga ginbuksan sa publiko. May ginapayag 5-8 kabutanding ang makita rugto sa binit baybayan nga napahamtang sa barangay Barsbus Libertad giningaranan ginijak ang mga Korean National ang diyang taga J-Kilo Corporation nga si Kevin Isidro Nico Antonio kag Jan K5 Western Visayas ang pinakabagal kuno nga butanding nagalabog kang 10 to 15 meters. So welcome giga mo sa Libertad hambal ni Vice Mayor Mary Jenny Copiorte.
9: Para so far mga balita namon just probinsya ka Antique, balik kani mo Sir Michael.
1: Namo salamat sa mga balita sa banwa sang Kalibo. Madumduman yung report yung babae balang nga ginlaslas ang liog. Ang boyfriend sino subong ang person of interest mga ka-K5 natabong insidente sa banwa sang Libacaw. Amo ni ang pagpahayag ni Police Captain Larry Vidal, ang Libacaw Chief of Police nga person of interest ang iya boyfriend kag base makabulig ni sa investigation kag mahatag sang information mga ka-K5. Ongoing pa subong investigation kag gina padalman gyud kung sino ang suspect. Okay, ang boyfriend sini wala na magpakita according sa report sa police station after makahatag sang statement pero subong person of interest na. Kag duha ka babae na biktima man diri sang pandurokot diri sa banusang Kalibo samtang nagaukay modus ang suspect. Ginahimo niya nga pantakop sa iya kamot ang mga ba, so, ukay-ukay. Ma, so, wala na kita oras ah. Sa Lunes naman mga ka-K5, damo salamat.
11: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Mga ka-K5, inyo ko na nabatin. No, kabilugan niyo mga balita sa Negros Island Radio nag sa Western Visayas. Ilibatit uman Domingo at ang ninyo mabatian mga ka-K5 ba, sa programang Foro de los Pueblos. Merci Rasgo, good morning ka-K5 Mix. Shoutout lang una sa Barangay Tambak ni Washington Rasgo at Briones Family at Pirozo Family. Hastang anay kita di karaya, kasagos pagkatod mga balita, balitang polis. K5 Romy Kahilig, balita sa Newsroom Department. K5 Rio Trico, balita international. Mga balita, national K5 Teresa Igid. Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Sangagan ka mo, Station Manager, Ma'am Gloria Villasmanio. Ag sa among CEO, kay Doc Ramil Oidog, good morning. Sagyaman ako sa K5 Michael Silorio sa kampiyon ng Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
16: Sugod lang nag-inom ka
15: DTX 500.
16: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
15: Almost 3 months na.
16: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
15: 3 times hindi.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na.
14: DTX 500.
16: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon tanay, anong kinalain sa chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagin. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, dua ka strand.
1: May ilonggo sa strand?
16: Damulayan ko, no?
17: Halayan.
16: Physically, oh. Damulayan, isa kahigot, no?
1: Isa kahigot, ha?
16: Isa kabanting. Kung DNA, dua. Ining dua, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
1: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dere kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
16: Husto.
14: TTX 500.
18: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
16: Sa kapila ka mag-inom?
18: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
16: Subong kamusta?
18: Huwain ni ko ginabatsa maskin gamay.
16: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
18: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
14: DTX 500!
1: Do pareho blaser JP nga magpaputo copy ka, ang punta sa litra sang band paper, hindi madala.
16: So hindi na amo ang information? So,
1: meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
16: Hosto.
1: Sure na ya. Inom ka DTX 500 gamay ito si? Kaya, Sir Boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
16: Sang bago sang mga cells. No?
1: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
16: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
1: Kung wala nagiging information, mapatay nga mapatay na lang.
16: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
1: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
16: Husto. So amo na, Dr. Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
1: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
16: Husto.
1: Target niya ang telomeres.
16: Ay!
1: Meaning, kung wala ka nakakaroon kaon utan, wala kag kaon prutas, kita maranta, kisa mahal guro. Kag labi na wala kag inom DTX 500, ang matabo dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
16: Husto, Dok Ramil.
1: Diri nato mention din, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton permi gyud na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kun indi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
14: TTX 500.
16: Imo pangalan na, partner?
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
16: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
19: 470.
16: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
19: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
14: DTX 500.

0: Pala ang may diabetes,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds,
0: yan ang kapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masalika,
1: epektibo.
0: DTX 500
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 itagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
4: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Gagaki nagainom sa sangka baraka sa Numansya. Dinabo it nag-agi nga suspect. Motibo pa dayon nga ginaimbestigahan. Nata sa dugang headlines sa aton yung mga balita lokal. 49 ka mga street lines ikabutang sa mga accident prone areas it mga provincial road sa probinsya it Aklan.
7: Banggaan ita motorsiklo ang sakyan sa bangad na uli sa Ariglo. Rider gain issue ni citation ticket bangod nagamaning wait lisensya.
4: Headline sa aton nga balita regional. PWD nga minor de edad nga nahugog sa suba sa Liganis Iloilo nakita gon sa bakhawan sa Buena Vista Guimaras.
7: Agsa K5 News FM Rojas City PCC Capiz hugot ug pagbantay sa mga pantalan ag mga kahuran kontra ASF.
4: Headline sa aton nga balita national. DND ging kondenaro sang kapahayagan sa China sa pagkumpara sa mga Pilipino bilang mga amo.
7: Ehersito nagapanawagan ng long-term nga plano para sa proyekto sa infrastruktura.
2: Balita International.
4: headlines sa ato nga balita international. Kaso it Ebola sa Democratic Republic of Congo, nagabot yon sa masobra 2,000.
7: Masobra 500 nga mga tao ginakabakaan nga mamatay matapos maunod dong daywa ka mga baruto sa baybayin karata Myanmar.
0: Balitang negosyo.
4: Headline sa ato nga balita sa patagit negosyo. Gobyerno kuwang ro pondo sa direkta nga ayuda sa middle class sa suno sa Malacañang.
7: ERC ginapagawi karong suspension at power disconnection hasta October
0: 2026.
4: Headline sa ato nga balita sa patagit tinampang. Spain nag Argentina mag-aatubang sa makasaysayan nga World Cup Finals.
7: World number 3 Carlos Alcaraz magabalik aksyon.
0: Balitang Entertainment.
4: Headline sa aton nga balitang showbiz. Romel Padilla gin-repost ro social media post ni Angel Oxin na angot kay Robin Padilla.
7: Agbinid daog in apat ka mga pagkilala sa Jupiter Music Award 2026.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:07 ro aton nga oras. Maka K5 Euro Batiano, naga pangunang nga headlines, ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, ag DTX Coffee Mix. May daid nga agahon na Banwa ita Kalibo. May daid nga agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. Ito kita makaroon ita Biyernes. Kaya't sa 17 sa buwan ni Julio, dag undus mela 26. Welcome sa pagpangalaga at itong programa.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trice.
7: K5 Romy Kahilig.
4: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
5: Balita

0: May tama sa magtimbang apartheid anak karang alima ruging angkon ita sang kagagaki matapos karang agabon sa sang katindahan sa barangay Huyaw-Huyaw sa Banwa Itnuman sa Aklan. Bada alas 7:16 kagiig adlaw it Webes sa July 16. Yung kilagarong biktima nga si alias Nano, 38 anyos nga residente it barangay Aliputo sa Kapreho karang Banwa. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuoy K5 News FM, nagainuman sigon sa tindahan rong biktima kaibahan o daywa karang mga kaibahan. Tagulpi nga mga nag-agi rong nasambit nga sospek nga may daga nga sanduko aga tiaga gulpi nga ginabo rong biktima sa wapamasairan nga dahilan. Gindaga sa provincial hospital rong biktima aga para sa nagkakaigo man nga pagbugong. Samtang padayon man nga ginausit numan siya PNP rong nasambit karang nga sospek. Sa investigasyon at K5 or sa pag-imbestiga at K5 News FM, may mga haoman sigon nga testigo rong nasambit kara nga biktima nga magapamatuod sa nasambit kara nga insidente.
1: Ginapatihan isang kababaye roana kara nga cellphone nga ginatakaw itunday kara nga makilag kara nga babaye samtang nagapatigayin kara ita ukay-ukay sa sangka establishment to ya sa Banwa kara tagkalibo. Natabo ang insidente kara kung nagtaliwan kara nga Hulyo 14 kara mismo sa Mayor Grado Street poblasyon Kalibo. Nag-adtorong misis sa aton karang Kalibo PNP para magpa-record sa kaparehuman karang insidente matapos kang mabalitaan nga sa kababay mandong gindukutan karang wallet ang mga ID nga kung sa CN Hayri karang mismo sa sabitan karang ukay-ukay nga kasakop karang ita ang dagaw Kalibo. So nasunod na karang biktima magkaparehuman dong modos nga ginaubra karunday karang babae nga ginagamit karang karang mga o nagagamit imo itong day karang mga gambong agina tabon sa namismo karang alima agina kuot trumbag it mga biktima. Ginaestimar nga may kapin sa 30 anyos runday karang suspect matapos nga matabo o insidente nabugan it kapin o nabuo sa runday karang misis rong Vivo Y33 cellular phone nga pink nga may casing kara phone na holder. Sa makara, buhito ni aton karang otoridad rong CCTV footage angot sa natabo nga rang insidente it pag panakaw.
0: Samtang sa piyakabahin na dugang detalye at aton yung mga balita lokal. Padayon man rong provincial government it Aklan sa pagbutang it kapin sa 49 ka mga street lights ag mga black spots sa accident prone areas sa mga provincial road para mapamayad rong or para mapasiguro rong kagawasan it mga motorista ag mga residente kagabigon sa Kungabi. Kagakip kara sa mga lugar nga ginabutangan it street lights rong Banga Libacaw Road sa may Bakan, Toralba, Dagitan aga Paningayan, Toralba, Sibaleo, Arcangel Feliciano Road kasi ina nakabutang raya sa Toralba segment agnuman siya Leso Malina Road sa Bugasungan, Leso Segmenta. Suno sa gobyerno ita or suno sa provincial government, tinutuyo it nasambit ka nga proyekto nga obrahon nga mas yuwas ng mga provincial road system sa Aklan. At padayon man sa pagtao it mga updates ng provincial engineering's office, angot kara sa mga proyekto nga makapamayad sa mga Aklanon.
1: Sa dugang gihapon karang balita lokal, temporary ani karang gin-impound sa aton karang Banga Municipal Police Station, ronday karang Honda Click matapos karang ma-white may ipakita karang driver's license rong nga 20 anyos karang motor rider nga imbulbado sa ronday karang aksidente nga naguntad kahapon ita Webes sa barangay poblasyon na Banga. Base kara sa investigasyon, nagagawa nga halin sa Rosal Street rong motorsiklo paato sa Merisal Street ta samtang Hilux sa Tamaraw halin man sa Kalibo paato sa Bakan. Kat nataburon dahil karang pagbanggaan. Nakaangkon it gas-gas sa gawas rong motor rider. Ang kas karang agkamanaman, residente tananda it kanilaya New Washington. Dahil man sa pagmaniho at wat lisensya, gintawan niyang itong dahil karang citation ticket rong rider ag inimpawn dahil karang motorsiklo. Samtang nauli man sa rong dahil karang ariglo, rong insidente matapos nga magsugot rong 41 anyos karang driver ita Hilux nga sabton rong pagpaubra sa nasamad nga motorsiklo it rider.
2: DTX 500 Morning Newscast Opening News Boss Bitang Regional.
0: Alas 6:13 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. PWD nga minor de edad nga nahugog sa suba sa Liganis, Iloilo nakita agon sa bakhawan sa Buena Vista, Guimaras May kampiyon nga balita si ka-K5, Karen Badilla, please kami.
3: Era na sa state of decomposition ang lawas ng 11 anyos nga babae nga isa ka person with disability o kon PWD sang nasapuan sa bakawan nga sakop sa barangay Montpelier, Buenavista, Guimaras, Hulyo 10 sa East. Madumduman nga ang biktima amo ang nahulog sa buhos sang ila balay kag nagtupa sa suba sa sitio Kaingin, barangay Nabitasan, Leganes sa tung Hulyo 13 sang gabi. Nahibaluan nga ang nasapuan ang nakasuksok lang sang pangibabaw nga panapton kag suno naman kay Melodyne Animas, iloy sang PWD nga ulihi sini nga nakita ang iya bata nga wala man sang suksok na shorts. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Philippine Coast Guard Iloilo, nakita sang ilang mga rescuers ang bangkay nga nagautaw-utaw sa bakawan. Gindala naman sa punerarya sa Buenavista ang bangkay kag gin-transport pabalik sa Leganes, Iloilo.
4: Ini sa K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Matuman kita sa K5 News FM Rojas, PCG Capiz, hugot rong pagbantay sa mga pantalan ang mga kauran kontra sa ASF. May report sa K5, Myla Fuentes.
5: Philippine Coast Guard Capiz, hugot nga ginabantayan kag ginapatuman ang seguridad kontra ASF. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Petty Officer Arnel Nisola, ang Public Information Officer sa PCG Capiz, iya ginpayag nga kapin 78 ka mga PCG personnel ang ginpang deploy sa nagkalain-lain nga lugar agud magpatigayon sa operasyon. Sunod rin, may mga lugar man sila nga ginahugot nga bantayan kag anay na nga may na record nga ginapaagyan kag palutsan sa mga buhi kag karne sang baboy nagikan sa iban nga lugar. Subong man ang pagbantay sa mga dalasang pasahero sang barko nga nagasulod sa Capiz base sa ila ulihi nga datos, wala pa sang may napagkit nga nadakpan o kuno kompeskar nga buhi kag produkto nga baboy. Inahinyo man sang opisyal sa publiko labi na sa mga mangingisda nga buligan sila pinagi sa pag-report pananglitan may mag an garagadala pasulod sa probinsya at tandaan nga matapos ang asod-asod nga kaso sa balatian sa baboy gilayon nga nagpaguha sa Executive Order Number 21 Series of 2026 si Governor Ferdinand H. Castro nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi, karne kag anuman nga produkto sang baboy.

0: Ginakondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China Daily matapos karang magpagawa isang ka social media post nga nagakumpara sa mga Pilipino bilang mga amo angot kara sa ginaisuryahan nga arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sunod kay Teodoro rong nasambit karang nga post si Chinese state media outlet ay nagapakita gamang sigon ita pananaw i Chinese Communist Party o CCP sa mga Pilipino. In pagawa rong kontrobersyal nga post si China Daily ko Julio Jess daywang adlaw bago rong ika na po ang anibersaryo at makasaysayan nga desisyon it permanent court of arbitration nga nagakilaga sa kinamatarong it Pilipinas sa ag exclusive economic zone sa West Philippine Sea.
1: Ginapamanawagan ni Senate Senior Deputy Majority Leader GB Ercito nga padalion o pagpasarit Senate Bill No. 2 o kuna proposed Master Plan on Infrastructure and National Development Mine Act. Tuyo itong sambitan karang bill nga maghimo at magawig karang plano para sa mga proyekto sa infrastruktura ang magtukod karat na Mine Council agad masiguro nga organisado, transparent ag padayon nga proyekto bisan magbag-umandong administrasyon. Suno kay Ehersito, kinangan unahon it gobyerno rubang nga proyekto nga nakaumakatauman it padayon karang trabaho ang pangabuhayan imbis nga magsaligamang rubang nga pumuhi sa cash assistance.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International.
0: Samtang saton man niya detalye ta balita international ginahatod gato ni D3 Bio the natural antiviral antibacterial and antifungal specialist. Nagapandam rong World Health Organization nga mas madasig rong pag-raptite Ebola sa Democratic Republic of Congo kaysa nagtaliwan karang mga outbreak. Sa pinakabag-o nga datos, nag-abot yon sa kapin sa 10,000 rong kompirmado nga kaso. Nga una gon sa 796 rong mga namatay, halintagin deklara rong outbreak, 10 buwan rong nagtaliwan. Sunod sa WHO, rayang outbreak, hay imorong ikatlo ang pinakamabahaw sa kasaysayan. Ita Ebola, nagagapta sigon rong virus sa 5 ka probinsya at DRC, kaag nakaabot yon raya sa nasyon na nga Uganda.
2: Balita International.
1: Ginakabagakaan nga namatay ro may kapin masobra 500 nga tawo matapos karang maunod sa daywa ka mga baroto sa baybayin kat Myanmar suno sa report it ahensya it United Nations. Nalugaan it kunta karuna karang baroto matapos karang matapos nga aywanan rong may sakay nga may kapin sa 250 ka mga tawo. Kinapatihan nga nagunod rong ikaywa nga baroto sa bahit Ainyar Wardikos sa Myanmar nga may sakay nga 280 ka mga pasahero. Kayabanan sa mga pasahero ay mga refugee halin sa minorya nga Rohingya Muslim.
2: K5 News FM.
3: Yeah, ang radyo ko.
4: Wow!
2: Balitang negosyo.
0: Alas 6:19 pero aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita sa patag negosyo ginahatod kato ni Mighty C Romas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Aminado rong Malacanang nga white nagakaigo nga pondo rong gobyerno para makatao it direkta nga ayuda sa middle class sa tungay pagtaas it presyo it mga langis ag mga bagakun. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, limitado gamang rong budget or pondo it gobyerno kabangdanan niya ginaunaan nga buligan ng mga pigado nga mga sektor nga pinakaapektado it krisis sa Middle East. Raya rong nangin sa batit palasyo sa pangutana kung may una sigon nga gintagana nga ayuda para sa middle class nga sa padayon karang nga padayon karang nga nagabayad it buwis sa gobyerno.
2: Balitang negosyo.
1: Ginapagawi kita Energy Regulatory Commission upang papundo pagputot serbisyo at kuryente sa mga residential at non-residential consumers nga hindi makabayad kung anda karang bill. Sako pinunday karang direktiba rong bayaran halin sa buwan kat Agosto sa buwan kat Oktobre 2026 bilang kaparte kong tikang it gobyerno sa tunga itunday karang nag-exister nga National Energy Emergency. Asay di kara, ginapasugtan mat ERC o mga panimagay na nagagamit 200 kilowatt hours o mas manaba pa kada buwan ag ipa-asset anayo, ipag-liban anayo pagbayad sa nakal mga bill ag pwede man nga hughugan hasta sa basa niya magnaba sa sud kara itatlong buwan.
2: Balita Sports.
0: Alas 6:21 aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon ni Clinica Dio Fresh. May visio vitamin E nagapaputi, nagapakinis.

0: nga pahumotit ato nga mga underarm. Nakatara na nga mag-atubang rong Spain at Argentina sa ginahugat nga finals at FIFA World Cup 2026 nga pag-ahiwaton sa New York or sa New Jersey Stadium sa Hulyo 19. Rong laban ay ginagauman yung mga makasaysayan bangod raya rong unang kahigayunan nga mag-atubang rong daywa ka mga powerhouse football sa World Cup finals. Raya ay matapos nga pierdehon at Spain rong France sa semifinals. Agin pakita at kupunan rong anda karang mapag-on nga depensa at control sa midfield nga ginapaunahan it bata karang star nga si Lamine Yamal.
1: Balitang Sports, Sports, Sports.
2: Balik kun kara sampang sa world number 3 si Carlos Alcaraz sa masunod kara nga bugan. Kay bahan na ka sa pangahan ni Alcaraz sa Entrelles at Cincinnati Open nga naka-schedule nga makumpisa sa bugan karat Agosto. Rayo una karang hampang ita Spanish tennis star haling imo karahe ma-injury kun nagtaliwan karang 2026 samtang naghampang sa una karang round ita Barcelona Open. Bangod sa runtay karang injury, hindi mo makahampang sa mabahog karang torneo sa Madrid, Rome, agmangin sa Roland Garros, kunsiin, imaurong 2 defending champion.
1: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
0: Alas 6:23 rong aton niya oras sa paraman sa detalye at aton niya balitang showbiz, balitang artista, ginahatod ka aton ni DTX Beauty Show. Nagangkon ita nagkasari-sari nga reaksyon halin sa mga netizen. Rong ginhimo nga pag-share it aktor nga si Romel Padilla sa post nga nagabatikos or pagbatikos it actress nga si Angel Locsin matapos karang punaon rong anak karang igmanghod nga si Senator Robin Padilla. Madumduman nga uman nga nangin aktibo sa social media si Angel matapos karang magtao it reaksyon. Ako sa pahayag ni Robin Padilla nga nag-ako si Gunraya nga sangka komunista samtang ginhimo ro sangka impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ko Hulyo 14. Tana karang pahayaging question ni Angel rong senador kung si Inimao tag sa panahong naka-experience raya it red tagging gabi yung gidya nga bukon si Gunraya at mga minatood nga aligasyon na kontra kana.
1: Balitang Entertainment!
3: Balitang Entertainment!
2: Uman karang agin na pamatud-an ita grupo karang Bine, randa mismo karang success sa industriya karata musika matapos karang mag-uli, itapat ka mga award sa Jupiter Music Award 2026. Ginklarong Bine bilang Female Group of the Year, ag Most Influential Southeast Asian Artist Team Female sa nasamitan karang award show. Bukong yamang grupo gitawan ita award kundi manginman do anda karang extended play or EP na Signals ro Album of the Year Award. Samtang andaman karang kanta nga Blush nga kaparte ko na karang album ro gin na pili bilang Song of the Year.
1: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow! May tumso.
1: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:25 rato niya oras. Magka K5 niyo nabatiano na pangunang nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Friday edition na July 17, 2026. Para sa dugang mga balita yung magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page K5 News FM Calibo 94.5 at live programs-K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trike.
2: K5 Romy Kahilig.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
1: I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
4: tumad na sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagginpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa iCare Drops at doon na. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: palang durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics.
6: Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: Estasyon K5 News FM.
1: Yon are Viray
0: Poro Telos Pobos K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.

0: Good morning, Pilipinas! May rin nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Biyernes. Salamat man ay Biyernes man man ang K-59. Sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Pahuway ron, hinaga, ita Sabado aga Domingo. Well, anyway, syempre mga K-5 eh. Maga ililiba kita at daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila naton ka mga nagapanguna ng mga impormasyon at balita. Kanagakanabo, bilog naton nga banwa, itakalibo, bilog ng probinsya Taklane. Mga isyu lokal, isyu nasyonal. Inyo ka lang ang mga in-anchor man, magkanang adlaut Biyernes, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Partner ko magkaroon sa technical side, yaman sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita at pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka lang ang mga suki, ang mga listeners. Na nagatutok magkaroon sa aton yung pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 ta, nga nagpupamate. Nagtutok sa magkaroon ka lang ang pangurason. Oh, good morning kinyo tanan-tanan mga ka-K5. Una sa aton ka lang ang mga tsindahan sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaklan. Oh, good morning kinyo tanan-tanan ha. Sa aton ka lang ang mga suki, ang mga taga-pamate. Aton nga mga vendors sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, una sa may Juliana Market, na nagatutok man sa aton nga pag-ililiba. Aga the same time, sa aton karang nga mga terminal man, nga mga amigo, nga mga driver, sweet lover, na nagamatamat matpila, may nga pag-monitor kinyo ha, sa mga nagapamati rin na. Aga sa mga nagabiyahe o nuna na sa mga karsadahon, agong kita sa karsada, rumata sa Manibela, mata sa Manibela, rumata sa Karesada, alima sa Manibela. O, para iwas kita sa disgrasya, makipay ba? Tagos may mga pipilang bilog o manong, mga nagka-disgrasya. Ayun na, tabi rin iba man, nasanay tanga, nag-drive ko, motor, sigira, nag-ilininom, mga buyog rogo. Good morning sa mga listeners man naton nga nagapamate. Mga sukin ato nuna, sandang mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola. Kaya nag-monitor sa makaroon ka ng pangunason, mayad nga pagpamati, ha? Una sa mga nag-prepare itpampamahaw, aton nga mga estudyante, mga trabahan, ba trabahante, mga pinalangga nga mga may nagatrabaho sa gobyerno o sa privado man. Nagasugod timprano, good morning kinyo tanan-tanan. Sabi, nano paro ginahugat na ton, bugtaw ag bumango na. No? Ay masimalate ka mo sa trabaho, mga K5, bangon yun, itay ka nga timprano. Kali sa mga nag-ingabot pa ko, kaping control duty, mga yogit, kaping sa mga teachers ta. Timprano, patakisandar ako naman at misubgang kita nga mga teachers. Wapatahan ni Mako Naos ko, butlak, kurad daw ay nakapaligos, nakailis na, nagabiyahi na. Sabi ka hugod, gato nga mga teachers, no? Sa mga nagabalik ko tot pa rin na, sabi, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bangon na! Good morning sa mga listeners natin abroad nga nagasubaybay man pag-iis natin yung Facebook Live. Sa mga mangunguma sa kabukinan, mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton nga mga suking nga mga tagpamatiman nga nagatutok sa makaroon ka ng pangurason eh. Una sa mga bukas na nga restaurant mga kakifaybe. Aton nga mga kusinero, kusinera, especially una sa may Kalibo Shopping Center. Good morning kinyo tanan-tanan ha. Aga sa mga nagapamati sa may Jassy Catering and Services. Ayan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng mga staff. Good morning kinyo tanan-tanan. Nasa COL Estancia, gapamati ito niya mga duty nga pump boy sa cashier on duty. Good morning. Sa may Pastrana Ubos, kay Daddy Harley, gapamati man. Na kay Madam Jean Yap sa may Crossing Vinturanza. Ag sa tanan niya kutob, kumabutan ka ito niya signal, makarang adlawit, Biyernes. Welcome gon sa ton ka nga Friday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Puro Galos Pobos.
0: Ano na ton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito ra sa ton ka nga pagga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines na ton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal mga kakifime. Laki ginyabo to sa may numansya kabiiyo. Motibo, padayon pa nga ginaimbestigahan ka ton nga turidad. Rosospect, nagapabilin nga at large. Ano ba na tabu man? Inaw nga siyat-siyat aro na yung biktima nga na sa Baraka. May mabot ang nga lalaki. Linabo na ta sa butkon. Ati Kamustaro medical status ko victim. Latest investigation ko naman sa PNP. Standby ka mo, ginatutukan da ni K5 Romy. Sa piyak ka nga parte sa dugang pagid naton ng mga headlines. SP Aklan, magapaligay ni Tay Karang Legislative Inquiry. Halungod sa Tay Karang natabo nga pagbaha sa may Dimol Boracay. Again, interview taong ka naman nga ni si SB member Alan Palma Senior, mga kakipaim. Ag una, ginlatag ka tondong pila ka mga information. Apisar matod, dapat dumagahan taron it mismong Dimol. E kaso nga ni ro, pantabi, ro dating tabi pag-abot sa national media, sa telebisyon. Okay, una, nagagaptaman sa Facebook, kanya-kanya i-take it pictures, no, ag videos, ro mga turista nga nagalabay di karon sa may Dimol. Eh, sa ikamang kamukha na ba, naba di karon doon. Diba? Eh, mga komentaro, taas si Tebel Tobi, sukaton siguro na akong mga sangdangaw lang gid ag makaabot sa tuhon. Oo. Ay, tido, rogin na pukong makaron, kupangutan ng aman mauron, eh, normal do provincial government, ha? Ay, ti, para makanatundo yung aksyonan, eh, aton man ang osisaon da, eh. Eh, kisimpre, ginapinabugay ta nga muni motoro Boracay top 1, top 2, top 3, etc. Kung ano nga mga pwede kapabugay ko Boracay kung kay Mayor Promi pa hindi nyo man na pagsamaron ang Boracay. Oh, mani Mayor Promi ron ay abo man na kang violators man niya sampulan nyo gid man na kamo man what at limog si Mayor dito na tumabot mo no. Ay makunta ka to ng interview tang agang tay. Well anyway pamatian din doon na pero payag ni board member Apolinar Cleope Moraro chairman sa Committee on Laws, Rules and Ordinances. Andara yang usisaon agod kun ano bag wa matat may sinaygya board member Cleope wa tama na natundo focus ko legislative inquiry nga ra pukunta na ita matumbok ta kun sino may saga naton tama na matawan it action ayan ta dapat yang matuod man agod nga matapos sa giro yon yung problema ay daw na, nakasanayan na lang kung mga turista rin ag mga workers residente kapin mga residente kita nang patunay wetlands man na dati abi man aron. O, yung patay man na ninyo rin naro, agyan ni Tobi, eto simpre singilang maturo Tobi, o sit at manubo ng lugar. O, ti, unaroon man na si Dimol Dritcher Tobi. Balikan taon rin doon na, iya sa tonya pag ililiban, standby ha. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang pagidaton ng mga headlines. Kasong administratibo, sarang pagkatubad ngon it mga personnel it BGMP Aklan eh. Mapatkon mapatunayan ha, nga may kapabayaan suno sa day kailangan BGMP Region 6. Ito na, standby ka mo ay aton pamatian laton nga pakigangot kay Jail Chief Inspector Julevan Ray Umadhay para mangkot kita kung ano ro update baga sa andang ro kaso nga administratibo at siyempre roga buyot karon ro BGMP. Pagabot mo investigation kaso nga kung halimbawa ma-file do na ro mismong victim sa natong natabong astabing sa sugod at BGMP ti police na karon una ro latest investigation. No? So ano ro sarang nga maibulig it BGMP Region 6 sa pamilya nga una makaron sa hospital riba riba nakagwa na. Nakagwa na riba especially sa private hospital kamo baho taro bayran. Naging dagabariya sa private hospital sa instansya, oh. Oh. Ika pa ngayon, ayuda, ray. Wat at ikasarang manakipayb na, dramon nga pamilya, pambayad ka na, paalin man na, ray. Kasalig-salig kami nga, bisan magpinuniti, manasan na rin na sa sugod ko kulungan. Safety sa nasigapon, ay guardyado ko mga taga-BGMP. Bayawon kwinta, manakipayb na. Hindi tagaliman na safety, ay haran na bunan, taman na rakon nga igmanghon. Oh. Ay ano ba karon sa bat ko aton nga taga BGMP kon may andang ika-provide nga ayuda sa pamilya ay kabahaw ro bayran sa ospital standby ha. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagidaton nga mga headlines aton nga balita man national si Senador Padilla bay nagklaro man sa nangin pahayag na nga imaw kuno hay komunista. Ano man makon si Pari Robin nga naman madjawa man makon it paghimunong klase man nga senador man no. Maliban sa mga kutaw-kutaw na nga at mga kutaw-kutaw na nga mga pahayag boy. Sabi ko Roy nga ron, Senador Katimo, mamba Katimo, komunista ka. Pati rada nga tong leading lady anay sa GMA nga mga pelikula bray or teleseryay, naka-react lang man doon nga. Abi, manong matod, ah, paghimunong lang rin naman na. Kanugon taman matod, kimurugin boto ko Pilipino ay paghinamba binaton, senador. O, mambabatas, gumagawa ng batas, di ba? Nga mapuslan ko Pilipinas ay kabatas Katimo man. Mga kunano, taraan ang ginapangbuyan na everyday pag-abot sa impeachment, sa anang disposisyon, anang stand sa mga isyo yasaton sa Pilipinas. Agayo-gayo, terpunto ko naman ni Pari Rubin man. Si Gelinon ay daog sa pagka-senador na paswilduhan ta. May mga napuslan matakita kunta ka na. Kaso dapat kunta, supposedly dire-diretso to kunta ng mga kunano pang manaming plano. Diwa, eh, kagayo, may anak tabing ginapanigan niya sang kabagay.
1: Ang champion na istasyon, K5 News FM.
0: Dahil tanan, daton nga mga headline. Dawan ito ras, daton nga pang-ililiba makarangan lawit Biyernes. Mag-check it at dugang pagid nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters gani ka standby. Una sanda nga mga areas of responsibility. Aton kalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangorason mga ka K5. Oy, standby, galik ka mo hindi na. Ay, ipabati ko man, mapigod ba lang man, mga 2 minutes and 53 seconds. Pero pahayag ni PBBM. Ayan. Ay, gusto ko lang kamo nga tawaan it information. Ay, mas pagid nga ginpagapad ko Administrasyong Marcos rong andang ginapanagtag mga, ano, mga ayuda. Ayan. No, nabalikan na tondo, no? Ay, basta pag hinambay tabi ayuda, gagagting ro, duunggan ko mga mga kigbanghura naton. Ay, ba matangan? Patay ko na lang malis siya. Bala, na lang man ang kamorina, eh, basta bang ayuda nga ron, kamu malang man nagahili summit. Ano na rin balik-balikan tayo, ba? Ano, tig 2,000. Bubaho ito. 2,000 pesos. 2K. Yan. Mauron ka ba, huro ginapanagtag na o mismong presidente. Okay, may para kanyo rin, para sa anong sektorya sa ton sa Pinas. Before that, ay inuman na kita it kape. Ah. Para buboyluhan, taraton nga gahon, magkarang Biyernes. Kape na kita, is kita nga mga Pilipino. Aton yung taron nga mambay na ton sa aton nga sarili. Pag nagabugtaw kita every morning, mga ka-K5, partner kita naton karong kape, si kape. Yan. Pero side ka mo nga, abo nga man nga mga Pilipino, mga K5, puro nagakabagatian, sakit sa bato, nagadala ro diabetes, ag kung amat pangani mga K5, ginaatakit, ginatawag hyperacidity. Nga man it ginaatakit. Because nga roan ng kape nga giniininom everyday, hay bukon imaw it healthy coffee. Yes, bukon it healthy coffee. Una matamatod ron, pero basahan nyo bagaro ingrediente. Okay taron mo sa mga bata-bata. Nga siyempre, wapatat ginabatsyag ng mga bagatian. Pero kung wa man ko sakit, o kung anong ginabatsyag, pwede katawaan ko rin yung mga giniininom yung mga kape. Nga bukot healthy coffee. You know why? May kung anong mga kemikal, ag sugar, nga ingrediente, nga base kung hindi kimo angkop, nga makatuga kimot sakit, o kung may sakit ka man, base mapalala panana. Ayan. So dapat sito it, nga giniinom ginaton nga kape, healthy coffee. Agroy nga ron nga healthy coffee, dapat siyempre, dapat may nagkakwangit aman akong K5 nad nga mga doktor, gabi nga pasok man sa panlasa ng dahil pa mismo nga mga doktor tariya sa klan, nag-endorso ka ron. So, DTX Coffee Mix, pre-bio coffee, ag DTX Premium Coffee. Karay nga lang nga kape mga K5, nga man i-healthy, ginapabugay na ton na gina-endorso kikinyo. E ako man, every morning na rin ginahigop nga kape mo. Oh, may sangkap, abiray mo nga ampalaya. Side ka mo nga ro ampalaya, katupang ang mga chimpo, katupang ang mga sibilisasyon. Ro ampalaya, abundan kita yakaron sa Pilipinas. Ag sa pagiging makuangit ako mga Pilipino, karon na nakitaan, ro kasustansya, kung ano kasustansya ka nami rodaya ka nga ampalaya. Kung ano ro nami nga benepisyo nga mabuo mo sa ampalaya. Once nga ma-take mo, mamakaon mo imaw. Kasi, ro ampalaya may pait. Yes, ginalikawan ko iba ro pait it ampalaya. Ah, di ba? Pero sa mga eksperto, sa anda nga pag-usisa, may charantin doon. Nga ro nga charantin, mga K5, nagatabang kon kamo may mga diabetes. Kita nyo kung nagatuga kamot mga ginisa nga ampalaya with egg, di ba? Aron no, kung yun aton yung nakasanayan, isa kat ampalaya, pusaan mo't daywa kabilog ng itlog, budburan mo't singkiri nga asin, no? Pitkan mo tot daywang pitik ka asin, okay na dayon. May aton yun manang ihapon, may aton yun ilabas. Kaping kung sa mga vegetarian, baga. Riba karon may proper nga paggaha. Ako nga na istorya nga batchmate ko nga chef makaron sa barko. Mana K5 na nagapamatik o si mo nga live sa Facebook live mo. Correct kita man ri imo nga ron. Ma kon chef ay. Eh sinana, ram palaya ya sa ton sa Pilipinas. Pero nakaangdan ko iba na imbento ko iba pero dati simpo sakto mataman ang paggaha. Dahil no point abi man karon nga man ita gina butangan na ton ita itlog ginagisa para nga mas ma-enhance ra nga lasa man ha. Utamot kun ano pang mga spices man una. Pero di mo tama na pwede ron yung pag kiwa mo hala kating si kinomos rito it asin sa ampalaya ay maduga tama na karon do ginatawag sustansya do charantin ma wash out man na. Kasi ro ibaga pag prepare anda nga hugasan do ampalaya. Tapos pag kiniwaon, tapos ibig buhat buso, kiwaon. Tapos ay gisahon to, buta at itlog. Ay okay taro yun. Riba mata, kiwaon, pagkakiwa, butang sa planggana nga maintok, budburan itasin, kumuson, banlawan, kumuson, pagid banlawan. Tapos sakaro pag gisa. Ay tama man arong kipabili, hindi tama na mag mga miguta nga mga chef. Kasi gani, na-wash out yun do sustansya ko na itong ampalaya. Ginakaon mo na lang mana nga ron is fiber. Ayan. Tita ka mana ko patula. No? Maroon man dun. Hindi kasagad nga pag kililumos sila ko na pag kumoso mo na patula, gunot eh. Di ba ro patula, ranang nakaroon nga ko na rin makakaunt ko mga guto na imaw. Agpabayaan maimaw nga mapatay gid rin yung bunga ita patula. Di ba may imagine sponge doon imaw? May fiber doon. Di, mauron man do ampalaya. Ring ginakaon lang mismo sa paggisa kung sagad mo ka, budbud ka, kasi nagpagpinugaon, fiber na lang ring ginakaon. Waon do charantin. Ay do charantin ito sa pag-research, royon do nagatabang kinyo kung kamo may mga diabetes. Kasi dapat paghahat mga ampalaya nga na, hindi nyo sagad ka kinumos. Pagkiwa, pak, gisa na yun, butang itlog, tapos. Okay, taro pait yun, mabuo matama na ron kung depende sa paggaha mo man, sa paggisa, pagbutang itong ingrediente. Di ba? May charantin do DTX Coffee Mix, take note. Ag may chia seeds pa, nga nagatunaw itambok sa inyo karangagawas. Kani kung gusto nyo, kape nga pampaniwang DTX Coffee Mix, pre-bio coffee, ag DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. May DSE pa nga ni raw, disugard cane extract powder. Mapait nga party, tubo ba? Maging butangin sa DTX Coffee Mix, ay sambilog man doon sa mga pagtuon nga makatabang sa mga may bagatian diabetes. Okay na, ruyon na dapat imno na to niya kape. Kape sa gahon ng sapon, DTX Coffee Mix na, mga kakifive. Sa to niya pagbalik, aton ni Plastardo Detalye, kung mga balita nga na, partikular ayuda ni PBBM, importante lang ang masayran nyo. Aton doon balikan, matapos siya, may importante nga pahanomdom. Standby!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Nga adla-adla may inom gi ko D3 Bio. Now, ato na balaan because D3 Bio amo na ang gitawag 24/7 caretaker of your brain. So nga maditribayo ko. Amo ni oh, maditribayo ko Sir Boy kay gusto ko maprotektahan akong brain nga hindi ko maging biktima sa mga Parkinson's disease. Hindi ko ya gusto nga magka Alzheimer's disease. Anhon ko na lang na akong halimbawa may damo ko milyon bilyon nga kwarta kung malipaton ako, basin panghatag ko na. Namina. Delikado madamit si mo brain. That's why ang ditribayo may kiton siya nga kaya nga magtinlo sa imo nga brain, kaya magnari sa imo brain. Likawi ang mga Parkinson's disease, mga may problema sa gitawag IBS, no? Mga may problema sa gallbladder issues, makabuligid ang MCT nga ara sa ditribayo. So, ditribayo na pinaka the best para sa imo nga brain.
1: D3 Bio.
5: Ang MCT nga ra sa D3 Bio naga-turn sang keton once nga ma-oxidized by your body, no? Keton does not only provide better energy to your brain. Ta ang keton
4: man, siya engineer.
5: Correct. Ginatinluan yang imo nga brain. But si ganun epektibo, naging active da mga selula, taga ang mga plaque
4: ang imo nga skills bla nga paano mga luyag sang bata pa. Ara pa Japo na bisan tigulang ka na. Ganami ang abilidad sa brain once nakaditribayo
5: engineer. Correct, correct. Kinanglan gina.
4: Oh, kay nga man, ginanari siya through ketones, the only fuel nga wala latak. Like, the correct. Only fuel nga wala tuktok.
6: Katawa lang.
5: Kag ginatinluan yang imo nga brain.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapakas, magabot ka! D3 Bio with Vizio!
8: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3. Mga ka. D3 Bio.
9: Sir Boy, mga kabata, mga nanay ha. Kung kaysa aton bata, dumagtingan daw. Doka slow learner ha. Doka hinay sa iyang hambalon mo doga loading pa bla. Kulang galing na Sir Boy sa serotonin.
1: D3 Bio.
9: May mga studies gahambal nga ang serotonin ang nagapadasig speeds up the learning process kag ang imong cognitive function. Ang serotonin is being derived from your gut. Tidira makabulig si D3 Bio, ginapa-encourage niya ang production sang serotonin from your gut, making your brain and nervous system functioning well.
1: D3 Bio!
9: D3 Bio, makabulig Sir Boy.
10: So kung gusto ka mag-alam, ha? Mag-D3 Bio ka, no? Kaya ang papaalam si mo, halin sa gut as sa si mo brain ang support, no? Sang D3 Bio. But D3 Bio, going back to epilepsy, is basically crucial in treating epilepsy. Studies and research found out that it is ketogenic diet ang kalanan sa mga kuyapon sa mga gamay epilepsy. And ketogenic diet basically produce one thing, it's also ketones. Ketones nga makita mo man sa D3 Bio. Kuso ko may mga parinti ka mo, may mga kilala ka mo nga medyo may epileptic, the best way to care about that person is to introduce ketogenic diet with D3 Bio.
4: Alright. Kanami sa D3 Bio mo, may D3 ka na, may MCT ka pa.
10: Correct.
4: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio.
1: D3 Bio.

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung holo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:01, daton karang oras, balik kita sa aton karang panggapadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton karang pag-ililiba mga ka-K5, good morning Anaya, sa aton karang mga listeners nga nagpupamati. By the way, una di kara sa may... Bali area out arangan ni gali, no? I don't know kung buswang na kung alin man. Kara sa may Villa Emilia, no? Kag garbage truck inang umagi ko, no? Nagasinigabong sa K5 News FM. May trumpa pa bawagin, no? May trumpa pa, be. No? Good morning lang sa mga nagapamati rin na sa mga suki na ton sa Villa Emilia, no? Mga ka-K5. And good morning sa mga suki na ton, nga gahon pa nagapabot minsay pagi sa tonyo Facebook Live. By the way, sa mga gusto rin na nga mag-send itandang nga minsahe, birthday greetings, etc. Send yang kamo, itinyo nga minsahe sa comment section. Itype lang sa search bar, itinyo nga Facebook, rong live programs dash K5 News Kalibo. No? Live programs dash K5 News Kalibo. Agod daton i-plastar doon. Yes, sa ton ka nga pag-ililiba. Good morning sa nagapabot minsay Antoinette Resente Ramintas, good morning. Jesse Season, gapamati man, good morning bro. Kay Sir Raymond Derbasio, good morning man. Nagahigop imot DTX Coffee Mix while nga nagapamati sa K5. Madam Itel Panim, good morning. Aguna kay Ana May Marabilia, gapamati K5 Nard sa may Libas Banga. Patamyaw kay Leandra Shane M. Igat. Mahaw ta sir, salamat gid sa pagbasa. Thank you man, ha? Good morning kinyo tanan-tanan. Aga syempre likewise nga nagatutok man sa makanyang pangorason, agahon pa nagapamati kami sa K5 Nard sa Estancia Talipapa. Oh, preska nga bangos gapisik pa ba? Mako mura gapisik pa ba kung bag mahugog ba imo sa papag?
4: Wow.
3: Good morning lang kinyo ha, mga K5. Sa aton yung pagpadayon, umpisanta na iraton nga nga balita, may kantanan sa manami anay nga balita. Yan ay kita sa good news. I said ako, pizza 15 ka mo nagsweldo, 16 kapon, 17 makara, wout a man at K5 na, it may nahabilin. Wout at may nahabilin. Ay, bumana ramon niya ginbayran. Ay, normal gilang ron, may mga bayran, may utangan ni Rugobyerno. No, kita pa si Dagom sa laylayan. Ruwa man na ita utang. Utangan niyang gobyerno eh. Ay, may habilin pa man K5 na, ah. Mga pilang gatosan na lang man. Well, anyway, sa mga wari nat nabilin yun yung sweldo, hindi kamot ka baga ka. May mga balita nga ra si Mr. President Marcos, no? Nga parte sa ginatawag kara mga ka-K5 nga uplift program, no? Nga anak kara nga iga pa-implementar makarang abugan, no? Manami imaw nga balita because nga matauan kita kara manaro tanan-tanan. No, matauan gid naman na kararo tanan-tanan kasi milyones so gin budget, bilyones. No, yaban, bilyon gid ra. Ay, makon mo ro sarang nga matauan. 7.5 million ka mga household. 7.5 million ka mga Pilipino ro matauan yes Pilipinas. Yeah! Di ba?
4: Wow!
3: Maroon ka abo. So nga ni, expect kita nga rukuan yun karaman ro pagpanagtag ka ra, ay, wawon siguro man makonit, may mandamo nga sangag, paras ko ay PBBM nga ra nga programa, which is manami matakunta, rugi natawag nga ra nga BBM, no? Bawat barangay makikinabang, BBM, bawat barangay makikinabang, taga na nga 10 kilos ng bugas ba, kagi na panagtag iya sa ton sa bilog ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Agot tanan ko no ay mabuligan agud tanan makakuan man summit ko rin yaron nga bugas na ginapalagtang na agud kahit papano makabulig ro presidente ro gobyerno sa kabudlay nga aton karangan na eksperyensyahan makarangan simpo ita krisis. Yes. Ya patagapon kisa krisis patagapon. Dela nga sige umataro sunggabanay ko Iran ang Estados Unidos wat at pagkwanda. Abita nato yan eh, okay yun eh, may mga peace negotiations. Ako ulit may mga nadabugon nga abi stop na lang nato da ay total matuod. Waman it may manami gidra nga maidaga sa aton sa ekonomiya, sa madro ekonomiya at Iran, mamando tabok nga mga nasyonal na sa Middle East. No? Nga may mga kampo it army, no? Ginabirahan na da, may mga US military bases ang ginatawag. Oh, di ba? Sige pataron. Kani ro presyo ng gasolina base kung kibot naman kita by next month, depende ron sa paghugag it presyo sa world market. Diba, si makabatsyago makita nila ning kunta ko ay may pinakabarato ko nga habakal halin ko last month. 70 pesos per liter, no? Ro gasolina, nalipay kita iko una tos Ginoo kung patawa. Malungnubintaw ta mako. Ay rimong full tank kay gahagos kay 5 gatos ta. O ti makara mga 320, 350 na lang. Ay nagnabaong gid man matuod ro presyo, no, di ba? Ngani una pata kita sa krisis. Now, na-realize ko presidente, no? Ay nagasinangag sanda ko bugas ngatong 10 kilos, mabalik ta sana sa bugas. Inano manabi ko, okay mata ko nakisabi ro programa it national government si ibabaw. Now, pag-abot sa implementation, at siyempre mando ro anak ko presidente. Uso yat budget, pag may una, mamando imaw sa anak ka nga cabinet secretary nga okay i-implement taraya para sa matabangan taro aton nga mga kababayan, no? So ro cabinet secretary ti matapron sa opisina mat gobyerno nga naturo mag-implement like DSWD, no? DSWD eh basta ayudahan nga ra DSWD gid ko nga panguna ayaw na aron ginapaagi sanda karang opisina. Diba? Now, sa bugas matabing ara, gintugyan abira dayon sa mga supplier kung sino ro pwede maka-provide party karon. No? Mga K5. Kung naman't manabi, ginatawaan man ang dait-daya nga dapat kunta iban yun aron kung aton nga administration pero mga supplier nga mga loko-loko, supplier nga mga bintahuso, supplier nga mga abusado, mga kakipay.
0: Komentaryo nga patas. Dapat, kag serbisyo nga wagas.
3: Ipagaw ito sa listahan like what happened ko iba nga mga kontraktor, nga mga kontraktor tagali, no? Tag-iya tagali, kat mga pulpol nga mga politiko. Okay? Ginapginpang banto ni Marcos man. Dapat ginmataron. Di talpat sanda pag tawaan it proyekto it gobyerno. Ay gaabusar mo. Ang panalig sanda ay ubran ng gatasan no gobyerno ay total may di man man malugi ron ng gobyerno. No? Sige na nang kita sa buwis ko tawo. Di ba? So dapat yon ibanyo talaga nanda. Dito pag ikano tawanan it kay gayunan nga makabuo mat kun anong kontrata sa government. No. Ay rebabing supply nat bugas instead 10 kilos, 8 kilos na lang may lang siyam. Kaya ka mo kun maka-avail ka mot bugas ngaron, kiluhan nyo. Agipakita ka mo niya sa K5, ay post na ito. Di ba? Agipabot na baga sa provincial government, ay depende rin kung munisipyo nyo no, nakaschedule itpagpanagtag or the provincial government. Ay ang bangan ni Kato, ni Engineer Alexis Apolonio, may anat province, may anaman it LGU. Tikunwa ka sa met sa province, ay bukon kat kwan mana doon nga uwa ka mana sa listahan, tiba si matawaan ka chance sa municipal. Oh, ay may inyo man nga budget on 5 million per municipality LGU, no? Ti wagit aman kami kipad man halin sa ibabaw pa idagom. Ay dali man lang ditikro man duwa kasamit, bukon kat butante. Di ba? Bukon kat butante. Bukon butante nga man ako gabuto sa clan. Ay kun niya kagali gabuto, dali man gyapon aton ma detect kun ano dahilan. Uwa ka magbuto, bukon kat ka partido. And then the reason gilang man ko iba. O di ba? Makato nang sinangag senda. No man siya, una man no. Nagsinangag man sana di karon sa gapit sa poblasyon ng mga barangay. Eman man na kipay na 4 piece man na si kwanya to. Nakasamit ana. Riba man lang arang ang bukon man at PWD. Nakasamit mata. Ay riba ma ko na may mga explanation bukon man bukon matambaw na tong PWD, paki, bulag, bungol kun ano pa. May nabi karon nga may mga sakit nga ma-considered naton nga PWD imaw, no? Maki 5. May anang kapansanan, hindi ang mga paki, hindi ang bulag kun ano. Doon binakasalan naton pag PWD, rin yung tagit atong nasairan, paki, bulag, or kung ano pa rin, hindi makuhugag, baga, bedridden. May nakarong mga, may mga bagatian na hindi mo makita sa pisikal na ng anyo. Di ba? So, PWD man. O si Saon yung ba naton? Tapos, rin ba, ay, masimatama ko, may mga four-piece member ang nakasamit. Ay, may listahan man makong kamo siguro na kayong barangay kung sino yung mga four-piece member una sa inyong area. O. Ay, huwag ito man na K-5 na. Laktan, ginagaman ng Yapon, issue politika. Ay, alinon ay kung nabi man ang K-5 na, yata man nabi kami sa piyak. So, kung wala man sa ginapili, dapat kami makasamit man. Ipakigbato kita man na namunda. Nag-iro style iti ba? Ay, rin ba man abi mo mag-agit barangay officials? Ay, kunoy, amunin mo to. Doon do problema kita binato sa gobyerno. Katupamat ang simpuron. Para kung tama kung man maiwasan do sangag, ay dapat ay organisado ro distribution, no? Manami ro flow baga. Adin no gusto ni Marcos makaroon sa ginatawag uplift assistance nga ra. Di tama na pag ipaagi sa konsin o pa rin na agriktala tama na gagi sa lima kung mga binipisyaryo. No? Mga K5. At ano nabi pamatian ka na partner, ano bo tambagon ko ginatawag ni PBBM nga uplift program ay mabong nga Pilipino ro makakuan ka ra. Summit 37.5 million ka mga Pilipino. E makakon mo abiron. Ara na partner, no? Patong nga pamatian, mga kaki-five.
4: Foro de los Pueblos.
5: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigan supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng uplift assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses nakaragdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutong Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila'y makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan,

0: pak ko man sa nakara. O, di ba? Sinanda ko matama na. Tiba-tiba ko matama na kami karan ng mga miyembro ita purpose. Di bali, wak man na kami. Di bali, wak man na kami sa 10 kilos sa tungo bugas. Ang importante, may amon man nagapon yung hugay sa din nga uplift program, mga K5. No? May amon man nagapon yung hugay. Pero one time ron, one time cash grant do yon sa mga miyembro ita purpose, no? 3.5 million nga benepisyaryo sa purpose mga K5. Ag kat mga benepisyaryo man it walang gutom program. Bay, hindi tagi bata ka mo kabatsa gutom kara. May tig 2,000. Baka nyo sang kasakong bugas ag pilang bilog nga dilatang sa dinas na naakunta kon hindi ka mo karon mabusog sa adlaw-adlaw. Kamot sagad-sagad yan ko sardinas. Pero may huwakte man ninyo't bisan ang palayari ng upo. Ba upo?
1: Yahoo!
0: Gisahon nyo ba? Oh. Di okay tama na raw. 2,000, pasinga gidabi man akong K5. At least may pagabuton. O, oh, riba ka na man, pila man sa baraka hindi na. Ag, manay mag-abot galing raw uplift program ni Marcos. Ah, bayran tagaling man. Yung mga mauron yung mata sa mga baraka karon. Oh, umabot galing man at tag 2,000 nga itong batian ko man ang kina kay K5 Yunard. Mabot pa na ro, 2,000 man ato, mayroon ko galing man narang long neck, aglapad man ako na. Pero yun, style ko, iba, abing man ko na mat. Kung may mga bagatian nga, may mga batian nga, ayuda, diretso naman to sa barakag, utang naman. Inoo kong Diyos. One time man ataro ni Mau nga cash grant sa doing purpose. Now, ruray matanang nga nga mga 2.5 million nga mga pobre. Ayan. Near poor, no? Household mga K-5, pag hinaman na itong mahihirap, sinanda ko sa Tagalog, pobre. E karoon yung matakita ka, mahaba o matang discussion. Hapa man na K-5 na, ay pobre kita man na kami. Nga naman, no? Pobre kita man na kami. Paalin dun? Paano mo nambal ka, hindi kami pobre? Paalin man dun? Dahil, manawa man kami at may income gid, ho matod, manami ramong bagay, ay akon tama na nga hugod dragin. Tiniisan ko tama na trinabaho ron katong chimpo para nga makapobraman man na kamit manami nga bagay. So, ay porke doon tama na ramong sitwasyon kamong buhay, basihan nyo tama ron nga bukon kamit pobre. Wa man na kami nga trabaho ron. Ramong unga, wapagid man na kapangitat regular nga trabaho. O, so, matod may abroad ako, ay pamilyado matama na to. Ginawiskan yan kami kung may ikawisik, kung uwa, wa man itayuda. O, so, amanay, retired ka man na, may pension ka sa GSIS, sa gobyerno. Hey, manong ilang manang kabaho na, nag-akol man tamang naging kabudlayan to. Rindo sa milog sa mga problema, gila sa ito niya sa Pinas, no? Kung paabog ito at nabas yan, kung nga panagtag do gobyerno, panagtag na lang siguro. What may dapat piliyon? Pesko senior citizen, kabubugo yan sa ito sa Pilipinas. Mungkat kapag ito't may mamatay sa listahan, agad mabutang ka to sa listahan man, dapat kung ta, pagpatak ito yun nga edad, di, pasok na dapat imaw. May maisyuhan na imaw ita senior citizen's ID. No? Agad ma-avail man na while buhi, pa imaw rin mga diskwento nga may una sa libot na, bugong, pagkaon, pamasa, etc. Di ba? E watay, kagayo-gayo, kita ko naman tabi itong Pinas nga na, makasuubo, no? E watay, dapat kung ta, na kung mga mambabatas, long o brown, inano, itong mga mambabatas, ay wa, puro nahimot ang mga vlogger. Oh. Dati taro rin masakot asan dat pagbili na sa research o brat batas. May kung taan ay kung ano taro singkiri itong sa loobin ay post man sa Facebook. No, dumdum kat imo makon it kung ta ginapeswilduhan at Pilipino para nga magwakay taba rito sa Senado tuwat kapuspugos. Diba? Kanugon man. Now, paano man ano basihan ka na kay Pimnard? Ay wali kami kasay kung pobre kami. Bukon kung una sa listahan at gobyerno. Batin nyo naman ni Marcos Kina sa ginatawag naton CBMS or the Community-Based Monitoring System 2024 nga record nanda. Karon mabase kung sino ro mga pobre. Ah, tao ko, nakabutang man si Kipal Bionard ito ron, eh, pobre man yan. Kita man. Huwag kita karon kasay kung ito kita sa listahan. Basama ni Marcos, no? Matumod ron ng mga pobre yung Pilipino, 2.5 million nga mga Pilipino, matumod ron nga mga pobre, paagi sa 2024 nga Community-Based Monitoring System or CBMS. Mga K5. Okay? Tanaw na ton kung ito rin yung listahan doon. Eh, depende ron. Magwa man doon sa pilangan daw. Eh, kung ito listahan nyo, ti siyempre, makabaton ka mo it, doyon nga grasya, nga tig 2,000 ka pesos. 2,000

0: pesos. Pero ro mga 1.5 million nga mga low income earners, pag hinambar mo low income earners, ray ro mga nagatrabaho nga kanaba naba ra ng sweldo. No mga K5. Paano man naroon K5 na ma-identify sin man mabasi ro government it anda nga data kon para ma-identify si Juan de la Cruz nga imaw ay pasok sa ginatawag naton low income earners. Pasok imaw sa yung numero ay makumuro ginausoy ko gobyerno 1.5 million ka mga low income earners. At dapat una ron do ga-verify SSS or the Social Security System. No. Mga K5. Una ron makita man sa nga data kung sino ron mga low income earners ipa-verify sa Social Security System. O, tikon una rin pangagan, abay manami, talagang balita. Compared mo sa 4 pesos ito, ating 2,000 lang, one-time cash grant mo lang, sang bagsakan. O, mas manami, talagang sa bilog, nga paayuda ko, Presidente, ay from July, makaranga July, mumpisado talagang July, makabaton ka, August, September, October, November, December. So, 6 months, nga tig, 2,000 kapisos ba kanami pamatian?
1: Wow!
0: Para at aron sa 1.5 million nga mga, again, low income earners. Sino kinyo na aron man na Batsfield? Abi, alasa ka mo ta sike. Yan doon, naman low income earners naton nga ba malitik sa uro pagpaigo-igo ko andang ginaswildo, mga maunong, di ba ko, mga construction worker, nga ginabusar man ko andang mga employer nga kuwang lang ay pangayoon ring serbisyo, no?
1: Yahoo!
0: Oh. Te again ah, tig 2,000 kada bugan umpisa Hulyo hasta Disyembre. Kabilugan 12,000 pesos roan nga mabaton sa sugod itay kada nga anom nga bugan mga kakipaib. Madami gid nga balita para kan daro yon. Now, paano ro distribution? Kondo issue permi ay, no? Ma-issue agi mao, masyadong ma-issue masanga gagi sa pagtumod it mga beneficiary. Eh, dapat na kung insakto gidro data nga sandigan it DSWD. Ayaw kamot pinapati sa mga politikong mga ipal. No? Tapos ay i-guest pa rito sanda or ubrahon pa sanda nga speaker. Magandang umaga sa inyong lahat. No, di ba man, kung yaton sa lokal na mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Hay, wagid man at palakpak rin ha. O, palakpak man kayo. Mga tao una nga nagahinugat, alas city pang una ang gapila. O, nag-abot ro guest speaker, manog alas 12. Hay, kumukot tinarantado nga obraro anda. Nga pa nagtago lang gid gamot ayuda, gid pinahugat yung pastawo. May mga malipo nga senior citizen, dagon sa ospital, tawa nyo 2,000. Hay, kuwang pa to, baka na sirisita na. Ay, kung naman kita langulangong, kita kung naman makon man kiro, anda nga rin nga patakaral pag-abot sa distribution. Oh, doon man at bahaw man kung tang ayuda nga pag tiniisan ko man to, dito at kwarta, ay yakman man matuod, tapos magmat ang patiis man doon da. Di ba? Hey, yaman ko mismo naton nga kuwan, Presidente, huwag mo nila kung mga malong sitwasyon yung ginagamit ko ibang politiko. Kapin makaranga pag-aboton do barangay eleksyon. No? Basi ba kung andat ang i-guest yung man dito ay si Kapitan? Ay, si Kapitan, si Kapitan Gali? O, oh. Manakapi ko man naro-guest ito sa paano may atong panagtaganay? Oo, oh, may aton man atong distribution it tupad. May aton man ang distribution to uplift program ni PBBM mga raw. Oh. Ikaw, Rubrahan, kung guest speaker to ha. Basta man na sa next election nga kung ako man dudumagan, suportahan mo man ako. Ay ikaw makaon na kung suportahan sa si imong kandidatura. Oh, ikaw guest speaker ko, daya ko bago basaha ang daya. Ay akong ubrara manami ra, kantaha gang manal si babot stage to. Wakaot problemahon gatindog gang gabasa ka lang itimo aron nga speech, di ba? Ag entertain mo ang raton nga mga bisita nga mga beneficiaryo. Ay importante maka mabuo pag makaunta magkautang na loob sa nakaton. Pero style na ko iba eh. Oh, ikabay pa mako mapunduro yon. Eh, wag na makot na ako kung padayunon ni gobyerno ro makon estilo nanda. Matas mautang na loob kinyo ro tawo nga amon mang kwarta ro naging tugyan namon kinyo nga dapat kamo ay gamiton nyo sa tama kung taman. Ato niya bing kwarta paagi sa taksista, lokhon pa kita. Kita pa kanda ro mag pakapatay-patay tot pila. Oh, magpinasagamat kanda rito. Aton taron. Ay pila man ang bilyones kay 500 ro budget it gobyerno kal kabuabot ang ilang matawan milyones ng mga Pilipino. Ay 12.375 billion pesos ro pondo it nasabitan niya yuda. Ha? Oh? Ngani ipaagi ko na sa digital ra ay maki-update kalingong presidente kung paano ro yon i-distribute sa mga beneficiaryo.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:26 raton karanga oras ag saton karanga pag inilibas sa pagbalik naton balikan ta nang tabong ang gulo sa BGMP. Ano ro latest update yung karag paano ro mga naospital nato nga maging pangbuno nga mga PDL? Balikan ta ron ha matapos siya may importante nga pahanondom. Standby.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: 3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Safe.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: talaga itong memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
4: DTX.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mapakal mga butika.
1: Nagkapakita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonar Viray,
4: puro Telos Pueblos.
6: Alas 7.33, raton ka lang oras, balik kita sa aton ka lang pagpanayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka lang anchorman, K5, Leonard Viray. Good morning una kay Madam Guafa Kalipa, nga nagapamati no, sa aton yung programa makaroon. At kay Bro Kenneth Latsika, good morning. Na kay... hindi ko mabasa na ng pangalan nga na, si Kirk Urite. Ba, Urite? Good morning, K5 Nard. Listening kami sa mga kaibahan ko yaga pamati sa Valenzuela. No? Sanday Boy J.R. ag si Boy Jofran. Nga nagapamati makaroon. Salamat, K5 Nard. More power sa station nyo. God bless. Thank you, kid, ha? Sa mga kababayan tao na sa may Valenzuela City, nagapamati. Pagi sa ito yung Facebook Live, makaroon nga gahon.
4: Foro de los Pueblos.
6: Aga sa ito niya pag ililiba, good morning man. Di ka sa may Splash Laundry, gahon pa nagatotok man sa ito niya pag ililiba. Well, ato niya balikan dahil nga rin nga natabo sa may BGMP Aklan, Aklan District Jail, no? Ay kung aton balikan do ulihin nga natabo daw ro pang paninggitan it pamilya nga to, no? Nga paalin man na K5 na do mga billings na mo nila. So, gin-update naton ro taga BGMP kung ano rin na-provide niya bulay kasi yas aklan ay nagtao man ako na sanat ayuda kaso sang libugang ang magkupamilya. Ano yung mananamon daw at ang manatnao kay Pem Lord? Kabatas man na libor o billing namon niya sa ospital. O mata mananamon, agwat at saga manaramon niya rin ang igmanghod ay imaw taro victim binuno. No? While nga una sa sugod bisididad, tian yung manaroon ka sa gana. Normal, anak ko na itong suspect. Ag-ana man ako BGMP ron ay may una nga ginatawag naton kakugangan sa ginatawag pagbantay sa mga nagasugod rin na nga mga bagay-bagay para nga ma-prevent nga rung mga posibleng krimen nga manabo sa sugod. Kasi rin yung trabaho at ito mga BGMP personnel. No? Ro, pagsugod sa ring trabaho sa pagiging warden, jail guard, no? Pero siyempre, pag warden ka, mag-mountering experience ka ron, no? Naabot mo na rin yun yung posisyon dahil kaabuon ginagyan mo man yung mga district jail, no? Nauro mga jail guard, tawag na sanday mga jail officer, J.O., no? Harap naman namin pamatayan ko itong J.O. bukot job order. Eh kung job order, naba-naba, swildo. Delay pa. Gaampo ka pa to sa inyong kondon. Mismo nga HR department, nga mato, nanura. Mat-delay, hindi no problema kung GO. Job order. Eh rin ba talaga mga GO, jail officer, 1, 2, o depende kung ano ring rank ko, ay, rada ng swildo ka na, kapariho rahago sa ton ka nga PNP, mga uniform personnel, sa milog na sanda sa mga nalipay man ko previous administration, ginpataasan na ng swildo. Ran ng trabaho, hindi na kaparihot polis. Pero polis ay siyempre to maintain peace and order, to protect the Filipino people, o rin lumandato ka na, lumandato matasato niya mga BGMP personnel, ay ma-maintain o narondo sugod it aton yung piitan nga ro mga PDL or person deprived liberty ay safe sanda, okay sanda, while nga nag-undergo rin na it mga programa ko andaman mismo nga ahensya. No? Ngayon di ang preso nga ginkulong hasta nga masintensyahan na ranang-ranga ginhimo nga krimen. Hindi ang lingdron. While nga una sanda, may mga pa-program ng BGMP kung sa mga wapagid arina kasayod, wapagid kakita ko ato niyang makulungan kung singin na pang dagar o mga gindakop sa bypass. Kasi pag ginama mo BGMP, una rin ginapang butang tanan-tanan ro mga may mga nakakommit it mga heinous crime. Agaban una nga nakakulong, agaban man yan nga na-involve sa dengar nga kinagamo last week nga to, last nga mga dinomingo, simana, ay mga involved doon sa mga illegal drugs. Ang dubiktima sa bilog ganin, di ba? Tatlong balik na kung ano yung sa kulungan ay sa drugs ganin nga kaso. So, mga heinous crime, murder, no? O naroon kat mga nakapatay. So, si pumatay nga to sa mabining ato nga nagkalmatag taga Antikinya nga babayi. Oh. Una ron naging kulong man. Tag pumatay nga to sa luman siya kat ging pasakat kasong murder, una man ging kulong. Batalan doon nga mga nakapatay ag may kasong illegal na droga, una tanong gin pangkulong. Or iba mat ang kaso nga pwede pa ikwan no rehab, paagi sa rehabilitation nga ginatawag nga programa gobyerno, especially provincial government, una ginakulong sa tupad ng danga kulungan. Nga na matait ARC or the Aklan Rehabilitation Center. May mga nakakulong man una ron yung mga drug, na may mga kaso nga drugs, may kantanan sa pagdusot droga, pero usually kung mga kuha niya gin sa BGMP. Alright? So iba mataro aton yung ginatawag warden, una sa aton nga ARC, iba man sa BGMP, pero to paday sa that area. Diba? So din doon trabaho na doon na, bantayan in short ng mga preso. Nga hindi maalin din na while nga naga, serbi ko andang sintensya ko andang inhimo nga krimen. E natabot na to, ti, paalin ay may nakasugod, agali, I mean, sugod, nakasugod, agali nga, I speak, kumpirma man doon ka to, yung pamilya ko, victim, aga kupulis. Kaya bubahot anong questionable sa part at BGMP. Tingin na imbestigahan sanda ko anda mismo nga opisina nito sa Region 6, kung ano rin pwedeng manabo sa datong daywa ka personal nga duty, at the same time, sana nga warden. Igo, kahit pagin si warden, migo ko warden na kare. E nakaturiya sa station. And then, ro investigation mata, pag-abot sa natabo nga pagpamuno, kalibo PNP ro nag-investigar. Sa administratibo mata na ro taga BGMP. O? Na mabalik kita sa pamilya at biktima. Paalin rasanda, inagapangayon ito kwarta pambayad sa hospital. Eh siyempre, natangagan dito naka-record. Nga again, nang bananda, wata kami dapat may mga maurang problema kung na-maintain yung tagin-una o ginatawag peace and order sa sugod at kulungan. Nga dapat kung tayo ginabantay na tusto o mga nagbibisita nga ra, nga dapat gina-check kita ng tanan, although nga hambaman ko pamilya nga to, kung sanda man nga bisita, kung amat sanda nga pamilya rin ang nakakulong, hey, gagig man ita mga busi si Andy na tanan-tanan sa entrance, gagig yung tanan doon ita pag-search na nga rin yung mga bagang ginatawag. Bit-bit unang ako anong pagkaon na search doon. Kita mo, tagkangkong nga nga may sabo, kita ko taga BGMP to. Mauro siya nakastick to man kunta, saroy nga ron yung oras. Kaso, hamba ko nga ni, usot, may nakausot siyang na kanyang, kaguoy man atong yung mga BGMP personnel, ay nangusotan niyang. Sa'yo, tutok kita kung dasan nalang sa trabaho ng dasaid ako. Eh, may mga kilaga kita una nga mga batchmate kung mananay sa college. Ti, alin nun ay mato, daron ta natabo, nakakwanta, nakausot. Ay, doon ako taman kontakin, ang trabaho ka ron. Magbantay, diba manabi, kwan man sa pamilya, kumpiyansa man doon, ay sipi, gabuligal man lang man sanda una ron. E kung stick to hand sa latustugid ko, taga BGMP, med kung riba rin na, makasigi-sigi, gita bisita ay. No? E makaw na online gapon ro, idalaw gapon ro pamaagi sa pag-connect rin na sanda nga pamilya. O? Oh? Pero gin-update ka mo kara ay ginbuan tat interview kapon si Jail Chief Inspector Joneben Ray Umadhay, imauro spokesperson it Region 6 it BGMP. Kamatian tabi ro update kara maki 5 ano ro manabo sa mga pasyente nga gin-confined sa hospital, agad umano manabo sa pasyente atong PDL nga gin-confined sa private, ag kamusta ro investigation ang daman. Sanda nga mga personal ito nga duty that time. Ato niyang pamatian, mga K5.
3: Foro de los Pueblos.
0: Mga K5, upod na ito sa karon, no? Si Jail Chief Inspector Juneven Ray Ubadhay, ang spokesperson sa BGMP Region 6. No? Maki-update kita. Subong adlaw sang Miyerkules, bangod ang pamilya no sang isa sa mga biktima ang gindala tubala sa ospital matapos sa natabo nga stabbing incident sa sulod sang BGMP Aklan District Jail gapangayo no sang bulig pinansyal especially sa aton nga taga BGMP kung anong ila pwede mahimo kay subong no dako gid ang bill sa ining biktima nga confined sa isa ka private hospital diri sa aton sa Banwasang Kalibo. Una sa tanan sir mayong hapon sa imo sir.
2: Sir,
0: Dr. Nolan, so
2: I'm glad
0: na nagpapati sir, may ara ba lang pwede ka-provide nga bulig ang ato nga BGMP, Special Region 6, no? Sa pamilya sa mga nabiktima to, sir, sa stabbing incident sa nagligad nga mga simana?
2: Yes, sir. Actually, ang regional office under the leadership ng Gelsing and Superintendent John Dimondero, we have an existing MOA with the Tumbukon hospital that tanan natin yung mga PDLs that are confined free sila so they will wala sila bayaran, they will not pay anything for their confinement or sa or any medical management na ginasubject sila. So as for the PDLs that were brought dito sa Tumbukon, they are all free of charge based sa MOA between the BGMP Region 6 and the said hospital, sir. As to the PDL na gidala sa private hospital,
0: yes,
2: right now, actually, we already have submitted and sent our request sa the national headquarters. It was requested by our regional director to ask for assistance for in order to reimburse or mabuligan natin ang PDL, ang family sa PDL natin that was brought sa private hospital. So, all in all, about sa public hospital, free sir, at sa private naman natin, right now, we have already sent the request there sa mga national headquarters for an allocation so, for reimbursement.
0: So in short, wala ini ginapabay-an sa aton nga pamunuan sir no, especially sa Region 6 kay ang kanabi no statement sa pamilya nga naglapit man di sa amon sa K5 News FM sa Kalibo. Siyempre wala bi ko na silang expect kag biktima ang ilang PDL no. So wala sila sang may makuhaan sang pera or kwartang ibayad to sa mga hospital bills bla. So at least may ara nga ginahimo ang tika ng aton nga opisina sir.
2: Yes, sir. Actually, it's gin-directed sa ating nga regional director, si Gelsing and Superintendent John Dimondero, regional health, ang ating nga BGMP doctor in the person of Dr. Hamolo, to make a request sa national headquarters in order na mabuligan, ma-reimburse ang PDL that was brought sa private hospital, sir.
0: Mm-hmm.
2: So, wala. Our regional director assured man na we were told by our regional director to help in any way ang ating nga mga families ng PDLs. And also, has directed jail warden sa Aklan District Jail na to accept ang may mga communications at ang mga families ng PDLs requesting for any help from the BGMP. So, our lines and communications are open. Pwede sila kadiritso sa ating nga jail warden.
0: Mm-hmm.
2: At if makamuli kita or if the request are valid and very possible ang mga nga ma-requestan natin will help in any way, sir.
0: Okay. So ang basta sa provincial hospital, klaro nga wala gid na sila sang may pagabayaran free.
2: Wala gid sila pagabayaran. So because of the MOA between the BGMP Region 6 and the Tumbukon Hospital. Sir.
0: Okay, that's good, no?
2: Yes,
0: when it comes, sir, sa investigation, tatalari ka naman din sa aton sa Linyada, kamusta so, sir, kay gahulat man ang family, no, sa update para sa pagpasaka man nila sa kaigo nga kaso sa mga duha ka suspect. Kamusta subong, sir, ang pagkuan naton, pang-imbestigar?
2: Right now, sir, actually, the criminal charge, ang PNP, it is the PNP right now, that was the jurisdiction and authority sa ongoing investigation. So, the original director has instructed ang ating jail warden to cooperate with the PNP. So, from day one, our jail warden has cooperated with PNP investigator, sir. So in order to help them para mabuli sa investigation. So the families, if they are planning to file criminal charges, they can coordinate with the PNP right now, sir. Well, because the PNP right now has the full authority when it comes to file some criminal charges. Mm-hmm. But administrative investigation being conducted by the Regional Office 6 to determine if there is negligence or misconduct on the part of our personnel right now ongoing, and we have already right now may mga initial na kita nga initial na kita nga investigation na nakatap.
6: Mm-hmm.
2: This would establish kung sino ang ating filean sa kaso. But very certain that ang mga duty natin will be charged of neglect of duty right now, sir.
6: Mm-hmm.
2: So actually gani our regional director has instructed our regional investigation and prosecution division na itanawon if aside from the custodial officers on duty, if there are other personnel na could be by their acts negligence sa mga kontrabando, like for example ng mga improvised drug officer. So the administrative investigation right now very possible that not only the custodial duties ang mafailan but also other personnel involved, sir.
6: Amo na ka concern, no? Sensitive kag kabudlay ang trabaho sang BGMP personnel, no? Basta maabot sa point nga may mga musina ang insidente sa sulod sang isa ka district jail kag may ara nga makita ang mga ginggamit to sa amo tong krimen, like may mga blade weapon makalusot na. So muna gali ang mga posible atubad ngon sa aton nga mga jail officer, no? Pwede kin gali sila mapangatubang sa kasong administratibo kag posible man makakasa ila trabaho gali, sir.
2: Yes, sir. That is correct, sir. So, because as our mandate, sir, our mandate states that kinalan i-maintain natin ang safety sang PDLs as well as to prevent the entry of any contraband. Contraband meaning it includes illegal substances, particularly, for example, drugs,
6: yes.
2: Weapons, including those things that are considered contraband that can be used as improvised weapons. So, if for example, these things makita natin that are nag-exist or nakasulot, it would give to the fact that some of the jail officers may have been negligent sa ilang trabaho. So, right now, in the ongoing investigation that is being conducted, tinatanaw natin na that aside from the custodial duties during the time, our investigation also will focus sa other mga jail officers.
6: Okay. Isa ko, sir, nga pamangkot pagid, anong mangingin status ni Sir Palmihar, no, nga ari di sa amon sa Aklan District Jail, kay siyempre bag-o lang ang ilang position sa iya, kay may mando halin sa regional office, so siya na take over diri while under investigation ang dati, no, nga warden. So magapabilin siya po siya until ano, sir, nga bulan diri sa amon sa Aklan.
2: Right now, sir, ang decision whether he will be maintained officer in charge sa aton district jail will be dependent sa aton ginakontak investigation. So, if for example, the investigation can be established that the former warden sa iya actions negligence sa iya trabaho, that would result ang regional director can decide to maintain or itabilin si Mr. Inspector Palmihar. But for example, if the investigation would result that the previous warden wala man siya or hindi siya negligent, so that can result in a different decision sa atin nga regional director. So all in all, sir, ang decision sa atin nga regional director regarding who will sit there as the district game warden will be dependent sa ginakandak na ito nga investigation, administrative investigation right now, sir.
6: Mm-hmm. So, sir, ang isa pagit ng pamangkot, pagit may ara, bala possible ng balasahan sa mga personal naman diri sa Aklan District Jail after sang natabo nga muna, no, gamo or stabbing incident sa sulod sang kulungan, sir?
2: Yes, sir, actually, that's very possible because right now, one of the post-actions that are being conducted is the regional office contacts investigation is the recommendation that the jail personnel or jail officers will be transferred to other jail in order not to influence the conduct of the investigation. So those things are on the table, sir, in order to make the investigation transparent that will be ma-implementahan, sir.
6: Mm-hmm. Okay. Sir, Yes, sir. Sir, lastly, no, ang message mo sa aton yung mga nagapamati subong nga pamilya sang PDL, no, nga nagatutok man sa K5 Karlibo, kay man si Pre, ara daang ilang pamilya sa sulod sang BGMP, nagasalig sila, no, nga safety is ara gid. So, bilin sir sa aton nga taga-regional office.
2: On behalf of our regional director, si Jail Senior Superintendent John D. Montero, to the families and any loved ones of the PDLs detained at the Aklan District Jail, Mail Dormitory. So we've been able to na-return na naton sa normalcy, sa peace, pag-order ang atong district jail right now. So rest assured that the regional office as well as the management of the Aklan District Jail and Dormitory will maintain the peace in order. So, and then that the such previous incidents will no longer happen. So we will try that the BGMP will try to make sure that those incidents and the incidents will not happen in the future. So the regional director also reminded the mga personnel to be committed and dedicated sa ilang trabaho, and to be professional also when it comes to dealing with the PDLs. Actually, the other day lang, sir, because of this marching order sa ating regional director, ginpakandakan niya sa drug test, surprise drug test sa ating mga jail wardens and personnel who participated in our second management conference.
6: So
2: all of the officers, the jail wardens, tested negative. So amo na siyang iyang marching orders that to maintain discipline, to maintain professionalism, and maintain dedicated to committed ang ating mga jail officers in order wala na sin incidente just like this one sa Aklan District Jail na happened. So,
6: Sige, with this information, Jail Chief Inspector Junivan Ray Ubanday, sir, damo salamat sa ginatag sa K5 Kalibo, sir, ha? Maayong hapon, sir.
2: Thank you, sir.
6: Thank you, kid.
2: Thank you so much, sir. Good afternoon.
1: Thank you. Thank you.
6: So, hapon ta na bugat statement si Sir Umadhay, no? Maro spokesperson sa attorney, abogado, attorney mo, no? So, daturo development kat mga na-confined ang aras sa provincial hospital, okay tara situation ay bayad at anandon ay 0-0 kasi may programa ro government matanaton kung sa doing butang, and then ro provincial hospital agro management, I mean do mismong pamunuan ita dayang ra nga BGMP may coordination anong kada isa ga aga doing do kan karon, no, pamaagig sa igla ko may mga kwalabiro na paagi man doon sa zero billing gid ay seven naton aton yung mga PDL ay kinangan kita bi matud man doon nga mag kwan matuod, no, malibre ra anda karang mga gastos especially sa hospital una sa aton nga provincial government man. Sa mabudlay takat sa private, no, ideyahan usoyan nat pamaagi mga K5, kuray nga rang BGMP, gatapasan na sa ibang nga mga opisina at gobyerno, nga mabuligan do yon nga mapabuhin-buhinan. No? Una mata ko noro promesa karon ginapahugat yang sa dekara nga pamilya, mga K5.
4: Foro de los Pueblos.
6: Sa pagbalikta, balikantaro, natabo nga lang man nga kasot pagpangabo sa numan siya, no? Kabi, anong tabo man? Balikanta matapos siya, importante. Nga pahanom dom, standby.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka,
5: DTX? DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: DTX 500.
6: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga discuss si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton discussion, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, dua ka strand.
7: May longgo sa strand?
6: Dabudlayan ko, no?
8: Halayan.
6: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
7: Isa kahigot, ha?
6: Isa kabanting. Kung DNA, dua. Ining dua, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included ra ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
7: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
6: Husto.
4: TTX 500.
9: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlaw kapila ka mag-inay?
9: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
9: O ay, niko ginibatsyag maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
9: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
4: DTX 500!
7: The Pario Blaster GP nga magpaputo copy ka, ang punta sa litras ang band paper, hindi ba dala.
6: So hindi na mo ang information? So,
7: meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
6: Hosto.
7: Sure na ya.
6: Inom
7: ka DTX 500 gamay ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
6: Sang bagong mga cells.
7: Ano? Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
6: Kag hindi na siya among information niya, lain na. Basi makancer cell ko
7: na. Wala na gindi information, among mapatay nga mapatay na lang.
6: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
7: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
6: Husto. So amo na, Dr. Ramil, in real sense,